0: kung unsa may mahitabo paingon na dito sa finals, mas makahatag kini pa og dakong garbo alang sa Pilipinas. Arita sa basketball, gipukan sa San Miguel Bear ang Titan Ultra, no? Sa tuwa nila kagabi sa first quarter, mayog labok ang San Miguel Bear. Apan sa second quarter, may arangkada usab ang Titan Ultra. Oga dito, hapit nanla maapsi ang San Miguel Bear. Apan sa third quarter, nanginit ang mga player sa San Miguel Bear, nga gipanguluhan ni George King. Si George King mismo ang nagda sa opensa sa Belme, no? Pinaagi sa iyang 35 puntos, 8 ka rebounds ug 8 usab ka assist, samtang si Jerick Ahan Misi mi puno usab nga mao 20 pinaagi sa iyang 24 puntos aron nga ilubong ang Ultra sa Titan Ultra sa score nga 143-105. Si Ahamisi mo'y napili nga best player of the game, pinaagi sa iyang 26 puntos o 3 ka assist, samtang ang naparot nga Titan Ultra gipangulan kini ni Joshua Munson, pinaagi sa iyang 25 puntos sa nagpadayon nga PBE Governor's Cup. Kining atong balita sa sports, gihatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant na maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bulge sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak! Amen!
1: Dagan salamat, Radyo Man Edward Ligas, sa imuhang sports update. Ato ang balitang sports mo'y nagtapos sa ato ang mga balita karong mga orasa. Kansa di pa, arita sa ato ang winner, sa ato ang answer to win promo.

0: Nakapili na tag suwerteng mananaog mga kasama. Sakto gyud iyan tubag. Ato pangutana. Ilaman kabuok ka mga punuan sa kahoy ang tanom sa kagamanan sa lungsod sa Uslob. Man sa naputol nga mga punuan sa kahoy aron giveaway aning tukuron sa sports and cultural complex diha sa mong lungsod. Ang tubag na po ka mga punuan sa kahoy. Doon na tayo may winner! Very good kayo kay nakasunod sa ato ang promo mechanics. Ka-follow sa ato ang mga official Facebook pages ang DYHP Adam and Cebu. Huwag kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ni-share pag sa ato ang Facebook like live ni like o ni share. Sa ato ang Facebook live karong mga orasa. Og nakatubag sa saktong tubag sa ato ang pangutana. Wailain, congratulations nga to kang Ma'am Jamaica Cudilia. Ma'am Jamaica Cudilia, nakadaog ka og 200 pesos GCash. Palihog lang og private message o chat sa ato ang official Facebook page, DYHP Adam and Cebu. Chat lang dito imong pangan og imuhang GCash number, ma'am ha. Aron madawat nimo imuhang 200 pesos GCash nga premyo. At ang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa dugang mga komentaryo o mga issues. Standby! Oras, alas 8:06 na.
1: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
0: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyoman Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maokini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Magprotect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
9: ACS.
10: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
11: ISO certified, world class quality.
12: Ubo!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Haplas haplas alang sa panuhot,
5: mami.
4: Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
6: Rest Time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
7: Revicon. Tabang aron masagad. Imo kausog.
8: With proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita. Kay ang Life Extension Vitamin D3, dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato dinhi sa Sugbo sa Cebu City na atan himutang sa Usmania Boulevard kanang paingon sa Kapitulyo duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock samtang sa Consolacion Brands nato ana ata sa EDM Building atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga Consolacion Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Konsolasyon 0917-318-1175 o mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud ako. Pamate.
14: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
15: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
20: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
18: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
18: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
20: Iberry Gold, mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
21: Kailangan ko mag-withdraw.
22: Himala, may BPI dito.
21: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
22: Isang Himala!
23: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
25: Atong takna may kalalas 8:17 na sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
25: Sa atong balikan may gatong discussion labot sa impeachment trial day 10 kagahapon. Ang sunod nga impeachment mga higala adto na sa August 3, sunod semana. August 3, 4 og 5, no? Ato na nga tagay pagtagad may higala ato nga tagay pagtagad atong discussion karong atotod. Ingon man ang zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang atong pagpadayon niini sa uban pa mga punto. atong hatagag pagtagad. Pero dili pa mahigala sa itong linya o sa si kasamang Lailin Rabanes Arigadas alang sa mga winners nga nasakpan karong buntaga busa na kadawat o mga pahalipay gikan sa itong sibianan. Yes, kasamang Lailin.
24: D-D-D-Y-H-P Ottoman Report.
0: Mayong buntag ka sa mga regimento ni Rufilo. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminan na itong stasyon, DYHP. Lahat kita karon sa Cebu City South District. Sila nang sa maswerte makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo. Isip ko salamat silang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Rosalinda Ponce, Joel Karen, Ryan Almacen, Vic Vito, Amparo Lapi, Doris Bustico, Lita Lapa, Rosa Hian, o Maria Venus Rivera. O karano sa ikasinggit ninyo sa DYHP. Salamat sa DYHP! Overall, number one! Yeah!
1: Yeah! Sukro! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa.
25: Okay, salamat Lailin Laban sa Regada sa imong report o sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM. Lakong bati na Julius Balilig Adolbi sa atong mga paugnat sa kusog. Sayaw-sayaw, ginagmay, exercise, ginagmay.

La combati nanay tatay, ati ukuya, apil si Inday.

0: Okay, mga higala, kini nga portion na tulad ka makaigalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular mahigala nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmaayo atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa atong mga selwol. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Ospina Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Ikon man sa Cebu Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. O kinisab nga portion tungkol na magigala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina iyo kulon. Ginaro malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon na mga colon polyps o na motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaan labi seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa tung colon, labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang huwag sa pag-inom sa Super Fiber, imong matagamtaman ang kahupay sa imong colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing para karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuna kay ko sa kasasay, imong isagos sa kabasong tubig, imong kutawon mayo i-shake og maayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, arita mahigala sa ato mga isigutanan rong buntaga. Awal itong balikan, may galang impeachment trial human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 8:25 na.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes. Pila, pila.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulog sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulog nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bacteria nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulog sa sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Mobilone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na!
6: New Alaksan Extra! Karoon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR! Extra paspas, extra maayo! Bagong Alaksan Extra!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na!
6: New Alaksan Extra! Karoon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR! Extra paspas, extra maayo! Bagong Alaksan Extra!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
13: Atong takna may galas 8:28 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Kining a portion to ganito mga kaigalaan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kinina kadaiyang vitamina o minerales nga haom, pagbaligon sa atong panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kinina vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o distribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
12: Straight to the point.
13: Alas 8:29 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Now atong gisgutan ganina mga higala sa ako nang giingon kanang mga majority black o minority black dapat wa gyud unta nang iyon ana kay ni amanta sa impeachment. Pero di pag unsa pagkaprangka na lang ini atong istorya ba straight to the point na lang gini ba? Ha? Ang pinangutanaan mahigala sa mga senador nga naa sa majority black o minority black mapaklaro nga doon na gud sila mga higalay mga biases. Kini magundi basta-basta ningin ani mga kagalaan kay lahi magud sa regular courts din ang atong mga judges doon na gud na sila mga credibility. Unya, andiram gud sa judiciary mga abogado gud na nga nahimong huwis kini gud sa impeachment court basta senador ka mahimong makang judge basta doon na impeachment. So munay dako nga kalainan. Niya mga politiko na sila. So kung politiko, daghan kag i-consider. Lahi maguni mga higala ba ining regular nga judge gyud kay ang tanaw ng ebidensya magina. Mo timbang-timbangon mga sukit tigpaminaw. Pero kini mga senator judges, managan naman po ni mahigala kay mga butanti unya. Ha? Muna nga mutanaw ka sa ebidensya, pero manglantaw pagkang lingi-lingi sa kagamay, huwag nasakto ba ginang ebidensya, kay normal man sa tao, nga ato tamulaban sa naagyod mga higalay may pabor ang ebidensya. Ha? Normal ka na sa katawhan nga mo ato tas tinarong yod. Dili na mahigalang ka ng butang-butang o orsa ba. So kini ilang gikiyaan si Vice President Sara Duterte, impeachment, ilang siguroon nga magkaprobar sila? Aron nga ang mga tao satisfied ba? Masatisfy ang mga tao nga, doon na gayong ebidensya di ay. Kay kung wa mga higalay ebidensya, ang mga tao ana, bisa pag ilang konbiktuhon sara, magbugulbol man, kay nga naman ilang di-frame up man. Biktima man siya mahigalas pagbutang-butang.
12: Straight to the point.
13: Ha? So mo, ribinta ang mga tao. Doon na ni mahigalay political repercussion ngadto sa mga senator judges, tanawa na. Muna nga, kining mga senator judges, nagtanaw po nila ang future, unta, nagtanaw po nila ang future sa politika. Mo ka na nga, bisag doon na sila mga biases, gusto po sila nga, kamo po prosecution, ayuhan ninyo din ha, panalitan ikaw, judge ka, paglingkod mo dito, murag doon na kay bias gamay sa prosecution. Imo pong, nasa imong huna-huna, kung pwede pa nimo tiksa ng mga congressmen, basta yung tiksa na po ng uban, ha? Kaya politika man na. Ha? O ganang mga abogado sa prosecution nga ayuha sa ninyo din ha. Kay disod man kayo mag-decide midirig kaso nga alanganin kayo, inyong ipasa man namo ng kasuko sa mga tao ng kalakiha. Ayuha ninyong ebidensya kay okay man. Ha? Konbiktuho namo na Sara pero iayo po ng inyong ebidensya nga dili po kay halata namo diri napita nga bisag wa ebidensya among gikonbikto. Kana bug kunuhay ba nga mura pug mo paminaw sa mga tao nga medyo naka-fight-fight sad mo diha. Kay kung butlog zero ning inyong mga witnesses ang ilang unod sa testimonya, why probative value? Maalanganin mi diri mga huwis.
12: Straight to the point.
13: Mao ginahuna-huna ana mga senator judges nga dapig sa prosecution. Pero kana po mga senator judges po nga dapig sa depensa, problema po na sila may ayuha sa ninyo depensa din ha? Kay amo ning absolto Sara Duterte, nga maklaro po din ha nga at least ang mga tao, makaingon po sila nga ang i-absolto. Sa palihan eh, ang uban ini labi na kining mga nag-ungaw mga higala sa kwan. Nag-ungaw ang ilang survey sa para sa 2028 election. Ang uban mga higala nga magtan-aw ka sa long term impananaw ang sa imong political career. Dili ni Morisgo. Inig actual voting ani tanawa niya. Ha? Hapit na ba? Pwede man mga kigalaan nga karon gud o kinit kumalangan-langan ni, pero imo nabantayan na ang defense sa mga higalawa baya maglangan-langan. Ang hitabo ini, murag mabutang na hinoon nga ang prosecution may maglangan-langan, labi pa di pa sa ready sa ilang sunod nga mga witnesses. Nga gahapon, gilisolve sa tagsagsaon taniron kay gi hatagan po nag-ruling mahigala tong ilang manifestation labot mga kaigalaan sa magpuli-puli o presentar o ebidensya.
12: Straight to the point!
13: Na ato na yung klarohon. Kini mga higalang nahitabo kagahapon. O katong na mga naminaw sa karon, lailain maguni, doon na may pabor mahigalang Sara Duterte. Doon na po'y suko kay Duterte. So ang katong naminaw, may nga po na iuhan ninyo na prosecution. Kaya nisod bang kayo? Balikon ko si Tulfo sa Article 4 mahigala ni Palag. Sablay-sablay ng mga ebidensya. Wala ka gwanta. Wala ka gwanta. Hasta lakson kahapon. Katukang lakson kagahapon, mura to iya mga higala o sagol manifestation, sagol suggestion sa prosecution niya pangita mo laing witness. Kanang kompeten.

0: sa prosecution, pangita mo dito. Huwag doon na pamuilaing ikapresentar kay Vidal Isura inang kalakiha. Ha? Naghimok mo kaso, gidaan nyo rin sa Senado, inyong ipasa na mo rin ang burden. Kay ugway ebidensya mga higala, pulos paukya ba rin ang kalakiha? Para kabantay mo ha, di ula pag-unsa ba? Katong Article 4, kaysa man, si Kalilong, si Lutok, si Matibag, wa mang yun. Tanaw ni mo ang unod sa ilang testimonya, wa eh. Wa mga personal knowledge. Ang labing disaster adto nilang tulo, nga og ako pa'y gipa, og ako mo'y sakop sa prosecution, ako i-suggest nilang, di lang nato na i-present sa Matibag, mingita ang taglae. Sama ba sa katong Sheriff sa Davao, akin ako doon sa kahanginan lang ni, iba mo ko naminaw ng uban nila. Na ayaw niyo ipresenta itong Sheriff sa Davao, kay dugay na to, o niya ikaduha, malkansimos narrative ato. At tuod manawa nila ipresent. Ikaduha ka na Sulay Kalopis, ayaw ipresent. O na-appeal pa ko din ha, ako yung appeal po nga ayaw na si Matibag, alkansi tana. Lamang yung ipugo sa presyente, di tanawa din nagka buritseng. Nagahapon, medyo katong duha ka mga bank managers, wala lagi ito magka, wala yun. Mayro ba manubag? Kani mga babayhana, kani mga manager ko bangko. May bawaan ni mo nga, murag anad ni mga math day, oh. Duda ko mga CPA siguro ni. Ah, mga background ni. Mantigo. May manubag. Wag yun mga higala, makapunto mo ng iyon ang defense. Nothing to cross. So far, ang prosecution, wapag yun maka, kanabang unta, maka, makurat bata. Kay ilang giingon, makakurat kuno, katumas Matibag, sa pagkurat, mga higalang, nabali, mahinoon, ang bumba, mga higalang giingon, nga si Matibag, maoy, bombshell, mga kaigalaan, nga i-target sa prosecution dito man imbuto no sa natubangan. Naputos, naputos bugal-bugal si Matibag.
1: Straight to the point.
0: Ha? So ang nitabuan ni kanang yung witness nga konkreto. So far karon wa pa man. Basin magkabawi sa sunod. Mo na nga gusto sila sa prosecution nga muhimo o kanang opening statement ba? May ruling naman si Chief Escudero na ayaw na nainanang. Kaya nga naman, actually, Escurte, may hindi pwede nainanang opening statement. Okay na tong opening statement, katong pagsugod yun sa impeachment trial. Ngunit yung nahitabo katong kang Irap Estrada, katong kang former Chief Justice Corona. Ang karoon, ang kalainan karoon in Daimales, kaya doon ay opening statement. Si Luis Truman to ng opening statement sa prosecution. Si Attorney Sheila Sison ang sa defense. So, karon kada article, gusto mo po sila nga mahimok opening statement. Kay kantong Article 4, ang opening statement, si defensor man sa ito, congressman defensor. Ang karon mga higalang, Article 1, confidential funds, si Laila de Lima na po mo ay gusto mo opening statement. Bawal man ang inanagyod. Kay trial naman eh. Let the witnesses narrate their stories. Let the witnesses testify before the court og mao itong paminawon unsay substance sa ilang testimony. Dili kay ang abogado may muhimo diha mahigala o garay-garay ha pag mind conditioning ngadto mahigala sa mga tao.
1: Straight to the point.
0: Ha? Lisod ba na kain anak mga sukid di paminaw nga kinini ang opening statement unya naanay mga conclusion of facts og law. Nya ang witness may pasulti ah. Ang problema ini, so far ang mga witnesses gipasulti gapon wa man. Ilan na lang mahigalang tahi-tahion pinaagi sa opening statement? Ang gahapon wa gito gahapon tong duha ka mga kwan atong paminawon niya tuod. Manas Lacson nakabantay Lacson kay gitan-aw ng pre-trial order. Gitan-aw sa mga staff na may mga abogado, mga staff ang matag senators. Ang matag senator. Gitan-awa man sa inyong listahan nga na no, may competent witness on confidential funds.

0: So katong ang leksyon gahapon, sagol to may gala, paghatag og kyo, pagtudlo sa prosecution, ano yung pangita mo dito, competent witness? Ngayon may gajuwa na aman may kuwa. Dili man na competent na juwa. Aw kuwa, di man na. Ah? So katong pagkasultiha may galang leksyon, sagol to nga, suggestion, sagol to kyo, paghatag mahigalag hint mga kaigalaan sa prosecution unsay buhaton.
1: Straight to the point.
0: Nga mo to gahapon, gusto gyud sila nga mo opening statement. Kay ngadto man mas opening statement og anang mga ordinaryong mga taong maminaw, nya maminaw mahigalag deliver ni dilema makaingon na oh tuod no. Kana ba? Nya objekan mahigalang puwa, nganong objekan man? Because dili na pwede. Ha? Lali man kay inig-present do ni mag-witness, do na pag kay offer of testimony nga himuon. Ang abogado mo offer pa man. Nga kini nga witness, among ipresentar, we would like to offer the testimony of this witness for the following reasons. Iba na enumerate. So sa ito pa, kana nga witness, iba nang itagaag overview ang korte nga, mao ni ang iyang itestify. So gusto pa mag-isa mo himo pag yung opening statement, yung objekan. Ah, itagaan, Michael, liberal report kayo sa Jesus ko dito, di pa, ingan na ang dilema. Sige, deliver, pero ayaw pagkuhimog conclusion of law, ha? Sus, dilema, pag deliver na mahigalan, himo man yun, agi objekan na po. Ah, pag kumang, di, tagaan na po kon, di objekan na po. Hantod ka dugayan, di paundang sa dilema. Sugod so palang gahapon, wa na matuman ang gusto mahigala sa prosecution. Mura, gimalas-malas to sila gahapon. Ano man, pagsugod pa lang, introduce ni lima opening statement, gilisod-lisod na hantong, di pa undang yun. Wagi katiwas. So, ang ila mahigala mga plano, ang ila mahigala mga drama, wa matiwas. Naputol ang kalipay mga higala. atong paminaon, ha? Atong hagpaton, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:43 na.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Ang nailahan nimong Alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang Alaksan Extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makaliwat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kits mga idol. Para sa tamo, ibuprofen sodium dehydrate Rate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
13: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
5: Atong takna, may galalas 8:51 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kini nga portion, mga kagalantod, ganito sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rosehip nga dunay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabon, alibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
6: Straight to the point.
5: Atong takna mahigala alas 8:52 na. Na ato balik ka na kining opening statement ni Dilima nga si Cheese Escudero sad labihan ka liberal rapod, sige lang ato na nang mapasaylos Cheese kay so far okay naman iyang pag mga rulings ba nalay mga usahay do na ato kuti lang kita ba dahil di makauyon sa ruling ni Cheese sa defense na po sa prosecution na po iban di makauyon but sa akong evaluation with all due fairness to Cheese Escudero okay ra ha ang iyang pagdumala as kinini ang presiding officer. Ari lang mo paminaw sa DYHP gidana kay mohatag tanyo evaluation nga klaro. Dunay na bagulbol po usahay kan Cheese. Bagulbol manghigala nga wa to yang ruling sa defense na puy taga prosecution bagulbol sad. Pero ako maoy mo evaluate. Karo klaro lang dili perfect si Cheese. Dunay mga rulings niya nga ano po yung mga sipyat usahay. Ha? Do na po yung mga kalusot mga ganito mga affidavit ni kwan ni kinini ang katukang matibag mahigala gi presentar tong affidavit ni Laskanyas nga dili iya yang identify mahigala wa pay pirma wa pa mahigala notaryo nakalusot kadali oy giobjekan mahigala ang attorney Binluan pero wa pero kadto sige lang ginagmay rana mga kaigalaan ha so far okay ra ni si Cheese liberal lang sa kayo ha gahapon mahigala adto siyang opening statements dilima ingon si attorney Pua ayo dili pwede nya ingon si Cheese ka sige lang ato lang ko basta kay kinilang prosecutor Dilima, ayaw lang ha nga conclusion of law o conclusion of facts. Sige, padayon lang ka, okay lang opening statement. Basta ayaw lang ko na iapong ipahimangnuan, mahiga lang. So, kinini ang murag kuan lang. Liberal kayo niya, doon ay kuan panahon nga kuan lang. Pero ako'y mag-evaluate, so far okay lang yun. Ang iya mahiga lang pag-preside. So, both parties, so far okay ra. Alam mo ka kuan kayo. Katong iyang decision labot sa bank ka, kato mga pag-open sa bank o BIR o guban pa, dili to kan sistra. Kana, klaro lang yan ako istorya ha. Kaya gikan mas na nag-caucus at ilan itong gisabutan daan sa caucus. Dugay-dugang na lang itong debati-debati, pagsunod adlaw, mahigala-hala, clarification na lang ito, pero tinuray ito, naandam na, ready na ang ilang, kwan, ilang decision, ang ilang ruling. Tama ba ito itong gibasang Cheese Escudero, di man ito pwede himuon itong klase sa ruling, diha-diha. Wa, na, ready na ito daan. Muna mahigalay kwan. Okay. So, kana mga higalang pag naanaman tas trial, doon ay gitawag og offer of testimony. Kanang offer of testimony nga himuon sa abogado, iyang i-enumerate unsay purpose nga no nga i-present ng witness. Muna siya. Ang ila kay duhaon pa manila na napay offer, napay statement. Ay, pwede ng statement. Nga, maghimo ka garay-garay, kasi di man po trial naman eh, hearing naman eh. So, let the witnesses testify. Let the witnesses talk. Unsa ila ikasulti, ni mo ang kaso. Let the witnesses narrate their stories according to their personal knowledge. Kanara, simple ra, kaya dili kayo pwede nga ikaw may magtahi-tahi. Muna nga, sakto tong objekta ni Puwa pero nakalusot. Yan siya, sige lang, ato lang pagkonon. Ano ba? Liberal kayo, pero kadugay yan, objekta na po. Kaya guwa pa ito, objekta po ni Puwa, mapadayo naman ito. Kaya kato si Cheese, bisik kasabot si Cheese nga, medyo lain na, maghuwat lang po ito na yung mga objek. Wala na, mga judge, mahigala. Pasyentan na mo diya, pero kasabot ito si Cheese, gawa naman, likoy na. Mabito, pag-ingon ni Puwa, objection, iyon po si Cheese, bitaw, kabantay bitaw ko. Kabantay bitaw ko, ganina mo na yung likoy na. Ang mga abogado tao na minaw mahigala ka, si minaw sa impeachment trial, maingon, objiki na, tagbo na yung, angay na nag-objika na, magbugulbul na nag-uban. Aligre mga sukitig paminaw, ang uban, na, ay, narbaho ta, di, tamo ko na, anak lang uban. Niya, tanawin ni mo ang mga number of viewers yung gamay. Waragwa na interest ang mga tao. Nga naman, kiniman kong mga witnesses, kiniman kong ilang abot sa impeachment court, human naman ni bunog na ni sa Quadcom. Bunog na ni sa House Committee on Justice. Bunog na. Sumura ba o kanatanaw kag sini review na lang ng imo? Lahi wa na, di na kayo kwanday. Lahi magito ka ng live ba? So, ato rin ganyan, hagpato, may ilang kaning kandilima, gipaundang Cheese Escudero eh. Pero kato papaundang ni Cheese because of the continuing objection nga gihimo ni Attorney Puwa. Kaya guwa pa ito objection, Puwa, di mo pa ito Cheese wa. Kaya ikaw, presiding officer, kung tuwat lang ka, kinanin ko ka-abtik, kaya bugado, abtik yung mong object. Kaya guwa ito object kaya, mapadayo naman ito. Ato yung sigutay dugang ha, pero sili, pwede ama ibabay, may galang nagitulis o nagmotorsiklo sa may Good Shepherd. Gitiunan pag-armas. Ang Good Shepherd na napitan niya sa may kuan, banawa, medyo mingaw ba ng lugar na dahil. Sumantayan na niya, ito sa itsik, nalihas, nilipat ang padayon sa itong discussion, na itong linya karon si Radio Man, Jane Gallardo. Yes, Jane?
0: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
7: Yes, sa Radyo Man, Atty. Rufila. Niya takaroon din ni sa may City Hillside, sa may Shepherd ni si Atty. Rufila sakop sa Banawa. Bukirang bahing ni siya sa Barangay Guadalupe ng Dakbayan sa Subo, Atty. Rufila. Tungod kay atong gianhi ang biktima sa pagpanulis kagabi at large para bakod ang suspect ni inya Atty. Rufila. Kay gawa sa gitulis siya, gitiunan pag din siya o arma sa kagabi. So tagadinhi ni siya sa maong lugar. Niya medyo sa atong nagyan Atty. Rufila tungod sa ka tangason, bukid na po dati ni Rufil, kay ngit-ngit din ang giana niya. Usanit siya ka 42 anos na tutor at ni Rufil sa mga bata din hi sa Sister of St. John. Doon ra po din hi at ni Rufil ang iyahang gitrabahuan. Hinungdan, nga maglakaw ragid siya ikagabi or kanang take out siya kasagaran alasay sa gabi at ni Rufil ang iyang out. So kagabi, wal siya kagbantay. Na viral mang gugod ni sa social media at ni Rufil kay na videohan man ni siya no sa iyang bayaw nga pag-abot niya di reporte gid niya ang kuruga nagkurog naghilak ni gid taon si at ni Rufil kay first time gid niya nga na inani natulisan nga di siya familiar gid in town sa maong tao
5: kay so mao day kasamang Jane mao day nga nagkuan eh no kuyawa ni kalakihan kasamang Jane naguroy niya naman ang tulis-tulis ro na unsa naman ang atong katilingban ni kalakihan. Di naman ta safe ining kalakiha ron. I hope nga madakpan ni kini nagtulis ani. Sumuto nga nag-viral kay dunay video day ani kasama Jane.
7: Nay video at ni Rufil nga kato nang human na sa pagpanulis.
5: Human sa pagtulis. Oh, gamay lang abi. Ato kuno ipa kwan hatman tong video dong. Ato kuno ipa batis ang video. Kani mo ni.
8: Guys, nagitulis akong bayaw guys. Dire ra dapat sa Good Shepherd. Mga police station.
5: Taunsa.
8: Kinsa ay nakakuan na niya ako ang kuan live. Palihog lang, agda na ako sa kuan. Dili sa Banawa, kay naapagid ni.
5: Bag-o lang siya niya. Nagkurog siya kay. Okay. Sige, sige. Money ang video mahigala kabi eh.
8: Nya dili to yang kwarta guys. Dito yang kwarta sa iya tong gitrabuan sa may Madre. Palihog lang gisay nakakuan nani akong live. Palihog guys kay naara pa kunoy pusil na. Palihog lang guys, tapang guys. Tabang mo.
5: Usa man ni safety pataan ni maglakaw-lakaw.
8: Tabang.
5: Oy, Cebu City ni tabo Good Shepherd. Oy Ginoo ko.
8: Tabang mo. Nagsisayin na kakuan, ani. Burag-burag isunda ni siya. Mingo, biyaro. Gawa sa iwan ba? Oh, huyaw, manggod ni siya. Diridapit kay kuan, pangit-ngit.
9: Tarong lang kayo siya ng utan, ay.
8: Guys, paliwag lang, guys. Kung kisay nakakuan, ani, guys. At nga na sa Banawa, guys. Dire sa dapat sa Julius o sa Babaw. Palihog ko, kisay nakakuan na niya akong live. Tabang in town, kay makuanan pa to kung taga-asa sila. Pila ka buhok, duha? Duha? Duha sila? Ah, usa ka buhok. Duha ka buhok.
10: Usa ka buhok, guys. Nakita ka itong tawa natin.
9: Kung mo.
10: Di ka lang lagsol
8: pa. Burang dili, di taga dili sa mga. Uy! Si kuan pa. Uy! Pagkuan kay pa si nanay pistola ba? Asa kay ilang, ilang berita?
9: Dere
8: man to.
5: Sumuon ay mahigala.
8: Guys, tabang guys, nagitulis akong bayaw guys. Dere ra dapat sa Good Shepherd. Dere is may sambag. Mga police station og kinsay nakakuan na ning ako ang kuan live. Palihog lang at nga nato dere sa kuan. Dere sa Banawa kay naapagid ni. Bag-o lang siya ni uli. Nagkurog siya kay gitiunan siya pistola. Palihog lang guys, tabang. Ato ning kuan nun. Kay wa siya kakuan. Wa ka siya kakuan ngayon.
9: Nanginang na doon siya ngayon.
8: Nya, dili ko yung kwarta guys. Dito yung kwarta sa iya tong gitabuan sa may madre. Palihog lang, kisay nakakuan nani. Akong live. Palihog guys, kay naarap akunoy pusil na. Paliwag lang guys, tabang guys, tabang mo, tagbarangay, tabang, tabang, tabang mo, nagsisay na kakuan ani, burag-burag isunda ni siya, mingo biyaro, gawa sa iwan ba? Oh, huyaw, manggod ni siya, diridapit kay kuan, pangit-ngit.
9: Tarong lang kayo siya ng utan, ay.
8: Guys, paliwag lang, guys. Kung kisay nakakuan na ni guys. At nga na sa Banawa, guys. Dire sa dapat sa Julius o sa Babaw. Paliwag ko, kisay nakakuan na ni akong live. Tabang in town. Kay makuanan pa to kung taga-asa sila.
5: Okay, pause, pause. Banawa, Cebu City. Unsa man ta, safe pa ta, ani? Unsa man ang kalakiharon? Kadaghan na bang problema, ani, mahigala mga krimen? Ato tagay pagtagad, standby kay ato mahinabi karon mga kagilaan tua. Si kasaman Jean Gallardo, kauban ani mga nining biktima sa tulis, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:03 na.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Presto Creams.
12: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
13: Tosiran Forte.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubo!

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsa ang tumaron. Magremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
8: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Haplas, haplas, alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulog usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
3: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe! Kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
11: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
1: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period up to 62 days on purchases made through QREH or your linked Salmon card.
14: Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E, ug niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh, and focused. Wapa ka! Stress Tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Baño. Sa straight to the point.
17: Atong attack na ala sa 9:10 na mga higala sa Banuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Atong balikan mahigala sa kasama ang Jane Gallardo kay to aron. Iya mahigalang na adto mahigala kining biktima in town sa mga atulis mga sukin tigpaminaw. Kunya kining agianan dai ni padong dito sa kining haykanan nimo Idol Boyke. Pagko ka kuyog na dibulki ani maghayak ani tong dapita da ha kay tuwa ba dito may gala tong anindot sa nga coffee shop dito kasama nga Idol Boyke. Pero tuwa si kasama Jean Gallardo kana nung banawa noon naapoy ang Good Shepherd nga simbahan na day bantay ka day Maris mingaw na lugar diha medyo mingaw pero dili na diha dapita ang katong day kwan nahitabo in tulis lahi ni nga area hapikas nga side mga sukit ti paminaw sa so, tubalikan sa kasama nga Jean karon. Para nga ato mahigalang mapadescribe sa itong mga kaigsunan. Remember, kanamagod mahigalang kisay nakafamiliar sa Cebu City, ang wak makafamiliar, ni amagod ng Guadalupe, no? Barangay Guadalupe, mo na pinakadakong barangay Cebu City. Unya, mo adto ka mahigala sa Dirika o Ngirikan Cadres Capitulio, padung ka sa Imbiles, abot sa unahan, doon ay crossing diha, doon ay Jalibis, Guadalupe, day, na ay crossing din ha, kung mo adto ka sa, mulahos ka sa Banawa, o mo liko ka sa tuo, arikas simbahan sa Guadalupe. Muli ko kasawa, arikas may birama. Matighug ka dito. So kini, lahos niya siya dito. Ugikan ka dito sa may imbilis. So itong i-check si kasaman Jean Gallardo, layo man eh, asa man sa nangagi atong i-establishar o ganagian ba ito nila itong area din dito na itabo ang tulis. Yes, kasaman Jean.
16: DYHP RMM Report.
18: Yes, Radyo Man Attorney Rufil, ang atuag yun nga naagian nga dali nga mahibawaan sa ato mga sukintig paminaw, Attorney Rufil. Kana ganun nga ay Julius na Bakery sa may Banawa, Attorney Rufil.
17: Di ba na maotong so, lugar nga kuan na ay Julius Bakery din ha niya, doon ay kasada pa doon sa tuo, no?
18: Oo, mauna, Attorney Rufil.
17: Di ba na mong lugar, di ba na mong lugar katong dihagi ambos po ni taon si Attorney Rex Fernandez?
18: Yes, sakto ka, Atty. Rufil, diha, dapisa, giyod. Kanila nga lugar nga atong diani, pinakatumoy na din siya, Atty. Rufil. So, kuwa na din siya, bukirang bahi na din siya, diri sa may Guadalupe. Gani, naaga diri, babaw rami. Ang gani, nahimutangan sa balay ni biktima, Atty. Rufil, ang babaw ani, ang nung pirasas na pod. Bukibukid na din siya. So, atong disubay din, Atty. Rufil, para po, nga mahinabi po din na to ang biktima. Na si nagkailalang ni siya na si Ma'am Tinang Atty. Rufil, 42 anyos o saan siya ka-tutor. Nga atong hinabiun o paninaon kadali ang iyahang experience din taon na kagabi is na perfect din taon na kuyawan niya na uli din niya sa iyahang balay. Napasalamat lang si Atty. Rufil na wala din siya unsaa o baka po sila itong maong tulisan. Kaya matod pa Atty. Rufil ang tulisan diyang pagkanulis diyang nipiun siya siyang pusil ni anak siya nga mangay isa ang kwarta kagawas ang kwarta ni Mang Tina kaya na-hospital ang iyahang anak.
17: Mm-hmm.
18: Mawang pasangil sa maong tulisan na Tony Rufil. Pero ako ipasaysay mismo ni Mang Tina gina Tony Rufil kaya wag mong din siya kabantayin taon aning maong tulisan. Sa pagkakaroon, adayon pa na nga ipangita po siya atong katulisan. Mang Tina, maayong buntag, live ka karoon sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Pao ba natin sa pikasulin niya atong station manager at Tony Rufil Banyok. Mm-hmm. Mga samang dito ang nahitabua kagabi mga unsak orasa gabing Jacqueline.
19: Around 6:05 PM. Dayon, matuwaw kabantay na igasunod di ay. Ang nakabantay lang ako igagaw nga na ay kasunod siya. Medyo sugat sila. Una, nagsugat niya sa igagaw din. Pag utong sa unahan niya na, ito nakita niya ang lalaki, batan o yung pananaw, yan gitanaw. Hindi mga familia na to siya ka ng katodag mga parcel ba. So, wala ra siya. So pag abot na ako sa Masambag, medyo nahuna ko kadyo, kaya nag-message ko sa Madre nga mao na magsabot ni Karong Adlaw ang mag-umpra mi. Nakaroon sa ming hunong siya, pag hunong na ako, nakita ko, nanay lalaki. So abin na ako ka ng nalay ang haang sa mong area, din sa mong area ba? Nakaroon, kinaingon man siya nga, asa ni Dapita, ma'am, na dapat ko mga nabilusanan. Diha Dapita, tudlo siya sa ubos. Ingko nga ka ng... Kanang asa man ka di ay kay para sa nga asa ka agi. Wala man siya mapingog dayon. Ang karong ko niya kay pagkataoran niya nang tanan sa balik. Ang dapit ta makalusot ta dapit ta ingko nga oh makalusot ta man jud ka dapit ta. Pero ikaw may asa jud ka padong. Moto ni ingon din siya nga ita mam tulis ni ako. Tulis ni ako ama mi man pagawas sa ihang pistola. Pistola man gid siya kay ganang gamay ba gamay nga pistola ba. Nya karang kay pagkakuha niya, ikaw nga rito, naabi na akong joke ra ba? Kaya sige ka, kumidyahan ako ba na ito, or ako? Hindi lang man gindi, ay, niya, umawto, pag siya nga ma'am, ay pagdaw sa dahil ma'am, ay duwi-duwi kaya. Mato, pagkakuha na ako, ginihinay ko, nagkurog na ako eh, medyo nawa, nagigis ako muna ako na ba, kung saya kong baton ba? Karang kay pagkakuha na ako sa, kung bag, abis, hinihinay ko, abis akong bag, ito ako sa, kuha ko sa akong bag, ako, iyan na, pagkuha ko, kaya nang ginamiraman ako ba sa pitaka. Nga pagto pag anak ko pitaka kapag ito daw sa kung ito man pitaka which is pitaka sa kumbana na kumbana pero wala kasi sulod akong din sa kumbana pa na itong mga ID niya ako na nangikip kayo nang katong sa kapitaka ato ako ibalik kung ay lamidong kung ano sa sulod ni anak ko ato nangita na ko ka ng kuwan hindi na tutunan talang pitaka sa kumbana ng tagi ato pagkot na ko sa usa kanya na anak karon kay na pag anak pa lang na ko mato yung kuha yun niya nga ambil na mam ambil na mam mato kay akong pitaka nga brown hindi okay niya okay niya di ay bali na ako makira makita na ako nandito po dito kwarta o ganang itiin sa akong ugangan kay pension mo siya ako matig ko ng video na yung pension ambil nga ang ako ang ATM ako ang ATM sa asa katong pitaka sa akong pare hindi atas siya panako dito sa iyang license mato pagkita po yun mo siya nga kanang kuwan pasinsya yan kung mamakay ako itong una kayo, ingon siya ni, kasi siya yung mama kay, yung anak lagi kay nakuan, ang hospital. Ano mo to, hindi niya pata, sige, tag-offan kayo, ma'am. Bato, nahatag na, nakuha ano yung kuhaan. Yaman siya mulakaw. Hindi sige niya pala siya ako. Di, ako nalay mo rin, hindi na italikod. Po, ang sama, mag-isaliti na ako. Ako nalay, magpabot ko niya sa talikod ko. Ang talikod ko, nahihinay ko ka ng doon sa may sambag, yung patatago. Nama to nuna ko yung patago pa ko yung sambag mo. Di talaga pong ugahan yung gusto niya kong posilon. Hindi lang siya ko blackout na patong ubos. Huwag na lang blackout sa ubos. Natunga-tunga na. Hinihingi ko. Baka siya. So, kasi ko asa sa dapitan na ganyan.
18: Mga pila swarta ang tula itong
19: naara sa kaan. Tukik sa pinto siya kay sa may naalawan sa kanang pasasnak sa mga bata kung dito gitudluan. Naman ko yung allowance kada buwan para sa mga bata. Dayon, sa, may halin sa tubig ato.
18: Ma'am po, describe mo ang soft card o katong nanulis mo mo. Kung sa'yo tanaw nyo, kilay edad o kung sa'yo build sa iyong kayahang lawas.
19: Kuan. Hindi sa kanan, ang lako yung kayo. Di po siya ma-describe mo mga daot na ayo. Kaya na ko, sakto rin siya. And then, naasa sa iyong barong is nara sa mga mga 5'4", 5'5", ano lang siguro. So yung siya kay naka-helmet siya half white. Then naka-face mask man yun siguro to nga black. And then yung naka-jersey siya nga sleeveless. Basta something mo rin siguro or light. Ano, yun light tinted na a short of black. Anong tupo sa tuhod na niya. And then yung sa sling bag nga black. Ano, so, mara di ako nakuha na ma-describe niya. Ayang pamanit is tabuno na siya.
18: Ma'am, naanda na din mo nga mag-lakaw kay Duol Raman.
19: Oo, kay Duol Raman yun siya. Lakaw Raman yun siya.
18: Ano ka pati igra ba siya?
19: Kaya nag-start me, start ko 2020, then lakaw mo to siya. So, 26 ka ron, 6 years ang
18: dito. 6 years. So, everyday lakaw dito. Ma'am,
19: oh, lakaw ra siya ng duty, ma'am. Kinikaroon is kanang 1, di nga to sa 6. Or usahay sa mga Friday na sa buntag na ako. Yeah. O nalay ka ba trabaho on the way sa kanang sa center mo nang lako sa buntag.
18: Sa mga happy
19: Bili, na on the way.
18: Sa na sa Jurga Permino.
19: O Permi, mostly mo gina siya.
18: Ikaw ragit usa, ma'am, let me mo siya. Di mo kayo.
19: Usahay, before, kani akong kamagwa, kanilaki na kong anak, kay musukot na siya. Pero klase manggod siya. So, mas mauna kong usay uli, usay siya. Well, siguro, katong nga tayo malang, is napagkauban akong anak man. Pero, galing lang, kaya nag-practice mo sa sayaw, basa, may may preparation pa sa mong gulay festival. Mato, kaya nag-practice lang sayaw. So, ako na lang usan ni Uli. So, nagpasalamat ang sabi ko nga ako rin itong usap. Kaya mahalo ko na ito kung yung anak kong mahuran. Mahalo ko. Di ba, mga episode ko ito.
18: Pag human, o katungwa na kakabantay sa prospect mo, maasa siya pa doon. Didagan, pagkain mo, ha? Kainan rin sa inyong balay.
19: Mula, di ko inyong kadagan. Kaya ba, o kamarang kuro ko makuntiin. Mahalo ko nga ito. Naginay lang ko nga ito. O, tiyo katingog pa. Nga ko gagalagan. Sikot ko ba, o. Dito na ko, pagkabot ako sa mga balay na, diyan ako nakahilak, maayo, naka, kuhan ko sa mga ibati, kaya yung huwag itong lubhan. Yung mga dito, pagkabot na ko, kung wala, ako nakamagawa ng salihan ng hugas sa isang plato. Na, nanghilak ako, diyan ako, nanghilak. Nakapagawas ako sa ating hadlok.
18: Attorney Rufir, dinakakaidugang pangutana.
17: Yes, Ma'am Tita, Ma'am Tina, nablatir na niya sa kapulisan, kining imong nahitabo ni mo?
19: Yeah, manasya attorney sa nang gabi dito na mi sa station.
17: Okay. Kadtong tao nga nagtulis nimo kung makakita ka pagbalik adto makaila ka?
19: Dili like, ko imong makita kung dili siya kung makakita ko niya balik siguro kung ako li ay kuan ano niya dapat sa mata good. Attorney good dapat sa mata raman good.
17: Pananglitan ko makakuha.
19: Mataya, ilong, babaw sa ilong, maora, dili na nga, babaw nga part.
17: Kung makakuha og CCTV ang atong kapulisan, makaila ka sa maong tao?
19: O, kung base sa na, makuha ito nila, makuha na ako, matudlo na ako siguro.
17: Oo. So, kinini ang kay, o saman, ang mga pulis na to sa Guadalupe, pag blatter ni mo, ano yun, nanguha na sa CCTV, ma'am, wala pa?
19: Wala pa. Ambot lang kakaroon. Kaya naingaman ko, no, nga, sige, kaya amo may, ano, investigahan naman din nila ko, no, then, mo-update na sila, kaya naman po ko'y, kuan din sa mga doon si ganito nang purita mama ni mo update na mo kani mama ni doon sa mga pulis
17: wa kay laing mga tao ka nga gidudahan sa imong kabahin lang pwede din mo isulti nga ngano na kay bawo man tong tawhana nga na kay kwartang dala or panapang ra tong iya panaghap ra tong iya or nahibaw siya nga do na kay kwartang dala
19: feel ako, siguro ito niya, wala sa kay Bao, nakikuha sa lalaki, gamay lang sa itong kwarta. Pero siguro kay, maintain, ano lang sa kapag gulagin, panangkapal siguro, yeah, siguro lang, umataymingan na siguro niya.
17: Basin.
19: Ano na siguro.
17: Okay. So, saan may nagtabo, gita ni, oo, sige, sige.
19: Ah?
17: Ah, sige, padayon, padayon.
19: Kay, before ko na itabo ato di attorney ako natulisan ko kanang sa mundo all po diri is napo siya napo may cancelingan diri nga happy to matulisi siya nakadagan mo man siya gyud nakadagan siya may bukod pa gyud kuno ang kato ng mga lalaki pero I don't know o pareha ba o kanang pareha ba sila o or pareha ba to nga kan gabi iya ni itabo nako o katong lalaki ha or sila ra maghapon to hindi ko sure pero na itabo sa biya. Pero siya nakadagan, ang katong siyang binganay, naagi siya yung dako nga balang kwarta kay naman sila yung negosyo sa salon. Mga naribasi sa statement po itong iyahang maguwang na niari gabi eh.
17: Oo.
19: Nga ni, kung ako itong maoba at eh, matunianan siya.
17: Kanang magabi eh na, mulakaw ka niya magabi eh, kagabi eh man to, alasayas gabi eh, medyo ngit-ngit na, wala ka mabalaka na, or naanad na lang kaglakaw-lakaw sa git-ngit?
19: Ako, naarad naman ko din sa kuing halukan ko. Ako alang yun kay, naarad ako siya, marang akong pansin, nagtrabaho ko sa una kinipsa o magabi iya na, wala rin siya po yung handlok man. So, wala din na, sa liyan ako kay, tao rin yung kadukan. O, so, nagtabo din siya, ha? Lagi tao lang ginanggong siya.
17: So, ngit na ni, o sa man, nakabay mga pusti ng lugar, di ha?
19: Na ay post sa hay katulad dito sa babaw sa may kasada pero ari sa padulong sa mo ay dili kakakuyan man dagko ka ayong mahugan ni dayon ato itong kon sa dai si siya ni si siya pero kato nga time ala sai isili pa man di siya ni kaya pag siya.
17: Now ikaw man suito nang lugar ra diha mas maayo magkakooperate sa mga pulis kay ang atong posibilidad asa to siya dapit mo exit so basig to adito yung mga CCTV katong mga dagkong balay sa ubos.
19: Unaan sa to siya, sa dito sa my main gate kita before musulod sa Good Shepherd, dili sa contemplative. Namang din siya yung tindahan din ha, may CCTV. But that time ang good is, naka-off yung CCTV. Wala maka-on, nalimot siyang on.
17: So ano yung panahon naman, matumalik ka no? Nagbaktas ka, padoong ka uli. Unsa man siya nag-atang ni mo or nagsunod ni mo?
19: Gasunod. Pero wala ko makabantay na nagsunod.
17: Okay, nag di ba ang iyang pagka-describe nimo sa iyang gisulot na
19: kuan naka-helmet siya nga half lang white, nga naka face mask na siguro to black, jersey na sleeveless yang upper niya, din naka-short o black.
17: So nagmotor siya. Nagmotor siya nga nagsunod nimo.
19: Dili, wala ka ra.
17: Ah, nag-helmet siya pero wa siya motor.
19: Oo.
17: Aha. Okay, so nag-helmet siya way motor. Or posible doon na ito yung motor nga gibilin sa unahan?
19: Basin, siguro. Kaya naamang ganyan nakapark yung motor, pero wala ko kayo bawak sa itong mga motor. Kaya naman ganyan makapark sa gawas. Nga sa pagadili na po, hindi nila ilay sulod.
17: Human ka gituli, so akakabantay nga doon na yung motor nga may andar?
19: Wala na.
17: Sa imong tanaw, nag-inusara na gito nga tulisan, wala ito siya back up?
19: But lang ko, masin ako, usara yun siya siguro.
17: Okay, sa imong pagka-describe ganina, medium belt siya, medium belt ang iyang lawas. Mga pila kay pangidaron, ani?
19: Ang tanaw sa iyang kuan yun, sa iyang pang-formal, sa iyang, kasi sa may mata, medyo makita man ako, is, batanon sa yun siya na sa mga 20 plus. Hindi ko siguro 20. Maabot ang mga 27 or 28 na lili.
17: Oo. Ato panahon na, ato panahon na nga nanuli siya, mura ko na siya problematic, or wala naman siya maka-inom, or naka-drugs?
19: Sa imong naka-drugs, sila gilin mo kakikita si ang naunggol, hindi ang mata.
17: Oo.
19: Dito ko kayong hubog siya.
17: So, napaspas ang iyang lakaw, na-upsan ka niya?
19: Hindi ako ganing, ni-upas niya siya na ako, kami medyo distansa pa man siya, sagaran sa akong igagaw, nga masagatan niya ang motor mag gagawin good niya so medyo ni silo na siya so wala siya kahiban bandag din siya to wala 2 oras siya kanang nagkatutong parcel ba kay na magulo sa dili ang may move order dili ana may mga parcel ipang hatod man sa kanang rider na 2 oras po siya nga katut siya isa sa mga rider nga hatod sa parcel
17: oh
19: so, wala na po kay niya di tagad
17: Oh. So pag abot niya nga na-option ka niya samtang nag-kwan siya ni mo, nagsunod siya ni mo, usan kayo primerong sulti niya? Nangutana siya ni mo kunuhay?
18: Nangutana siya sa nang kuan, at kung saan namin pinapita ang area, kaya dito namin sa babaw, so magiging sa ubos. Mga balay-balay naman dito ubos. Nangutana na ko siya nga, asa man ikaw ka para mag-aira ng dita. Huwag mo siya makinog. Hindi ko naman, pinigon siya nga, tulis nga kuan, ma'am.
17: Mm-hmm. Kadtong tawhana, first time ka nga nakakita adtong tawhana or nakamayong ka sa una pa?
18: First time pa to siya, attorney.
17: Oho. Sige lang, ato ni nga pangitaon ni tawhana ni. Oga, at least ang atong kapulisan nga nakahibaw na ani, I hope nga ang atong kapulisan sigura lupi mo tinuod pag-ibisigar ani, unya ikaw po, cooperate lang ta, unya ang posibilidad asa ni Depit ni Naog, basig to ay mga CCTV nga makuha.
18: Mag-i-mental
17: yung attorney. Oo. Sige, Ma'am Tina, salamat kayo, ma'am, sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM. Oo.
18: Okay. Salamat kayo, ma'am. Yes, yes, Attorney Rufini. Kapit po ta kagadiha sa Guadalupe Police Station. Nangutana po ta if na-report ba gid Attorney Rufini. Unsa po ng ilang gihimo ng action karon dihan nadawat na nila ang maong report. Ipasalig mo po sila, Attorney Rufini, nga ilahang subayon ang area. Ingon man ang pagpangita po or pagkuan sa mga CCTV camera sa mong area para mas makadali nila o tanaw or pagkakita or masuta nila, Attorney Rufini, asa padulong ang katong suspect nga nanulis ni Ma'am Tina. So sa pagkakaroon, ang ato ang kapulisan nagpadayon dihapon sa ilahang investigasyon na aron sa pag-ila sa maong suspect, Attorney Rufino.
17: Okay.
18: So far, mauna ang ato ang kinatibok ang nakuha ng impormasyon na gikan din sa Bukirang Bahin sa Guadalupe, Dakbayan, sa Cebu. Kauban ako sa atong Waterman Patrol at Speed Pilot, Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangingong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Katak, Waterman.
16: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
17: Rajaboy Nationwide. Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Ano may galay mga panghitabo karon? Nya mo ingon to si John Vic Rimulya may gala nga safe na ta, mas safer ta karon ikumpara sa una. Lagi tala na katakatawa may gala. Atong gi-challenge ang atong kapulisan sa Guadalupe. I hope nga inyo ning masulba ni mga problema. Madakpan ning maong tulisan.
16: Straight to the point.
17: Now, sa pikas kabahin, mga kagala, tumalikan ron ang impeachment trial. Kinini ang opening statement ni Laila De Lima kagahapon. Pero pahinomdom sa tagamay, ke? Nigbalik na lang ito, mga higala. Standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9:29 na.
20: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
21: Ahoy! Kidney Care Time!
22: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
26: Kailangan ko mag-withdraw.
27: Himala! May BPI dito.
28: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
27: Isang himala!
29: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central de Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
30: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
31: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
32: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
33: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
31: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
32: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
33: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury o mga suking butika.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
17: Atong atak na alas 9:31 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon at inyong tulumanon.
0: straight to the point.
17: Kini nga portion may gratul kanato sa said panyawan liniment oil makasama pait ang kahimtang panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may mohatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, arthritis, mga piang-piang, makatulkatul sa panit, biri-biri, panuhot, hubag-hubag, buni o pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisa na namok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa said liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Said liniment oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
0: Straight to the point.
17: Okay, mga kaigalaan ng tumbalikan. Kinanggihimo may galang opening statement ni Congresswoman Sinito, Congresswoman Laila De Lima. Paagi mahigala sa prosecution, in fairness mahigala, ani una ko pagsulti. Sa defense nga bahin, mo-object yun sila. Kay kana magud mga higala ang nisulti sa opening statement na may offer of testimony, nganong mo himo pa man og opening statement. Mahitabo na noon nga ang abogado mo'y nag-narrate, dili ang witness. Na trial naman eh. Dili na pwede inana mahigala sa korte. Ha? Pero sa pikas bahin po, o ikaw po mahigala diya sa prosecution, panalitan, laban po kang Laila De Lima. Mahimo sa moingon ka nga, kana sa Laila De Lima, o kana mga abogado na ada, doon na may mga private prosecutors na mga congressmen. In fairness sila mahigala, napos siljuk, no? Ha? Mga maayaw mo na sila mga abogado po ni Demaris. In fairness ba? Siguro yun, nakibaw po na sila nga kini atong gibot, di gini pwede. Mahimo tag opening statement niya, kana na ang atong isumpay-sumpay na kwan. Kita yung narit, di gini pwede, pero pamasig po na ila rin nga, ato ini nga, kasi magkalusot na ato na inyon nga, total, sui generis man. Nagtuwa niya ang prosecution. In fairness nila, may nga ba ka nga, kwan, sayop tong ilang gibuhat. Kung ari kas defense, kayo di man na pwede skorting, ano, statement pa ka. Let the witness testify before the witness stand. Unsa ang yang based on his personal knowledge. Hindi pwede, mahimo pag opening statement, sukan ka sa korte, ano, sukong huwis, ano, nana. Nanago kay offer testimony. Pero, munang, sakto tong kampuwag, himo, objection, sakto to. Pero, o ikaw po, Laila De Lima, dahil po ka sa prosecution, maningkamot po muna mahigala nga, ano yung tanong pag-present? Kining ato, medyo, objekant, ano eh. Hindi ko to, ugo, ato sa ma-anticipate eh. Ma-object ko sila, ano eh, pero ato lang ipalusot nga, sui generis, maning korte. Di man yung regular court, uroy na yung magkalusot. Na uroy di ay. Kaya actually, mahigala na kalusot, baya agad kadali. Huwag pa to object kay mga kagalaan tong kwan, ni Pua, magkalusot lamang ito. Kaya si Chis Escudero, bisag kahibaw siya mahigala nga di na tumao, huwag mo object, di man lampon siya kaysa kay presiding officer. So, huwag magandang mo object ng defense, so samot na nang ikaw may presiding officer, sagdala ni mo. Abtik lang saan mahigala ang defense counsel nga ni object yun. Hindi na pwede. Ha? Pero isa yun ang defense counsel, di pwede. Itugot sa cheese. Pero iyang ipahimangnoan nga, basta ayaw lang na hanga conclusion of facts and law. Amo to nga, sugod so dilima. Pero kato mahigala prepared speech sa guto. Nanagod to yung mga lamas nito daan. Nga naman, para to mga higala pag mind conditioning to. Kay bisan pa man og ang witness, sa mag-witness gahapon doon kabuok, wa man mahigala maka establishar mahigalang sad ansara kay mga managers man to ilang gay testify kana regular mahigalang regular nga transaction sa bangko ato man isgutan kana to sa maning covered transaction unusual transaction o kanang gitawag mahigalang suspicious transaction nakadiscuss naman tanan pero ato nang ibalik ko discuss pero mahibaw-an kana to tanan but before ana aris na mahigala sa kini ni ang kang dilima. So, katong kandilima, actually, ingon si Chis, o sige, o, padayon lang ng opening statement, pero ako kang pahimangnoan na dilima nga, kada na ang ayaw paghimo o conclusion of facts o law. Ha? So, okay pa ito para primero, okay pa. Tagtaon may galawa na, nilikoy na. Ay, ugwa to, object kay mahigala sa defense. Mapasagdan gito. Ha? Mapasagdan gito, mabutang gito sa record.

0: abogado mahigala ugwa mag-abdik nga nagbantay. Awa amang kapadayon tos dilima wa toy tatsa. Pero abdik man sa mahigala defense. Naobjikan yun. Di pa unang tos dilima. Medyo. Di gito lalim sa mahigala. Guba tong ilang mood siguro gahapon iya ay nadaot mahino tong script aning kalagay. Muna kalainan karon sa impeachment trial, kailahi ba sa una sa dito sa ilang House of Representatives, ilang balay, sila'y mabuot. Bisa kung sa ilang buhaton, why makakuha nila? Why makabadlong nila? Karoon na alam may makabadlong. May mong object man ginang abogado Spikas. Niya simple si Chief Escudero, o kamag iya din putlon, maklaro nga bias po siya. So iya giputol. Bisan tuon mahigala gitagaan niya Chance Primero, liberal kay siya, but kadugayan sige object mahigala ng defense, iya giputol. Paundang gusto yung 5 taon. Ani undang kadugayan. I submit your honor. Pero Firmino, ipapadayon, pagpadayon. Ay, padayon din lima na. Balik na po mahigala, kwan. In fairness, mahigala, di ko manaway ng kwan. Kini mga abogado, pikas-pikas, puro si mga banggitan. Inyon talang. Kaya nga no, lain sa kaya mga higala, manaway ta. Puro si kamao. Kini sa ang prosecution, kasabot ko sila niya, kini ato, di gini mao, objikan kita ane, pero uroy na magkalusot. Mga i-argue dito magkalusot, pwede ay di okay. Actually, nakalusot ko sila. Continuing lang objection sa defense, santod kadugay, hindi pa undang na lang yun. Talaw ha, ito, pabinawan ko na ito. Muna ha, pagsugod, oh, introduce di lima ni Chua, kasi Chua man mahigala mo o ikon kagapon. Okay, ito paminawan ko na doon.
1: Your Honor, same appearance for the prosecution. Your Honor, may we be given a 5-minute opening statement? May we request Representative Laila De Lima to be recognized by the Chair, Your Honor?
2: The Chair would like to remind the Honorable De Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law, as we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several senator judges. With that conditionality, the Honorable De Lima may proceed with her opening statement.
3: Your Honor, may we comment on that matter?
2: Yes, what is the pleasure of Attorney Paul?
3: Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors.
2: I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly precise and short with respect to your opening statements.
0: Okay, pause.
2: You may proceed, ma'am.
0: Pause, adong. Ang sama na pasabot, anak. Si Ingon, si Congressman Chua nga, Your Honor, mga mag 5 minutes, nga mag-opening statement si Dilima. Budiskurso ba? Budiskurso ba manghiga? Hindi ko mga politiko, may hilig kini diskurso. Bisag asa, kanyang politiko, may kailan, lamano, diskurso. Bisag mo ato pa rin namatyan, inay maris mo diskurso ni. Bisag mangugos, pagbunyag, mo diskurso na. So ni hangyo mga higala si attorney, si Congressman Chua, nga yun ono, taga-imig 5 minutos, nga muhimo mig opening statement, pinaagi ni Congresswoman Dilima. Among giauhag, among gihangyo ka nga i-recognize si Congresswoman Dilima. Si Chief Escudero, may gila, kasabot o daan, oy. Nahuman naman na sa una, nag-objikan man po na, katong mihimo o opening statement si Congressman Defensor. Labot mahigala sa permirong presentation of evidence sa Article 4. Himo sa statement. Nag-objikan to sa defense. Muto, nakahimo nag-ruling si Chief Escudero, ana. Kamantay mo si Chief, kasabot mo si Chief. Muto, iyan ang daanggi. Inyan nga, basta walay conclusion sa law, ha? Allow ni Chis. Pero comment mahigala si Pua. Korektong kang Pua, sad. Kung imong tanahon, pulos niya mahigala sa pikas o pikas ba? Ako lang kung sultian talang mo. Parihan ni mga sakto ba yung isla tanan? Sakto na silang tanan. Ha? Dipindi asa kadapig, ha? Nga namin ko sakto si Pua, sakto si Dilima. Kaya ang ilang tuyo, manggod, nga ila po mahigala.

0: lang ma. Pag kwan po sa una-una sa mga tao ba nga angay ginisada konbiktuhon. So kanang kang puwa labi na a witnesses nila taga Land Bank. Wa man tong mga witnesses wala maingon yan establisher nga unsa. Pero og imong himuan og opening statement nindot nga pag-istorya ang mga maminaw nga mga tao makaingon ah nindot man pagahimo. So katong kang puwa iyang gipasultis di lima nganyo sa skorte nga pahimuon og opening statement. Ngadto man tumayaw-yaw mga higaras di lima. Katugan di lima pod. Karaan guni mga abogado kasabot guni. Dita presumption na to mga higaraha nga kini puro sa mga antigo. Kasabot sa daan ani nga kini objikan guni atong kuan ani. Di man ni pwede gud actually skorte. Pero atong i-argue nga sui generis man eh inana, no? Basig mo okay ra. Eh kaduha liberal man pud mahigala ang presiding officer. Gitugutan ni Chase pero ni comment mahigala din puwa. Sakto po nang kuha puwa nga comment. Why? Because there was already a ruling before nga gihimo. Nga your honor di na pwede. Pero si Chase kasi may masunod kasi man maoy presiding officer, iyang gipahimang noan. Sige, okay lang, move alang, pero pahimang noha why conclusion of law. At natugutan yun. So ang iyang ruling gitugutan yun di lima. May gani abtiks po ha, pag abot sa tunga, objection na po. Ha? Kay guwa to object kayo, mahigala, mapadayon gito. Ako di man kumutuo nga, inosintis di lima wasa, kaya bawa na, kaya bawa na. Pero kato ila, sagol to nga pang, kwan ba lang, objekan gito, anik. Sabote, anticipated to nga, ma-object gito eh, pero, ato lang pulotson gito eh, uroy na yung makalusot. So, toon man, ingot sis, o sige, gamay lang din lima ha. Kwan lang, ana. So medyo liberal ka, Chase. Ato pabinawan na ko dong. Tiwasa dong.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is about 5 minutes or a little more than 5 minutes.
0: Ah, tara ha. Pause ha. This is 5 minutes or a little more than 5 minutes. Moto yung opening statement. Ah, tara ha. Ato pabinawan ang unod si ang opening statement ha. Pag primero, ana, okay pa man. Pero okay pa, pero mura nagwitik-witik na pag-abot sa unahan, wak naman. Conclusion of law naman, di objekan. Kay natuog pa mahigalang abogadong sa araan eh. Kanang duka-duka ka ba? Wak ka minaw. Di ka ka-object. Ang mapadayon nyo to. Nga naman obligasyon man sa defense po ng pag-object. Kay ugdili ma-objekan si Chis at ito mapawawala sa ito siya. Mamagani mo-object ang defense. Ang amag ang proceeding official may magunang-unag kwan. Pero kani-object man, mapugos mga higala o himog ruling si Chase. Tanawa, atong paminawan ha, umalamang sa mga higala sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.45 na.
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuwi bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilib.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Wa na, nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
3: Living Testimonies.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung paglulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Ahoy, Kidney Care time!
9: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: gyud mga higala, no? Ay paundang gyud mga sukit ti paminaw. Ipaundang gyud taon mga kagilaan kay wa na, na? Di na to kwan likoy na tong iya gyud actually. So gisigihag object mga higala sa defense, mo na mga higala nga napaundang gyud mga sukit ti paminaw pastilan. Alas 9:57 na. Atos dawaton si Rajiman Pulao ro day. Gamay lang kay mga higala ha kay dili pa tang padayon mga kagilaan katawanan kay ning maong paghitabo mga sukit ti paminaw. Pero di amagod mga higalay usanin? Bana nasakpan sa sawa? Uy! Okay, gamay lang kayo ha, mga higala. Human lamang sa pipila ka mga mahinda nung pahinom doon. Standby! Alas 9:57 na. Mama Mia,
1: here I go again. Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Let's go!
1: Igala, nakakape na ka?
2: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong takna mahigalala sa GES 4 na kini nga portion tod kada to mahigala sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa madugo ikabado na hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pag-ani pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na gulat pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon na charantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntunog, makapugong sa per acidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Straight to the point.
5: Ni Aybana may kila nasakpan man sa asawa nga naunsa bang ni kulukudidang maglait. Wala ni agi katawa katawa mga kigilaan, ha? Kaya sa unta man nasakpan man si Mr. ni Mrs. Sinoon mga sukin tigpaminaw. Mura og na kuangan siguro sa iyang ka-abtik siguro kay kumauhon. Ayan na atong gipahinumdom kagini na kadali kay kananan commercial ta kadali niya ni Aripod manghigala si Father Eric Hikong. Father Eric versus Hikong. Ah. Nibisita na ito diri manghigala ko sa gi-entertain kadali. Good morning mo, Father. Bay-bay man na ito mga friends po niya mga kaparian nga mabisita na ito diri. Muna ang ato sa manghigalang hataga gigayon. Okay, so kinini ang arasatas itong mga report mga kaigalaan, no? O niya ang ato manghigala mga tigpaminawan sad, good morning sa tanan ha. Atong damon sa si Radyo Man Pulauro, labot ani mo nga report na iba na may kailan nasakpan sa sawa. Ha? I-check na ito, nana, complete, okay na, ready na si Paul? Yes, Radyo Man Paul?
4: D-D-D-Y-H-P Tata, Araman Report
6: Radyo Man, Attorney Rupil, harap tayo bisita na iya pare, no? Ato lang tipsing-tipsing nga liga may Attorney Rupil, ha? Nalanghid niya mo atog carbon kay mo sakay o kabayo pero maumay na nabayo on the race sa Osaka kuyog ang iyang laing kining kabit no ang kining bana nagidad ni 32 anyos attorney Rupil on niya ang kining reklamante iyang 31 anyos nga asawa ang iyang gikakuyog na kabit 29 anyos pa so manghudbangod kamay ani nila no. Yan ni food sa Osaka motel o hotel at Tony Rupil sa Maybirama, mga alas 3 ni ganiang kadlaon, ni report sa Guadalupe Police Station 9 kining asawa, nga ang iyan nga bana, iyang lasundan nga inta, nananghida mo ni Matong Carbon yung Osaka yung kartamilya magtigidig dito, laim na gitigidig noon din sa motel so, tuyog ang akong katulisan at Tony Rupil o ginakot kini si Makoy, alias Makoy, 32 anyos o ganyang kabit nga taguon talang sanahan po nga si Shen, 29 anyos, taga barangay Kalamba ni sila. Uy. 31 anyos nga si Mary, nagpakitabang humaniya masundi nga ni Sujud sa motel diha, Kalamba Maidan, Dirama, o dilalatongan lang, diha napita. So yan ang ikuyog ang pulis dito.
5: Pa. So kung taga Kalamba ni Paul... Kung taga-Kalamba ni, doon na rin ilikaw na sa unahan, Paul.
6: Walking distance. Pwede na di magsakay, Tony Rupil. Pwede, walking distance. Pero gitani na sundan kay, di haramas doon na Tony Rupil.
5: Oo.
6: Oo, kaya pa dahi, at tokos karbon dahi, ngumpra ko dahi.
5: Kung saan mo na ilang guwan, nani? Nagnegosyo nila ang karindirya?
6: Kaya lang kong kabayo, tigidig.
5: Kung saan mo na ilang, Paul, nga na sa'yo man, nga nangumpra?
6: mamagtika pasangil na mangumpra o mamalit o sa iyang kamalito, no? Sa carbon, pero nagduda naman ang asawa sa Neroquil. So nasundan siya sa Neroquil. O dito, pag sud na sa kwarto, agali-gali na yung daga ng asawa dito sa Guadalupe. Nagpakuyog ang pulis. O niya dito, giablihan na yung kalit ang pultahan dito sa Pandudong. Sakpas makoy. Hindi man portalin niya sa ermita o dulo yung sakyan, lain man. So, ato ni Rupil, giditin ni Ron Sharon, nining mga orasa, ang tunin niya ito pag-report diri sa Guadalupe Police Station 9, Attorney Rupil. So, mani atong panghinapos nga mga report nga na atong nahipos po diri sa Guadalupe Police.
5: Kung saan ni Lapol, doon na yung mga anak ni sila Paul Town?
6: Wanin ako mga subay, Attorney Rupil, kay ako ang taning ipananghid sa hipis Guadalupe. Na ma-interview na ko si Alias McCoy, unsa ni pagkitabu ako eh, wa man tay clearance Attorney Rupil na ma-interview niya, sabuta aning kasuhagod kay mga sensitibo maguri mga kaso nga pwede lisod kayo nga mahibawaan sila. So, wala man ta kapabot sa clearance nga, masugot na ang hipis Guadalupe, nibiyak na lang ko dito Attorney Rupil niya. Nilain-lain lang takaginod. So, at least, ang ngayong tabang ining asawa, wala ralangalangalas sa pulisan. Dito ba ngayon, o dito, naabtan yun si Makoy Kuyog sa iyang 31 o 28 anyos, 29 anyos nga kabit.
5: Nanong sa'yo man nga mangumpras carbon pole, o sa may ilang kwandi ay? Nanong sa'yo, kalendiriya, o sa may ilang negosyo?
6: Oh, wata ka ko ana na iya bata kasi kasangil na niya to ni Rupil kay wa man sa dato maabtig ko ang asawa kung ano nga ban kasi diskarte na kay baka ring may ane to ni dagan kay grason da ang lakaw mga nga wa man tay pinda wala mong intra mga nga wa man tay ka dagan kay grason da mani giimbestigaran ni rin niya iya asawa marag wani suko kay ni kaganiha kay lahi na giyan talagun
5: Hey, kana ko mananghid ka o panalitan o usual na nga mulakaw sa kadlaon kay doon na sila karindiriya panalitan way problema pero kung wa sila karindiriya di mulakaw na niya kanang kadlaon na nilakaw di unusual na matingala yung asawa kung sa may pananghid anak Paul.
6: Yung siguro ito ni Rupil nga nagduda na ito asawa na lang ito may sayo Oscar Bond na wakman tayo mga wakman tayo mamaligya o mga kuhan so mga pera sunda mawita ng uban o mga pamuligo mo kay sayo sa daon na wakman tayo lakaw o yan na ba may bunda ba so dito patpanyin si Makoy ito ni Rupil niya ditinado na rin kuyog sa iyang 29 anyos kakabit Aleros Guadalupe, kaganiya pa rin mga alas 3 na panakuha sa kadlaon kining maogya report Attorney Rupil.
5: O saan mo mga kailaran ni sila, Paul? O saan mo mga silingan na sila, diha?
6: Silingan siguro ni Attorney Rupil, kaya wala oran man obsityo.
5: Okay, wala naman naging mag-adtog layo. Diha naman yun sa Kalamba, niya Kalamba, naara po diha sa may Birama nga kuan. O saan mo kaning maong imong ipakita nga picture kaning dunay pink-pink, mauna siya?
6: Ah, malay si Atty. Rupil. Diri na napit sa Happy Valley lang ato na si Jolam Happy Valley. Ato na lang ikwa gamay. Ato lang pingis gamay. Kaya masitiyat dito speakers ba? Dili tumao dito. Diri na ikwan. Alam mo, tipas gamay ka ng iskila di Happy Valley, Atty. Rupil.
5: Asa man napit na ikwan? Ikaw kayo nasuito ka na kayo? Asa napit na ang lugar ba lang? Lugar. Di sa iyo nasuito ka sa kwan? Mga area.
6: Happy Valley, Birama na siya. Kaya pag renovate ano nga hotel, ang manager ni Kaila na ko, iya ganun yung pa-vlog na ko, mga nakasood ko niya ato ni Rupil.
5: O sakspan yun noon?
6: Sakspan yun. Dato dito rin. So, si Makoy o si ayang kabit na 29 years na si Shane Chon sa detention cell sa Guadalupe Police Station 9 ato ni Rupil. Kaya namay pambabae na napoy pang lalaki. Tapadra. Gatilda. So, mani atong dugang report niya nakuha dari sa gawa sa kanyang Radyo Man Bolauro, DYHP, napaka-remanda.
5: Ito, ano lagi may gala, sakpa na. Tungod ni sa litrang B.

0: Kalihan gud niyang tagama.
1: Naot mahigalas little bih pastilan. Ini nga portion makilatod ka na to sa Makabuhay Plus Capsule. Ang Makabuhay Mahigala Plus Capsule. Moni ang kapsula nga imong gipangita. Nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Gama kini sa Heavenly Elixir sa English o mas na ila. Nato mahigala nga makabuhay o sa ka life-giving plant nga sa pangalan palangdaan mahigala makabuhay, makahatag o kinabuhi. Isagulan pagin kinik asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, niim, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. Nadaot mahigala sa liter B. Oga kinisag nga portion makilatod chab ganato mahigala sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas ug maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee Special. Kompleto di kalidad ug epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery ug peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas ang EXL Black Coffee nga naghimo sa XL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan, health and wellness, mga higala.
0: Paabuta lagot mahuman ang kontrata.
1: Bida, naghana na nga daot ang liter B, mga kagalaan. Sakpan na sakpan ganyan tao ni Maygalas Asawa. Kayong saon taman mga sukit di paminaw, ha? Nilakaw magkadlaon mga kaigalaan, di magduda ginang asawa. Ang pangutana, anak god mga kaigalaan, umulakaw kagkadlaon, kailabi pa doon na mo'y karindirya, sige kagpangumpra kadlaon dako, ha? Naanad na mahigala mo na igitawag usual. O di ka mangumpra mo na unusual. O niya, panalitan kung wala mo'y karindirya, di ligi ka tiglakaw kadlaon in Demaris, huwag ika lakaw-lakaw kadlaon, di ka malakaw. O niya, nikalit lang kaglakaw ng kadlaon, mo na igitawag og unusual, ha? Ako namon paunhan daan na mga terminoha kay mo na ito i-discuss mga kaigalaan. Unusual, suspicious, unya doon na mga higalay covered transaction. Ato lang itiwason mga higala o mga adlaw tungkol sa itong kahagipot sa itong panahon mga kaigalaan. Ako namon tagaan daan na ha kay para maligre itong discussion mga higala. Kanal ito example. Unusual transaction, covert transaction, suspicious transaction. Ay, yes! Ato nang isigutan, may galang. Kanan ito, nga himo example ni Demaris, ang suspicious, unsa man ang suspicious, unsa man ang covert, unsa man ang unusual. Ay, yes! Pero magtiwas ang tamahigala o mga adlawa ani gumikan sa itong kahigipot sa panahon niya. Happy listening mga kaigalaan na ngadto sa RGO Trust Trade Cebu, sa RG Osminia Jr., Pearly Famador, si Jan Bargasa o si Luritis Gonzales. Giripod sa Expedite GPS Solutions, sila si Sheila May Hara Rabutan, Antonieta Kanlom, o Moni, ang ito mga kanunay sa nga naminaw. Ni Shilda Carlos, nag-chat sa nato may gala. O sipa kayo itong radyo ni Nang Inday Kuyakot Tutulan sa Dawis, Bohol. Nga dugay ng tigpaminaw usab sa atong programa Straight to the Point may gala. Okay. Salamat pinagi ni Nichelle Dacalos mga sukin tigpaminaw. Shout out si Ma'am Wolfrida Alesna. Ako ng professor may gala dito sa kuan Visca kanito. Visaya State University sa among Divcom, no? Okay, good morning, ma'am. To aman sa US this, ma'am, Ron. Pero besides, to sa US. Mino siya na today. Oh, good morning, Dr. Wolfrida Alesna. Ma'am Frida, good morning mo diyan. O, good morning, sab ni Luz Vizmenda Ternura. Ha? Ayang kauban dito nga naminaw sad, mga kagalaan sa atong tulumanon diri sa DYHP, RMN Cebu, o IFM. Astang ngilngiga, mahirap. Yeah! Super! Okay, makigilaan sa atong pikas nga bahin, doon tayo mga winners karon mga nasakpang na minaw sa DYHP o GFM.
2: Programa.
1: Busa magadawat mga palipay gikan sa atong Sibianan.
2: Ngayong gihulat.
1: Lastong linya ron sa kasamang Lailin Rabanes Argadas. Yes, kasamang Lailin.
3: DYHP. RMN Report.
4: Pag-usap sa mga Senator ni Rafael Valdez sa Cebu City South District, din ang grupo ng sabagan WhatsApp ang mapahalipay nga bugas o chorizo. Isip na salamat sa langganun at pag-suporta sa itong stasyon DYHP. Sila Evita Flores, Mario Karen, Ronaldo Rivera, Gina Dan, Florida Pipito, o Jimboy Flores. O karon ang sa'yo kapingin niyo sa DYHP. Sabi na kong sila sa mong Julius Benelikini, sika sa mga Lailin Rabanes sa Arigana, DYHP tatag RMN.
5: Susatana, straight to the point, walay liku-liku, balita klaro, walay libog-libog, subo paminaw.
1: Okay, salamat Lailin Rabanes sa Arigana sa mga report.
5: Manyok na'y nagbantay, straight to the point.
1: Aminaw na to si SG Anolito Disinan, security guard sa Robinson's Lawaan, Dennis Sabanal o Jervy Sulatorio, Jess Burha sa Camotes Island. Good morning yung tanan diha. Awag maan lang ito, tiwaso, gisgot ha, katong report ni Pulao Roma, ito example, para dali kayo masabitan. Ang samay po't pasabot, anang unusual transaction. Kanang gitawag covered transaction, unusual transaction, suspicious transaction. Ato example itong kang Pulao Roma, kaya ito aman ha. Katong iya, unusual transaction to. Di nasakpan yung sa asawa mga higala. Wala mo tayo yung oras mga sukitig paminaw mo na nga medyo apike kayo karon kung atong tiwason papag-discuss. Nakinig discuss noon na ito may gala. Tiwason tanay ha kay nindot ba ito mga pangutana. Actually si Ruben Padilla gapon na kaigo siya ang pangutana ha. In fairness mga kagilaan. O sa'y Ruben Padilla may gala kay parihan rin tulfo saan nga mo dili magkaigo sa'y. O dala pa mga panahon may kakaigo sa'y Ruben ha. Nanak ng Ruben po kaigo sa'yo.
5: Ato ni Rufil Banyok na'y nagbantay.
1: Discuss na ito umang adlawan na ito tiwason niya. Kaya kung sa manang covered transaction, unusual transaction, suspicious transaction. O ba na lang tungkol sa itong kagipot sa itong oras mga kagilaan.
5: Sugod na ang aksyon!
1: Kinis nito lapid yun o nawa. Ganyan yung problema kaya di mag... hilom-hilom na kasi siya. Dili maka... Huwag yung masakitan anak niya.

0: Sangan skrito mo kang pwersa sa DYHP. Ari min si Botanye unyang gabi ang sincerely Ate Arlene. Alas 9 kanto sa 10 ang Teknos kagabi on alas 10 kanto sa 12. Ang tulumanon on Straight to the Point Evening Edition mani kasamang Binji Tanghian. Ako si Samang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagos pagingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayang buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one. Simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Tubig kapangihi.
1: Hanap ka pananaw.
0: Ug pagpaminod sa mga tin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
4: tulo pod ka capsules sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud og bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15. Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Ewan mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15. Magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda Cebu og maglingaw.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na manlaba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: Welcome to our reunion.
3: Uy, dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
2: Unsa?
4: Super Fiber.
1: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Zen Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zen Liniment Oil.
11: Tinood na ang Zen Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zen Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
11: Eric Ko,
12: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyo Kuya Joel Benz, ikaw ba sa ko partner Andy Tayad? Magumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mag-iksura mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Beauty Soap, Zed Celebrity Kojic Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga nito Kinigibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, atong magtatampo si Nitoy.

Kaya ako problema, bahinis kong amigo nga suod kay nako ba? Pero ganong na problema ako ng amigo na kong suod kay no? Inaniyon ang guna ko pagsugod ang mga paitabo ni kong istorya. Kini ay! Kaganta sa ko eh, la ay mang kinabuhi eh. Init kayong kalibutan. Kwarta, wag yun. Bugnaw kayong kwarta na to. Karga! Thank you, Lord. Salamat sa na, Lord. Ma, salamat sa mga pag-ampo, ma.

0: niya kataha. Labar tungo. Blisod na ganta kay.
1: Toy, Doy! Nanawag si Paridido! Pwede na ko na makuha ang ipabuhat ni mo. Ipasiguro ko na kuha ka ron kay mularga ra ba siya ugma. Basta dili mo makaabot ba?
0: Ah, mao ba day? O, di ay ba?
1: O saan ang ipabuhat ni mo? O saan ang ipabuhat ni mo?
0: Ay, katubang ni Kurana sa motor day, ha? Nga, napakpak mag-utaw ng cover taon sa akong motor niya. Gising leader ba? Akong ipabuhatan niya ang cover?
1: Ah, mao ba? Kuha ato kay mularga ra ba ko na siya ugma. Basta di mo makaabot.
0: Pao day. Ito na

0: ni ana ko sila pare dito bida. I-park ko lang yung motor din eh. Oops. Dada.
1: Uy, Leo ka. Listen.
0: Boss kining.
1: Eh, Leo. Isang kamot.
0: Oo, boss.
1: Isang kamot.
0: Lagi, isa na pitanan ako.

0: kining
1: ayaw lagi glihong. Isa mo kamot.
0: Ako ang kaning boss, kuan ban ka nang ang ako. Saan ako pagkuhas ko pitaka, di ko mulihok ang bida sa yun.
1: Samantag ka nagpunta na mo eh.
0: Ako nanguta na.
1: Tagay ka istorya ha. Aray mo cellphone mo, huwag pitaka. Giyagoon mo eh. Bukon ko ng uho mo ron.
0: Ha? Bukon?
1: Isa lagi mo kamot?
0: Oh, lagi eh. Isa na bitaw na?
1: So, ambi mong pitaka o cellphone
0: na... Utsao lagi na pagkuha tao sa kung pitaka tao na kung kamot kay isa mo na? Ay, ikaw ko rin kuha kde. Kanangin mong pitaka, kuha niya, isa yung kamot. Tanaro ito kung makain mo baka.
1: Ay, sorry. Nalimot ko.
0: Ay, lagi limot. Da.
1: Huh? Ay, da. Manukol mo ka, boss.
0: Malisa ka, eh. Di makakmao.
1: Sorry, first time pa nila ako.
0: Oh, tara. Oh, ako cellphone, oh. Asa ako pitaka?
1: Lamat. Karoon imong motor na saan?
0: Ha?
1: Nag-imo sa motor.
0: Pagbidas na akong motor, imo bagyo ko haon.
1: Long sam na ito, ulis ko ni. Ambi.
0: Bida, siguro, pilo, di ba ako motor, ha?
1: Ulagi. Nga naman, may problema na eh.
0: Problema, yun ka na.
1: Nga naman.
0: O, pa mo naman impas. O, kaduha po kukbayada na. O, yan imo ko haon. Aw, ikay paningla na na. Basta nga, solar ba na maningila na ako, motor? Halos kada adlaw, sige panawag. Kada 5 minutos, panawag. Mga saba, arabag yun. Ah, sige, kuha na. Ikaw, tayo paningla na na.
1: Nga, nung tao, ipaningla na na.
0: O, kinsa man na, ha? Kinsa ko itag-iya na.
1: Ikaw.
0: Oo, niya, ibo magkuhaon. Kinsa mo ko na yung nagkupot, be?
1: Siyempre, ako.
0: O, di, ikaw, di baya na na.
1: Sula na po sa iyo.
0: Ayaw ko haan. Nagpapil motor na. Dadaan ang motor ko haan.
1: Ayaw lang kung tagay problema, boss.
0: Aprobida sa ng problema. Nulis ka? Ha? Di na ni mo kapilun nga. Tulisan mo ka. Kuhaan ha. Kaya wala sa inungdan para na ako ng motor ha.
1: Ay, nga naman, boss.
0: Mahal kay gasolin ha. Kao nga. Imo na na.
1: Hindi ko.
0: Kuhaan. Tugatugang panulis. Mamaul. Mamauli taron dunay bukol ra ni. Ha mabili baka ko sayo ko haon saman.
1: Ay pagbuto siya ko tulison.
0: Ali
1: ay.
0: Ngun di mo kamuda. Bisan. Ka tulison.
1: Bisa dito ka mo mudag motor.
0: Karo ha be saman. Ah wa pagi klaro man ulis oi unsa man ka?
1: Trini bako.
0: Trini. Na hak tulison. Ha? Apprentice pa ni ka? Pagka kidot.

0: Salamat sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Myotrols Thermal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrols Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Myotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Myotrols Thermal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrols Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Myotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon.

0: Yapong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod o kanormal.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: beda sa demo.
1: Wala ni mo cellphone boss.
0: Oh, ano kaya ulit pala ni mo?
1: Dawat ni mo cellphone eh, mo receipt guard.
0: Oh, huh? Bida sa demo. Wala kita sa nga nanana eh. Lifeguard. Bida. Wari kay, saban?
1: Wari kay, wari kay touchscreen boss.
0: Wari kay touchscreen, saban? Wari kay gana ni ha?
1: Hindi lang ko anak, imo na. Wait, tanawin ko niyong pitakan ni mo ha. Si supilesyo din eh.
0: Ako ang kining, kini ako ang kwarta
1: ito. Sigo pisos ba pili?
0: Raan kini? Imuha na eh. Mahali. Uy, sigo pisos ni, pero mahali din si kwinta. Malito na anong mga malitig kanang alahas o kwarta. Siguro tao niya kung niyas ko bursa o trawa.
1: Hindi ko alam po siya. Pwede, sa rebutulisyon po siya. Ako pag-iuso po sa pang tingkog. Pero mahadlo ka. Huwag gina yung kwarta niya. Bisa gatos lang para maluod ba? Huwag
0: lagi kay kwarta lagi. Huwag ko'y kwarta. Maluoy ka. Huwag ko'y
1: kwarta. Bisa 20 pesos lang yun. Bisa 20 pesos lang.
0: Huwag lagi kay kwarta. Kanar 5 pesos. Papil karahan. Budi pasyo.
1: Imuha niya ako 50 pesos.
0: Naiba ako. Ha? Ako lang ibutang niya. Be. Ay, para doon na sa tao, ikwarta ko, pitaka. Bahala na, di na madawat.
1: Malasa ni pagkatulis, ay. Huwag may kwarta akong itulis.
0: Sunod, tangi ko gani. Nabas, hindi ay magkakwarta ko sunod.
1: An? Nah, di na ko masahin na na, boss. Di masa, na ko masahin din.
0: Huwag saan ba ka masahin?
1: At tulad sa kuskulo, masahin na ni. Sige, harin na ko, boss. Mabi ayaw na matulis, son eh. Mabi ayaw!
0: Asa bang katulisan?
1: Atul ako!
0: Ay, ka ba?
1: Mabukay ayaw. Puso yung daan ni Nun.
0: Asan? Sorry kay San, ha? Pasensya na ka, San. Masawan nga, tingbit tayo mo ron. May susyo. Next time lang, San, ha?
1: Sige, sige, tay. Aray na ko.
0: Sige. Kaniyot, San.
1: Ano naman, tay?
0: Kuhan ka ng... Aray ka... Ano naman? Kumitas na 200. Pag-gasolina na. Sinti na ako motor, Luoy. Tawag ko na niya.
1: Ano ko nadawag kasi yung motor, yung gasolina?
0: Karoon ko ka bantay. Unso.
1: Bida ni mo. Bida ni mo.
0: Ah. Uy, salamat kayo sana. At ang gila ko rin eh. Pasig matulis.
1: Tari na tulis. Bisan ka kung mo ani?
0: At ang gila ko rin eh. Sunod di mo tulis. Ari ka na rin pa side.
1: Ah. Sige, ako yung nanakong busing.
0: Ah, sige.
1: Sige tayo, ari sa ko tayo.
0: Ah, sige. Babay, babay. Butan na tulisan na eh. Buto tulisan, butan. Ha? Burbida. Di makita ito sa bahis kay hinoon. Beginners mong guru siya. Apprentice pagkakidon.

0: swertihan ni mo sa nga wakaon sa asa tulisan.
1: Oh, lagi day.
0: Sus, may galing kayo makuha ang motor.
1: Ayun sa akong pagkuha ni mo siya kamo ang motor.
0: Huh? Oh, swerte.
1: Lasa, eh. Kaya nga no, ang kubitakang cellphone ang ikuha.
0: Uy, kadimalas good.
1: Pero swerte day.
0: Huh? Ah, nga naman.
1: Why so na kubitaka? Sigo piso na ka tumuli pa siyo karaan ba? Ito na'y bandira-bandira ba, ha? Dito sa liyo. Hindi, gutom na daw at dugay na ko kayo.
0: Ang imo dang cellphone.
1: Sabot, giuli, kay dili ko touchscreen. Ha? Katumang murag shipguard ba? Katong lifeguard angan.
0: Oh, swerte day kay kadung kay baratuhon imo cellphone.
1: Pero malas day.
0: Man naman.
1: Murutang gambina. Kawawan ko. Bakuro ko yung kwarta. Na'y kwarta, di pa gudawat.
0: Kikasampan ka? Wala malasa good nimo.
1: Swerte po day.
0: Nga naman.
1: Nakabaos bang ko, kasabaan po dako. Ako giingnan nga tuga kang panulis. Diyo, bulay og baday kay kang dako. Bida, kabuang lagi ito bang. Ingot siya, abag upa man ko, bus.
0: Oh, swerte, di ay ka kay nakabaos ka.
1: Ah, gimalas, day. Ah, gimalas kay giwalkoutan ko sa tulisan.
0: Uy, hala, mura day katong dosi kabuog senador nga niniwalkout. Hala, pero, malasa good, no?
1: Swerte, giday, swerte. Kaya akong gipangayuan para gasolina. Nihatag 200.
0: Hala, swerte ka, kagihatagan ka.
1: Malas, uy. Ah. Kay, beranan pa man to.
2: Huh?
0: Ay, para good. Uy, masabi na yung mong istorya. Uy, swerte, o di malas. O, magkaklaro sa yung istorya, uy.
1: Ay, pagbuot, day. Kaya ako may gitulis, di man ikaw.
3: Melda.
1: Oh, uy.
3: Melda.
1: Sinasalur ng nampit. Basig na ito, yo.
0: Onsa man nang?
3: Nainangita ni mo ay. Kuan ko no, imo ko no ning igagaw.
0: Ha, kinsa man?
3: Kanot ko no nga niya. Anak ko no siyang Bining.
0: Uy, ala, si Agaw Kanot, ang anak ni Tia Bining, igsuong mama dong ba?
1: Kani ba, hindi malas.
0: Ha?
1: Imo rin ni igagaw?
0: Oo, dong. Tay pa, ako sa katuon ha, kadiyot. Gaw ka no, tumusan naman ka, Gaw.
4: Gaw, Gaw, bastilan, guwapa, magang samot, Gaw.
0: Buya, Gaw, uso na barong ugahip, Gaw.
4: Diyan, di ko bilib niyo mo, Gaw. Purat ka lang akong bilib, hurot.
0: Karaan mo sa lang imo, Gaw, oy.
4: Oh, karaan, eh.
0: Yan, kisa mo imo kaupan.
4: Akong best friend, Gaw. Wala mo kong tao na yung siya, ginikanan, bakpaw nga, ako na lang kikuyong. Kining, pwede may kaistaro na kadiyot din sa inyo, Gaw. Igusap nga, makikita may tabaho ba? Kung magkikitan mo yung trabaho, aw, balhin lang namin kay abang lang may bas.
0: Aw, oo, oy. Akal ka mundo, ha?
4: Oo, Gaw. O, pwede mo ka, Gaw.
0: Ah, pwede ra, oy.
4: Pre, pwede ra rin ko, no, pre.
5: Ay, salamat, day, taon, ma'am.
0: Ay, way, sapayan, oy. Okay. Adali, suday mo nga rin. Datang nga rin sa suday yung mga butang. Gaw, dali mo, Gaw.

0: Gaw, ako deng banas nitoy. Kaila pa kaniya, Gaw?
1: Matay mo rin na limot yun ko, Gaw, na. Dugay-dugay na mong untong panahon na.
2: Ah, okay rin, huwag problema na. Tural mo yun na. Ang kalimot, huwag gahong basta dugay ko kayto, di ba?
0: Oh, mausan. Ay, excuse ninyo ha. Mag-andam sa kogma snacks ninyo kay naibaw kong ipangguto mo. Biyahan sa tamo. Dong, ikaw sa bahala nila.
2: Ah, ako rin bahala. Sige, blaga.
1: To, na ikaw. Mag-agaw na lang kita kay ba naman ka sa kong ag-agaw. Ah, kuan, kining akong bisprint eh si Mutok. Pre, pre, pre. Ba na sa kong ag-agaw, pre. Ne, nitoy.
3: Ah, si... Ni...
2: Oh. Oh. Baka.
3: Ikaw?
2: Ikaw. Ini-isa baka. Ikaw!

0: sandal, ang super sandal.
1: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iwan mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michal Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmux throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmux throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha ang tud ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisitahin ni hydrochloride plus chlorhexidine the great. The generic name of Solmux throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kailangan ko mag-withdraw.
14: Himala, may BPI dito.
13: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
14: Isang Himala.
15: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
16: Zed Living Testimonies.
17: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
18: Na landing hospitalidad at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
17: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
18: Salamat kay na atong Zed Cogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
16: Living Testimonies.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, niya nga iman ko.
4: Kaya
3: ito po naman? Maninda ko diha, niya sa bugat, na, dahil palingki.
4: Makapalingki na, palingki.
3: Oo, maligi ako diha.
4: Ano makapalingki, ano mo na?
3: Mais.
4: Sweet corn. Yung ako ba ako nung sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong testimonya sa inyong bati na nawala inyong magkapin sa panawas sa isa itong doktor.
3: Katong wapa maka, sulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nangumah. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya, ka nang gikan sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni ka kapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, permin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
4: Soledad.
3: 24.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
6: paragis bila-bila,
5: paragis bila-bila.
7: Kailan mo, pre?
8: Kailan mo kung tatay?
7: Si Tata gani ni mo eh. Bisag asa ka, nagganyo gani kayo magkaila ni mo. Dili ah, ikaw?
8: Ako as kaling, kaila kayo, kaila kayo ko aning akong anak. Burbida. Di ba ikaw ang itong kuandong?
7: Ang itong imong giulman og 200 para gasolina?
8: Dahil, ikaw lini. Anak, eh, tulisan yung kanahanda ko.
7: Kato yung mong giwang mag 200 para gasolina, itong bayre, quit na to, tay.
8: Oh, quit, quit.
9: Gaw, dali na mo, gaw. Alas kusina. Dong, dah, dah, dah, dah, dah,
8: dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah,

0: Aday, naliargod mo istorya ta.
1: Dong, naibawon ako si mong isulti, Dong. Bahay na akong ikagaw. Basag din na lang na, uy, ay na lang good na siya, good ka ng kuan na.
0: Biklot? Huh?
1: Ay na lang na siya bikla. Parehas na siya siyang kauban. Pulos mga dagkog lamoy.
0: Ako anday, dili na akong
1: pasamot. O lagi, eh. Mga dagkog lagi na sila kaon. Agwan taon lang sana na nato. Total, di man na kuan ba? Dili man na sila magpirmi din nga mapuyot din sa ato. Temporary raman na sila. Sige ha, atos ako kay nasa kuya sika sa
0: uwan. Kadiyot, kadiyot, kadiyot, day.
1: Kadiyot, kadiyot na pa kuya.
0: Day, kadiyot, day. Ayun, may bawas, Wilba. Nagkanang usa, maunang katulis na ko. Tulisan nga, kanahang na ko. Buot, ipasabot. Tulisan, yun ang iyang ikagaw po din. Hindi, ni mahimong magdugay ng mga tauhan na din eh. Mabutang, mislikado din among kahimtang din eh. Usa, kinilang mapapahawa ko din sila. Ah, kanahan ay, ang ikaw ay, ang baka niya din eh.
2: Kumusta, tay?
0: Kuhan, kining ha?
2: Daan, sigigot. Ikaw gitong gitulis. Kumusta ka naman?
0: Okay ra, okay ra, okay ra, anak. Ikaw, kumusta ka na? Tulisan gapon ka, anak? Burwida. Ay, sorry, sorry. Kaiso niya tinawan ako. Ano nga isi siya? Kahit yung mga ngipon, murugigabsan. Burwida. Kahit yung tinawan. Burwida. Sa buhato na kuha nito, ha? Nandini sa mong panimahe, taon. Ang sabi ako, buhato taon ni, isumbong baka ako ni Skapulisan.
2: Lugaya na na kung kapatay.
0: Bakit ka?
2: Murigibing ka, umukutay.
0: Ano? Mao niya ako problema, isumbong mata ako baka ako ni Skapulisan ni mga tawahan ng mga puyo sa mga tao. Pero si Bakol ng taon ba? Basikot sa'yo buhato ni mga tawahan na din sa kumbahay taon ba? O kami ba kayo pamatiyon? May kamo ko nung hapi. O sabi, among buhato taon ni kong kasawa nga si Milba taon. O sabi ko kamo ipasultihon. O saligi taon among buhatong taon. O sabi ko kamo ipasultihon. Sigbalik nito'y!

0: sa tanang mga pag-ampo. Salamat, ma. Ma, Ate Press! Good morning, Ate Press!
1: Ay, hello, Goliath. May
0: good morning, Jack. Bam! Good morning, Bam! Dong Pedro! Si Nanik Navarro.
2: Nanik Navarro.
0: Kumusta ko na yung tiil?
2: Supaya na ba ko, no? Good morning, dong sa presidente, sa guardian, dong sa namungahan, sa Kabiangon.
0: Bala ka niya,
2: si Dags. Dags, Ricablanca, o atong presidente sa senior citizen, si Boy Prahinog sa Lutupan.
0: Okay, niya ako sa pasalamatan, niya akong kapitan sa Kuan, sa Ilaya. Si Kapitan Arthur Digamo. Thank you kayo ni mo diya, Kapitan, sa imong mga tao ni Sir George Dinoy. Thank you. Salamat sa tanang mga kutsi alpo diya o ni Lala. Thank you so much dinyo diha. Ha? Salamat kayo sa Ibabaw, Ilaya, Cordoba, Cebu. Salamat kayo. Okay, Ati Jinjen.
3: Magpasalamat ako ya Alan sa ato ang mga mama nga permigyong ni Palit sa Don Pepe Tablia kay Dancing Energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata ko ya Alan. Nya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate nya mogo umugom sa sila sa Diamond Yema UPM Special palit kay Crunchy Crunchy Sad ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha!
0: Salamat kay Ate GJ na sa tanong mga bata. Kinahanglan nga klase naman yun, no? Klaro naman yun. Regular class naman yun. Wala naman record ko. Inong yun mo doon pupitabli ang mga bata. Ini kabuntag pa doon mo sa eskulan. Kay maunay matabang na to na di tamang duka nga masood yun sa atong utok ang isulti sa atong maestra. Kay di ba ka magduka? Kung duka ka, aho, anak na din ha, maadi na masood kay wa may klaro imong utok nya ugum-ugum sabog ubiyo may special og Diamond Yay may special. Mauna yung nindot kayo sabtang magsuwat-suwat mo, gum-ugum mo, ano. Nya, kita mga dagko kung mag-chat-chata. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Ang ato ang usap-usap. Nya, sa tanong matao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Polyar Fertilizer. Good morning nyo din ha. Adong lado sa imo ang mga kaubad. Ya, salamat kayo. O sa tanan, pud natong mga kaigsunan sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito, o ingon man sa Bromitz PH ni Ma'am Shane Pipito, nga kung gusto mong dunay ang mulimpyo sa inyong panimay, kay busy kay mo, di na mo kalimpyo, tawag lang nyo ang Bromitz PH. Kay hatagan ramon nilang mga nindot nga mo trabaho nga, ang gipainom sad ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Pimix. Salamat kayo. Thank you kayo, mga tao ni Inday Shane Pipito. Salamat kayo sa tanong mga tao ni former ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw, ni Kunsyal Lester Daan, Kunsyal Francis Isparis, Kunsyal Joel Garganira, Kunsyal akong amigo nga si Ferdi Rabaya o si Kunsyal Danny Caballero. Salamat sa inyo ang opisina nga ang gigamit ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban nga ipaglaban yung kasi mo trabaho. Di ka magduka nindo taga ato ang pamati sa itong lawasan. Paningtunta kung doon na tayo mga trabaho sa opisina. Salamat kaayo. Ate Press?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain ka ron. Huwag Sir Panyawan Herbal Capsule. Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katotas, sugar. Ingon man, kaya bukol-bukol dato sa itong lawas, imna nato na og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usay kadlaw inom. Sa buntag, ura ka magkausay mong pamahaw. Inom daan ang usay kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa niyong tunin mo, maugyapon, usay gapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon, una ka mukaon sa iyong pariunto. Magyapon sa iyong niyang pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alay na ito na problema na yung kidney og UTI, ayaw na magkahadlok, tuwad kayo doon na magkatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule, kung grabe ang iyong kidney og UTI. Inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung awakin ha, usana lang kakapsula sa kugon herbal capsule, imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI. Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas mas Kogon.
0: Okay, thank you kayo, Ate Pris. Salamat kayo. Salamat po sa mga tao ni Ma'am Nenen Moreno o si Ricardo Moreno. O labi na giyod ni Ma'am Faber Cal, diya sa Bayer Cal, si Tris Katipunan. Nga ilang mga tao, gipagamit nila sa ato ang number one nga plus ang said liniment oil nga tinuod mo tabang nato sa panuot. Pamaol pa naging sa kalawasan. Varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plus ta sa ato ang said liniment oil. Dapi-dapi nga magsakit, atol nga plusan sa said liniment oil. Bagtak nga bikugan, haplasan sa said liniment oil. Sa tanang mga problema sa kalawasan, labi na yun ng mga paso-paso sa atong welding. Kay kita mga construction workers sa onya, doon ay mga paso-paso. Kana ang mga simento nga nipilit sa ato ang mga kamot sa ato ang pagmasa. Haplasan na nato sa said liniment oil. Kay muwagtang na na. Pero sabota, anto tapalit sa butika ni Manuel.
1: Tinood na, sa butika na kita makapalitan na. Pero nagiging Facebook page ang said marketing incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo ang Panyawan Herbal. Inya makita tanan produkto dito sa said marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, said liniment oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran, nagpuyo niya. Wasi ti kasakyan ng motor, kaya waligit ang motor. Pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lalang, kay Dritso-Dritso na, ihatun pa sinyo, Abab!
5: Good morning! Adapitaya sa Manila at Mandawi, naminang kuno na ito gulyan, silang Cebu Ultimate Cars, Mr. Ray Vincent Flores Cabana. Kumusta ka niya? Ang muna sabi si Carlito Abrio, driver sa Celci Lucas Taxi. Kumusta ka mo niya? Good morning! And also good morning, Attorney Atan Villegas sa Argao, Ma'am Rose Villegas, Mrs. Brenda Blesteros sa Bureau of Blance. Kamusta ka po niya? Kanyang mga staff? Ano ka mo? Kanyang masalilip ka mo mato sa office. Mga ligo na sa iyong buntan. Sin Celebrity Kojik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sin Celebrity Kojik Beauty Soap para magpapiling kitang batanon, kutis artista, kutis porcelana. Doon naman kanyang mga mag-resunog ang iyong panel binadapit sa imong aping. Ano ka pala? Kanyang na itong Sin Celebrity Kojik Beauty Soap. Apan sa butika lamang mo inquire para original lang imong mapalit. Ha? Maayong makita ni mo doon ay label nga nakasuwat in all capital letters said marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay ba mo niya kita makaigsunan. Kita na sayod yung tanga. Kaning toxin, grabe yung kini mo daot na to. Grabe mo patay na to. Grabe maghataw sakit na to. Kay ang toxin, mauni mo daot sa to ang blood cells. Ato blood cells, tighatod sa oxygen, tubig o nutrients sa atong kalawasan. Unya, ang dauto na natuksin ang cover o putos man sa atong blood cells. Inig ka daot, ana, mustiki, mulapot ang atong dugo. Maunang masakit kag major-major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, arthritis, cyst, uban pa ang balatian, constipated ka o gingon man, kining ato ang kidney problem. Mauna nga, kinahanglan yung kamuinom o GD Talks Plus. Kada adlaw, gina. Kada adlaw na ang GD Tox Plus Herbal Capsule. Usa ra gyud ka kapsula. Murarang maintenance na to. Simple ra gyud kay na. Usa ka oras sa di pa ka mukaon. Pero duna na kay balatian. Kinahanglan katulog yung kainom. Buntag unto hapon. Usa ka oras sa di pa ka mukaon niya. Imnan gyud na to. Walo ngadto sa dusi ka basong tubig matang adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan. Nga mao'y inungdan sa imong balatian o karon ligon gyud ka nunay, pirmi ang ato vital organs. Inong yun ta, matagadlaw, G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog, ang number one nga mo flash out sa toxin sa ato ang kalawasan. Okay, Ate Press?
4: Okay, ang sender ato karadlaw.
0: Ato mo sender, Ate Press. Kini si Dodong Nitoy.
4: Aha.
0: Sinito, Ate Press. Kuan, kadang nagpaayo tani siya sa iyang kuan, sa iyang sa lingkuran na sa motor, kaya nag-uisi kung ulidirit. Karun, gitulis siya. Pagtulis niya Ati Pres, mao to nga, kadang iyang speaker ng maayo, siya ni Tagano Lucintos. Karun, iabot, ni surti siya sa iyang asawang si Milba. Pagtaon-taon, nitawag siya ng salon, nga nai nangita ni mo, imo'y gagaw. Pag adto niya, si Kanot man, iyang igagaw, ang kuyog sa ni Kanot Ati Pres, ang katumagatulis ni Nitoy. Nga katong nagipangyuan niya 200, gipaningla siya, ayun lang itong bayring 200, ayun lang itong bayring. Kaya di naan man po ya, sila puyo, kanyang nyo man si Kanot nga magpuyo sila. Karon musulti ta taon si Nitoy sa mga pulis. Karon wa pangilis niya kasulti. Giduol siya atong katong nagtulis niya. Isa, dugayan. Murag nakabasa siya ang utok siguro ati pres. Dugayan na nakuha nakapatay tao. Gimingol mo kung patay tao. Kuyawa tao nito ati pres. Ano? Mao ni ang problema. Musulti ba kung doon sila sa mga pulis ati pres? Angay ba ko nung isulti? Basig kuyawan sila. Basig unsay buhat ko na ning mga tawana.
4: Oh, manimaos niya.
0: Nga. Saom na to ani.
2: Kanot, anong iyan po nang gidahaning igagaw?
0: Kanot, si Kanot may angay sultian yun, ana.
4: Ang katong iyang igagaw tingali?
0: Si Kanot yun, pasultiin na si mga sawa. Dong, Nitoy!
2: Salamat sa tatong tulisan, doon man siya patya.
0: Why, noon? Butan sa tulisan. Gatatay, pamagali siya, tay. Ang tulisan, gatatay niya.
2: Kumusta na siya tulisan?
4: Hindi niya pag ito. Gulyate pag ito yung pit tulisan.
0: Dili, ako ang lagi siya. Apprentice ko doon siya, ate Pris.
4: Bago pa.
0: Ang ako sa magguwang ate Pris, dari siya sa Kaisbasa, karon, padung siya dito sa Bulacaw. As nanasa tong katong lingkod-lingkod nga tupad-tuparan unya sabunan kag bag kana tabon bag ati pres ba unya kutkuton din imong kuan mao to nya gitukmod sa kung magguwang ang bag nga gitabon niya gilingi siya gitan-aw siya pagtaw-taon nanukto kuno ang katong tulo ka bukta kay gatbang ang duha dres kilid niya siya di astunga ang usa dito sa atbang karon pagdaog kuno giingnan kay gitukmon man niya, murag kabantay naman pa sa hero, di nanaog ang tulo. Pag naog ko nung ate Pris, yun sabi, tang di malasa niyo, takakuan na niya. Anak ko nung sila. Okay. Pagbantay-bantay na saan mo, anak ha? Kamong mga manakay o jeepney, kamo bantay, yun mo anak, daagli na yung magdaag bago niya, tabunan mo, kuot yun na. Kuot yun may hitabo ninyo, anak. Kuaan yun mo, anak.
2: Ang bagong butang mas tubangan.
0: O, tubangan.
2: Okay. Oh. May pagkakuot.
0: O, di ba kakabantay yun? Bisa utsaon pa naman, hindi kakabantay mo.
4: Meron ka na sila nung gang.
0: Mauna na yung tabong Albert at Ipres.
4: Dili man sa kabantay.
0: Niyana tong kuan, niyana tong driver siya. Wanga mga ta, tagal bangon man to. Kato, ay siguro, kato siya, mauto yung biktima pong Albert. Nga, ang cellphone ni Albert taon, gikuha. Wasi kalibutan si Albert, kagadaan sa sling bag. Gitabunan gyud po bag. Inigtabon na piti gyud ka. Di inyo wa jud kay kalibutan.
5: Nahitabon ako ng bulyat gyud kan kospiel, nya kanang hili man kog loose nga pantalon. Natingaw ko nga kanang dirabot man diri sa ko tabangan ang kamot nga nagkitib-kitib. Di ako hilingi abi na kog bayot kay nangut man sa kong bulsa. Abi na kong bayot nga nangut ako tong tin ko aglawas.
0: Oh, dagko sa aglawas.
5: Pobobo.
0: Katusad si aning apang supring, gikan mga drama ato sa Mindanao ato, pag uli na mo, bam, sakyan niya po. Si papang, diri sa kinatumyan yun, kaya ganaan siya tumoy. Ay, ito paran ra, tabunan siya bag. Ang budget ni papang, hurot yung kuha. Hurot yung kuha yung budget ng gikan sa atong drama
2: na mo. Ano mo lang sila magkatimaw ka sa ibutan doon?
0: But, maayo kay sila na.
5: May kay na sila mo sa
0: ikan. Bantay-bantay, ato lang, kanya ato, warning lang, no? Bantay-bantay lang sa taon mo, kay listen
2: man. Naamgya po na muna kayo ng jeep doon.
0: Pero, ate Press?
4: Aray na lang ng dago nga bus karon. No, kaysa ka ng jeep, bitaw.
0: Oh, kanang bus, lisod bang kakuan na lang, labi na kayo na kayo tupan. Oh,
2: dikit mo.
0: Lisod, labi na doon Pedro, mamili yung kinsay po tuparon niya.
2: Kung imutang na kung sapin sila, lipay kayo sa, ang ilang buko, mga gumagabi ko, daan na kanay, kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang
5: Mulagom ganing kamay mo.
0: Bagong sa
5: iyo. Sa iyo pangultaan ng gulyat.
0: Unsa iya ba ko nung isulti sa mga polis?
2: Tukan ang polis. Kailan naman sa balay.
5: At yung diritsyo paambit niyo, are sa Genesis 4 verse 8 to 9. Genesis 4 versikulo 8-9. Unya si Cain, miingon kang Abel. Mangadto kita sa uma. Sadiyang dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang iksoon. Unya ang Ginoo ng utanak kang Cain. Hain man si Abel ngay mong iksoon, si Cain mitubag, ambot, magbalantay bangkod ako, busa mingon ng Ginoo. Nga nung gihimo maman kini, nadungog ko ang dugo sa mong iksoon nga nagsampit ka na akong gikan sa yuta. Ako nang ibasa kulyat, kay si Abel nga gipatay ni Cain, magsoon gani sila. Unsa pa ka mo, di mo mo ibaw parinti na mong ipuyo sa inyo.
0: Kanarang igagaw siya asawa.
5: Kani iksoon gani ni, sa Old Testament pa na hitabo. Karaan pag yun yung kasulatan. Ipaibaw yun ng pulis. ipaybaw si
0: Pusi. Isikrito lang.
5: Oo, oh, ipaybaw diretso. Aron makatong mo nga maghayang. Ganaan, ulit ka maghungit sa imong kanon. Tunin mo niya, nagtuloy sa imong nasa imong atbang. Una, paibaw, ah. Kung sa may gulat, paibaw yung polis una niya, ang asawa may una akong
0: pagpapaw. Ah, dili, ipasulti sa siyang asawa. Ana, niya, di gali mo ko, an, yung na, yung asawa nga, para, day, atulad
5: di para na ako, huwag mo sulti sa siyang asawa, kanan na ang polis.
0: Ah.
5: Kana na ang polis, kay basig mo irit ang asawa ba? Mas may na naa ang polis sa aron ng buri. Aka ang asawa, naay polis daan, di ba?
0: Sakto po
5: daan. Oh, kay, perting pa ita, gitulis pa ka, oh, hinoon.
0: Ikaw, may nakasapi.
5: Ay, noon, nakasapi nung kami, kaya nakawam ang kag 200, pero wata kay boss, yung una ba, kaya ba siya nga, perting na kumingawa, kaya dugan na siya wakapatay.
0: Kanya, lisod mang, og, lisod sa kasa ko, andong, dong natoy, lisod ka sa imo ang pangwarta, ako yung lang nila.
5: Lain lagi ka. Lain lagi ka.
0: Joke lang, joke lang.
5: Ingo lang na lang, sir, kasi nga na itong sender, aron...
0: Natoy, natoy.
5: Oo. Oh, aron...
0: Nitoy, nitoy. Nitoy, nitoy.
5: Nitoy, aron malikay ka mong managtiayon sa unyay, unsa unyay mahitabo, no? Gawas unya nga baduhig imong asawa, maapil pa ka, simbaku unya o muapil sila ng pag... negosyo ang mga drugas. Dakpon mong tanan.
0: Ah, apel gyud.
5: Oh, kay mahug mag-drug din ang imong bahay. Ana na lang haro maluwas ka. Salamat po pagdagan sa tondo lumanon.
4: Kuna ko ang puzzle tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
7: Ha! Obitaw! Asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
8: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
9: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
8: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
9: Joe! Maluhoy ka! Joe! Joe! Ow! Oh.
8: Ah! Mateo! Scammer?
10: Oh. Muna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama nila.
8: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo. Pero karon?
10: Aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Lula's boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
15: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
17: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang doon kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
19: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kapin, naayo na ako.
17: DTX 500! Mabali sa mga butika.
16: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
20: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis. Bila-bila Herbal Coffee.
21: Ako si Ellie Pausos. 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo. Maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
20: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
22: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
23: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
24: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
25: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Prostate cancer, ang delikado ug mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: sa tulad kong di mo dating iniibig.
1: Ug karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
0: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: O si Patong, na-fall na ka! Fall na na! Tagak na ka! Okay, na-fall na ka. Maglisod ka naghawas. Ang buhata na lang at timanana. Inurture na ang feeling and make sure na mahimo siyang angayan ni mo.
3: Bro.
2: Seryoso ko ha? O ati ka binuangi?
3: Bro, layo ro sa kikag naabtan. Eh. Paspas ro sa kikana da.
2: Paminaw bro. Iyon anak kapaspas kung mo strike ang gugma bro.
3: Pagkata sa lang ng gugma.
2: Kung sa'yo mong gusto, in-English na ako? Ha? Okay. Ha. Love, real talk lang ni. Ha? Real talk lang ni ha. Nakailan nagig ko ni mo. Sukad ba sukad, karoon ka lang na iyon anak. Karoon ka lang, may konsultan ako about ang nagbutang. Mostly sa imong ikonsulta na ako, no, kanang mga seryoso about agad sa mga projects, mga business partners, mga prospects, pero babae gani, wa, agad na bayta mo. Bisan si Jesus nga, grabe kid nga, nakadut-dut ni mo, nang salan tagad kay ka. Pero karun ni Joe, my goodness, Mateo, you are affected.
3: Di mo good.
2: No.
3: Bro, paminaw sa.
2: Ikay paminaw. The fact na, you talk about her, o ikaw mismo, miingon, nadabaldard ka na. That's it. That's

0: sobrahan na sa tos yung imaginations mo, anda. Tamating nga ni kay, first time sa gid ko nga ni consult niya about the girl.
1: Ginoo ko, Jo!
0: Si Jo!
2: Kuya Juan man mo, uy!
3: Pasti nani mong bata ka!
2: Oh, ay, lola, nerviosa. Rakay ka lang. Relax lang, good.
0: Oh, nasa
2: si Jo? Jo! Nasa ka? Oh, sir, wara sa Roy.
3: Ay, da! Nakasyagit me. Kay natumba manggod ang ladder ba? Huwag mo din matarong og sandig. Diriyot man matumbahin si Jo, pero nasagang raman sa daidayon niya.
2: Gaan raman good.
0: Kinsa ba rin nagputa na ng ladder niya?
3: Ay, kagatami, sir! Ay, bugat mo, good sir ba? Huwag din matarong naman sa pagbutan.
2: E nga nabitaw ko ninyo, nga panawag mo na ako kung dun ay bugat. Kaya ako rin bahala na.
3: Ana, sige, sa sunod.
0: Lola, mag-hire tag lalaki. Para mo ay matiman sa mga bugat.
2: Ay, sir, sir, ayaw na, sir, uy. Ako na lang, anak, sir. Kaya raman na anak ko.
0: Gitrain din ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh.
3: Oh. Ay, hala.
0: Oh, sigurado ka nga, okay ka?
2: Ako, sir?
0: Ikaw nga kung geto bang, di ba?
2: Okay naman ko, sir. Oh.
3: Oy, tere. Di ba nga doon naman kay pag-umangkong lalaki nga gusto musod, pagka-helper? O, muuna niya higay yun. Nakadungog kas gisulti ni Matiyo? Ay, oo, kayo, te. Ako tong ingnon si Iking. Ah, na sige, paniya dayon ugma. Tawagin karon dayon.
0: Gitrain din ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh.
2: Noong sama to si sir. Murag nasuko man to siya. Himuon na gini ko niya ang sekretary. Masayo na magunta ang pagpangalasagod. Pero, di nalak mo sopak eh. Maayo na ba kayo sila din ako? Huwag maayo pod kayo ang akong kahintang din eh. Usunod na lang yung kukunan sa ilang gusto. Di na lang yung magsupak-supak.
0: Okay ra ka ko, Kini, ha? Huwag ka ko magka-offend, ha? Okay ra, tingali. Si Lola raon na ang unang react. Pero, waram siya reaction. Makalagot sa siya kayo. Nag-effort ganit kong tulog niya about computer literacy. Ni-offer naman noon na mo'y mangunay sa mga asahunan din eh. Ay, pagka. Nonsam ko. Hindi mo ko may matang. Nag-guilty mo ko galing na. Murag, nangisakam kito akong tingog rin na. Gitrendi ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh. Huwag mo saka akong tingog eh. Pero, gahi, may kalakot. Ay, hasulay ni. Di medyo kumimutang.
2: Wow! Medyo paspas na ko na. Di man daily sod. Ah, Lord, salamat ha. Walang damhang nga makamauna rin ko ani. Gawa ko'y gasto. Dili pagid basta-basta ang itudlo na ako. Ako pag yung amo. Oh, kinsa man dun? Ah, si Tere tingali. Nanguha man dito sa kong charger. Human na tingali si gamit. Kariot lang. Ter. Oh.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu, karong Agosto 15. Sabado, kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iumusap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda Cebu, og maglingaw.
8: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasan ng Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong pabor ito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
21: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: Oh, wa pa man deka matog.
2: Dali la. Sud la.
3: Ay ayaw na. Igorati kang dili-li. Ay nag-unsa pa man deka?
2: Nagpractice kog type la. Wa pa man kuno ka.
3: Ah. Oh, maayo hinuon. Nakadungog gas gisulti ni Mateo Garina. Gi-train ka niya para sa opisina.
2: Maubitaw nagpractice ko la para dili sad mausik ang pagtudlo ni Sir nako.
3: Ah, okay. Pero katuog na kon magduka na ka, ha? Sige, di na teka disturbohon. Basta kay katog yun kung magduka ka na.
22: Ola, huwag ikaw sadla, pahuhay na.
3: Ah, sige, isira na ni.
0: Okay, ramdi siya. Okay, mupahuhay na ko.

0: Ayaw kalimot lang, ha? Pangita nag-helper nga, lalaki. Ikaw rin ako sa una na.
1: Ay, nanatoy mo anhi karon pag umangkon ni Tere.
0: La, ayaw sa nang sapsing uglawas.
1: Ay, dakukun uglawas, Roy.

0: nila. Akong kuyugon sa office si Joe karon.
1: Ah.
0: Pangita lagi imong kuyug sa merkado, ha?
1: Oh. Uy, magsugod na si Joe?
0: Dili pa. Pero ako lang siyang ipa-familiarize sa opisina la. Aron di na siya maglisod-lisod inigsugod niya.
1: Joe?
2: La?
1: Uy, adto naman dahil kas opisina karon.
2: Okay la.
0: O, ika na ibahala sa imong kuyugon sa merkado, wala?
1: Ay sus! Kabala ka, ana. Pilagkatuig na ko nga ako rambang untag usa.
0: Lola, lahi namang good ron.
2: Bitaw la. Mas maayo, bigit nga may kauban ka.
1: Okay. Ay, si Carolina lay akong kuyugon. Di lang ko anang tiri kay mag-atiman pabayan na sis iyang pag-umangkot nga muan hi karon.
0: So, humani mo ka, Onjo. Pangandam na. Datan na sa lang imong laptop.
2: Okay, sir.
0: So, mauunya na sila ang imong kauban. Pero, dili ka tipo nila. Doon na kaunya yung special cubicle gawa sa akong office.
2: Okay, sir.
0: Di lang una di ka ipailailan nila. Let's proceed to my office. So, this is my office.
2: Wow! Kadinto tining opisina, ha?
0: For the meantime, nga... Tabahoon pa ang imong cubicle. Di ka lang una sa akong lunch. Na-ray table nga imong magamit ni Paradley. Ano ba? May meeting day ko. Mga 15 minutes gikan ka ron. Di na lang una tika din sa lunch. Pwede na ka magpadayo na practice sa akong mga gitudlo na nimo. Okay? Kada lang unang coffee table ang gamita.
2: Okay, sir.
0: Then, narasay kape diha. Kung gusto ka mga pe. Ablihiraw niya ng kabinet.
2: Okay, sir.
0: Di lang una tika dadaon sa meeting. Di pa sad appropriate nga kanang purmani mo karon.
2: Okay, sir.
0: Sige, pahilo na lang niya. Ako ni sir hanang puntahan aron, huwag makalistoro mo, okay?
2: Okay, sir.
1: Mura man kong nagtamgo ini. Anhin akong matabaho. Tinuod ni...

0: gusto na ko din hiyang cubicle. Magatubang gid siya sa kumpultahan.
1: Okay, sir.
0: Asap niya,
1: ha? Okay, sir.
0: Sige.
1: Late lagi ka karon.
2: Wow. Dinduta ko na itong smile.
0: Na siya sa sud.
2: Ha? Kin siya?
0: Si Joe.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh,

igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mugdalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Lugway mo siyagit! Haba! Lahal ang tiyan ang grota sa manggo! Magdali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Hey, mommy! Ayaw! Ayaw, inabiyan ang mga anak! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
5: Down the maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Capsule. Tibo og barato.
1: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom naulian dayong ko anang pagkagabi pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Tong nakahunahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya
2: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay naay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
1: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala! May BPI dito.
18: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
17: Isang himala!
19: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
20: Zed Living Testimonies.
21: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
22: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya Zed Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
21: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katulong katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
23: Direko, kaya ba sa nanggani?
20: Living Testimonies.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Lamiat, larang oi. Pang pergi kayo.
2: Lapas kayong titi.
1: Lagi, lapas kayo. Oi. Oi. Duka tau dog bunit.
3: Uy, beliog!
1: Ay, ay, ay.
3: Tulis na!
1: Agoy, hinungo ko. Tulis, bay! Tulis.
2: Relax.
1: Tulis, relax.
2: Ayaw pagpakita ang datang lihok. Kay mga matay ta.
3: Agay yung alas! Bukwa yung mga bitagay, butang din islamisa! Madali!
1: Suguon pag itang probinsya. Sa'y mato na to, ani.
2: Sundo na to ang mando. Sige, pagawas yung bitagang. Ngayon malahas.
1: Uy, kailangan ka saon.
2: Kanadeng imong kwintas, dagko mga ina.
1: Ay, ingatan ni Bridget ko, sila Bridget.
2: Basta kay alahas, ibutang na islamisa.
1: Ibutang, bida. Bago sa buwan na na.
2: Ay, kita ka sa akaw na ako, akaw ni Paduko, di ba?
1: Di Paduko, ito rin yung ikaw, ano ba na?
2: Pusagli lang ko.
1: Ah, sige, kabahala niya.
2: Oh, na.
3: Katukay ba? Uno! Dos!
1: Oh. Ay, Miguel! Ito na!
3: Tumanin mo sa akong mando, magaling!
1: Yeah, patay ko na, ano ba? Patay
4: ko.
1: Suguon kita ng kanahan na ito, eh.
3: Kuman!
1: Oh.
3: Kuha mga ilang mga bitaga.
4: Kuman!
3: Huwag ka nang alahas. Isusas ako, lili!
1: Oh!
3: Iman din ninyo. Ang mupakita o gawdang lihok!
1: Oh!
3: Yatapos!
1: Ah! Pati, inaapi, ano, inaapi ko din eh. Ato, mukuhas ng pitaka ba? Nananin eh ba?
2: Relax lang. Nag-video ko lang.
1: Ay, pagkawas rin ako akong pitaka. Ay, imukuha, lagi na.
2: Masagli lang.
1: Ano pa yun din eh? Dahil sa ako. Pindag siguro gila. Sa ako gigibit-bit. Huwag na napag yung armas. Kabunit pa yun. Hindi na eh.
2: Ilan ang ibuha taroon? Hindi lima ilan.
3: Wait ka.
1: Kumpita ka oh. Nanda. Oh.
3: Ang kwintas ka silver. Ubuha na.
1: Natang di Barjigo. Natang Barjigo.
3: Kulabot. Wag kulabot. Ubuha na.
1: Oh, kuwan. Kaling, kanang, sasa. Ang kuwan, ano, oh.
2: Ang ako, kay suda kong pitaka, dong?
1: Sakit. Dulata ka, bay.
2: Giti ulan ko.
3: Kanimu yung masakit, ha? Ialas mo agdang ang subukan sa kong armas. Atan na yun, eh!
2: Dili.
1: Diyan. Yay, wala! Pitina!
2: Isipitan ko na ang imong liwag.
1: Ambay!
4: Susungkol ka! Kipa!
2: Kuha pala! Niyaba! Pa!
3: Ako pa!
2: Niyabay lain! Pa!
3: Pitas paan eh!
2: Huwag ikaw!
3: Buhay!
2: Sige talag mo.
3: Agay.
2: Pailain.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Kakibot, otso na?
5: Descuido, kakibot.
4: O si descuido?
5: Napusilan me. Okay.
4: Osa? Kinsa? Kinsa ang nakapusil ka ninyo? Mga pulis ba?
5: Dili.
4: Uy, kan mo? Kinsa man?
5: Si Abel.
4: Otso na? Si Abel?
5: Si Abel, imong suon.
4: Unsa?
5: Hindi po ang mga pulis na gibot. Babait.
4: Oh, shit! Si Abel! Abel! Abel! Akong igsoon! No! Dili!

0: Hello, Inting. Asa mo? Nangita si Sir Mangkaw.
1: Happy birthday, Balay!
0: Ha? Kaman?
1: Oh, among ikanyang restaurant, gitulis! Huwag na-appeal mo!
0: Taga mo! Unya ang sabi na itapo?
1: Porte, di malasa!
0: Autoral, di malas! Git mo kay biktim maman mo!
1: Dili kami di malas!
0: Ha? Kisa di malas?
1: Ang mga tulisan!
0: Unsa?
1: Nasik! Nasikom di maapil!
0: Day! Asa ko to'o?
1: Oh, lagi! Di ba kami ito? I-open ako kay Nabuta Tagaya!
0: Kisa Tagaya, oy!
1: Si Don Rafael!
0: Unsa? Unsa?

0: Salamat, Chef. Salamat. Intaw, dinadakpan ninyo ang mga tulisan.
1: Dili kamay ang nakadakob kanila.
0: Oh, kinsama niya eh, Chef.
1: Kana. Kana si Abel.
0: Si Abel? Tinood ba ka na, sir?
1: Yes, si Abel. Siya ang nakadakob ng duha katulisan.
0: Oh.
2: Darling?
0: Darling, Morgan.
2: Kinsama nakadakob?
0: Oh.
1: Si Abel, ma'am.

0: Inting, salamat. Salamat sa pagdakop ninyo sa duhat katulisan.
1: Dili ako yung nakadakop, sir. Si Bay Abel?
0: Abel? Salamat. Salamat na nadakpan ninyo mga tulisan. Kay kuwa pa. May lampos unta sila. Ay.
2: Bye, Inting. Biyatra ka.
1: Bye.
3: Uy, batasan! Huwa katag na, darling! Abel! Abel!
0: Wa siya muling eh.
3: Buset siya! Wa siya batasan!
1: Ah, sir, nilikay lang sa Abel. Taon kayo pa, sipasagin lang sa di mo nga sakop sa mga tulisan!
0: Inting!

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man!
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pangali G-Defense na ako,
2: Actimed! Actipit!
1: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
2: Actimed! Actipit!
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Ato na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: Meron available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: kayo. Mao nga linyo kay Bingiton niya ka.
1: Nay, nagkisa na si Ma'am Denise o si Piolo, Nay!
0: Kita, gani ko.
1: Manaog ko, manaog ko.
0: Ay!
1: Dili ko palabot ini. Ngano nagkiss na sila, Nay? Ato na ko sila, Nay!
0: Ano niya, mag-unsa ka man dito?
1: Mo-appel ko nila!
0: Ay, nayabag mo ni bata, ah. O siya may pagtuo ni mo, anak, party kay mo appeal ka? Pagpuyo!
1: Ay, Nay! Ay, kansin ako, ininay! Kansin ako, kayo ako maka-appeal o kiss! Ingon pa bitaw ko ganina, pag-abot na ko, mo greet ko, kakiss unta ko ni Piolo Anto! Kauna pa unta ko! Nay, bibuhiin
0: ko pa! Pagpuyo lagi!
2: Oosto na. Dili na ko intention nga sa imong lips mo kiss. Kalit ka malang kung milingi, Oga.
3: Thank you.
2: Oh. Kalimti to. Tana. Muna na kong sakay.
4: Kalungoy siya nga, Bill. Huwag siya masuko nga. Kiyag ka na ko siya. Yes! Best birthday ever!
0: Apo! Diray na!
4: Nananay!
2: Mayong buntag nang.
0: Ay, mayong buntag sad, ma'am. Ali na, ma'am, sakay na. Oy, Clover, si Ma'am Denise, oh.
5: Good morning, ma'am.
0: Nga nung murag kontra gusto man na.
1: Ang ang kiss man siya ni Piolo.
0: Suko de ka.
1: Ang ang wamang ko.
0: Amay noon.
1: Nay.
0: Sakay na, ma'am. Sakay na.
1: Huwat pag yun ni Piolo. Maukyabs ni maestra ha, ay. Awayan ko baka is yan, no?
6: Ma'am. Sakay na, ma'am.
2: Salamat.
1: Muting naghuwat kay pakupot pati ay sa pukton. Ah, makasaka. Murchok, baldado.
2: Dini lang ko.
6: Dini lang ko sa kinadaplinan.
1: Bailo ta!
0: Ay, na pagbarog-barog kay mo, larga na. Larga na, mihoy!
2: May natuog malagi. Nag-coop sa bangko ni sakinan.
0: Si Potensyano na.
2: May uban eh siya.
0: Ay! Ay! Hinay lang yung taon, Mihoy, ay!
7: Masalo ako si Nick. Awa ko makapantay si Baong Gay.
6: Ma'am, tapad ako, ma'am. Araw na makuptan ka.
2: Oh. Ay!
1: Oh! Kaduling nakabira ni Piolo ni Mama. Ikuptan niya kinisahawak o daling gidikit niya. Kita ko at tunay.
0: Ay, kahiman tayo, badi mo, ay. Matuog pa ka diha. Piyong.
1: Nay, ato ko nilapi. Ato ko pikas tumoy sa sakyanan.
0: Pagpuyo.
1: Nanay, uy! Ay!
6: Agay!
1: Hala! Nahuog si Potensyano!
6: Okay na ka, Brad?
8: Nahuog ko! Saan mag-okay na? Yabag!
1: Hala! Okay na ka? Aw, noon. Okay na na. Kaya di man sa kisabol ang imong lips.
8: Sabay!
6: Sabukan.
8: Mangunay naman yung ganako, Clover! Kung saan man, ha? Ganun na rin tayong larga.
1: Di pa dugay, oy. Kunuha pa ka mahog. Hog diya sa sahog. Di na tayo makabantay. May lang nahog ka niya, oy. Ano mo, bangon ka? Kaya nagdikit tayo numidiri ang nanay, oh. Kaya nagbuyod mo ka niya. Ganun naghigda. Wala yung space, kaya nakupar man ni mo.
0: Dili ka ganahan makiktupan na ako, Clover.
1: Ay, ganahan ay, uy. Ganahan! Ay, good night!
0: Lagi!
8: Asan ka paingon, Mihoy?
7: Pumitsyano, sir. Saan mo na nung pumitsyano? May dito, lapas ang angin, mapalahit.
8: Pumitsya?
7: Oo.
8: Oh. Kalayo, ato? Tugay mo na tamabot ni day?
1: Ano, may upan mo sa karig lang? May turman day ka?
8: Buwag ka! Baako na sa kanan!
0: Ay! Giabangan man ni Mihoy alang rong adlawa. Mao nga dili ka makabuot kung asa may paingon.
7: Maugyo, sir. Mas maayo pa matuog na niya balik. Kailayo pa ngayon kung pupinsya. Ginaktuog na niya.

0: Oh, nagduka ka man ka, ha, Clover. Wa man lagi ka matro. Nama akong duka, nay.
1: Wa ba oray nga nagparo-paro ka naman gani, diha?
0: Piyong na diha? Hindi ko. Kaya ba sigun sa nasa ibuhato na na nila diha, samtang toko.
1: Magun, sabi din na sila nga ni amat sa sakyanan.
0: Buta kayo ba? Bas hindi ayaw. Awa! Awa lagi yun!
2: Iyan mo kung gipasandik sa imong abaga?
3: Sa iyo pag-ayo. O ngayon pa nga itong biyahe. Katulong na sa balik. Panagsara kayo ka magkapahuway, ma'am.
2: Pero...
3: akong adlaw karon dali ba? Makahimo ko sa akong gusto nga buhaton matod pa nimo. O gusto na ko nga diha ka matuog sa akong abaga.
2: Bahala ka. Imo ning gusto, ha?
3: Sobra pas gusto.
2: Iyak mo giyak pa yan sa iyong bigas kamot. Huwag ang bigas din kamot niya. Iyak giyak mo sa kong pahingon sa kong Piyolo. Oo, ha.
3: Katug na. Ako'y bahala na yun.

0: tayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Sarong maayon ng tauhan na ay nalagatapa ni Dennis. Pasuya patingali ko ini niya. Jesus, nag-agpay pa. Ninasigi pag napukaw sa uli Dennis. Hindi maayo. Angin ang ako may buhat ata. Pasikat na tingali ng tauhan na. Hindi mo ito kasambot eh. Ipiyong ninoon. Oh, iyan na nung gibutong iyang uro sa uni, ma'am. Kapisit yung tuhan na, eh. Ako lagi ang iyong buhat, ha?
3: Karat na tutunlan ni mo potensya, no? Nga nagsigil ka magpagigham, di ha?
4: Nang, karatsang mata na ko nang. May wa mo yun niya sa nakita, God.
3: Piyong! Huwang karas pa huway. Tuod, nganong din yung kamanday matuog sa sakinan kagabi eh, matun pang mihoy. Gimingawal ka sa inyo nga dito ka mas garahe gabi eh.
4: Ha? Oo, lang. Mingaw manggod nga, wa na si Lolo ba, og? Og lang subay sa ko sa kita na ko sa garahe.
3: Kanda. Pagkita'y angay ni mong buhatong to. Tarungon ni mong daang ni gusto makabilin pang lulo ni mo.
2: Sama pa lang unta kumani ko gabi dito sa bayay. Sus, imposible kayong mag-listen na kung katugin sa sakin ng gabi. Grabe kung daag ganun, paingon sa grahe diyang din kalit kami abli ang kwarto ni Lulo bisa na akong gisirado. Ay! Kaya ba't akako ni Lulo sa akong gibuhat niya? Ha? Medyo kagibuta ni Lulo ang iyang kwarta. Okay na lang ko halos ang tibok suok siyang lawak gabi. Pero wadyo na ko makita ang batangahan na niya sa kwarta. Hangto na lang nga. Ngayonog sa nabati na ako ang tingog ni Lulo. O kunya, kalit na may abli ang putahan. O kunya, kalit ko sa nga nabunda.
4: Dili potensyano ka.
2: Dili. Una-huna lang na nimo. Nalimot akang sira. O nihuyip ang hangin, mga nga kalit o sab nga nalamba.
5: Apos!
4: Ayaw!
6: Potensyano, ay! Nayabag na ka! Kalit mo lang ugal yung singgit! Imbis pa iyon ang takuha at tumakatag pilaw!
7: May nahitabo ka di mo, Potensyano?
4: Wa kita!
7: Saan sa man?
4: Ha?
7: Kita kag-abat?
4: Ha?
2: Sino ba? Kanjang mitupad ako din sa sakinan.
7: Nawa na, resulta na na!
4: Usa! Resulta sa unsa nga lumer, ha? Tarong, ab!
7: Tarong, anak! Resulta na nasway tukpan ni mo! O katuog, oy! Nagdamgo na ka nagmata!
4: Pwede na!
7: Pwede, good! Kinahimo man ni mo! Katuog, balik, oy! Lasing ko pa, oh! Sa'yo pa kaayo! Ngitikit pa! Igusang maabutas atong paingnan! Kinang hayag na! Mga pila ka oras ang atong biyahion pa ron, Noy Mihoy?
8: Pagday!
7: Unsa? Hala, layo agod!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ako si Lady Nintamay Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Tunay, natural, at original. It's a belly-

Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
1: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
8: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Ulohan sa ato mga balita, mga kasama, magnitude 3.9 nga linog ni Tayog sa Sagbayan, Bohol, alas 11:21 karong buntag. Cebu City Mayor Nestor Archival mopasusi sa tulog ka mga tinubdan sa tubig sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Kapilo sa kagatos ka mga pulis sa Central Visayas na promote sa ilang mga ranggo. Mga kato mga headlines.
8: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
14: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
15: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
14: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla.

0: Agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa life extension vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion, ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN. Nationwide.
1: At oras alas 12:46 sa kahapon, aliw na ta sa DYHP Answer to Win promo, mga kasama. Ito pangunta na karon, bilang man ito ka magnitude nga linog nga nitayog sa Sagbayan, Bohol, alas 11:29 karong buntag. O alas 11:21 karong buntag. Bilang man ito ka magnitude, mga kasama. Ligo nga linog diya sa Sagbayan, Bohol. Kaganin ang buntag. Tubag sa inyohang nahanahuna-hunaan nga answer, pilagi sa pag-type ni Ana sa comment section sa itong DYHP Metro Rotsada, o i-follow kini Mechanics. Like or follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page, kaya doon ay blue check kung akilid sa apelyido mo na authentic, mo na legitimate nga Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Bila ka magnitude ha, ang linog sa Sagbayan, Bohol, alas 11:21 karong buntag. Kasama, araw doon ang may chance makadaog og 200 pesos GCash.
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basic ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products
9: Sunod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat. Apil na. O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Oras sa DYHP, alas 12.52 sa kaudtuhon. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, mukabat sa kapin usa ka gatos ka mga pulis ang na-promote sa ilang tagatagsa ka mga ranggo. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
11: DYHP, Tatak, RMN, Report!
12: Kasama kayo na mabot nga to sa Sintonis Radio ka mga disturbing police personnel sa Police Regional Office 7 ang hingpit na nga may asumerte na hanga taas nga responsibilidad. Paman sila na promote nga to sa ilahang tagtatagsa ka mga ranggo. Ipahigayan kagahapang adlaw ang ganungan nga o taking nga tuning o sining sa ranks sa mga bagong mga na-promote na mga police personnel dito sa campus sa Serios Femia Senior sa Dalan da Osmeña Boulevard ng ato nga Sunod Kasumpo. Ang ceremony, kipahikayon kini, diha sa gitambungan kini, ni Police Regional General, isa ka ni Pete Zanan, ang Deputy Regional Director for Administration sa Police Regional Office 7. Sa Sintonis Rini, ka mga na-promote ng mga police personnel, Benzing Gunini, ang gigan sa police captain o na-promote ka to sa pagka-police major. 11 ka mga police lieutenant na na-promote ganito sa mga pagka-police captain, napunod ka police executive master sergeant na na-promote ganito sa police lieutenant, duha ka police chief master sergeant na na-promote ganito sa pagka-police executive master sergeant, 7 ka mga police senior master sergeant na na-promote ganito sa pagka-police chief master sergeant, 8 ka police master sergeant na na-promote ganito sa pagka-police senior master sergeant, 11 ka police staff sergeant na na-promote ganito sa pagka-police master sergeant, 20 ka police corporal nga na-promote ganito sa pagka-staff sergeant. 25 ka mga patrolman nga na-promote usab ganito sa pagka-police corporal. Si Pete Zanan, ang Deputy Regional Director for Administration, nihatag siya gaminsahe o nibutyag nga ang bagong rango nga inahangihoptan karon, naghatag kinig taas nga responsibilidad, kinahanglan kinaila kininya ampingan. Kining mao nga mga bag-ong nga mga na-promote nga mga personnel, inistino kini og lahi na pod nga assignment human sa ilang naangkon nga promotion. Kasama mo sa Police Regional Office 7, yung Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tatak, RMN.
13: Radyo Mo Nationwide.
14: Brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
15: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
17: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
17: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Oras sa DYHP, alas 12:56 na sa kautuhan mga kasama. Samtang sa lugang pambalita, nadawat na sa Senado ang tax record nila ni Vice Presidente Sara Duterte o kapikas nini nga si Attorney Man Scarpio. Ikataho nga giaprubahan ni Senate o ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang paggawa sa tax record sa maong magtiayon. Samtang gidayig usab sa prosecution ang performance ni Prosecutor o Manila 3rd District Representative Jewel Chua sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon. Dumala kang lead prosecutor o Batangas sa 2nd District Representative Jerby Luestro nga 11 out of 10 ang iyang grado alang sa prosecutional stint ni Chua. Mato ni Luestro, bisan pa man kini ang unang higayon nga naghimo si Chua o direct examination alang sa habig sa prosecution. Walang puson o maayo ang dagan sa direct examination. Testigo alang sa prosecution sila si Canhilan Back of the Philippines Show Boulevard, Branch Department Manager Violeta Constantino o Canhilan Bank DepEd Branch Manager Ninita Camposano. Sentro sa hearing ang Article 1 sa impeachment complaint nga naglakip sa giingong sayop na paggamit sa confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte. Atong oras, 3 minuto sa di ba mag-alauna sa kahaponon mga kasama, ikaw ba takaroon alang sa paghatag na itong dugang giya, alang sa paghatag na itong dugang tips sa maayong paglawas mga kasama, labi na kung atong hisugutan ang diabetes. So, ikaw ba karon exclusive distributor sa Life Extension Foundation mga kasama, Mr. Jonathan Granada. Sir Jonathan, maayong unto, welcome sa DYHP.
22: Magandang hapon po sa inyo and magandang hapon din po sa lahat po ng mga listeners ng DYHP sa Cebu City and sa buong Cebu Province po.
1: Yes, Sir Jonathan, salamat no, sa pagkakataon na nakasama ka namin dito sa program. Sir Jonathan, gaano po ba makakatulong ang Life Extension Vitamin D3 lalo na sa mga merong type 2 diabetes or may mga diabetes, sir?
22: Yes, Ma'am Aida, paulit-ulit po natin ine-explain through sa Black Time program po natin yung kahalagahan ng daily supplementation ng Life Extension Vitamin D3 sa type 2 diabetes and sa prevention po ng komplikasyon na dala ng type 2 diabetes. Una po, ini-improve po ng Life Extension Vitamin D3 yung insulin sensitivity kasi karamihan sa mga type 2 diabetic patients, Ma'am Aida, sufficient naman yung production ng insulin sa beta cells sa pancreas. Yung problem lang, yung insulin po ay hindi sensitive enough to manage yung sugar o yung glucose na nandyan sa dugo po natin. So yung tendency, pag hindi sensitive yung insulin, yung glucose hindi po ma-absorb ng cells po natin para magamit for energy production. So yung result, tumataas lalo yung sugar po natin. At parang walang silbi yung insulin. So pag tayo po ay daily o regular na gumagamit ng Life Extension Vitamin D3, tinutulungan niya po yung pag-improve ng insulin sensitivity para yung insulin ay gumagawa talaga ng kanilang primary role or function, which is to improve yung proper sugar metabolism. And pangalawang bagay na ginagawa ni Life Extension Vitamin D3, bakit highly recommended po ito sa mga type 2 diabetic patients, ay yung paglaban po sa insulin resistance. So, parang insulin sensitivity din. So, nilalabanan ng vitamin D3 yung insulin resistance o yung mga insulin na hindi parang nag-oppose doon sa kaniyang primary role din, which is to drive through yung sugar sa ating cells. So, yun, nilalabanan ng vitamin D3 yung insulin resistance para mas maganda yung pag-manage ng sugar natin
1: so, sir, don't...
22: gamit yung sensitive na insulin.
1: Uh-huh. So, kahit ba may mga continuous na medication or iniinom dahil sa diabetes, ay safe pa rin na mag-inom or inumin ang life extension vitamin D3?
22: Yes po, Ma'am Aida. Yun po yung maganda sa life extension vitamin D3 kasi binibigay po ito ng ating mga medical doctors sa ating mga pasyenteng merong maintenance medication for their type 2 diabetes. In fact, parang nag-improve po siya ng efficiency ng pag-control ng sugar kahit na meron po silang ginagamit ng mga maintenance medication. So, tinutulungan po ng vitamin D3 para mas magiging efficient yung ginagawa pong pag-control ng blood sugar ng kanilang mga maintenance medication for type 2 diabetes. That's why we are confident to recommend po ito sa ating mga kababayang nakikinig na merong ginagamit na maintenance medication, yung paggamit po natin also ng vitamin D3 ng life extension. So yung gagawin lang po natin, Ma'am Aida, i-take lang po natin yung life extension vitamin D3 pagkatapos natin kumain. So 2 to 3 soft gels daily sa may mga type 2 diabetes na talaga ng mga pasyente.
1: Mm-hmm. So kung ganun, Sir Jonathan, ilang life soft gel kaya ang iinumin in a day para sa mga diabetic patients?
22: Yes, gaya po sa sinabi po natin earlier po, Ma'am Aida, so 2 to 3 soft gels daily or 2,000 to 3,000 IU is already an ideal dosage po ng life extension vitamin D3 for those na merong type 2 diabetes. Mm-hmm. At inumin po natin dapat na may laman yung tiyan para mas madali yung absorption ng vitamin D. Mas madali po natin makita or ma-feel or mas madali mag-increase yung vitamin D blood level po natin.
1: Oh.
22: And another thing po pala na ginagamit or ginagawa ni life extension vitamin D3, why is it very essential po ito sa type 2 diabetes prevention and protection? Kasi ini-improve po ng vitamin D3 yung production ng insulin sa beta cells po natin. Kasi yung insulin gene po, ina-activate po ng vitamin D3 sa beta cells po natin. That's why yung tendency, yung beta cells po natin are prone to produce yung additional insulin po for proper sugar metabolism po.
1: Uh-huh.
22: And marami pa pong ginagawa yung reduction po ng pro-inflammatory proteins or mga inflammatory molecules po sa katawan po natin. So, nire-reduce din po yan ng vitamin D3 para ma-reduce din yung vascular inflammation. And syempre, yung mga diabetic patients kasi, Ma'am Aida, karamihan sa kanila ay nagkakaroon sila ng komplikasyon kasi pag diabetic ka, pag hindi mo yan makontrol, eventually magkakaroon ka ng cardiovascular related issues. O idadamage na yung ating mga blood vessels, yung ating coronary arteries. That's why yung mga diabetic patients are mataas yung chance na sila po ay magkakaroon ng heart attack and stroke. It's because of the complication na ginawa ng diabetes sa ating ng sugar sa ating katawan. So, yun po ay mapiprevent po natin, mga kaibigan, pag tayo po ay regular na gumagamit po ng life extension vitamin D3 po.
1: Mm-hmm. So, maliban sa may diabetes, Sir Jonathan, may marami po na mga nagsasabi at saka mga testimonies na nakakatulong din ang life extension vitamin D3 sa mga nagkaroon ng mga inflammation or joint problems, Sir Jonathan.
22: Yes, yun po, Ma'am. Actually, sa mga nakikinig po sa atin ngayon na meron pong mga iniindang mga sakit, like yung mga pain, any kind of pain sa different parts ng katawan po nila, yun po ay isang signalis po ng vitamin D deficiency. So yung recommendation po natin, if you take life extension vitamin D3, yung dosage po kahit 2 to 3 soft gels daily, makikita po natin or mafe-feel po natin yung positive result right after few days of taking life extension vitamin D3. Kasi nire-reduce po ng vitamin D3 once again yung mga pro-inflammatory proteins doon sa dugo po natin para hindi po tayo prone to having developed those pains na mararamdaman po natin sa tuhod, sa likod, sa any parts ng katawan po natin.
1: Uh-huh.
22: So yan po ay safe. Yan po ay practical, napaka practical. It's because very affordable yung Life Extension Vitamin D3. Sa 11 pesos per soft gel, we can take it like 2 to 3 times a day na po. And yan po ay guaranteed yung result to reduce yung inflammatory markers po sa ating katawan.
1: Oh, Sir Jonathan, maliban sa mga guidance, mas mainam na magpa-consulta or mag-check up sa mga Life Extension Vitamin D3 clinics na libre, walang bayad, at talagang ma-feel experience nila yung mga medical doctors na quality ang pag-check up sa kanila.
22: Yes, Ma'am Aida, yun po yung isa sa mga kinakampanya po natin, yung pagpapa-check up regularly. That's why meron po tayong Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City. Nandito lang po tayo sa Cebu Doctors Building, sa gilid po ng Cebu Gospel Church. And we are open from Monday to Saturday. And meron po tayong branch po sa Consolacion City, dyan po sa tapat ng Jollibee Consolacion. So dito sa Life Extension, mga kaibigan, yung commitment po natin sa lahat po nating mga pasyente ay quality and patient-centered medical check-up or consultation po. And yung practice po natin dito, mga kaibigan, is integrative medicine. So, ibig sabihin, more po tayo dito sa mga nutritional medicine or nutritional products, at kinukombine po natin itong mga nutritional products po natin sa mga conventional or pharma products na ginagamit na po ng ating mga medical doctors. Mm-hmm. At yung ating mga nutritional products naman po, Maida, we guarantee and we promise po sa lahat po nating mga pasyente na these products are validated by science, yung formulation po. And yung source po natin, exclusive lang po na nanggagaling po sa mga reputable and reliable companies abroad. Like we are the exclusive partner po ng Life Extension Foundation sa US. And we also have a partnership with Extend Life Company sa New Zealand, sa Europe. At mga companies lang talaga na merong pangalan talaga sa industry of health and wellness. So yun po yung commitment po natin, and maririnig naman po siguro nila yung mga napakaraming testimonies na po na pina-air po natin sa paggamit po ng isa sa mga flagship products po natin, yung Life Extension Vitamin D3. Kasi marami pong products sa market, marami pong testimony, yung mga celebrity pa nga yung iba, pero hindi naman sila gumagamit ng products na in-endorse po nila. Pero dito po sa Life Extension Vitamin D3, we are very sure po, mga kaibigan, na yung lahat ng mga testimony na nagsishare po sa paggamit po ng Life Extension Vitamin D3 ay users po talaga ng Life Extension Vitamin D3 at mga products po ni Life Extension. So that's why we invite again yung ating mga kababayan na kikinig to visit po yung Life Extension Clinic dito po sa Cebu Doctors Building, dito po sa Osmeña Boulevard. Open po tayo from Monday to Saturday. And we recommend and we campaign yung daily supplementation po ng the number one vitamin D3 brand and the number one flagship product po natin dito, yung Life Extension Vitamin D3 para sa lahat po.
1: Mr. Jonathan Guerrero, maraming salamat po sa oras at pagkakataon na ito na ma-share natin yung mga tips para sa magandang kalusugan. Magandang hapon.
22: Thank you so much, Ma'am Aida. Magandang hapon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners. And once again, don't forget to take your daily dose of Life Extension Vitamin D3 for prevention and for overall health protection po natin.
1: Maraming salamat.
0: TYHP Abroad Ngayon.
2: Kining balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, milusad ang Russia og misal ngadto sa Kiev, ugubang syudad sa Ukraine. Gipaybaw kini sa Ukrainian Air Force. Pipila ka oras, sumani pa sidaan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nga nangandam ang Moscow, gilagway niya massive attack. Sayo ni ini si Zelensky, nagigtagbo ang US President Donald Trump sa White House ug nihangyo pag-atake kanila og dugang air defense systems aron makatabang pag-atbang sa mga pagpangatake sa Russia subay sa pagsamot pa sa tensyon tali sa duha ka mga nasod. Kasama mo sa abroad ngayon ginayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Kanto mong balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipaninor mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, said panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
1: Nationwide. DYHP Answer to Win promo makasama kasi atong winner karon suwerte nga napilian. May binaka di follow sa atong mechanics so nakasakto sa tubag. Pila man ka magnitude ang igo nga linog sa Tagbayan Bohol. May epicenter. Ato bag 3.9, magnitude 3.9. Congratulations nga to ni Okaba Hanamay Mangmang. Okaba Hanamay Mangmang, congratulations. Naka-like, follow DYHP Arimens Ibo Facebook page. Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo, og ni-share sad sa atong program karon sa Metro Ratsada. Congratulations, i-message imong pangalan, inuman ang GCash number para sa imuhang premyo nga 200 pesos GCash. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homestilio, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, transmitter side, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Salamat sa pagkaminaw mga kasama at tangi ang mga balita sa kahaponon. News update, alas 5 sa kahapon, ningon man straight to the point, evening edition ng kasamang Benji Tanghian, alang sa lunga pa natong papremyo sa DYHP Answer to Win promo. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Ini ang akong suliran, musunod na.
21: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
23: Kini ang akong suliran.
24: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
23: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
25: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
1: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
1: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
4: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas imo sugar. Murag presyos mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
11: Ako nga sa awan, ay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ng panyawan capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
10: Ang said panyawan plus mangustin. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
11: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
13: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertig yung indota.
12: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
16: Pilang kilo sa karne?
17: 500.
16: Hulo.
17: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
18: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Mama Mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
18: O, nanggamit na po, Ma'am. Ang likas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
17: Dili hapdos.
18: Okay na kayo, good ma'am.
17: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
18: Wala po, ma'am.
19: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
17: The wonderful supplement.
10: Biotrof Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biotrof Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biotrof Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Biotrof Herbal Capsule.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
0: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Taspang imo blood sugar.
8: Ato na kamay diabetes.
7: Mag DTX 500 ka.
8: Ang DTX 500.
7: Ato na kini anti-diabetic properties.
8: Sama sa
7: Charantine.
8: Nagkapo mo buo sa glucose.
7: Visine.
8: Controls blood sugar.
7: O polypeptide.
8: Nagparehong epekto sa insulin.
7: DTX 500.
8: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Sa pinakabulga patigay sa yunggan.
7: DTX 500.
9: Kung si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Marco DTX 500 kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500
10: 2 kakapsul buntag sa gabi
9: after 3 weeks lang
10: 100 na lang ang sugar
9: fictive wujud kayo yung DTX 500
7: DTX 500
6: pumali sa mga butika.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
12: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Monica, 29 anyos, taga Gabi, Cordova, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gitrabahuan nga gusto na gyud kayo kumupahawa sa maong kumpanya. Pero gipungan ko sa among manager aron inyong hisabtan ingon ni ini ang mga panghita po.
1: Okay, so qualified man ka sa maong posisyon.
0: Salamat, sir.
1: And now you are hired.
0: Thank you, sir.

0: Ikaw din bago na mong kauban?
1: Oh, sir.
0: Ah, lulay di ako ngan.
1: Oh.
0: Pagbantay-bantay din niya. Kay taghan ra ba kay mga bully din sa atong trabahuan.
1: Ha?
0: Pero kay bago pumangka, paubos lang. Ayaw lang sukol.
1: Oh.

0: Tuwas sa regular mong trabaho?
1: Oh, hello, sir. Daghan para ba kay ko gitiwas na trabaho o kinahanglan nga mahumanin ako, sir?
0: Daghan na istorya ni mo, eh. Yan ako pang reklamo. Kibag mo pa lang ka din, eh.

Lain na tinat ng luloy na ako eh. Ano mga to siya? Ano mga ragbugat mga kayang buot di rin ako? Usahay, okay ra kayo siyang ika-istorya. Pero kasagaran, bulihon ko niya. Sa mga problema niya.

0: Sabah, pero kada seluloy adik tak unika.
1: Unsa?
0: Lagi. Mau bitung ha. Pirmina magpagangkot. Nya, tadi kim suko. Sipo kayo. Mudi kay ba? Hapit jala magpatay og kaoban og dinhi kay hapit jala uga ba?
1: Unsa?
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
13: TTX 500!
15: Mapali sa mga butika.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusuko.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
15: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugan,
17: Emil, and Vince of DBTK.
0: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
3: Drink responsibly.
4: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, yan ba sa rangani?
3: Living Testimonies.
6: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
7: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
7: Ining panyawan coffee. Kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Set Living Testimonies.
4: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
3: Living Testimonies.
10: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay. Pwede
13: na makakas.
12: So ano ka, no? Binta na ka.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney, atay, uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla na to ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.

0: Takot at sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
3: ACS! Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag. Ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod. Ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatol nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
9: Eric Ko, basa ng gani.
7: Living Testimonies.
10: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
12: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ang niya ng buwan-buwan pa premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugaw dagkong pa premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidan og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
17: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan,

siyempre lang ang role ko, mga kasama. Pagdi mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: Human ko mahibaw sa tinuod nga usa day kaadik si Luloy, dito na ko magsugod o kabalaka. Kay mahadlukit ko sa mga taong adik, ilabi na kong violente kaayo. Unya?
1: Unsa ka, kung imo nang isumbong ang imong kauban, Monica?
0: Basta maantos pa lang nako, ma. Di lang sa kumang hilapot.
1: Tingali ko mugara nagmaayot tong tawhana.
0: Ako rin bahala, ma. Ayaw kabalaka na ako. Ako rin mangitag paagi nga makabaw sa tong tawhana.
2: Na, anong pagdahom? Di ka makabaw sa Luloy, eh.
0: Ha? Huh? Nga naman?
2: Ang suod kayo sa ni George. O bisag yung sir mismo, kita siya ibuhat yan mo, di hapon ikaw may labanan, ha?
0: Ha? Huh? Mauba?

0: Saan mo nagtrabaho ni Mama Nika?
1: Ha? Nga naman dahil, sir.
0: Ikaw ko na mo'y nag-alig-alig nga mo'y mutiwas sa iyang trabaho. Pero naon sa mani? Puro mani palpak.
1: Sir, di gina tinood, sir. Huwag ko kahibawa
0: na yung... Ay, pangatarungan!
1: Sir George!

Wa nagit ko makauyon din ida. Gusto na lang kong muundang. Di nagyud masabot ang mga batasan sa mga tao din hi. Di nagyud na ako maagwanta.

0: niya? Magpadayon gihapon ka?
1: Oma, wa man ko'y choice.
0: Pero dili man gud makaayon nimo. Ikaw mo ay makaluluoy. Unsa pa kahilaing buhaton atong adik, no?
1: Kana mo ipangitaan akong paagi, ma. Kung dili man ko papawaon ni Sir George, kinahanggang nga masakpan si Loloy nga adik siya. Ang problema lang yun kayo ako ebidensya.
0: Monica!
1: Hangtod karon, nagtrabaho paghihapon ko sa maong kumpanya. Ako na lang unang giantos kay di man ko tugutan sa akong manager. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, grabe mang haras ang adik na ako nga kauban. Bago pagani ko sa maong kumpanya, gusto na ko siyang ikiha aron dili na magsamok-samok na ako. Kumang ko ebidensya nga musuyop siya, maong nakahuna-una ko nga ikiha lang na ako siya og harassment. Bugat ba na nga kaso? Ikaduhang pangutana, mahadlok na kong musumbong sa HR o sa manager kaya nahibaw ko nga suod kaayo sila ni Luloy. Gusto unta na ko nga i-surprise drug test ng mga trabahante aron masakpan si Luloy. Asa man ko pwedeng mo request, Ana, nga empleyado raman ko? Ikatulong pangutana, bisan og nahibaw ang manager kung unsay gibuhat ni Luloy na ko, wala di siya'y aksyon, maong gusto na kay kumuundang. Makasuhan ba ko og breach of contract? Bisan og valid ang akong reason? Ikaw pa tugtapusan. Gipugnan ko sa akong manager na muundang nako kay dili ko nudali ang pagpangitag laing ikapuli. Mahimo ba di ang pugnan sa manager mga empleyado nga gusto nang muundang? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Monica.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog inyong mapaminaw karong adlawa. Ako today, ang muhatag og tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Busa, unsa pa man ang inyong gihuwat, ipadala na dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran, Official Right Writer's Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klasing-klasing pamaagi yun na guys, kung saan yung pagpadala ang inyong suwat, nalami gamay hangyo, please, adto lang yun ipadala sa kiniyang akong suliran, Official Writer's Page, or sa atong email address sa inyong mga pangutana, kay di man ko makatubag ano inyong mga pangutana, nga isend ninyo sa ako ang Facebook account, nga Elaine Tantengco Bathan. Ang mga magpag-greet, nga muhatag sa inyong mga heartwarming messages, salamat kaayo, kana, ako nang basahon. Pero di dun may katubag, ana, kung mga suliran ang inyong ipada, adto lang ipada sa kini ang akong suliran, Official Writer's Page. Kinsa itong magpag-greet, please, i-PM lang ko, I will try to read your messages. Thank you kayo sa mga nag-like o nag-follow na ko sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook and my official Facebook page nga, Attorney Elaine Tantengco Bathan. Si Monica, 29 years old, taga Ugoy, Gabi, Cordova, Cebu. No? Kumusta man ang mga taga Gabi, Cordova? Kusog kaayo, grabe kaayo, gauros-uros ang tabang nga gihatag ni Inday Daphne Lagon, ato ang board member. Ato ang congresswoman ug sa iyang anak nga si Lawrence Lagon, no? Ug ni Patrick Lagon, ato ang kunsihal, ug ni Congressman Sunny Lagon sa ako Bisaya, dinha sa Cordova, kauban ni Mayor Didoy Suwa, no? And greetings also to Attorney Marvin Panyares. Hello, no, ang iyang administrator dinha sa Cordova ug sa tanang mga taga Cordova, maayong adlaw pagpaminaw. Isuwat ni si Monica kabahin sa iyahang trabakuan. Kay ganahan nagyud kaayo siyang muhawa unya. Gipugngan man ni siya sa iyahang manager, no? Unya murag bayolente ra ba kuno to? Nya murag naay substance abuse, no? Murag naay bisyong batik, no? So hangtod karon gatrabaho lang gyapon siya kay di lagi siya sugtan. Nga mo kalakalas, no? Matod pa sa iyang manager. Unang pangutana, grabe mang haras ang adik nako tungod kay bag-o pa ko sa among kumpanya. Gusto nako siyang ikiha aron dili na magsamok-samok nako. Wala man ko ebidensya nga musuyop siya. Maong nakahuna-huna ko nga ikiha lang nako siya og harassment. Bugat ba ng maong kaso? The answer is yes. Pero ang ako yung unang comment ni mo, Monica, nganong mahadlok mang kamugawas? Nga wa may makapugong ni mo Kung muundang kagtrabaho, ang imuhara 30 days notice ramana. Di man napariha sa kumpanya nga medyo stricto og procedure para mo terminate og employee. Pero kung ang empleyado or ang employee ang di na gusto nga mupadayon og trabaho, resignation letter ra gyud na inday. No, unless na akay kontratang gipirmahan kay nagipaskwela barong ka, nagmasteral ka, ni pirma kag kontrata nga duha ka tuig kang mo trabaho didto, di pa ka kagawas ka namang inana. Pero sa imo ang pagpanrabaho, di man na lisod mo gawas. Undang na resign na ayaw og agwanta kay dili sila makapugong nimo. Involuntary servitude na. Kasong kriminal tawag ana, so ayaw kaguol. Now, ang kanang iyahang pagharas ni mo, yes, pwede, no? We can do harassment if need to. Naabay sexual harassment din ha, posible sad, Safe Spaces Act, watakabaw, no? And the like, no? But ayaw pag-agwanta din ha, inday, gawas, resign, now na. Ikaduhang pangutana, mahadlok na kung musumbong sa HR o sa manager. Kay nahibaw ko nga suod kaayos sila ni Luloy. Gusto unta ko nga i-surprise drug test ang mga trabahante aron masakpan si Luloy. Asa man ko pwedeng mo request ana nga empleyado ramang ko, then maybe you can go to PDEA, no? Ay nalagpang hilabot ana diha. Gawas na lang. Ay na, bahala na sila din has imuhang kumpanya. Ug di mangay sila maminaw nimo, di sila mutuo nimo, they do not deserve you. Hawa diha, bahala na lang na sila din ha. But if you really want also, then you can go to PDEA and imong i-report and imong inon nga mag-random and surprise drug testing dito. Ikatulong pangutana, bisan og nahibaw ang manager kung unsay gibuhat ni Luloy nako, wala ra gyud siya action. Maong gusto na kaayo kumuundang, makasuhan ba ko og breach of contract? Bisan valid ang akong rason, the answer is a resounding super duper no. Dili ka makasuhan uy. Ikaw gwi biktima din ha. In fact, if you are really a victim of harassment, sexual harassment or harassment, anang imuhang kanang superior unya gisumbong nimo sa management nya wa sila gibuhat, they will also be liable. Manubag pud sila sa balaod due to their inaction, meaning nilimod lang, way action gibuhat, pwede silang makiha, pwede silang makasuhan. Ikaupat o katapusang pangutana, gipugngan ko sa akong manager nga muundang nako kay dili kuno dali ang pagpangita og lain nga ikapuli. Ila na ng problema. Ngano gong maproblema ka? Mahimo ba di ay pugngan sa manager ang mga empleyado nga gusto nang muundang? Gitubag ko na kaganina, dili. The only provision sa balaod is that muhatag sa tag 30 days notice. Okay, that is the only way nga makakita po sila og igo og saktong kapuli pod nimo. Kana, 30 days. Sila na problema, mangita og puli nimo basta kay nagpahibaw na ka. So ayaw og ka problema ana, hawa, no? Hawa gyudayon din ha. Unya, ayaw na pagduha-duha, ayaw na sila problema ha. If you want to do the random drug testing, then go ahead. But ako, you don't have to suffer sa usa ka kumpanya nga giharas ka kay katungod na nimo, no, to work in peace. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Gipalambo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP ang ilang pagduso og sistema diin milusad kini sa tulo ka payment initiatives nga naglakip sa higher value InstaPay transfers alang sa mga negosyo og direct debit facility nga gidisenyo pag-automate sa bill payments. Gilusad uban sa Philippine Payments Management Incorporated ang mga inisiyatiba nga naglakip sa direct debit PH, InstaPay cash in og InstaPay for business. Gipakita sa datos nga sukad nitong 2024 ang mga digital channel naglangkob og 57.4% sa retail payments. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa'yo ang kaagi ka ron? Mawkaning usi ka babae, gata ka, mabini dabal di oro, agad matatampur, agdaw sa'yo nga, Angel.

0: Life extension, vitamin D3.
1: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension, vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3. Narekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado, efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
0: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basi aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butiki sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
11: Usa ka simanang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150.
12: Pwede sa Actimed. Actimed man!
11: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
12: Actimed! Actimed!
11: BP support ni nanay? Vitamins ni kuya?
12: Actimed! Actimed!
11: Unya ang quality.
12: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, ginhawang Generica. This newscast is brought to you by United Home CTAB, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.

0: Ay, salamat. Humanagin yung tao ng ako klase. Nakapauli na ako.
1: Angel! Wait sa...
0: Uy! Clayden! Ikaw mo ko day na!
1: Pauli na ka?
0: Oh, Clayden.
1: Dungo na lang to be, Aaron. Dili kay laay ba?
0: Oh, sige po.
1: Jel, kadiyot sa...
0: Oh, ngayon naman.
1: Sige po magkayo. Ngayon na to mong uli,
0: Asa man ta?
1: Mag-snack sa ta. Akong libre.
0: Sige. Pero magdali lang ta ha. Kaya masuko niya si mama na ako kung madugay ko.
1: O, lagi. Iguro mo ta mga snacks, good. Di hata ay.
0: Deng, kan ani mo snacks? Uy. Nansa di ka? Sige, like, tutok na ako.
1: Ko Angel, kanang naunta ko yung sulti ni mo.
0: Unsa man?
1: Nya, di ka kamasuko.
0: Dili, like, eh. Unsa man di may sulti na ako.
1: I love you.
0: Oh, Clayden.
1: Ayaw ka suko ha. Basi magkaingon ka ba nga? Nangunay ko ni mo kay friend ba yata ka?
0: Kuan, Clayden?
1: Naibaw mong ko ba nga? Di ka musugot na ako?
0: Ha? Ngano nakaingon mong kaan na?
1: Ang-ang, tumboy ba ako? Pero sultihan talang ka, Jill. Bisag dili ko tinuod ng lalaki, pero love ta ka. Konsulto lang ko ni mo. Di tagi ka pa sakitan.
0: Clayden, onya lang ta magstoryaan na ha? Mamaulit na lang ta na.

0: ubos tabad ang imong pag-eskwela, Angel.
1: Okay naman, Ma.
2: Pagtarong bayagyot sa imong pag-eskwela, Angel, ha? Ayaw mo pagsundog ng uban. Nga bisag bata pa, naguyabuyab na.
0: Maugyod. Ang mahita po, di mahumanog eskwela kay Ma'am Dosman.
1: Ayaw mo kabalakan ako, Ma, pa. Maningkamot yun ko nga makahumanog eskwela.
3: Sakto bitaw si Mama Papa ni Mujil. Kung di ka mabantayron, kuyaw kayo eh, di ka makamag-eskwela, kayo mamabdus ka.
1: Maok yun.
3: Mo ikaw, pare na lang ka na ako. Sure magid nga, dili ka mamabdus.
1: Clayton?
3: So, hihil lang kukukot. O dili mo work ang atong relasyon. Pwede naman nga magbuwag dagot. Yun, zaman. Uyab na ha.
1: Eh, sige na lang, uy. Pero, dilita magsaba, ha? Uyab na ta, kay basig, kasapan ko ni Mama.
3: Oo, patik!

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambalgi pang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Oy, milagro nga nang limpyog maayo da. Usa ba da kay bisita?
1: Oma.
0: Usa ba na lalaki?
1: Dili maoy. Babay ma. Akong amiga.
0: Oh, nahala. Sige.
2: Maayo. May atlaw chill.
0: Ayoy, wapalibak mo. Natingali na imong bisita.
1: Den, dayon lang.
2: Tita, may atlaw dita.
0: May adlaw, sad.
1: Ma, si Clayden de ay akong amiga.
0: Uy, kagwapa kung ining bataa.
2: Salamat, tita.
0: Unsa banday na anak kay uyab?
2: Kuan, tita, kanyang...
1: Dili pa na siya mahimong mag-uyab-uyab maoy. Kay strict ang parents, ana.
0: Saktog yun ang imong gibuhatin, day. Ayaw sa yun mugsoon ang nagbutanga. Humansa mo sa inyong pag-eskwela.
2: Mugi, tita.
0: Angel, ati man na ng imong bisita, ha? Kay may antuon sa ako.
1: Sige, ma.
3: Sukoy, katawa mo kang nagtanaw na ako. Ano ka?
1: Kisa may dili magkatawanin mo. Babae, magigit kang tanawin si Mom Porma. Dapay lipstick.
3: Ako yung taong nagituyo, day. Aron dili ko mailan nga tumboy ko. Alis na, baby. Ano ba?
1: Ha?
3: Kakaksa ko ni mo. Gaming ako na kayo ni mo.
1: Angel. Clayton, hugot kayo mapapakos na ako, eh. Ang saman yung mga kipuhat, eh. Kagilupan.
3: Sabi na mo, bukod.

0: takot sa amin ko. Dili man ko malimot sa buhat ng lindan ako. Lipay kikos na hitapoy na mo. Si Clayton yung nag-message na ako. Ang tuturuan eh. Dili pa ako makatuong may nahitapoy na to. Lipay kikos sa itong gibuhat. Ako siyang replyan eh.
1: Bangutan na kag unsa imong sa ha? Naging relasyon kag tumboy.
0: Nahibaw ka, ma?
1: Naukayan akong imong cellphone. O akong nabasa inyong konvo atong clean. Nagtuo kong pure tong babae kay guwapa man kayo. Tumboy man na itong animala ka, ha?
0: Ma?
1: Nabasa na ko ang tanan ninyong chat. Nahilabtan na di ka itong tumboy, ha?
0: Ay! Ay!

0: Jill. Dili ka maluoy na ko, Jill.
1: Naluoy man ko ni mo, Ten.
0: Nang ano imo makubuwagan?
1: Kinahanglan magod lang ako mamili. Kay ko dili ikabuwagan. Maunda ko makumamas pag-eskwela.
0: Sakit tayo ni Jill, oy.
1: Then parehas nang gisakitan. Kinadutlan sad ko ni mo. Pero kinahanglan nga magbuwag ta.
0: Angel.

Parehas may kisakitan si Clayden. Kaya nadutlan na mi sa usag-usa. Pero, kinahanglan kong mabuhi niya. Para sa akong kaugmaon. Dinhi na lang ko to. Og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

Ang mong kaagi gibuhatan na doa sa radyo ni Ricky Borsuelo Gading. Ugubos sa direksyon ni Priscila Recanaz. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa mapanaw. Sa inyong nagkalainlaing kaagis sa kinabuhi, kanaglipot sa sakab. I-address na lang inining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipadala sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitor, Gaspar. Tagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang dura kinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
4: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Zed Living Testimonies.
9: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Zed Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
10: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
9: Ang Zed Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter.

0: o karong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Ipadayag na magkasiya sa iyang hingpit na giyong pagbasol.
2: Dili pa ka na paiko, misahe.
1: Magpahibaw lang ko ni mudaan. Kamamatay gidon niya siya.
2: Expected na ginang mahitap.
1: Gusto ka. Huwag kay kaaway man siya. Dakusab ang posibilidad na magkakurus gidon niya ang among masigkadalan.
2: Oh, misahe.
1: Andam ka na bang makita niya siya nga muligtas sa imong atubangan?
2: Oh, amot.
1: Kagawsab siya. Busa sa musugot kitag sa dili. Hukman sab niya siya sa eskwadro.
2: Muhangyo lang ko. Ayaw sa akong atubangan.
1: Glina.
2: Ang pinakasubo nga realidad, maong iksuon pagihapon ako siya.
1: Dili pa gini kahugot sa imong desisyon. Nga magbayad gid siya sa iyang kadautan pinagis kamatayan.
2: Magsulti lang niya kabahin, anak, Misael. Samok pa kayo nga kumuna-una.

0: sap talang sa si Inday Glade na.
1: Ambot pa ng babayaan na mai. Di man masabtan. Sudo gawas naman sa siya yung mga desisyon.
0: Dili man sabdato siya mabasol. Kung sa ilang panagkita upalik sa iyang igsuon, kalit ka ni patigpapaw ang kukma sa ilang pagkamanagsuon kaysa kasilak.
1: Papasalamato na hinoon kay Kunia. Kay, maayo kanyang pagkatiman, Mama Debbie.
0: Diha ko anang babayhanan ni Bilip kay pinangga akit ka ayo Kunia.
1: Tingali kay, wala naman siya mga ginikanan, Ma.
0: Basin. Kay ang iyang pagtagad o pag-atiman ako, sama kyun sa kaugalingon niyang inahan.

0: Hindi, Chika Ding. Makinig ko pa nga, sir, oy.
1: Ah, okay. Hindi, Chika Ding. Mituyo yung pagbalik din. Aron diha ko ni mo magpagsayod.
0: Sir, oy. About sa, on sa man yun na, oy.
1: Kinsa ang tao nga midagit ug ni among amo sa kong isuon ug gitinguha kay patyon.
0: Sorry gid kayo, sir. Kaya pa si Danay ko ni Dagli na. Nga di kay kuno ko pa sa baon bisag nga na nimo.
1: Pwes! Akong mando karong asulti ko.
0: Ayaw lang ko gusin kahigon. Mahadlok ba ako diri na? Ala, ayaw taon. Uy, maluoy ka na ako. Kuan manggod? Nakasaad ko sa ibang manggod nga tumano na ko ang iyang giingon.
1: Kinsa ka nanawag mo? Kinsa ra?
0: Si Daglina?
1: Oh, si Glina?
0: Kung patsan ko ni mo, musamo to kasuko ang imo manghud. Mukaritiman eh. Tungod kay pag-abot pa lang ni mo ganiha, aning ako pa ni Mai, nakachata kong daan niya ganiha ka. Kung saman to, bago ni nako yung tawag o di?
1: Dapak! Tumaga na!
0: Oo. Hello, Daglina?
2: Hello, mamita. Usikipuhat ang panglis diyan mo.
0: Daglina, oy. Yaman tingnan akong patsyon, dahi.

malakuto di ko ang pangista kong iksoon. Ha! Hilap tig suway si mamita inday chikading kay magpinusila yun o niya ta!

0: Nagdali kami biya sigli na niring compound sa academy sakay sa motorsiklo.
1: Uy, asa bagkati ito siya?
0: Huwag man lang gani mo respetar o pananghid.
1: Ay, ay, tigalig dinalian kay itong iyang giantong Misael.
0: Ambot lang ka, ma.

0: Mas payo nga ni Anika. Kipaabot ayo ka, Regina.
1: Gihulga ni mong patyon kini si Mamita Inday Jika din. Sige! Patya sa akong atubangan kay magpinusilay ko doon niya ta.
0: Regina.
2: Murag yung nilupad akong espiritu ganina, Regina. Sanang katiunan ko niya na yung pistola.
1: Kako kay kong utang kabubuton ani Mamita Inday Jika din. Maong hapit ko nalang palupara ang motor para makaabot lang ko din.
0: Huwag ko lang tuyo. Maulang ang magpakisayot kung si Kinsa ang nakaingon sa imong ginalatan.
1: Salamat sa imong pagtuman sa imong kisahan ako, Mamita. Nga dili gyud ka musulti ining tawana.
2: Nakahibaho ka yun, ha? Napinangga kayo tika, Deglina.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo rin ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Saw Mix Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyod ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Saw Mix Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag spray. Visit the hydrochloride plus chlorhexidine degreate is the generic name of some musical spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Set Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Set Liniment Oil.
14: Tinuod na ang Set Liniment nga Gia Plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon Gia Plusan ako siya, Set Liniment. Niuga, kasi karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
14: Eric Ko, yan basa ng gani.
12: Living Testimonies.
15: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
16: Pag-iyo na kunin mo ang pasaylo, ide-chika ding. O, sorry sa kayo, tekin na.
17: Sasanod, kung mag-inuil ganit ka, ayag din pag-iimo o dautan sa mga tao na dako kayo o nahimong tapang nako. Sama aning mamita.
16: Usman ako. Sorry yung kayo.

Shit! Palpak ang lakaw. Abin ako ang basayiran ko lagyod ang bahin sa tao o mga tao na nagkasahas kumangot. Ha! Magkalagot! Ha!

0: kanang Major Gaspar nga na-remove na sa serbisyo, Dad. Maugiday ka ng labing higpit na kaaway sa eskwadro, Daddy Mart.
1: Oo, ihali ha.
0: Kung naanak ka na siya karon sa usa ka dakong sindikato, nga sa ato pa, impluensyado day gihapon kaayo siya, Daddy.
1: Husto ka, iha. Maong magmatngon gihod niya ng tawhan na sila si Glenn ha, o gang eskwadro.
0: Daddy Mart.
1: Magkainit og magkainit pagyudoon niya ang inkwentro tali sa duha kahabig o sa unya ning mga adlawa, iha.
0: Unya? Kung simba ko sa kanila ni Miss Glenn ang misa ilang mapildiha, Daddy?
1: Hindi lang unta ka na itugot sa gayon, iha.
0: Dad!
1: Dako ang papel alang sa reporma sa kahusay og kalinaw sila si Glenn og ang eskwadro. Mao nga panalipdan lang unta sila sa Diyos.

Kanon na ikit kumubati ka pala ka para ni Misael. Love kit kayo na ako siya. Og na feel sap na ako nga parehas ming duha nga mahal na mo ang usa-usa. My God. Hinaut po nga matawad sa akong amahan ang among relasyon. Walang unta siya pagsupak ni Misael. Misael. Dilikit na ko makalimtan ng imong kibuhat na ako na itong gabi una. Bisan pag nakainom ko. Pero nahuwasan kong pinakalit na itong kibuhat ni Manako. Ngawagid na ko sukad matilaw yung pansalaing lalaki. I love you, Misael. I love you so much. Ikaw lang ang kwanilain pang akong mahalunan.

0: Kinahanglan ng magpabili ng akong kahanas sa pag-target ginamit ang pistola. Imintin ko lang yun ang akong pamulso. Aron way sipiat kun mo atake ko sa kaway.
1: Edgar!

0: Napanggit mo ba, Madam Chen?
1: Bulls ay tanang talikat. At kurabilib sa ako, darling palangka.
0: Oh, darling palangka. O kung akong ikahinagbuong akong labing higpit nga kaway, kanang General Mart Oknes, nga usa ka retiradong opisyal, o kanang eskwadro, bukuan gina ko sila sa ilang mga o.
1: Oh, sige, sige. Ikaw ka na pa, Hawaii na, ha? Relax na, ha?
0: Okay, akong darling palangga, Madam Jane.
1: Okay, tana. Ato ka na ta sa mansyon. Aron pa, Hawaii, si ikaw ba?

0: magsako ka. At tol ni ang plusyo ambot.
1: Hmm. O siya yung tuyo?
0: Siya ka na pa ibao. Nga pa siya ka na kaso a PNT patok sa imuha. Sa kamatayon sa duwan mo kanika upan polis.
1: Expected na na ako kanang mahitabo. Nga pa sakaan ko kasong kriminal. O administratiba.
0: Oh, kana.
1: Huwag ikaw mahadlo ka ng mga kasuha. Kay naa ang markang dragon. Nga mo'y akong manluluwas.
0: Ikaw karapinangka sa Madam Cheng. O ikaw karapinangka sa talayan. Ikaw na kay Bao bahin sa imo sitwasyon. Ang big boss na amin lang China. Si Master Boss Li.
1: Salamat, Madam Cheng. Uga, excited sab ko nga mahimamat sa personal ang big boss sa triad nga si Master Boss Li.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita,
5: ni pagawas ang GSIS ug nagbalor 27.29 bilyones peso sa microloans ngadto sa kapin 463,000 ka-active state workers. Pinagi sa expanded credit facility niini nga magtanyag sa mga civil servants ug alternative ngadto sa high cost informal lenders. Ang maong total nagsalamin sa loan issuances gikan nito Oktubre 2024 ubos sa Ginhawa Go program. Ang maong programa nagprotektar kini sa mga empleyados gobyerno gikan sa abusado nga mga lending processes.
4: Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of DBDK.
12: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Everybody is happy!
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May budget. So

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tansulan Marvel Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
4: Unsa man ano?
3: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
4: Oh, nga naman lo?
3: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
5: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
4: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
5: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
4: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
5: Di lagi. Taon mong kungo.
6: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
4: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
9: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
10: Karon, minus na.
9: So, wala na ngayon?
10: Ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
9: Meron po kayong sugat sa paa.
10: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa to, yad ko sa hospital. Pakuliyon ko sa doktor kay putlon magiga kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ana ang Life Extension D3 kay mubi nakakuan na ko. Oh, pag December, good December. Sit naman New Year. Daghan kayo lang hatag na ko dirig mga makaon kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabot sa 24. Okay kayong bang Life Extension, sir. Sumpayan na itong kinabuhi.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: This time check is brought to you by sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time.
13: Tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
14: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapang mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended. Sa mga eksperto, DTX 500.
16: Ako si Mario, ako si diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong uganga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
15: DTX 500. Pumali sa mga butika.
17: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako! Sirene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be extraordinary with MX3.
18: Bilang kilos karne?
19: 500.
18: Hello?
19: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All in one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spice. All-in-one salami mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na!
20: Sarap magkasama!
21: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: Bulyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
23: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Max.
22: Ah, lagi. Basig glass na ni.
23: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, asa mo? Balik mo na rin! Balik! Agok doon, babe! Balik mo! Papusin ako! Bisan usan lang ninyo! Eh! Asa? Ha? Sukol mo? Di na usong balbalay ron? Pinusilay na iuso ron kay gubot ng Pilipinas! Ha? Usa na! Balik mo na rin! Umumang ako! Ah, sige! Nasmak mo!
2: Ah! Hoy! Hoy!
1: Hoy! Sigaw po doon ito!

0: Traitor kong igagaw, ha? Hay, Spoldo!
1: Oy, kay sugod mo nangita ni Poldo din, he. Launsa ka?
0: Wala ko pausat, ha? Pero may sobra na mo!
1: Hey, unsa man ka. Hubog ka dyan, eh.
0: Ah, di ko hubog, ay! Hubog ko taon. Nasugo ko!
1: Usay, dili ka hubog, ha? Kaklaro anang namuha ang imong naong, unya, hubog kag sinultihan.
0: Malagi ko ba hubog, diha? Nasugo, lagi ko! Ha? Iyon, hindi ba ko masugo? Mura kong mahubog sa kasuko.
1: Ngano na suko, magka?
0: Kay gisugo sa itong mga siringan. Ako ang ilang ipasangin lang nga nakidnap sa batang si Ina.
1: Aw, ay dilipad ka ha ikaw. Ngano masuko, magka?
0: Okay, sabi di masuko, diha. Naging ko pa, manilang ako kural.
1: Ewa ba lagi ka babunog?
0: Oh, kaya ako masilang gibabutan.
1: Oh, may armas ka? Ha? Mamusil ka na og tao?
0: Otot, otot akong gibabuto nila. O ang katapusang nakita na kutiya ng midagan, ha? Mao ang buutan na kong igagaw. Si Poldo. Busa, pag-ausa siya, tiya. Pag-ausa siya.
1: Wa si Poldo din, he. Tuwa siyang agahon sa mga pater.
0: Ah, ha?

0: boss. Anong gitutukan mo kung nimbong sama, anak, boss? Suko ka na ko, boss?
1: Maayong yung gibuhat.
0: Oh.
1: Nga inyong gisong si Johnny sa iyang payag. O niya, unsay na hitabo.
0: Pinakog na suko ka. Nanagan mi kay nagpabuto siya sa armas.
1: Mula kong suko, pamitanaw no?
0: Oo, oh, kinilis nga man mong ilong, boss.
1: unsa to?
0: Kuan ba? Ang armas na ko nga ilang nakuha, magigamit sa kanahan sa pagpasalba?
1: Animas!
0: Huh?
1: Animas!
0: Animas?
1: Kinahanglan nga mahanaw kang tanghanan din eh. Mahanaw siya!
2: Sagde siya, Dindo.
1: Popsi! Popsi ka lang, nakabati ka sa among gipanagsultihan?
2: Oo, oh, kadi ko bungol.
1: Oo.
2: Og di, maayong nga inyong palayason ang kaliwat sungo.
1: Oh, Popsi, pero kukuan manggod ka ng daghan ng mga batang nawa, Popsi. Gibalbal ang tanan. Gikuhaan o kasing-kasing kidney.
2: Ayaw lagi pangilabotan ang kaliwat o gungo.
1: Ay.
2: Kay lisod na kung kita ang ilang balbalon.
1: Pero, Popsi, Papa, inahangang makuha ang gikan ni Johnny ang bata nga nawa.
2: Wa mo'y ebidensya, bato kang Johnny.
1: Hapit na, Popsi. Hapit na kumakabaton og ebidensya. Nga si Johnny! Si Johnny yun ang ungo nga may balbal sa mga bata ining dapita.

0: Mig, bay.
1: Bay, Jenny. May buntag niya, bay.
0: May buntag, sab.
1: Kumusta naman? May balita ng babae ni Inday?
0: Wapagit.
1: Paitan saon na lang natos pag-am-ams lulaan ni eh. Gabi pa man ang nagsikyog hilak. Nakatog na lang nagbinako.
0: Abay, may sulti ko na mo. Ah, adot sa ilawang sa kahoy magsulti na.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod og kanormal.
6: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcor.ph.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
11: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
12: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay ng sakit.
13: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
14: Death begins in the colon.
13: Mag-Super Fiber!
15: Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber
16: para sa himsog kag baayong digestion.
17: Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: Mamma mia, here I go again.
0: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Zed Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
20: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
10: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
20: Tangan siya Zed Liniment. Wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
21: Aha. Oh, okay.
22: Og niya pa. Mag suri-suri magyo kano, no? Nakoy isulti nimo. Panid-i ang kalihukan ni Johnny. Og pangita ang bata nga tag-iya sa tsinilas nga nakuhaan mo og video.
21: Okay. Sige. Mag-send ko nimo sa video sa tsinilas sa bata.

0: Unsa? May nakitang kanchinela sa bata sa ubos sa hagdana sa payag?
1: Obay. Og mauni ang pare sa chinelas ni ina nga tuas kapitan.
0: Tinood ka?
1: Niya sa kong bulusa ang chinelas nga nakuha na ko sa hagdanan sa atong payag. Oh, tanawa. Niyo? Tanawa kumayo ang chinelas.
0: Mautuod, no? Paris niya sa chinelas nga tuakaran sa kapitan.
1: Oo. Oo niya. Nahinumtom ka sa gisulti sa kapitan?
0: Oo.
2: Ay! Ari lang una ni Namo. Kung asa man karon ang Paris ning Mount Chinelas, mao kini ang mutudlo kung hain karon ang bata.
0: Bay, unsa mang pagkahitabo ah? Nga to ang mas payag ang Paris sa Chinelas ni ina?
1: Mauna nakapalibog na ko, bay.
0: Pero, ikaw rin sab kang nakakita sa Kaparis ini, di ba?
1: Oo. Ako nakita ng sa Kaparis sa Yanchinila sa kasagbutan, sa Kakahoyan.
0: Kunya ang usa, imong nakitaan sa payag. Buti pa sabot nga, nabiyaan ni sa bata ang iyang usa ka chinela sa Kakahoyan. Kunya ang usa, iyang kibilin sa imong payag.
1: Dili ang bata ang nagbilin sa Yanchinilas, Mikmik.
0: Unsa? Kisa mo ni ay?
1: Ang mikidnap sa bata.
0: Oh. Wala. Bay dyan eh.
1: O sa minasuot si muna una, ha? Parehas patag huna-huna, bay?
0: Gusto kang ipakawas sa tinuod na kidnapper na ikaw ang mikidnap ni ina o responsable sa tanang kamatay sa mga bata ining dapita.
1: Tumpak. Parehas patag huna-una. Mayo pag naimbestigador itong duha, no?
0: Pero bay, bida bay, dili na ni kakumidyan ang mga nahitapos mga bata ining dapita, bay.
1: Gusto giyapon ka? O niya pa, bay?
0: Ha? O sa pa may daot ang balita nga imong dakar ang muntaga, ha?
1: Gisuong ko gabi is mga silingan.
0: Unsa? O sa may lang gibuhat?
1: Gusto sila nga akong ipaggawa si ina.
0: Muray gidangat.
1: Ako nang gidudahan sa mga tao nga mo'y midagit ni ina.
0: Kinuo ko?
1: Mga, uwa ko ilay na himo. Di pabutan ko sila karmas.
0: Nanagan ba sila?
1: Nagan. O, bay, nakita na ko sa Gawpol to, nga katapusang midagan gikan sa iyang gitaguan.
0: Unsa?
1: Klaro na lang kayo, nga akong igagaw ang miunay o painit sa mga tao bahin sa kong pagkauhong.

0: Poldo.
1: Oh.
0: May isend ko limong video.
1: Unsa man na, boss? O hubo-hubo?
0: Dili. Hubo ko taon.
1: Aw. Unsa man na, boss?
0: Hubo ko na sa mga huna na. Minaw, ha? Maokin ay ang kuha sa kamera ni Milchi.
1: Mm-hmm.
0: May chinila sa bata nga nakuha alog video nga di asagdanan sa payag ni Johnny.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko nga ilho ni mo kung si kinsa ang tag-iya sa maong chinilas.
1: Oh.
0: Among dos, Milchi, ang akong gisangunan ini. Ug ang unang makahatag o report, donay bonus.
1: Aw. Ako din ang susihon, boss. Ah, sige, boss. Isihin na lang video sa chinilas sa bata.

0: Banyak bayang sama emang planner run.
1: Pengitaun si Inde Ina.
0: Masa? Pero, asa man ito pengitaun ng bata taon ay?
1: Ni apa ining depita ang bata.
0: Masa bay?
1: Wapay napalgang patay. Wapambulutaw ang balita bahing kang ina. Busa, posibleng nga buhi pa ang bata.

Nila! Ikaw nasap na ungo!

0: asam ta na to pangitaon si Ina bay eh.
1: Dini sa ilang yuta bay. Dini ta magsugod sa daan din. Akong nakita ng chinilas ni Ina.
0: Sige. Mamasin ta nga doon na patay magkit ang ilhanan din eh.
1: Oh, dini to. Dini dapita na kung mapuniti ang usa ka chinilas ni Ina. Dini kinapita. Diha. Diha. Diha ang chinilas. Wag yun sa tunga sa dan.
0: Abay, Chani. Tanawar good ang yuta din ang napita, bay. Dali, bay. Oh.

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, nangikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ko, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Let's go!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
5: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
11: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass.
12: Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maing hapon, kinisigasamang Eli Bolano. So, ganyan itong balita ng orasa sa kapunon. Ato sa Koy Herbal Capsule. Magpagisayod na ang Konseho sa Sugbo sa operasyon sa Binali Landfill sa Lakbayan. Lakip sa pagkisayran sa Konseho, mao ang resulta sa investigasyon ngayon patok sa nasigutang landfill. Kinuman ni Dahili ang portion ini na itong may himbuan sa Enero. Ngayon kalas, 37 ka kinabuhi o ngangol sa laing 17 ka individual.

0: Maong katuyuan sa nasairan at binaliw landfill ni balik na sa operasyon apang gididaan ang kagamahanan sa dakbayan paglabay sa mga basura sa syudad ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi herbal capsule matang adlaw aron malikaya atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Dito kaya ang original Koi herbal capsule doon sa gulong kapalia. Kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini, ang original Koi herbal capsule gisagapan usap og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi herbal capsule mahimong imnon katulog sa usak adlaw, usak ka oras o tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado ang katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi herbal capsule nga giilang God's pathway to herbs Hill, eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. O sa inyo gipaabot. Palit na.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano'ng karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan.

0: linggo na ko sa nahimo kong sayop.
1: Bisan din ko ba unas makadagang higayon kay akong kasagasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna, ama.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilaron ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy. Og aron sa ingon, makabatunta. Og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag ka nato og maayo nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong asuportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni hydrochloride plus chlorhexidine diglycolate, the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult
2: oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty? Maadto sa gym?
9: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: cái con đi có cái để bật mạch sôi tim nó lại mà bốc có suyết.
1: Hả? Ý, chính sao?
2: Hello, Sir James. Kisana, James? Kisana?
1: Ako ang Han.
2: Abili sa cellphone. Ako ito bag. Hello? Kisani? Kisani?
1: Applicant na siya sa company Han. Na gikauban karon ni
2: hello?
1: Edwin.
2: Hello?
1: Han?
2: Hindi bang ka mo ito bag?
0: Hello? Hello, Mare? Milani? Mare? Si pare Baldwin ni mo.
2: Naibaw kong ikaw to ang mitawag Baldwin. Pero nga nung naman tumutingog itong babae nga mipuli ni mo diya sa pagpakigsulti ni James.
0: Koan? Koan, Mare?
2: Patubaga siya, Baldwin! Patubaga!
3: Ay, pastilan. Dahil nasang bago ini. Nakasala sa kumpro, James, ini. Ikaw ang gudrik ka.
4: Ansa? Masay ako. Anong ako may mong basulon?
3: Ano mong gusto ka man nga makiksulti ka ni Bro James? Ang timing yung ka eh. Di hindi si Melanie ang asawa ni James?
4: Imo kong gibasol nga na ang asawa ni Sir James, imo pagpanawag? Di pa nga ikaw ra may miingon. Ikay ni ingon ni Sir James nga namugos kong makiksulti niya. Nya, ako din ang sayop.
3: Kung kasi mo tayo?
4: Natural, imong sayop.
3: Maligidang natin eh. Gano'n yun nga. Ako mong sayop nga. O sa mga naiimong rika? Shush! Pagka-ahak ini babayhano eh. Ako naman yung sayop. Nga siya may nangulit nga makiksulti ni James. Pagka-hastro mo din yung rika eh. Si Bro James. Si Bro James karoon dito. O baka tubugnoan ni Melanie? Sao man ako pagbawi nga ito ni Bro James eh? Nakasahaan sa mga kunida. Ahak ini.
1: Dili ko mamugos ni Mohan. Kumutuo ka ba na ako o dili? Nga aplikante sa kampanya itong babayhana nga nagpatabang ni Bro Baldwin. Aro makasulog trabaho. O nga kay, wapan siya swerte ha. Sa kabuang sab ni Baldwin, yang gitagan sa kong numero. Aron ari ko no mupaluap o magpatabang na ako aron nga makasulod sa kampanya.
2: Isulti ko no sa may bot ni mong isulti, James. Pero wa nagyukoy pagsalid pa nimo.
1: No, tinurag akong isulti. Makapamatuod si Baldwin ni mo niining ako gipanulti.
2: Dili na ko, James. Oh. Dili na ko.
1: Bilan eh.

0: Minsan mandaya nga kong sakit. Nahadlok ba ako?
1: No. Huwag nga yung kahadlokan, Chelsea. Ang ka... Huwag.
0: Basta, nahadlok ko, Dad. Kaya basing mamatay na ko.
1: Chelsea.
2: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol man.
4: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
3: The original Koy Herbal Capsule.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Saw Mix Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Saw Mix Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni Hydrochloride plus Chlorhexidine, the great, the generic name of Saw Mix Throat Spray. If symptoms persist, consult
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, mauliyan ka. Basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Mami, makainom-dom ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
10: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Biyain, Daddy. Kay Manlo ko. Ayaw ko biyain.
1: Ulan ka. Dili ko ikaw biyaan. Dili lang ka. Shhh, tayo na pakilag. Gusto na siyang pakilag. Kaya dili na makaayon ni mo. Dili lang ka. Hiram na.

0: Tingalig magpadaog ka lang sa bian ang imong bana, ha, Melanie?
1: Ayaw na lang ko kugsultihi pa, anak, mapising.
0: O say, ayaw sultihi. Gipahinong dumanta lang kang anaka ka. Aron dili ka unya mada sa pag-inartista o paluiluoy kunuhay ni anang tawhana.
1: Dili ra ko ni mo angay pantuluan, mapising. Kay naset na nako ang akong hinauna. Og dili na mausab pa ang akong plano. Dili og dili na gid ni mausab. Og nagpaabot na lang ko sa hustong hikayon. Bye na, mapising. Kinagawas na si James kwarto ni Chelsea.
0: O nga no? Nahadlok ka gyud ni anang imong bana? Padaog na gihapon ka na niya?
1: Bye na, mapising.
0: Ayaw una. Ayaw una. Oy.
2: Ilan eh? Han? May mo bang magsulti ta? Importante kay para ni Chelsea.
1: Ogo sa mana. Ogo sa may pagkisultihan mo na ako bahay ni Chelsea.
2: Hmm? Muhang yun ta ko ni Man nga. Dili na to pakiton si Chelsea. Og dili maayong mga butang tali na itong duha. Ngayon ta, makita niya nga intak og maayo ang atong relasyon isip iyang mga ginikanan.
1: Hmm. Mauba, James?
2: Please, Han. Wa ni mo malilong kung unsa man ang gisulti sa doktor nato. Tungod di anang gipamati ni Chelsea, di ba? Dako tagi katabang niya. Kung makita niya nato, nga permita nga doon ay maayog relasyon. Nga paningwao nato, nga malipay siya nga magtanaw nato nga iyang mga ginikanan.
1: Huh. Salin niya sa imong sinultihan. Ipasabot yun ni mo nga ako ang bati. Ako na lagi sa'yo, huwag ikaw gusto.
2: No, huwag ko gisulti ngayon, ana.
1: Ay, nalang gani pagpakaroon ing nun pa, James. Plastic yun ka, oy. Bisag unsaon ka naman lang yun, oy.
2: Please, Han. Dako tagi katabang nga manormal ang tanan alang ni Chelsea nga atong anak. Pag tinabangay ta, tungod ang alang niya.
1: Kadiyot, may sakin ang miabot. Basin ang ako na ng higala ang miabot.
2: Kinsa nga higala? Kinsa nga higala?
3: Ipakain mo ko siya na si Baldwin man di ay.
2: Si Baldwin?
3: May bawal ko kung anong ni anak siya.
2: Ha?
3: Ni anak, kay di paanhi aron mga bugar para ni mo.
2: Unsa? Niya ka aron mga yung sorry o mupasabot niya bahin kang rikami?
4: Oh bro.
2: Bisa kung saan pa siguro ni mo siya sa pagpasabot. Dili na siya mamati o mutuo pa ni mo.
4: Usay dili
2: bro. Ugaw na kayong hunahuna ni atong imong pagtawag. Din, nakiksulti si Rikami. Naku, pinagi si imong phone.
4: Pero bro, James. Nakapamatuod ko ni Malaning. Uy, mali siyang among pagpanawag ni Rikami ni mo. Pasabtan ako si tanan. Tagayan ko gigayong na makiksulti ko niya bro. Kay giangkon ko. Oh, ako kinusayo.
1: May mo ba pagi? Nadili lang una minimo to gawon?
2: Han?
4: Oh, mari, Milani. Pangyo ako din. Pangyo ako makisulti ko nimo sa makadiyot lang.
1: Gikasubok ko, Baldwin. Pero dili pa ko makahatag nimo gigayon. O palihog lang. Ayaw dumangi nga among problema bahay ni Chelsea. O makalakaw ka na.
2: Han?
4: Mari!

0: Pasabutan na ka. Nga dili gid mamati ni mo si Milani. Duha na kini kahiga yon.
1: Sorry gid kay bro. Ipasalig na ko ni mo bro. Nga dili na gyud. Nga dili na gyud ni mahitabo.
0: Nahitabo na ang dili ang mahitabo bro. Gihukman ako ni Milani. Og daota na gid ko alang niya bro Baldwin.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron.
1: Kung mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kung maglantaw ni. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, isa! Kinahala mo para yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
2: Ay! It's your hands!
3: Hatagin siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karimutan kong atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Maayong hapon ako si Rodjuman Joseph Osjekyo Kihano sa Tugan Newsbreak. Karong hapon ah. Ano ka ito sa DataX sa 500? Ibang mabatanon ang naanang edad, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ba superior? Antos dance, gamaoy graputik niya sa Marciliula, na pinamans kinsolos, batok sa nanabas na free radicals, o gipagrami sa polusyon, yung race mabisyo sa mas pinom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, lima kabaga drugista ang inakpahan sa Gumbay Bas Operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constellation Police Station diya sa may Purok Lavidier Barangay Kasili sa Maoga Lungsod Kaganaga Kadlaon. Ang nagadakpan na ilang sa kabisahan nga sila si alias Richie 50 anyos sa Minyo na tuyo sa Kambiuhan Kasili Constellation alias Alex 30 anyos sa Minyo, Yumi 45 anyos Minyo, Glenn 43 anyos sa Minyo og anak ni nga si Dean 25 anyos sa Litao Pulos nagpuyo sa naskutadga lugar. Ang lima na nakuhan kini sa Gibog Bypass Operation sa masakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constellation Police Station o magkinibari ng sulat sa Pilang Kaadlaw ang iligal ng mga kalihukan ni ini. Nakuhan ka sa mga mananakuhan ang mga pinakitigudahan ni Cebu. Motib magiging 10 gramos na mabalor kapin sa 60,800 pesos. Atong news break, karoon ka po na harap dyan ito sa DataX sa 500 ang DataX sa 500 kampiyon niya polisyon. 1.3 million ora kinin sa Andrew Sons. Efektibo kinin mga kontra sa mga free radicals sa oxidation. Sa DataX 500, atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DataX sa 500, dinot yung batok sa labdatas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, transform formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
6: RMN Newsbreak.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
9: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
9: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Para sa malipyong adugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
15: Charm Babcon, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pamungkong makabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
18: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
17: Lady's Choice Chicken Spread.
18: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
18: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
19: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
20: It's a belly.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
9: Pwede sa ActiMed. ActiMed man!
8: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
9: ActiMed! ActiFed!
8: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
9: ActiMed! ActiFed!
8: Unya ang quality.
9: Sa ActiMed, ActiAct, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng ActiMed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
11: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kining karaang picture sa kasal ba? Kining kani? Kinsa man yung babae?
3: Mauna si Ma'am Laura, ang inahan ni Gung Hans.
2: Oy,
3: Yesha. Ay, naunsa mga ha? Kahilak kong kamangkol. Ngano ka, oy? Ay, Yesha, ay naunsa ka? Ay, mihilak manggod ka. Yesha, pagaling kagaling na unya karon, mihilak na ka di.
2: Nilayan ako kapag gana kong luha, lo. Naluoyin ako nila ni Hans o Kent.
3: Ha? Ay, makaluluoy yun ang luha. Kasi ako nang giingon, sila ang nagsawot sa dili maayong binuhatan sa ilang amahan.
2: Babaydor tayo ang amahan nila ni Sir Hans o Kent, lo?
3: Ay, dili man.
2: Ha?
3: Ang akong nahibawan, my God. Nga unang hinigugma ni Sir Emilio ang inahan ni Kent. Nagkalagyo sila. Maungan nagminyo si Sir Emilio ni Ma'am Laura. Apan nagkita ug usab sila sa Sir Emilio ug si Ma'am Gloria nga minyo na sa Sir Emilio ka Ma'am Laura. Ayun niya maoto, nahigog mapamandi ay silang duha sa usag-usa. Uy, Agisha, laun sa mentaon ka, uy! Bisam mo at magkakilak, ya!
2: Pasagdil ako, lo! Ako yung isakit ang sugilanon si Kung mas kinikana nila ni Sir Hans o ni Kent.
3: Ayaw ba yung pagsabahang masulti ko niyong mupahin sa ginikana ni Sir Hans? Kaya giba uran na ba yung kuniya nga dili yung masulti?
2: Ay, kabala ka, lo! At warag yung di, wala yung mahibaw. Mamahid sa ko sa luha, be. Nagkabuwag ding inahan ni Kent o ganyang amahan, lo?
3: Oh, huwag nakita ko nga na hitog magdol si Sir Emilio kang Ma'am Gloria ang inahan ni Kent. Eh, pero pinangga sab ni Sir si Ma'am Laura.
2: Aha?
3: Wa ko makabati nga nag-away sila sa Sir Emilio o Ma'am Laura bahin sa babae. Ay, may abot na lang og sa anyo sa si Hans. Wa, di ko ba?
2: Onsa man sa Sir Hans sa bata pa siya?
3: Ay, normal nga bata. Kiata. Pero sa diyang namatay ang iyang inahan sa nag-edad na siya ang city, nausab ang tanan. Lahi na ang dagan siyang unahuna. Inanay siyang maribili sa amahan kung si Kent ang nag-antos.
2: Ha?
3: Makaluluoy si Kent kung sila lang duha ni Hans.
2: Unsalo?
3: Wa pagari yun ko makalimot na usa ka higayo ni Ana na abdan akong naghilak si Kent. Ay, Dong Kent! Ay, ganong naghilak man ka, ha? Ano naguba man ang imong duwaan nga airplane?
2: Iguba ni Kuya.
3: Eh, unsa? Eh, ano man?
2: Ambot lang.
3: Eh, ayaw na paghilak. Eh, himuan lang tikag airplane na kahoy. Anong dili na ni maguba ni Kuya Hans ni mo?
2: Ingon anak si Hans siyang manghod?
3: Oh, kung maglagot siya siyang amahan si Kent, ang iyang pahilakor, kuhaan sa mga duhaan.
2: Oh.
3: Hangtod nga miabot si Kara. Nahibaw ko nga nakagusto si Kent sa suod iyang higala. Pero ambot ba? Kung siya gibuhat ni Hans nga sila naman ang nagkauya ba?
2: Ano sa may gibuhat ni Kent?
3: Ay naan na si Kent nga magkaubos sa maguwang. Mao nga gibuhian ng niya si Tara.
2: Kaluoy ko ni Kent.
3: Dili ba? Tamong magyo ng unang suod, no? Unsa?
2: Olo. Kami ang unang kaila ni Kemp. Unsa man sa kang tumong ni Hans?
4: Ang iyang bugkad na trabaho.
5: Iyang ipasa na korona. Ako na sa mabisi.
2: Oh, mayo hinuon na aron makatuon kasi yung negosyo.
4: Okay na. Kung maayo pa ang iyang tumong.
2: Unsa magriyang tumong si Mohan na una?
4: Gusto siya. Nawa na ko'y panahon para ni Ma.
2: Ha?
4: Pero kibawa kaya isa. Mas happy ko karon. Kaya ikaw ang akong kauban.
2: Si Kent ang yung pahungawanan sa kay ubos niya siyang aman.
3: Mauna ang akong nakita. Ug natanom sab-sab na hona ni Kent na kinahanglan musunod siya siya magwang termando siya yung amahan.
2: Hala no. Niyot man hinuunang akong dughan nilang duha.
3: Ay pero hinaluoy sab ko ni Hans na mabunog sa amahan kung mutubag-tubag na siya ni Ma'am Gloria.
2: Ha?
3: Ay ambot ba eh? Maglipog ko sa una kung kinsang akong labanan sa duha. Mao nga, ay adto na lang dug ko maglagot ni Sir Emilio.
2: Kumusta man ang pagkainaina sa inahan ni Kentlo?
3: Nah, butan gato eh. Parehas lang ito ni mo nga hingatawa. Mura lang og, way problema.
2: Lusam.
6: Lusam?
2: Oh.
3: Adong Hans, may isugo ka.
6: Bisugod ka ba sa kwarta ni Papa gani ha?
3: Aha.

0: get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang, niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala. Ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
13: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Bata man

0: sakto. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: na Ugandin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Bisod ka ba sa kwarto sa kong amahan, Lulusang?
4: Ha? Udong! Ay, misod ko! Ay, akong ililit kung angay na ba ng limpyuhan o dili.
3: Sige. Makalakaw ka na ron.
4: Ay, sige. Yeah. Ay, sige. Sige.
3: Sunod ako, Aisa.
5: Ha?
3: Sunod.
5: Nana!
6: Mulakaw na ba?
7: Dili ka mahimong mulakaw.
6: Dili kasi ko Hans nga angay na akong sundon ko.
7: Pero asawa ko ni mo, busa.
6: Ayaw lang balik-balik ka. Mulakaw ko, kay mo trabaho ko.
7: Kinahang lang ako ng balik-balikon, kay dali na kang malimot kung unsan ako karun sa imong kinabuhi. Kent! Balik diri ba! Kent!
8: Ma'am, please! Ma'am, inong kag tubig, ma'am.
7: Nakakita ka ng aswin? Nilayas sa sadsiya?
8: O bitaw, ma'am. Nakakita sa bitaw ko, ma'am.
7: Nang asun, pamahawa na mo din ni B.
8: Ah?
7: Dadaay mong anak slayo.
8: Unsa? Uy! Mapagan yun lagi dayon ang inosente!

0: Nganong giablihan na nimo ang kwarto sa imong ginikanan, Sir Hans?
1: Sud.
0: Ha? Imo na ning palimpyuhan ako?
1: Bisood ka din nino.
0: Ha? Ngayon mo sud ako din nino. Mamgari ko yawi din hi.
1: Ayaw na lang pagpamakak. Bisood ka din hi. Og nahilabot ka sa mga perfume sa ako inahan.
0: Ha?
1: Tumag ako. Misood ka, uwa.
0: Abli man ang pultahan pagliso na ko sa doorknob.
1: Gusto ni mong palutawon na nalimta na ako paglak ang pultahan?
0: Kuan bitaw, nang huwam ko ni Lolo, sir.
1: Hangtod si Lolo, nadaanan ni mo?
0: Ingon anak mo ginagod. Basta din ni mo pasod na ng kwarto. O magtutagid ang uban nga may gitaguan ka. Mao nga, sorry. Mili-li ragod ko.
1: Wa ka mo li-li lang. Imong gihilabtan ni maong perfume.
0: Ah, para simhot ng gani ko nun sa humot sa mga pahumot sa unang panahon.
1: Unya.
0: Sorry, mahagbong maong nayabaan gamay ang saog.
1: Uko siya resod sa mong nahuna. May gitaguan ba ko ni maong kwarto? May patay ba kong gihipos ni?
0: Oo, sir, pero...
1: Pero unsa?
0: Gusto ni mong puyan ang imong kagahapon uban sa imong ginikanan. Ug maukin ni ang mipriso ni mo. Sa pagbati nga, masukaan nun.
1: Kakuyago na mo manulti, Ayisa.
0: Dili man, sir. Ako lang gigamit akong utok sa pagsabot. Kung nga nung, dili ni mo pasulan yung kwartuha.
1: O kung sa may imong nadiskubrihan,
0: Mga kasakit. Mga kasakit nga angay ng ilubong sa kalimot. Mga kasuko nga angay ng buhian alang sa kalinaw. Tungod kay hangtod karon, nagpuyo paghihapon kas kagahapon.
1: O kinsa nagsulti nimo nga nagpuyo ako sa kagahapon?
0: Ikaw. Ikaw umisulti na ako. Ang imong gipakita ang batasan. Kay kun milingkawas pa ka sa sakit nga kagahapon, nakita na unta na nako nga may pahiyom ka.
1: Gawas na.
0: Ikaduha, wa pa ni mo buhi ikin mga butang sa imong inahan. Mao ni ebidensya nga gusto pa ni mong gunita ng imong kasuko.
1: Gawas na! Gawas! Wa kay katungod nga mutukti sa akong kagahapon!
2: Gawas siya managin mo siya sa dunghans!

0: Testimonies. Ang pangagod kun athletes foot o ani nga o sa kakatong nga kasinatian Eric Ko adunay pangagod natabangan sa said liniment oil.
1: Tinuod na ang said liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya said liniment ni uga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
1: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
0: Living Testimonies.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
4: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
9: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
10: Lady's Choice Ham Spread.
9: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim!
9: Mmm!
8: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
9: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
11: It's Mele Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Tofu sisig?
2: Mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: Ang nailahan mong alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makaliwat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
14: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler.
2: EQT niyo mo.
20: Bilang kilos gani?
21: 500.
20: Hulo!
21: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
22: Sarap magkasama!
23: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Bakit RitePoint ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
28: Kailangan right medicines, kailangan right med.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: magandang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, EZ Mill,
15: Mark Mugen,
16: Emil, and Vince of BBTK.
17: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
18: Kahit ang kwento mo!
19: Ang bangis mo!
20: Drink responsibly.
21: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
22: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass.
23: Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
24: PH

0: Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrols Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrols Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
17: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
18: Orasa diway HP, alas 5:14 sa kahaponon. Uluhan sa ato mga balita ay mga pagbaha karon na sinati sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi area, ingon man sa Lapu-Lapu City, human sa mga pag-uwan karong hapon. Samtang controversial nga Colo Night Market, Trade Fair and Bazaar sa syudad sa Sugbo, ibalik na usab sa kagamhanan sa dakbayan. Inunan sa high school dito sa lungsod sa San Miguel, Bohol, ang gisikop human mag-bump joke sa iyang mga classmate pinagi sa chat. Ang suspect mi angkon nga sa maong nga sa laod apan gihimakakado na kini bomba nga mubuto sa tunghaan. Cebu Governor Pamela Baricuatro na nalipod nga ang iyang pagtambong sa SONA isip at pagtahod sa Pangulo. Magkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. Mawano na itong kahaponon karon mga kasama. Daghang paghapon nga areas karon dili sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu City, ang wapay paghubas sa nasinati ng mga pagbaha. Ihagali sa may Tamiya, di sa may Basak. Taas maghihapon ang tubig, ha? Sarko nakaundang na ang uwan. Isad sa Cebu City area. Pa'y mga lugar nga o mga kadalanan ng ipangbahaan. Naminaw sila mga radio karon 612 mayong adlaw kaniyong tanan o tune in alang sa ato ang latest weather update karon taon-taon mga kasama sa 5 PM sa may latest weather update. Lumikan sa mga pag-uwan. Mag-weekend na sa. Binakay Friday ugma pohon. ani ba kagihapon ang ato ang weather condition, may nang andam ta kanunay kay doon na bay low pressure area. Ato ang digital platform, DYHPRM and Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, maayong adlaw kaniyong tanan. Kaniya na mga detalye sa ato mga balita. Ang controversial nga Colon Night Market, Trade Fair and Bazaar sa syudad sa Sugbo, ibalik na usab sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bulunos.
19: YHP RMN Report.
20: Kining maong balita hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Ibalik na usab ang kontrobersyal nga Colon Night Market, Trade Fair and Bazaar sa Dakbayan, Sugbo. Kini human maaprobar nini ang konseho sa syudad. Ang maong aktibidad unya pahinon ipakayon sa buwan sa September hangtod sa Enero 31 sa sunod tuig. Kini suportado usab ni Mayor Nestor Achival bisan man kung ibasakaan o reklamo pagpakayon sa Colon Night Market sa miaging tuig.
21: Paano na kuli? Okay naman po, basta wala yan. So, nakupang good sa dagma kuha, le. Di man to rin atong sa unang mga aging mga panahon. May kuha na to, gamay na kaayo.
20: Si Mayor Nestor Achival, nasa ito niya reklamo batok sa mayor ngayon pasaka ni Konsehal Jun Alcover, nag-ung-ung pa sa buhatan sa ombudsman. Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa goal ni mao ang rose hip, nga dunay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo Mo Nationwide.
18: At oras sa 5:18 na sa kahapon mga kasama, tinunan sa high school, ito sa San Miguel Bohol, ang gisikop human sa paghimo ni Nick Bank Joe, ito sa iyahang classmate ra usab pinaagi sa pag-jump. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
19: DYHP Tatak RMN Report.
22: Tinunaan nga nagpadalang nga mensahe siya nga mga classmate nga doon ay bumba nga mabuto siya nga tunghaan nga mao ang San Miguel Technical Vocational High School dito sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Ang daling nadakpan sa mga pulis o gidakdang pasakaan kinig kaso. Amang tinunaan gilalang sa alias nga si Ray nga nagpahirosab sa maong lungsod sa investigasyon sa kapulisan nga nitong Hulyo 28, 2026. Nagpadalang mensahe siya nga mga classmate si Ray pinagi sa chat nga nagkaneon nga mabungkag ng building ninyo. Dalit ni nga mikatap sa sulod sa campus o nakapaalarma sa mga tinunan o sa mga magtutudlo nini nga mahinungdan nga gitaho dahil nila kini sa kapulisan. Mihimo gredo gibisikasyon ang mga pulis o nasuta nga gikanyod kini kang alias Ray ang maong mensahe. Siyang extrajudicial confession nga gihimo uban siyang abogado iyang giangkon nga nahimo niya kadto pinagi sa komedya lang o prank alang siyang mga classmate. Iyang gibutyag nga wala kini kamaturan kay ang ihang atumong maulang ang makuha ang atensyon siyang mga classmate human gingong gibuli ang iyang gamanghunda tungod sa gihimo ni alias Ray nag-andam na og mga dokumento ang kapulisan alang sa pagpasakag kaso nini sa kalapasan sa Presidential Decree 1727 kon anti-bomb joke law. Giawhag sa Bohol Police Provincial Office ang publiko ilabi na sa mga batanon nga mga tinunan nga dili mahimong komedya ang paghulga og mumba bisan kini giila nila nga komedya og prank lamang apan dunay balaod nga nagdili nini sanglit maghatag kini kahadlok sa publiko og dunay silot nga nagpaabot sa muhimo nini. Gidayeg sa hipis sa kapulisan sa Dalawigan sa Bohol Colonel Patricio Diga Jr. ang iyang mga sakop sa dalilang pagsulban sa mga kaso o gipasalig niya sa katawahan sa mga lalawigan nga ang Bohol o sa kaluwas nga dapit. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong Radyo Man, Arbo Samante, DYHP, Tatakaramen.
19: Radyo Mo Nationwide.
18: At oras sa 5:20 sa kahaponon, DYHP Answer to and Promo karong hapon na mga kasama sa atong pangutana karon. Pag-mention lang, og unsa man to ang bubukas pagbalik o ibalik sa syudad sa Sugbo. Unsa man to nga mga kalihukan sa pinapanahon sa kagabihion mga kasama. Diri sa Dakbayan sa Sugbo. Na controversial, gumikan sa maong itong mga programa. Pag-mention lang tulo man to no sa report ka sa mga Eli Bulonon. Nay usa ka night o unsa to siya? Usa ka fair uban pa. Mention lang bisag usa. Atong DYHP Answer to Win promo siguraduhan nga naka-like, follow DYHP Arimensibo Facebook page o Attorney Rufil Fernandez of Banyo ko Facebook page. Kaya na doon ay blue check mark o i-share gyud itong live program para dili ma forfeit. Mo ma-disqualify. Kaya lang ha, sunod good sa atong mga mechanics pag-share sa itong live program o comment sa imong tubag. Diya sa itong comment section sa DYHP News Update.

0: sa alas 5:21 sa kahapunan.
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko ko kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tang kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C, nga abot kaya, basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: YHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karon kumustahon ang mga kadalanan sa dakbayan sa Subo, Metro Cebu area. Reported ng mga pagbaha o taas pang tubig karong orasa aron guided ato mga motorista. Labi na ang mga nagbaybay na karong paingon sa ilang tagatag sa mga destinasyon ng kahaponon. Sa adlaw Huwebes, kasamang pulaw roon sa ilete sa gawas nga bahin. Ating bunok sa uwan kasamang pul, basa-basa ba kaniha?
3: Platyo mo, nationwide.
4: Kasamang Aida, lunok ug sunog ang atong gitubag karong hapon, no? Ang ato kabudiruhan tungod sa kabagda sa trapiko o sa mga sakyanan sa may going to Kasambagan sa sunog kaganiha, naglisod yun o lusot bisan pa man nga dunay sirin ang ato mga fire trucks na nitubag ni ining sunog sa usa ka garahian sa SUV sud sa Casals Village, no? Sa barangay Kasambagan ni atong Dakbayan Subo, mga pasado ni alas 3 kaganiha. Ang sunog di kumbati noon ngayon sa atong kabugiruhan, pero kasunog kini usa ka SUV na gipanagiya sa pamilyang si ya sud sa compound o sud mismo sa Casals Village. Ang uban yung mga park trucks dito agi sa may pure gold tungod kay hawan-hawan man dito, nagamit lang sila gagdanan kay pabor-pabor po dito gamay ang garage na nasunog. So, imbestigaran pa ron sa itong kabubiruan kasamang Aida ang maog na sunog na wak noon ay makakatay pa o katakot sa uban ng mga kasilinganan ng mga balay dito tungod kay doon na may mga firewall, no? So, imbestigaran pa sa itong kabubiruan o kaunsay hinungdan yan noon sila o tugkalit katong garage area sa pamilyang si yani damage pa yun sa ilang SUV nga sakyanan. Ang firewall ni ini na tarantar po ang kilid sa firewall tungkol kay luyo sa firewall na yan mga apartments o mga row, mga kwarto-kwarto sa apartments apan wara ma-appeal dito ang pagsud sa kayo ang gikumbati regyot nga nasunog mao ang garahian o ang usa ka SUV sa pamilya niya si ato kabubiruhan may deklarar na hinoon og fire out sa maog niya sunog mga pasado na alas kayo ng alas 4 kaganyan hapon. Unya samtang nag-coverage sa sunog ang ato po mga responders mga sakop sa Cebu City Disaster busy sa kayo og pang-rescue sa mga residente riridapit sa may sa kapira di ato yung mga balay nga nasudlan po og tubig nga tarantar po ang mga residente kasamang Aida. Ang mga napit na nabahaan kaganihan mga pasado alas sa bulok yung sa uwan kaya taas-taas ng itong oras kasamang Aida pag bulok sa uwan. Ang sitio tambisan sa barangay Tisa ni unay report ito nga grabe yun ang pagbaka nito napitan na gisunda ni sa Lapaluma subdivision ni Kuwagyod ni taga-hawak kung kapit mo taga-ilok ang tubig nito. Ang sa Papira Elementary School tining sa Luyo niya, nagatuhod ang tubig ko niya. Kanya sa may NG Quinco Avenue, maupod, no? Kining NG Quinco, so okay kayo ni basta taas-taas ng oras sa pag-uwan, nagatuhod, garis paana ang gilaw mong sa tubig. Sa Sabillano o Punta Princesa, maupod, nagatuhod, garis paana. Kanya sa Sitio Secret Heart, sa may Labangon, doon ay mga balay dito nga nasakaan na yun sa tubig ang kutob sa first floor, no? Ang gilaumon. Kanya, tubangan sa may imol, tagahawak na saan ang tubig, kaganiya, kasama ang Aida. Kanya, sa may Ayala Access Road, nasan baagian dito kaganiya. Kung kaya, hapit naman mukatunga sa ilawak, sa magdugdo ng mga sakyan, ang gilaumon sa tubig. Sa sityo Laray, o panagdait, kaya, tubuhan din taon ang tubig kasama ang Aida. Lawang maning adungas tubuhan ang tubig.
1: Grabe ha.
4: Kanya ang doon ay report sa niya, doon ay gamay nga landslide na itabo sa Miramonte, sa barangay Titos ni siya na barangay kasama ang Aida. Niya ang maong nga landslide na kaapiktar ni sa usa kalimya sa kalsada na di maagian tungod sa maong nga landslide kasama ang Aida. At ubangan sa UCLA, Mandawing, lawang po tubig na ganiha. O nga diri sa may Mambaling, Ginasangan, laon sa kayo, apan hinahinay na hinoon niya, pasabol kining mga lugaran, ining mga orasa kay ni Undang Lamazan, ang pagbunot sa uwan kasama ang Aida. So mauni ang atong pag-recap sa atong mga alarma nga gitagan, lunok sa dakbayan sa Sugbo o sa mga kasilinganan o ulbong sunog sa usa ka garad sa barangay Kasambagan ni atong dakbayan Sugbo. Ikan din si Gawas, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
0: Inga salamat, Radyo Man, Paul Lauro, sa imuhang report. Ang ato oras sa alas 5.29 na sa kapon, itong balikon DYHP Answer to Win Promo. Karong hapon na mga kasama, magbenson lang kung sa mga programa. Kapanahon sa kagabi ni Amontarog, ibalik na sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo. Inyong tubag, i-comment lang sa itong comment section karon sa DYHP News Updates. Hindi pa matapos sa itong tulumanon, atong ipahibaw ang ato ang mga winner. At oras sa alas 5.30 na, dugang pa mga balita sa itong pagbalik, kuman sa mga pahinomdom.
1: Mami, makahilumdom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisa doon sa onim o kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
5: TTX 500. Pabalit sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
1: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inig na diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kada kong no. Pwede ka muingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nga gikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kitag ipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha tubalo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
15: Mama mia, here I go again.
16: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
17: Kailangan ko mag-withdraw.
18: Himala, may BPI.
17: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
18: Isang himala!
19: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
20: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
22: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa iyong lugar.
21: DTX 500. DTX 500.
23: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
21: DTX 500.
22: Mabalik sa mga butika.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: sa kaning Lopez area ang may nakapekto sa may eastern section sa Visayas o sa Mindanao. Ang latest location na ng Lopez area as of 2 p.m. ganiha, kaya naanakin niya sa 1,455 km east of eastern Visayas. Hindi nga Lopez area, wala niya siya chance pa nga may mong usa kabagyo and posibleng nga malusa niya karong weekend and dili na masunod sa par. Sa lang bahay ng Easterlies, ang may nakapekto karon sa minor dun na zone o ang localized thunderstorm ang may nakapekto karon din sa Central Visayas. Ug tungod aning mga localized thunderstorm, Antibuok, Metro Cebu, lakip na Antibuok, Central Visayas, Makisnati o panagsang mapanganuron, ngayon na sa madagumon nga kalangitan nga mga tsansa sa mga isolated na ulan o mga panundog o kilat. Samtang hinay, ngayon na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bugatang kasadpan, ngayon na sa ngayon ng kasadpan ang Mupaslabi sa Tibuok Visayas, di na balod sa ato ang karagatan, hinay ngayon na sa kasarangan ang mga pagbalot. Temperatura karong adlaw 25 ngadto na sa 31 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 6:08 sa hapon. Sunrise ug alas 5:33 sa buntag. Atong oras alas 5:33 na sa kapunon. Ug mao na kun atong latest weather update kini si Manager Nagbay, maayong hapon sa tanan.
1: Sir Manijan, magpadayon ba kagihapon ang mga pag-uwan-uwan hangtod ug mga adlaw, Sir Manijan, tibuok adlaw?
0: Yes, ma'am. Posibleng nga nagihapon tayo ma-experience yung mga pag-ulan-ulan, no? Especially sa late afternoon at tanan sa
1: Daghang salamat, Sir Manny John.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Weather specialist Manny John Nagbay sa pag-asa magtan. Magkasama itong DYHP answer to win promo atong balikon na itong pangutana. Unsa man to ang mubalik sa pagbukas at gamanan sa dakbayan sa Sugbo. Bila panahon sa kagabhion, mag-mention lang. Asa atong tulo kabuok sa nabalita ni kasamang Eli Bulonas. Mga kasama, doon na kay chance kung makadaog ng 200 pesos. Like, follow DYHP Elements Cebu Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Doon na kay chance makadaog ng 200 pesos. O ang pag share sa itong live program karon sa DYHP News Update. Oras alas 5:45 sa kahapunon, ipangulungan sa Department of Finance o DOF ang turnover sa Kapin, 205 milyones pesos nga kita nga nakolekta gikan sa walang pusong pagbaligya sa duha ka nakumpiskar nga luxury vehicle. Giturnover sa Bureau of Customs o sa DOF at sa Bureau of the Treasury ang Kapin 205 million pesos nga dadawat gikan sa negotiated sale sa duha ka forfeited luxury cars. Pinumduman nga ni Ato Marso, ipahigayon sa BOC ang negotiated sale alang sa duha ka Bugatti Chiron na units nga nakumpiska ni Ato pang February 2024 tungod sa kakulangan o gustong importation document. Ang Elite Garage Corporation mo ay bugtong nasubmite o tanyag o nakapalit sa Blue Bugatti Chiron nga kapin 101 million pesos sa pula nga Bugatti Chiron nga nagkantidad sa bug 103 million pesos. Sumakang Commissioner Ariel Nepomuceno sa BOC among turnover nagpakita lang sa taha sa ahensya. Kadi nilang kutob sa pagkumpiska sa mga illegal nga assets o mga butang, kundi gisiguro usab nga mabawi o mapahimuslan kini aron magamit ang igong pondo sa mga programa o proyekto sa gobyerno. Sa alas 5:46 sa kahapunon mga kasama sa dugang panato nga mga balita

Dawat na sab sa Office of the Clerk of Court ang bank records ni Vice Presidente Sara Duterte. Padayon ang pagdawat sa Clerk of Court sa mga gisampina nga bank records sa Vice Presidente karong adlaw. Wala lang nadawat kagayon na buntag ang tax record ni Duterte og sa kapikas niini nga si Attorney Mance Carpio. At oras alas 5:47 na sa kahaponon.

0: pakitabang aron sa ingon makadako makadangop o makakuha o ginagmayng abag sa panginahanglan karon sa iyang igsuod nga na hospital o sa mga private hospital diri sa Dakbayan sa Sugbo. O dako na po ni Slug Bill o padayon pa ang panginahanglan ani diri alang sa tambal o gauban pa nga maintenance dialysis patient di ini o diabetic patient ang naakaroon sa ospital na Galagtang Talisay City. Atong hinabion karon sa toparag-uban sa DYHP Sumbunganan, mayong hapon ang pangalan palihog.
1: Si Diosdada Alohasin, ma'am.
0: Diosdada. O niya ang pangalan sa pasyente?
1: Si Judita Paran.
0: Judita Paran. Asa may manghud or maguwang ninyo?
1: Maguwang na ko.
0: Imong maguwang. Pero may pangidaron di ay ni Mrs. Judita.
1: Kwan? 58?
0: 58. Unsa man ni nanay pamilya?
1: Wala. Sad mang single? Dalaga.
0: Oo, oh, dalaga. Mm-mm. Kung unsa man ni na-admit sa ospital?
1: Atong pizza size sa kwan? July?
0: Mm-hmm.
1: Oo, niya. Hantod karon na pami sa ospital, wala pami kagawas.
0: Oo. So, sa ato pa, mag, halos mag-usa ka buwan na.
1: Oo, ang inyuhang. Hapit na mag-usa ka buwan.
0: So, mga complaints, ani niya nga nugidaan ni mo sa ospital?
1: Kay nagkuha na magod siya, ma'am. Lugos na siya ka ginhawa ba? Mauna siya gidala na ko siya sa ospital. Nga di ko mag-expect bitaw nga hingunaan ni day kami kadugayon nga mahitabo. Kay gatoo lang ko ba nga makagawas ramidayon. Nya, wala gigo akong mag-expect hingunaan niya. Dako na kay migasto. 100 kapi na tanan. Kanang sakuan may labot sa billing sa mga kuan lang na siya. Mga laboratory kay among laboratory mga x-ray ginakas na nanamo kay tungod ba dako na siguro kay migbill.
0: Oo, so bali cash good good o galing
1: mo na magkuan mi mag kung kuha na siya laboratory, kuha na na siya gikas, na dyan na mo, dako na gid kay migasto, mga 100 kapi na ma'am.
0: Mm-hmm. Kapila, pila mo kabok magsuon?
1: Kuhaan mi magsuon. Kanang lima na lang minahabilin kay nangamatay na mga uban.
0: O nga ikaw, din na po'y pamilya.
1: Na ako'y pamilya, wasa ko'y anak.
0: Awa po'y anak, oo. Niya.
1: Na ako'y bana. Kung bana sad ma'am kay PWD sa nakikaduha naman na stroke sa...
0: Uy, sila no. So, kanin mo igsoon karon nga si Judita, asa man ni siya nagtipon?
1: Naas ako.
0: Naas mo ha? So, ikaw, nakay panginabuhian, nakay trabaho?
1: Na ako'y panginabuhian, ma'am. Katong, na ako'y gitinda-tinda gamay niya. Maapi lagi sa mo ang kuan lagi kanin panghitabo ron nga. Di ko mag-expect nga. Hingunaan ni ba?
0: Kaning lakaw-lakaw sa papeles. Oo ba? Mas na-busy po ka.
1: Busy, Jod. Wala sa ginmika paninda niya. Ang may halin mga ni Kuga, may ma-appel sa doog gasto-gasto. Anak ba?
0: Mm-mm. So, sa pagkakaroon, doon na lang mo yung discharge order unta sa ospital?
1: Oo, discharge, ma'am. Pero wa pa may kwarta'y kabayad.
0: Oo. Unya, continuous po, nasa yung mga dagang reseta para
1: ani. Oo, na-adjo yung mga dagang reseta na inugawas, ma'am, kay continue may yung dialysis. Niya, ikuan pang ihang, gisurgery, manguna, giputol sa DNTL.
0: Uy, pastila, no?
1: Na, kuan sad ka ng iyang baga sa naitubig, mao na inundan nga. Lugo siya kaginhawa, mausad siguro na nga, pag-abot na mo sa hospital, muna yung nadugayan na mo, kay kanila ging dugay kay may naka-decide nga dialysis siya, ma'am, kay gumikan aning wagin may kwarta. Nagduha-duha mi.
0: Mm-hmm.
1: Nga di man ko mag-expect kung nga madugay mi, gato or mig masakto ramong kwarta niya. Kung ano rin itabod ako kay migbill. Nga pagpagawas pa, inupagawas pa na mo ana, kuan pa jud kay mi ani, kanang problema pa kayo kay balik pa nag-doktor mag-consulta pa, maintenance tambal. Niya, continue pa yung dialysis. Maragin akong gikuan, ma'am.
0: Silan po, no? So, karon imong katuyuan sa pagdangup diri sa DYHP, maunga matabangan mo labi na giyon sa pagpadialysis ani o continuous niya nga mga medication. O nga hinaot po nga o maapuhon na padayon sa ninyo o lakaw ang dugang pa nga mga government assistance nga maduol ninyo para dugang-dugang sa hospital bill, no? Kay sayod magyuta sa ingnani nga kadako unya. Og dira magalitabang ang pipila ka mga buhatan. Dili pud ingon nga maabot dayon nga usa lang kabayad, ma okay, no? Unya. Napay mga tambal nga panginahanglan. So karon sa may hangyo nimo, Mrs. Judada, sa panginahanglan karon nimo nga sa imo sa inyong magsuon, ikaw gud maoy nanginin kamot ingon man nalimbasog nga makapag og tabang pala sa imong igsuon. Kay bawo to si Judita nga naka dress diwa ito
1: siya, ma'am. Kay wala na mi kapaingna na anak yun midri pa doon. Namasin lang yun ko nga na yung mga listener nga mutabang na mo. Sa mong kahimtang karon. O na ako ang gigikuan nga kaning among kalisodro na basta-basta.
0: Sige, sa ibang panawagan, karong hapuna, o sa imuhang hangyo sa ato mga sukintig paminaw, nga sa imuhang kalisdanan karon, sa inyuhang panginahanglan karon, kinahanglan yung kaabag o suporta.
1: Hangyo ko sa sukintig paminaw, sa DYHP, nga unta, hatagan ko ninyo financial, kaya nagkinahanglan ko karon, nangayo ko dakong tabang, mayo unta nga, mahatagan kog tabang kining akong giari dinhi ug masulbad kining akong mga problema. Inaot pa unta ang Ginoo lang gyud mahibaw ninyo ug naa man gani maka mga listener nga motabang nako. Kana ra jud akong gipangayo.
0: Sayod ginato no sa imong paningkamot karon nga ana sad nimo ka gugma gipangga ang imong igsuon bisan pa man sa inyong kalisdanan karon nga naguban og nagtirabangay kanunay
1: uban pa jud mi.
0: Sige, sa mga kasama na ito karong nagpaminaw dili sa DYHP, sayod kita nga sa ikon aning nga panahon, ang relasyon, ang pagmahalay, masuwayan yun sa ikon aning nga mga panahon nga kinsa ang mga tao nga ninunot nimo, kinsa ang mga tao nga nisugakod nimo, o kinsa ang mga tao nga padayong nag-atiman, bisan pa man og sayod kita nga kini mga tawhana, wala yung ikabawas na to, no, nga, ingon ana nga financial man kundili ang kasing-kasing nga pagpasalamat. Oo. So mao na diri sa tong panawagan karon sa DYHP mga kasama alang sa continuous nga medication ingon man sa dialysis ug ang pag-hospital bill no, alang sa mao nga pasyente. Wagan ni si Diosdada Alohasin, si Ate Diosdada Alohasin para sa inyong tabang, sa ato ang tabang karon. Pinagi diri sa ato ang sibiyahanan. Pwede din yung ipadala diri sa ato ang number 0991-207-9880. Atong dito number under Ida Tampos. Ato pwede i-verify atong number nga 0918. Kaya nangayo man ni og security at check. So kaya ito ihatag una 0991-207-9880 alang sa inyo ang kinasing-kasing tabang karong hapuna. Lisod kaayo kay sama sa giingon sa ato ang nanawagan karon nga na siya'y mga paninda unta ato pero ang iyahang partner, iyahang bana PWD po, kunya na po di po nila ang iyahang manghod nga usa ka dalaga nga 58 years old apa na ospital ang iyang maguwang DI o na ospital kanin si Judeta. Napila na kasimana in town ning linakaw-lakaw apan kalisod bagyot sa pagkuha og mga tabang para ani. Unta to may oga makadungog no ang mga naasa gobyerno pangagamhanan karon nga makapaga og tabang nagatalisay man ni kung aron maka-avail unsa may mga medical nga assistance para sa hospitalization. Apan ko rin ani nga tambal masigali siguro pliti-pliti lang sa pag alukat og mga papeles. Lisod kaayo,
1: lisod ma'am. Lisod kaayo, malipigado jud kaayo kay gumika na ning naanta mikuan gaming kwarta nahurot naman. Nahurot na sa gasto-gasto sa ospital kay liman ka nang hapit na may magbuwan sa ospital. Kada adlaw gagasto, kada adlaw gakuan niya. Tambal pa niya, ginapalit na mo sa gawas. Dako kay mi ko anong saya mo tambal mo dagan og kanang 5,000 ang adlaw say nya laboratory na mo mudagan pug 3-4.
0: So kada nga sitwasyon na makaingon gyud ta nga pwedeng labara sa ulong asa pa man sunod nga moduol no asa pa man sunod nga mokuha labi na kong sa usa ka adlaw pusot-pusot ang panginahanglan
1: mo ang natapangitag kwarta og asa tadunggo.
0: Mm-mm. Maita po ang mga sitwasyon, no? Kung na makaingon ta nga, bahala on ta tuog. Kita mag-anto sa atong kakabos, bahala on ta tuog. Igo-igo ragyod, no? Makakaon lang ta, importante nga, wala on tay sakit, nalayo ta sa mga sakit, apan ingon ani, matay karoon og gunya, doon nagay mga sitwasyon. Ani nga mga insidente, kundili, labaw nga pagsalig sa itong mga kagagahom, o niya inubanan sa kakugi, pagduol, kung asa man makapwedeng makaduol para sa tabang aning atoang pasyente karon mo na nga nanuktok mi subli di asa yung mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing para sa inyohang ikatabang pinagi sa atoang GCash number karon mga kasama tinuod wa man ta nagsitar kung pila may amount no nga inyohang ikapaambit apan pinagi sa inyong generosity mga kasama. Para ninyo, gamay ra ang 10 pesos, 20 pesos, piso, 50, 100. Apan kuno galing, daghanta nga naghimo sa maong buhat sa pagpadala sa ginagmayang amount nga naa ninyo. Apan kanasing-kasing, dako na yung kayo nag-isapayan o bililhon yung kaayo na. No, sa ato ang manawagan karon. Na yung mga instances bitaw at Diyos Dada nga manawagan diri. Nang muingon bitaw nga naka turnover tag 3,000, 4,000, inanang ang mga amount, sus para nila dako naging kalipay. Okay. Asa man sila manguhaan
1: na.
0: Mm-mm. Misa mga pamasahe, katong kausa, tong miaging adlaw nga, nasundan ako gikan sa turnover, ni anang yun din taon nga, salamat Lord, salamat Ginoo, nga marag iyag yung gipadayag, no, ang iyang pagpasalamat sa tang nasundan ako nga paingon na mo gawas di asa ato ang labi. Nang miingon ta nga, gamay man para nato nga nagpaminaw karon apan para sa hingtungdan nga mo'y nakinahalan o nagtuktok sa mong tabang, dako na kayo ng butang para kanila. O na nga dili na to imakuli, di na to ihikaw. O sa nagkaya na to sa pagtabang, sa atong capacity sa pagtabang, atong takuso na hunaon, it's better to give than to receive. Naman tayo mga grasya, gamikan sa atong mga paningkamot, abundance nga naan na to mga kasama, labing importante nga, doon na chance nga makapaambit sa grasya. Kutubod no sa usay naan na to. Pag-ampo man para sa mga mudangop diri. At the same time, kung galing financial, magpasalamat kami kanunay sa DYHP nga. Kanunay, ang inyohang pagsuporta diri sa atong tulumanon, diri sa DYHP, nining ato ang portion sa sumbunganan mga kasama. Nung daghan na kayutag natabangan, kamu og natabangan, dili na maihap mga kasama. Ang mga kinabuhi nga nidangop diri, naghatag-tag dugang paglaom. Mauban na inyohang batiyagon po no nga makasulti mga tabang nga mahatod or mapaambit diha kaninyo no makapadasig tinuod ba nga makapadasig na
1: tinuod jud na ma'am makapadasig jud ma'am labi na nagkinanglan jud tagtabang makapadasig jud sa ma'am oi makapakuan gid sa tuong lugar nga naim tao nga motabang nato
0: bisan magalig wala ka ila nato
1: tinuod oi tinuod jud na ma'am sige gagmay lang kayo ato ginan pasalamatag maayo kay
0: oo
1: nagkuan gid sila sa tuong mauna
0: Ate Diyos Dada taliwa sa imong kalisdanan sud sa pila na kasimana unsa may hugot ni mga prayer
1: kuan lang gid ma'am nga mahuman nga maluwas akong maguwang nga maluwas mi sa ospital, nga makayana na mo niya mong problema, nga banan sa pagampo sa Ginoo nga unta, kaniya mong problema karon maluwas lang yun mi, atagan pag kinabuhi akong soon.
0: Kung naminaw karon si Ate Jordeta, karon nga naaka, unsa may imong mensahe niya pinaagi din sa DYHP?
1: Ang ako lang mensahe niya nga unta, magpakaayo siya nga mag-uban pamigdugay, ma'am. Nga, wala siya na ako pasagdi. O na ako siyang ipasagdan, ako siyang gitabangan. Ngayon ta mag-ampo siya nga maayos siya sa... Mura na kung ipagayon niya mga... Mag-ampo siya nga maayos siya sa sakit mga mag-uban pa mi... anong tanan. Magpakauaw ko para lang niya. Ngayon, magtabang sa mga tao nga. Di paminaw karon sa diwayit sa pingong tamatagan kong financial pinagyan. Nga, matabangan pa na ako siya na makasuporta pa sa mo ang tambal. Makagawas mi sa hospital. Kung makapadayon pa mi sa iyang kuhan sa iyang tambal, ma'am.
0: Sila no, kapungan nga ma-emotional no, labi na kini nanawagan karon nga taywa siyang kalisdanan apan padayon nga nakigbisog, padayon nga nalimbasog sa ilang kalisdanan para mapatagamtam no ang iyang gugma o iyang pagpangga ngadto sa iyang igsuon. Okay, bisag unsao na to parte magunas pamilya. Usara mo yun ang dugo nga naglatay no nining mga magsuon karon. So hinaot nga sa inyo ang pagsanong, pinagis yung tabang karong hapon na mga kasama, dako kay indig maabtan atong balikon. Muna sa inyo ang pagtabang karon, pwede mo po padala diri sa atong GCash number 0991-207-9880 under Aida Tampos, mga kasama, o baka ipadangat, pinagin diri sa iyong personal nga pagtunol diri sa atong Sibianan Capital, Central Hotel, Iscariot Street, Capital Site, Dakbayan sa Subo, na adiri ang DYHP, mga kasama, napod si Ate Diyos Dada Aluhasin. So, gikan diri sa DYHP, mo balik ba ka dito sa ospital? So karon kisa may nagbantay.
1: Ako ang igsuon ma'am gikan sa Negros ni Ari Yudiri kay. Dili man pud pwede kun nga ako imo bantay kay diabetic pabaya ko na sa kwesta.
0: Uy, pasilan.
1: Nasa ko maintenance.
0: Pasilan pud no. Oo.
1: So ni Ari nagtawag ni gikan sa Negros ni Ari diri may gabantay sad. Kaya wala lagi may pamiway. Pamilya, wa sa ko'y anak. Minyo ko, wa sa ko'y anak.
0: So, mo nag-ingon nga, iya-iya, giyod, og tahas, no? Ikaw, Ate Diyos Dada, sa imuhang mga paningkamot, lain-lain po, no? Og mga kapalaran. Pero importante nga, imuhang napatagamtam, napabati, ay imang pagpangga sa imuhang mga mahal sa kinabuhi, labirigad sa imong igsuon. No? Niya, bibiya, tanan nga ingon ana habi ba mga magsuon nga mura ra sag wala apan sa inyuha usa ka ehemplo sa tinuod nga pamilya ingon man tinuod nga panagbag pagbatiay sa usag-usa sa mga magsuon taliwa sa kalisdan. At oras sa resay sa size na sa kagabion mga kasama. Balik ko na ito, GCash number karon 0991-207-9880. Unya, pwede sa dinyo itunol, diri, sa inyong pag-ani sa itong Sibianan, Capital Central Hotel, Iscariot Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Tinood yun. Punta, o doon na pala'y sponsor, doon ay maduulan dayon, yung nga ahensya, nga no, mapapas dayon, o unsa may hospital bill, di na in taon maghirap-hirap. Di na in taon magsirisirig, asag, mukuha. O tabang para pangbayad sa ospital o baka para sa tambal. Apan gumikan kay DYHP bukas man sa ingon ani nga papagtabang, pagpamanawagan, gumikan kay naatay nagpaluyo nga mga sukintig paminaw nga generous sad kaayo. Sila pagpaminaw makasabot sa kawadon, makasabot sa kapobre at the same time naapot ang krasing-kasing nga tabang. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Balikon, 0991-207-9880 para sa inyohang tabang, mga kasama. Masigingon na nato, di na ito ihikaw kung ugaling kaya ang pagtabang. Isan pa man, udbingon ta nga daghan kaayo mga challenges ng pagsuway sa itong kinabuhi. Apan, kung ugaling doon ay mga chances kay gayunan sa pagtabang atong buhat. Ang GCash number 0991-207-9880 under Aida Tampos, mga kasama. 0991-207-9880.

Tunay na yun sa pagbasa ang mga nipaabot na sa tabang. Dili sa itong numero 0991-207-9880. 100 pesos sa gikan sa 4011. Dahan kayo nga salamat ninyo, sir, ma'am. Thank you. Dapay 100 pesos sa gikan sa 200 pesos ikan sa 4143. Dagan kayong salamat sa inyohang pagsanong o sa inyohang generosity. 149 pesos from 8141. Ampo lang yung takanunay sa Ginoo. Yes, Ginoon gina. 70 pesos ikan sa 1123. Dagan kayong salamat. 50 pesos ikan sa 2623. Dagan kayong salamat sa inyohang tabang. 100 pesos ikan sa 4481.

100 pesos. Gikan sa 0994. Dihan kayong salamat. 50 pesos. Gikan sa 2471. Salamat kayo ninyo, sir, ma'am, sa inyong krasing-kasing nga tabang. 500 pesos. Gikan sa 2853. Dihan kayong salamat. 80 pesos. Gikan sa 6249. Salamat kayo sa tabang. 100 pesos. Gikan sa 8427. Yes, salamat kayo aning tabang. 20 pesos, salamat. Gikan sa 8709. 100 pesos, gikan sa 3514. 100 pesos, gikan sa 4145. Tengang salamat sa tabang ninyo. Sunod, nisod ni, dili sa to Gcash number 0991-207-9880. Ako ang usa ka Gcash number na ngayon pa ni Og. Dugang security check, nag-maintenance po siguro. Pero sige lang, natayo backup nga number 0991-207-9880. 6780, 50 pesos. Salamat kaayo sa mga nagtawag o mag-confirm kung maubaning atong numero. Yes, mauni atong number 0991-207-9880 under Ida Tampos, mga kasama. Kung galing walk-in, ngabot ninyong ikahimamat o hiyon ang ato ang bisita para sa pagtunol sa iyong tabang, okay na yung kaayo. Sa itong Sibianan, sa Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. 100 pesos, 6283 or 6288, dagan kaayong salamat. 100 pesos, ikan sa 0903, thank you. 200 pesos, 0845, salamat kaayo sa inyong tabang. 100 pesos, ikan sa 3921, lisod kayo ng panahonan. Na kay sakop nga magkasakit. Labi na kun, mismo ikaw, no? Kani sila, labi na ihamba na, oh, nga PWD, niya siya, diabetic po. Niya, nakabiya sa iyang pagtinda-tinda, arong pag-atiman sa iyang isuon kay asa paman padulong. Nag-ingon nga, so, maka-realize kita, no, nga, bisan paman, natay iya-iya nga kawadon o iya-iya nga mga problema, apan, naagya po'y daghang rason nga, angay tang magpasalamat sa mga ana-ana to. Nung mga nag-iingon nga, always count your blessings o sa mga sasamang higayon, ang pagpaambit kun, unsa man po'y naani mo mga kasamba, kay di lang tamasayod, di lang tamahibaw nga, ang grasya o ang dugang kaayuhan, ipatigbabaw o ihatod na po nato sa hilom nga mga pamaagi. Ang atong balik na itong Gcash number 0991-207-9880 under Ida Tampos ni mga kasama. Para sa inyong tabang, yung kalugaling walk-in donation sa itong Sibianan. Ang hilang mo, Capital Central Hotel, kaya napadiri ang Iksoon in Town, kaling atong nanawagan. 7304, salamat kaayo, di ay 100 pesos, 100 pesos, 1005. 100 pesos, 2714, salamat. 100 pesos, ikan sa 6335. Thank you, kaayo sa tabang.

0: Atong abalikon ha, atong Gcash number 0991-207-9880 or sa pag-anhin ninyo aron pagtunol sa inyong tabang, bukas ang ato ang Sibianan, Capitol Central Hotel, Scario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. May naapa din no, ang ato ang nanawagan karon. Malayon ta sa pag-acknowledge sa mga nipaabot sa ilahang tabang. Dihan kayong salamat, mag-ausap pa. ₱100 gikan sa 0998, dihan kayong salamat. Kapay ₱100, thank you. Ragasa Store sa Tuyan City of Naga, 1026. Salamat sa tabang kanunay. Magkanunayon niyong tabang sa mga manawagan diri sa ato ang Sibianan, mga kasama. Atong tulman nun karong gabi una, mapupus man, apan pwede pa mo nga makapapas, pwede agi sa pagpadangat. Atong Gcash number 0918-554-2071 or sa 0918-554-2071 atong i-check, no? Kung doon na ba yung mga nasun, kung galing ako na ni ma-follow ang mga steps diri kay nag-need man ta nga i-load siya balik, register og balik. Huwag din ipa sa ato number 0991-207-9880, mga kasama. Yan kayong salamat. As o balasay sa 15 karong gabi una, ati, si Angga ni mo?
1: Man Inday, ma'am.
0: Ati Inday, oo. So far, din sa atong panag-uban karon. Kung i-check pagbalik ha, itong Gcash number 0991-207-9880. Ang uban siguro kung wala Gcash diyan. Nagpaabot pa sad sa ilang anak ba ka or partner aron makapadala o gatabang. Ganyan kayong salamat. Aso bala size, this is size karong gabi una, nakatigumta o ₱3,600. Bisan nga og karon murag ugma pa man siguro ang ting sweldo sa katong mga magsweldo og 15 og tapos apan bisan pa man ni ana no nakatigom ta ni imong account dad dako sa ding maabdan oy para sa pagpalit og tambal og uban pa kini atay ₱3,600 imong mensahe karon gabi una ati Inday sa tanang ni tabang diha kaninyo
1: daghang kay salamat sa ning tabang kanako dako na kay nang tabang sige ngon ana lang na siya. Ang ginora d'yo'y mataba, mabawas ninyo, ma'am, sir. Daghang kayong salamat sa tipaminaw sa DYHP. Sa gihatag na tabang na ako. Daghang kayong salamat. Dako na kayo ng tabang na ako.
0: Way sa pa yan, no? Di apay, ato ni basahon, di apay dugang tabang, alipay to Gcash, transaction reference number, katapusan 5934, ₱1,000. Salamat kaayo. Thank you. Yan apay ₱50, gikan sa ending number 8848. Salamat. Sa pagkakaroon, naanatay ₱4,500. No? Salamat kaayo. ₱4,500 sa tabang.
1: Salamat sa mga listener.
0: Thank you. Thank you.

Magkasama inyo nga nabati ang mga panawagan ni Mrs. Jos Dada. Aluhasin pala siyang igsuon in town nga iyang manghod o iyang maguwang nga nakaroon sa usa ka ospital dili sa Dakbayan sa Sugbo na kinahanglan og tabang na ay dialysis, gumikan diabetic na pa'y hospital bill. Estila, no? Apan, yawat na lang sa atuang tabang, sa iyong tabang mga kasama, dakog kapaingnan o mahinungdanon alang kanila. Kausapan din kayong salamat kaninyong tanan sa iyong tabang.

0: nata sa DYHP Answer to Win Promo sa itong swerteng mananaog garoon. Nakatubag og sakto, naka-follow sa itong mechanics. Congratulations, Aileen Labiaga Villanueva. Ang itong pangutana, kung saman ito'y magbabalik, no, nga, ipaibalik sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ngayon man ko nga mention og usa. Reported ka sa mga Eli Bolonos ang ibalik, a Colon Night Market, ito nga trade fair o gang bazaar. Congratulations! Sakto ang imuhan to ba? Ma'am Aileen Labiaga Villanueva, congrats sa... Padala ang imong kompletong pangalan, imong GCash number para sa ingon amo mapadalhan sa imong premyo karong gabi una. Salamat sa pag-appeal ug sa tanan nga ni answer karong gabi una. Yan kang salamat ha sa pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win Promo at the same time sa iyong pagpaminaw sa itong mga balita at mga updates ning kahaponon. Kagabi una. Ato oras sa lasay sa DC8 na. Kaling nga portion dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Sa mga panahon, importante kayong protection kontra sa dengue. Dasalamok ka nagdag dengue. Sabi na kay uwan-uwan mga kasama, daghang tubig na napundo. Sigurado ka lang nga hinlo ang inyong palibot. Huwag napundo nga tubig at the same time, pinaka-importante yun. Magbaton, maghaplas. EXL All-in-One Skincare Oil. Sa'yo dito ang dengue. Huwag biya gipili, ha? Ilang mga bata matakyubuya ni ini. EXL All-in-One Skincare Oil. Mapalit na sa mabotika. Dool ka rin yung ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Gumikan kay Bugnaw ang palibot. Lami gihapon kayong ipangape. Kami nagdi makompleto ang imong adlaw, imong kagabihon kung di ka makahigop sa lamian nga kape. Kape nga balanse kayo ang lasa o kape. Nalagyan mga nutrients, coffee mix. EXL Coffee Mix 17-in-1 mga kasama. Doon na kini ginseng. Dagag antioxidant. Matundaan sa pagtuon nga doon na kini brain health, immune function, blood sugar control. Maka-increase sa energy. May importante kanunay. Labi na sa ato ang pagpanikaisikay. Importante nga energy kanunay. Ito magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1. Pilihan na. Palit na. Aning EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya makaingan kang tinuod yun ito. Ang mga nutrients nga naanini, balanse kayo ang lasa. Labi na katong naglikay sa taas nga sugar. EXL Coffee Mix 17-in-1. Palit na sa mabutika dool kaninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. At oras na pupus na atong i-greet. Mayong pagpaminaw diha sa Bohol. Paminaw sa barangay Tutulan, Dawis, Bohol. Sila si Doloritos o Nodalo family. Samtang nag-celebrate sa birthday karon. Aha, di ka rin ni Idol Tony diha sa Dawis, sa Bohol. Mayong pagpaminaw niyo diha, Doloritos o Nodalo family o happy birthday sa nag-birthday diha. Pinagi na ni kasamang Idol Tony. Ato partner sa Master Control, kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasamang Nemo James Quinones, Transmitter Site, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jeremia. Uy, makita-kita taog mahal sa Lapu-Lapu City. Ato ang Alaksan Extra. Mga DY, ang DYHP team, magang IFM, mo hato na sabi ninyo mga pa-premyo. Ganoon man mga pahalipay. Salamat na sa DYHP sa iyong paghimo ka na mga overall number one partner sa nato Alaksan. Alaksan Extra mga kasama mo arangkada na diya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, July 31. Adlong Biyernes na mga kasama. Kita-kits ha! Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP-INN Salute, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

用手

0: pahid na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katul-katul, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumayo paglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulodini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, mira ka hatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
10: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radio
11: ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
11: may alivio na.
12: Pag 1 month kape
11: na ayo na
9: DTX 500
10: mapalit sa mga butika.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Original.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Battle of Champions Singing Contest 2026 din sa Barangay Lagoon de Oslob, Cebu, karong Monday, August 3. Sponsor Granlan Incorporated, ubusob sa paningkamot sa Barangay Council, headed by Honorable Barangay Captain Elsa Giswold, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Battle of Champions Singing Contest 2026, kompleto naman ang contestant, ha? Katong mga gusto ka mo appeal, atulong mo dito, pakikita mo dito sa konsehal para pagpirma sa mga entry forms, ha? Hosted by yours truly. Sugata ko ninyo, ha?
8: This Time Check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
20: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
21: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hello mga bata, kumusta? Kamusta na? Ano hindi asa kita sa sumpay sa kung aso ninyo ni Simonaw na nga nagluluhan? Ang bukti sa bugas bais. O, oh, di lang kita mga sulti. Ma'am Jasmine, Mabini Navarro. Mayong hapon nyo diha. Kamu ni si Raul Alibiso to. Mayong hapon na itong tanan diha. O ni sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos Grigbot siya Miguel Puliar Fertilizer of Vika Plus. Mayong hapon ka na itong tanan. Hala. Sige, padayon ta. Sub room, it's me, it's the mom shed. Padayon ta. Salamat kayo. Okay, mga bata. Ani ang kita sumpay sa kung aso ninyo ni Sibinaw ng Aruluhan. Ang bukti sa bugas mais.
1: Dili makatarunganon ang gibuhat ni ana mga bataan niyol.
2: Angay silang silutan.
1: Gusto ka? Gusto kong makarundayo niyol. Silutan sila.
2: Matuman, Malina. Ako'y bahala niya ng mga bata. Karundayon. Mawagtangan o kusog ang inyong mga tiil. Dili mo kabarog. Dili mo makalakaw.

0: Wala mo yung pupola.
1: Sige lang. Pasag din silang mamupuha na, guys. Mapilang basog pupuha na nila. Mapilang lumagang bas.
0: Oo, oo. Agigi, pupuha. Pupuha niyo, bubit. Pupuha, pupuha. Pupuha, yun.
1: Wait, ha, wait, ha. Magkakugbas, ha. Arong ako idugag butang di, ha. Maipon ng bugas, ma.
0: Lala, gigi, gigi. Gilas, gilas. Gigi, gila ko na pagwa. Pagwa niyo.
1: Pagwa ko.
0: Putangan, putangan. Wala. Alas, natumpang ka. Ano mo ka? Biyari, Bert, ako tumpang ka, Bert. Ako tumpang ka dyan. Ano mo ka? Tumpang mo ka.
1: Agay, agay.
0: Ang dagoy. Pinit na mo yun.
2: Si Alas lagi.
0: Ano?
3: No, no, sorry ko, Alas.
0: Agay,
1: hindi ko
0: tumba mo ka.
1: Hindi ko magkabalog. Tabang. Tabangay ko ninyo, guys.
0: Hindi ko magkabalog, Alas.
2: Ano mo na sila?
0: Ano mo na sila?
3: Hindi ko magkabalog.
0: Huwag gusto ko kutir. Hindi na ko maliyok. Tabang.
2: Ano mo na sila?
3: Ay! Ang saman mo, ay!
1: Mabit! Kasi mong ibuata mo, ah!
2: Huh? Huwag ko'y kibuhat ninyo?
3: Bitaw! Huwag may kibuhat si Bubit ko't ninyo, good! Kalitraman mo katumba diya!
0: Ay, gitukbuhat may mo, Bubit, ay!
2: Isa? Uy! Kalayo na na! Kalayo na mo ni Yan Yan, ay! Layo naman mi!
3: Bitaw! Kamu pa man gani anang ilabot ni Bubit?
1: Hindi ko magabarog!
3: Hala!
1: Ang ano mali! Tabangin ko ninyo!
0: Tabangin! Hindi balik lang kong tayo!
2: Ito di sila tabangan na, dali! Dali na!
3: Ay! Sige, sige, sige, Bubit!
2: Dali! Alas, bangon mo! Kunit, kunit dali, ako!
3: Kunit mo!
0: Kaya kaling ulit mo, dahi! Hindi ko bago
2: kayo! Nagawad sa man mo! Dali, dali! Dali, ikaw kunit
4: mo!
0: Lahat natin sila
1: si Jen! Tabang! Gikulata ming Bubit!
2: Unsa?
0: Oh, ma'am, ikulata mi Bubit. Tabang, ma'am, tigit lagi.
1: Iyang kibunal-bunala na nga mong mga tiil. Ma'am, di alam yung makabalog. Di ba, guys?
0: Oh, ma'am, tinuod

0: Oh, tanawa. Unsa ka bakakon ka na bata? Matumuon.
1: Silang tanan, mga bakakon. Monang angay silang hatagan og leksyon ka ng mga bata.
0: Oh, dura ko'y nahuna-hunaan, Malina.
1: Unsa ka na, Niol? Unsa?
2: Sagili ba kung padayon mga bata painumdum sa ta?
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms for consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Mama mia, here I go again.
11: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala ko'y siguro nga, ginuotuntui ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga, hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
14: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa

0: isa kong aso eh, kaninyo.
1: Bugti sa ilang pagkabakakon ug matumo-tumoon. Maukini ang angay nila.
2: Guard! Guard, dali! Tabangi ko ninyo! Dili naman makabarog ni mga bata, ah!
3: Yes, isi mom. Dali, guard mo na ako, be. Dali, mga bata, dali, ligod, ligod mo, dali.
2: Bobet, tinood ba kini? Nga imo silang gikulata?
4: Ha? Huwag mo kumang ilabot nila, ma'am.
2: Yan?
5: Bito, ma'am. Witness to ko, ma'am. Huwag mang ilabot si Bobet nila. Sila ma'y nang ilabot ni Bobet.
6: Makakon! Makakon na si Bobet, ma'am. Asa lang siyan yan. Makakon na. Gikulata may ng Bobet. O kaya pag yung gibunal-bunalan ng amuntiil, manang, di na may makabarong.
7: Doon, na, ma'am.
6: Sumbong tigas kong parents, no. Bobita ka. Bantay rin yung ka.
7: Tami, sumbong ka na mo sa mong parents.
6: Oh, isumbong sa principal, ma'am. Sumbong na principal.
2: Gusto naman ni Ana, maugid ka na yung mahitabo. Ipatawagin mo aning hitabo, ah. Hasta na ang inyong parents.
6: Kalang bugas maayos nga. Nangatagat, ma'am. Kita ka na, ma'am.
2: Tuod, nga naman na, nakatagman na diya.
6: Ang, iyang isabwag na mo, ma'am. Iyang isabiyag ba? Maunang nakatag na diya.
7: O, kaso kayo.
4: Pinatinood, ma'am. Wala na akong taong gisabiyag nila. Si Alas ang naglap niya na, ma'am. Maunang nga nabos-bos o nakakatag diya.
5: Maunod!
6: Bakit?
2: Alas? Gano'n ka?
4: Alas?
5: Hello? Nga naman na si Alas, uy! Dili na lagi na siya makasulti!
2: Alas, unsa na itabo ni mo? Nga nung dili naman ka makasulti?
7: Alas!
5: Nadi na sila makasulti!
2: Di nasad mo makasulti?

0: Wa man ko'y kibuhat nila, ma. Dili man tinood na ako silang gikulata. Di man tinood na ako silang gibunal-bunalan sa tiil. Di sab tinood na gisabiyagan ako sila sa bugas mais. Namakak man sila, ma.
1: Shhh, hilom na usto na. Ayaw na paghilak. Nituo ko ni mo, Bobet. Nahibaw ko nga dili ka makahimo, ana. Buutan ka nga bata.
0: Naaman siya niyan. Nakakita man siya nahitabo.
1: Ayaw ka bala, kanak. Kung ipatawag na sa principal,

0: Kung magatubang ta dito, uban ng ilang parents mo adto ko. Ayaw ka, Hadlok. Basta magsulti lang tas tinuod, o watay gibuhat kada utan, o niya limpyo ang imong konsensya, dili ka angay mahadlok, anak. Muna'y timan eh. Nakasabot? Ha?
1: Oh.
0: Bisan pa og ilag yung ipamugos nga nakasaka. Ikaw gyud ang ilang himuong dautan, o dili sila mutuon ni mo, sige na lang. Naa ang Dios nga naas kahitas an anak. Siya ang bugtong nasayod sa kamatuuran. Siya ang muhukom og dili ang mga tao. Dili ka pasagda niya. Bulahan ang magpaubos anak kay ipataas kini sa Ginoo. Og ang mapahitas un, iyang ipaubos.
1: Ma.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
4: Ang nailahan ni mong alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makaliwat og pina-extra bilis o extra galing nga new alaksan extra. Kita kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon, Oslob, Cebu, karong Miyerkules, Agosto 5. Sponsor kin sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Valeras Jr., Ryan Valle, Brian Afigues, R.D. Cayon, Ruben Ben Figues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Sekretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip Wilfred Liena. Magkita tayo Miracles, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
2: This news is brought to you by PH Care.
7: Gigutom na ba?

0: Ang inyong mga bata ang supay sa kung aso ninyo ni si Bravo nang nagluluan. Ang bugti sa bugas bais, dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kini tara, dalit ka nato sa RMN Drama.
1: Ni tatay mo tuman.
2: Ang putang nga bata.
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita.
5: Nitapos na ang Pilipinas sa mga negosasyon ni ini alang sa usa ka free trade agreement uban ang Chile nga nagtimaan sa unang free trade deal sa nasod ngadto sa Latin America. Ang maungdil lakip gawas pa sa traditional nga tariff liberalization pinaagi sa pag-establish og modern framework aron mapalig-on ang kooperasyon sa patigayon, investment ug digital economy.
4: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, aduna bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
8: Napagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagdiri.
7: Kasarangan nga kasinatian.
8: Lalo tinigong lang.
9: Sure ka?
8: Pagkasalita.
7: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
10: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
7: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
11: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
7: RMN Drama presents.
12: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
13: Bagong bayani ng sandata.
7: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gaviana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kahit na konting
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: TCS.
17: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
20: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ECS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
23: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
24: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
23: Kabog na nga pang negosyo.
24: Flexible ug luag, makadaginat sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
23: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
25: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
26: strong for the Filipino.
27: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
28: Ang kinis na niya.
29: In fairness, nag-glow up.
30: May budget.

0: Magkasama, kumusta? Kini kapun sa Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan te karon as sugilanon, nagipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Lando. Ang kuno nako, pila ka buwan ang nilabay, kasurindirun ako sa pagserbisyo sa akong Uncle George o Tita Miriam. Pero tungod lagi kay uwa ako'y choice, gitumanan ako sila sa tanan nilang gusto bisag pwerte na akong kapuya. Ug dito na nga ang akong lawas sa gud mismo mo'y nangitag paagi nga makapahuway ko.
1: Okay ka? Nay, hindi pa ningot lagitag mayo.
2: Medyo layo lang ako pa mati, Brad.
1: Tarong diyo eh. Ay, nang luspad na ba ko?
2: Okay. Okay rin ako, Brad.
1: Brad! Brad!

0: Brad?
1: Brad Jan? Nganong liyam ko sa ospital?
2: Kuya Pan ka?
1: Mujutin ako.
2: Ay, huyo. Pahuway sa.
0: Ako nang ipahibawang atong amo nga. May nahitabo ni mo. Nganong nga, huwag kang kajuti.
1: Gitong naman ko.
0: Huwag sigug tarong, Brad. Okay. May tambag sa doktor. Basin ko noog. Stress o hago kaayo. Hago ka kaayo, mga nakuyapan ka.
1: Sige, Brad.

0: Unsa? Gipatrabaho gyapon ka diha, bisag naglain ni mulawas.
1: Oo. Oh.
0: Lungsong na sila, uy. Gusto ka nila pati yun? Ha?
1: Sige lang, Brad.
0: So?
1: Pilakabuan naman lang, mahuman ako sa kong kontrata. Makauli na niya ako.

0: Unsa? Mubawle na gaspinas?
1: O, Angkol. Sunod semana po hon, kay matapos naman akong kontrata.
0: Di ko musugot!
1: Angkol.
0: Kinsa na may mutabang-tabang na mo din eh?
1: Pagkuhaan lang mo katabang yun, Angkol.
0: Ah, puno-puno lang na sa kong gastuhan.
1: Angkol.
0: Basta kay di ko musugot, Halando. Di yun!

0: Napagawas na nako ang tinanak kong mga butang. Ginawa ko, tabangi ko. Nga dili lang unta makamatas na si Angkol. Makagawas lang yung kutinis bahay.
1: Asa ka, Lando?
0: Patay! Si Tita Miriam!
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na iya kong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Ginhawa, if symptoms persist, consult your doctor.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
11: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Set Living Testimonies.
14: Ang pangagod kon athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
15: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
15: Eric Ko, yan ba sa nang gani?
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Newstar Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: My budget.

0: Bisag perte na kong kulba. Pero walang ko magpada. Nagpakaisog na lang ko aron makaikes ko sa mga kamot nila ni Uncle George o Tita Miriam.
1: Gabi naman. Asa ka, uy?
2: Sorry, tita.

0: Nikias ra ka?
1: Oh, kay di mo tugtan nga mo pauli na ko sa Pilipinas. Unya, schedule na ko sa kumplay tugma. Ug mo na nga gitawagan ta ka kay may pangayon ta kong pabor ni mo.
0: Oh, unsa na?
1: Nga ana unta ko matug karong gabi lang. Wa gi koy lang madulan.
0: Oh, sige. Pero maghinay ta para nga dili ta madunggan sa mga kauban ako nga nagabang. Dili pwede nga mahibaw nila nga magpasood ko ug wa nila mailhi.
1: Sige, way problema na, Brad. Ug salamat kayo.

0: Dene ko si Reporta. Oh, wala. Wala pa madayin ako matawagis papa o mama. Ngamulin ako. Agos na pa ibawal.
1: Tinood, maulit na ganak.
0: Oma.
1: Ay, salamat sa Diyos. Akong inod si papa ni mo, ha, nga sugaton ka na mo sa airport.

0: Ma? Pa?
1: Lando, anak! Ay, salamat in town. Kinakagakos na gitawon kung balik ni Mudong.
2: Tas-tas, yung kaog panahon nga nagtrabaho dito. Unsa may plano nimo? Di na kamular kagbalik?
0: Okay, ramgos kong trabaho dito, pero di na kayas kong lawas kung tugos akong pagservisyos lang, angkol.
2: Ha? Nagservisyo ka sa imong angkol? Unsang klasiha sa servisyo?
0: Sultihan lang niya, tika pa. Kung mabuto at isbay.

0: Kasalbahis ko niya. Ipahimusulan kanila?
1: Pa, kalma lang.
0: Ah, dini mo daw, kalma. Dili ko ni pwedeng baliwaon ni Pauli katungod niya. Bisag, siya unta mo'y pamilya nga kaduola na to. Pero siya pa mismo mo'y niunay og pahimus ni mo.
1: Pa.
0: Ako siya tawagan. Kinahanglan nga magka-istorya mi. Moingon ka lang, anak. Kadi man ikaw mo idihado. Ha! Niuli ang akong anak tungo ninyo. Giguba ninyo ang iyang pangandoy.
1: Pa.
2: Pasalilaw akong huwag ka magkawiyon sa kong pamahagi. Pero ito yodo na ako para maligon ka na sa dong lando.
0: Ah! Ayaw na atagi og rason. Ngayon ni anak. Ha! Wa pagyudi ay ka mausab. Og nagmahay ko. Nag-isalig pa na ko ni mong akong anak.
3: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugan,
12: Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.

0: dito ang unang higayon nga nakita na ako nga sukugid kaayo si Papa Priscilla. Ingon ana siya ka-protective namong iyang pamilya. Mga kasama, atong sundan pagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Lando dinhining atong tunumanon bagong bayani. Kunduna kamo isugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikae. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
1: Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin ganato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inag giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa naman atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan, wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
2: Taas bang imo blood sugar?
3: Ato na kamay diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties.
3: Samosa,
2: charantine,
3: nagkapo mo po sa glucose,
2: visine,
3: controls blood sugar,
2: oh, polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Pabalik sa pinagadulga sa yung gut.
2: DTX 500
4: for days, Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong hugang nga. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
5: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
6: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo ka ha sa 150?
7: Pwede sa Actimed. Actipit man!
6: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
7: Actimed! Actipit!
6: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
7: Actimed! Actipit!
6: Unya ang quality.
7: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from Ito Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That portion was brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
10: Gigutom na ba?

0: Mupahawa naman ka, ha? Ay, basag din na lang kun siya, Menard.
1: Oh, dili, Rolaida. Dili, ingon ni anak ka sayon. Daku, sag nahimong kadaot nga posibing makaguba sa umaabot nga propesiya.
0: Oh.
1: Dili siya makalikawa sa silot, alang ka niya. Labaw pa ang iyang sa usa ka tiwalag nga minarkahan sa mapintas nga mananap sa makang punyong.
0: Unsa?
1: Oh, ngulok uka. Arilok uka. Rakutin dasan kapmane! Silutan gayud ang angay nga silutan. Way kapasailuan alang kaniya. Warap uyaak. Gangabas muli!

0: Ang dakong butilya sa holy water.
1: Tuwa sa lawak na mo ni Maki. Mayong pagka-safety.
0: Magamit ka to na to sa maabot niyang mga adlaw, Chong.
1: Okay. Musilaob ang mga daotan kon. Makaligo sila sa maong tubig ng balaan.
0: Kang kinsa na to, Sultan.
1: Pangitao na to ang nahimutangan sa mga patay nga namangon. Sila mo'y unahon na to sa pag-apog paingon sa impyerno.
0: Medyo gikolbaan ba ako?
1: Grish, ayaw pa dahil si mong kahadlok. Kaya ang atong kahadlok, mahimong sakyan ka na sa dautan aron itukmod kita sa kalautan.
0: Chumali.
1: Si Brenna, paaboto na lang ba na to? Ngalakip siya, maagni sa inyong inahan aron mamahimong usa na sabunya kanila.
0: Wa ko'y pagtuong nga mahimo ka na ni Brenna, Chum.
1: Dool kayo siya ni nang tarasila. Busa, dili imposible ang gituhuan ko, Krish.
0: Chumari, dili ko gusto nga laki pang akong kaluha. Mahimong usa ka satanista.
1: Krish.
0: Sultihan na niya na ako siya. Nga dili kin magpada, ilabi na ako ng among inahan, maunag yun ang muagni niya.
1: Unsa o makapag-ani ni Padre Ferdi nga, dili mamatik na nila ni Papa Minard o inang tarsila.
0: Dili lang kita muhunong sa paghuna-huna o maayong paagi, Chom.
1: Kinahanglan niya mula pusta, Krish. Huwag atong mababagan ang mga satanista sa ilang mini nga propesiya.

0: ka naman rong kaing.
1: Ay, ayaw na kong pangita, Alayda. Basta, kay nanaog na kusda kong bahay ni Sir Maynard Benavides.
0: Pasaylo agad ko, Ing. Kuwa ko magtuog ang maingoniin ang tanan. Labi ang sukuan ni Maynard nimo.
1: O guha kay ikatabang. Kay hangtod karon wa gid masayod si Maynard Benavides nga managsuon ta.
0: Ing.
1: Ako'y gibasol niya bahin sa iyang anak. Nga wa gyud niya madra sa pagtuong yawanon.
0: Pasaylo agad ko, Ing. Apalwa ko'y ikong kaisog aron sultihan si Maynard nga managsuon ta.
1: Mauman gani nga dili na importante nga mahibaw kagain ko karon.
0: Amping intawon dias imong nahimutangan, Ing.
1: O, Layda. Salamat.
0: Bye, Ing.
1: Bye, Layda. Ay, kinahanglan na makapalayo ako gikan din eh. May bihono nga sakinan. Bana itong pag naay mga armadong lalaki nga nanaog.

0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala, may BPI dito.
2: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
3: Isang himala.
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
5: Zed Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukulso Tungo.
5: Living Testimonies.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
13: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila coffee. Maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Luya ka ba?
15: Aduna ko'y gibati.
14: Way gana ug masakiton?
15: Kalisod na ko.
14: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila.
11: Paragis bila-bila.
15: Maraming salamat po.
14: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ako si Lady Linta Myra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Tunay, natural, at original.
8: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
19: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions of blood cells. Ang blood cells

0: mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
3: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Tabang! Tabang! Asa ko ninyo? Asa ko ninyo, dada?

0: wa siya makapalayo. Og naabtan siya sa akong mga snake armies.
1: Menard, pasagdi na lang siya. Muhangyo ko nimo, please.
0: Dako siya ang tulubagon. Kung ganun na ingon yan ay karon, ang katapusang kaliwat sa mga Buenavides, kamao'y manunulod unta sa kulto.
1: Menard, ayaw upatya si Ingrasya. Maluoy ka niya, please. Menard, ako na kining naghangyo ni Moron.
0: Rolaida, palangga, giusikan mo og mga luha katong humog na Ingrasya.
1: Tungod kay maluoy magkuniya. Oo, mo ka na akong rason. Higala na ang pag-ilak ko ni Ingrasya.
0: Aha. Time para good. Maurigit ka kanay rason? Ha, Rolaida? Palangga?
1: Menard.
0: May gitago ka ba na ko, Rolaida Palangga? Doon na ba?
1: Kan, wawa, uy. Wa man good. Kasi gitago ba, uy? Wag yun, Menard, wa.
0: Aho, lagi ba? Kaya na kailala yung ganay kong unsa ko kung maoy bakakan. Gulgulon kugyod ng liog mo.
1: Unsa?
0: Maong ayaw yun pagtago-tago og sikrito. Kay patyon tayo ka. Timani ka na, Rolaida Palangga.

0: Pa, si Yayaing Gracia, gidagit sa wa mailhing ang mga armadong lalaki.
1: Ops, ops, ops, ops! Kalma lang ka ni, ha? Iho, Jomari.
0: Papa Maynard, tingali kung sa'y mahitabo ni Yayaing Gracia.
1: Gawas na siya sa kong poder, iho.
0: Papa Maynard.
1: Bibiya na siya sa tumbay sa siyudad. Wa malanggari ko niya paabot hanggang mauli dito. Aron personal! Nga pagpananghit niya, upahawa na siya.
0: Di na ginmakontak si Yaya.
1: Paano manghinaw na ako niya ng bahina, iho Jomari. Diyaki na.
0: Inuo ko. Ayaw itaw nung pasagdi ang buot ang babae nga mo'y nagatiman ako. Sukad pa sa masusupo kong bata. Ayaw itaw nung pasagdi si Yaya Ingracia.

0: Nag-monitor sab ko sa balita, Chong.
1: Ang dood karon, wapagid mailhi sa kapulisan, Krish, kung sikin sa gatong sakay sa itom nga van nga mo'y nipasakay og pugos sa akong yaya.
0: Ay, Ginoo ko.
1: Sama ra nga nawad-an kong kinahan, Krish. Kay si Yaya Ingresya na mo'y namat-an kong kahayag nga mo'y nagatiman ako.
0: Kadaghan para baunta na itong mga planong buhaton. Apan midungak sa ning problema, ha?
1: Pangitaon ako si Yaya Ingresya. Krisha!

0: Busta que na ingrasya.
1: Sir Maynard.
0: May ipangutana ko ni mo. Tumagalan ko sa insakto.
1: Unsa ka na, sir?
0: Ingrasya. Unsa mo kasuod, Sir Olaida? Unsa mo kasuod, Sir Olaida?

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
8: O, nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
7: Uh-huh. Dili hapdos.
8: Okay na kayo, good Ma'am.
7: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
8: Wala po, Ma'am.
9: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Tubog Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
3: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglaya ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
12: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. ingon ana.
13: Paragis bilabila.
12: O paragis bilabila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
13: Bila edad mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
10: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
14: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
10: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
17: Palayasa kini bata. Palayasa ni Karol Yudayol.
18: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
17: Ah! Wa ko'y anak ka, Abdulmal!
18: Unsa?
17: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayol, ha? Kung di ka gusto masakitan!
19: Hindi lang ko layas, tay!
18: Nagkaw kag-cowboy. Kinsa ka?
20: Kumusta ka na, aking mar?
18: Kinsa ka?
20: Ako kini, si Jigo Salvador.
21: Kaloy po asawa ko.
18: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
21: Mar.
18: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
17: Nagunsa ka din eh!
21: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
17: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
21: Pasaylo ako, anak.
18: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
21: Mar.
18: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala ang imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba si giinom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? May ngadlaw na sa dikana at tuntunan. Niya na sa inyo higala sa kanginan, Ray Arellano, bansa kong partner, walang guwapo sa diwa HP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inom juta permis sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay makapagana sa tanan. Muna siya nga. Palapan na to sa avocado coffee mix with guava.
0: Alright. Unya ay sa bugalimot mga igala sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. No? Gawas nga palagsik, pampagana pa. Alright. Bueno, shoutout time. Shoutout ya ni GR Esparcia. No? Lita Tonlais, Carmelita, Medina, Shine Quinto, Amang Mangpang, Eugene Loregas, John Obas, Henry Umpad, Tomas Tarukan, Kapampangan, Susan Katindoy, si Maria, April Joy, si Sonog, si Nilo Tadio, ang atong manager. Alright? Laing shout out to Sab, gikan to ni BSA founder Pangag Selong, walaing galing atong writer director OG Kumpok Prakasa. Nyalaing shout out sa Lutupan Toledo City, si Jaime Santonino, Konsehal Boy Prahinog, Konsehal Redin Cabrera, Konsehal Arnold Galiste, human si Barangay Captain Marvin Prahinog. Gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, na mga ikalan niya lang sumpay ng atong sugilanon. Lipay kay pamilya ni Christian nga nakita siya og malipayon usab kaayo si Christian. Pero sa dihang nakita niya ang kahintang sa bata nga si Jesus Leng, kalit lang nga nausab ang iyang timpla. Sa tang sa limpayon usab, gusto ni Clara nga musalig niya si Gary og dili magsigil og silos. Niya na pagabuntag samtang namainin si Christian, kalit lang nga may naluktok sa putahan. Nagduda si Mara, kamao na kini ang katumanan sa iyang dautang damgo ug ang batanong babae nga mao'y naa sa pultahan nga mao'y ang damguhan. Niya resumpa ni katong sigilalong Himayang Nahunlap.

0: Ako mablihan.
1: No. Ako na. Padayon na sa pagpamainit, diha.
0: Okay.
1: Mauna ka di ang babae ni Christian sa akong damo ko.
2: Masigam ko na yung mga mata, Marimara. Nung sa kaoy.
1: Habi na kong kinsa na.
3: Kinsa mo na, Mara.
1: Si Pare Diego Salvador.
3: Diego Salvador?
2: Ay, ako ni Pri. Ako po, madali mo sa personal, Pri. Kamakin mo paliwatan, Pri.
3: Mau ba?
2: Kapantay ko na, Pri.
1: Dali, Pri. Dayon.
2: Sos.
0: Niyaban lagi ka, Pri.
2: Makaniyaan mo ko, Pirmi. Good, Pri. Kay, hibaw ka, pinangka, kinanak ko ng imong mga anak. Usap ko kusunin ang anak.
1: Maogyod.
0: Tood, Pri, na ako'y sinugatan. Manigrelyo ba ka?
2: Garilyo? Ay, gusto ko ikaw na, Pri. Budawat ko na ba sa hinatag sa nagpurol? Ay, joke. Joker ba yako?
0: Bayot.

0: Oh, se vou querer grande na plástica, irmão da Clara.
1: Não é pra cor.
0: Da grana, que é quarta?
1: Na ai, camai. Mãe, que não se sa com paglacolacal.
0: Sá?
1: Calma, coit. Rugou que cacunahuna. O mínimo mahunahuna, na conmolacal co, dana ng panginabuhi.
0: Baoba?
1: Lisod ka na magsalig lang tas imong pension, oy, Kari. Daghan biya tagpanginahanglan. Mauro tayo ng imong pension. Mao nga ako, mientras able pa, manginabuhi sab kinagmay. Sideline ba?
0: Ah, kabuutan yun sa akong asawa.
1: Hmm? Munang ikaw, dili kay magsigikag hunahon nagdautan. Magsigikag selos-selos, diha. Di ko ganahan, anak. Hibaw ka, cute. Ikaw rin akong pinanggang bana, bayo.
0: Clara.
1: Entiendes?
0: Entiendes.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tingay anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal herbal coffee ug Paragis Bila Bila herbal oil para sa inahang lang alibyo. Kaisa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
7: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagay magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga naghintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid ro. Gano'y ay. Nag...
5: Ha,
7: sa kulian? O ano nga mo rin na?
5: Abusig sa...
7: Kaneng... O. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
5: ko. Pagka sa bukid, ikaw ka sa ka?
7: Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, pwede na iyahay.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
7: Makakat-kat ko ba?
5: Tanong mo yung
7: sa mga mga magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Hindi pa kanan ni Mulay?
7: Sion.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Pilay mo idan.
7: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oh, ang imong cellphone, Christian. May nanawag, oh.
9: Oh, si Premando man eh.
8: Tubagad na yun.
9: Hello, pre.
10: Hello, pre Christian.
9: Nanawag ka maguna ko, Premando.
10: Ay, musta lang.
9: Okay na kayo ko, pre. Di na ko sa amo, uban sa imong kumaring mara.
10: Ah, mabo, pre.
9: Ikaw, pre, kumusta man ka?
10: Ay, niya, pre. Patayon nga nangabang. Uban sab na ko karon lang akong pamilya, pre.
9: Ayaw hinoon kung mauna, pre.
10: Ah, kung pre, naibaw na si Marimara, pre.
9: Bahin sa unsa?
10: Bahin ko si mong langga, Clara.
9: Unsa?
10: Mas may maibaw sa kumaturan si Marimara, pre. Asawa ko gani mo.
9: Pre, at di man nalang paliho kag imong kinabuhi. Ayaw pang hinapon sa uban?
10: Ay, Christian.
9: Nakasabot ka, pre?
10: Concern lang ko, pre.
9: Huwag ko may kinahanglan sa imong concern, pre. Sige, bye.
8: Oh. Nasuko ka man ko din noon, Christian.
11: Nano ka, pre?
9: Sa mukha nga daw, ana?
8: Kinsa? Si Premando?
9: Oh, good.
8: Kasuod ninyong higala o kumpare? Gani, managsama mong kumpanya ang gitabahuan.
9: Hanggaw siya.
8: Nga naman?
9: Ano pa sige pangutana? Isapot ko.
8: Kasapa naman hinuon kong Christian?
11: Saan makagisulti ni Parimando nga nakasapot man Marimara?
8: Ambot.
11: Dili ka nga doon na si Pari Christian nga ngilad ka binuhatan dito sa Middle East nga nakapainom doon ni Parimando nga to kang Pari Christian maong disapot siya.
8: Onsa?
11: Posible di ba? Kung sa may rason, nasaputon si Pari Christian. Nasuod man kayo sila, si Paring Mando.
8: Pitaw, no?
11: La, hindi batasan si Paring Christian. Kalit lang kasuko.
8: Jeko.

0: Unsa ka ba, Mara? Wala ka magkaka. Hugutin ka bigakos na ko.
1: Nga naman. Bawal ka na bang gakson karon sa imong asawa?
0: Mara.
1: Oh. Uy. Naman din sa ilaw mo sa imong unlan ang imong cellphone. Naunsa man ka, uy, Christian. Dili naman na nimo ibuwag ang imong cellphone.
0: Oh. Si Clara kini nag-chat.
1: Oh. Nagtago-tago man ko kagbasa diha. I-plaster na aron makabasa sa kukinsa na.
0: Personal kini na kong cellphone, Mara. Ayok pang hilabot.
1: Wa man ko manghilabot, Christian. Gusto lang kong masayod kung kinsa na.
0: Personal kini na kong butang. Ayok pang hilabot.
1: Magtiayon ta, Chris. Bana ug asawa. Angay lang wa ta itago sa usag-usa, di ba?
0: Bida sa nimo, eh. Kasabog pa nimo?
1: Christian.
0: Gusto ni Clara nga. Makikita ko man ako. Baya, kadali kong gimingaw. Oh, may picture siyang gisinta. Iyang mubo kayong pulol. Oh, oh. Sayang gising, weakness na ko ang babae nga magpulol.
1: Christian? Ngano ka?
0: Kaya naman ko.
1: Mura lagi ka gikilig diha.
0: Unsa?
2: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug karon himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ko, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon na ko ba? Kaya kung bangon man ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka.

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN Drive.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibat mo, sakit imong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
2: ito pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang na ko akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
7: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
8: Ako si Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
9: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
7: DJX 500. Mabali sa mga butika.
10: Mga ka DTX og Kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og May TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Kanunay natong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
11: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir GP.
10: Makabuta, Jud.
11: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
10: Correct.
11: Ina na ka importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir GP.
10: Mm-hmm.
11: Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginhanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
10: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
11: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
10: Correct.
11: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
7: DTX 500.
12: Good day, si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang taas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo jud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers.
10: Oo, mga office workers.
11: Siyempre, tibok adlaw, sigira o atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
10: Correct.
11: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Mo nang inom yun mo matag-adlaw, aron dili madaot ang inyong mga mata.
10: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
11: Kana kung himsog ang cornea.
10: Kana.
11: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
10: Correct.
11: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang MyTC.
10: Yes!
11: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
10: Gusto.
11: Paspas kayo ang progression. Mo nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud na mag-inom na kadaan o DTX 500 o MyTC. So wala pa ka mabuta. So wala pa muha halap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
10: yes, ha? Yes, Dr. Mil.
11: Kung gainom ka GTX 500 o MyTC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka ma-high-blood.
10: Wow.
11: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali mag-uba imo atay.
10: Ug
11: ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka mag-diabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og MyTC.
7: DTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
7: DTX 500. Mapali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MyTC matag-adlaw na umpawan na jud akong giba
7: MyTC, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
13: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TGX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TGX 500.
7: TGX 500. Mabali sa mga butika.
10: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
11: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
10: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dr. Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor.

0: Ang solusyon, ligo, matag-adlaw, panarapo o butangi sa klinika, diofres ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santo plus herbal oil.
1: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Na ipakapinoon frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon plus herbal oil.
1: Kalami.
0: Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema wa ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Manibili sa mga suking butika.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
1: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
0: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
1: Gusto.
0: It's all about mental disorder, Sir GP.
1: Correct.
0: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
1: Unsa man.
0: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3Bio.
1: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
0: Wala na ipili, Sir GP.
1: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
0: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3Bio.
1: Correct.
0: Unsa may ganahan nimo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
1: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
0: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
5: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong mas kilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
1: Unsa man?
0: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
0: D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka.
1: Oh.
0: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
1: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir GP.
1: Oh.
0: Unsa may pwede na itong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid.
1: Gatakilid.
0: Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga produce og ketones nga mao'y pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc? Supplement for men, Doc. Kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud na'y ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Mm-hmm. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isigutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
1: Mm-hmm. Akong unahan dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
0: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dok Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
1: Nga naman, Dok.
0: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
1: muluya.
0: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria og viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayog ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga bubika. D3 Bio.
0: You know what, Sir JP? Sa una, daghan kong D3 ngigisulayan.
1: Nikulikta de katok.
0: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
1: Oh.
0: Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir JP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
1: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
0: Napayo
1: sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman, Sir JP.
1: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
0: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
0: Ang sikreto, Sir JP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
0: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, na wala sa plain D3.
0: Kanang D3 bio Sir GP na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
1: Kampyon.
0: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 bio.
1: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano, Maine.
3: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Manibili sa mga suking butika.
10: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontrol.

0: Now, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 30, 2026. Lang suwata mo no sa mga itong paghatag at pagtagad ng this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o alias. Venus 10 by Alice Island Same Swat of Force brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, stand by Alice, alang sa imong suwat. Ini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Alice. 32 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Mandawi City, Cebu. At doon ay mga higayon sa itong kinabuhi nga mabati na itong atong pagmahay. Ugbabot pa sa punto nga ginabasol na ito ang atong kaugalingon ate. Tungod sa sayop na itong mga desisyon. Apan, kinahangla na itong atubangon ang realidad. Kay bisag unsa pa man ang atong buhaton, ang nangagi, dili na mabalik. Ate, doon ako'y hinigugma sa una. Buutan, mapinanggaon, masaligan. Tulupod katuig ang among relasyon. Tawagon ta lang sa pangalang Benji. Nakahimamat mi ni atong college pa lamang mi. Puno sa mga pangandoy. Daghan mignindot nga mga plano sa umaabot. Sa laktod, nagmanifest na mi nga kami na ang magkadayon pag-abot sa saktong panahon. Matag na ay mga occasion sa ilang pamilya na ako. Ingon ana gihapon kong naosab mi okasyon sa among pamilya. Naosab si Benji ate. Nagdugay gyud ang among relasyon og tulo ka tuig. Dungan pa mi graduars college ug nakabaton og kanya-kanyang trabaho. Apan miabot ang higayon ate nga pareho naming busy sa among trabaho. Si Benji sa Cebu City samtang ako nagpabilin dinhi sa Mandawi. Padayon gihapon ang among komunikasyon. Apan dili na pareho ni adtong naalaman kami sa duol. Nga anytime nga manginahanglan ko og karamay, manginahanglan ko og istorya og tawo nga maminaw nako, naara siya kanunay. Nabaguhan ko sa among bag-ong sitwasyon. Nabati nako nga murag nang inusara na lamang ko. Magkita mi kay duha o katulo lang sa usa ka bulan. Kay lagi talag sa raman siya nga makapauli dinhi sa Mandawi. Halos tanan niyang panahon na consume sa iyang pagpanarbaho ate. Busa sa hinahinay, nagmugna kinigap sa among relasyon. Ate Arlene.

hangtod ate. Adunay laing binuhat nga nagpuno sa kakulangon nga akong gipangita. Tagunta lang sa pangalang Darwin. Sa mga adlaw nga masubanon ko siya ang kapakatawan ako. Kumaga siya ang nagpuno sa mga kakulangon ni Benji ate. Hangtod na malaya na lamang nako nga nahulog na ang akong pagbati nga ito kaniya. Nasayod si Darwin nga na ako'y boyfriend. Nasayod siya nga dugay na mini Benji. Apan, gibuhat niya ang tanan para maipakita niya kanako nga nahigugma siya nga rin kanako ate. Busa wa nako kapug niya ang akong kaugalingon nga ma-develop nga ito kaniya. Ug makuha ang akong buong pagsalig ati R. Sa laktod, nawala ang akong pagbati nga tukang Benji. Dili man tanan apan dakong bahin ni ini na transfer nga tukang Darwin. Natimbang nako nga ni higayon na mas bugat na ang akong pagbati nga tukang Darwin kay kang Benji ate. Nagdesisyon ko nga makigbulag na gato kaniya. Di ko malimot ate, February 14, Valentine's Day. Samtang malipayong nag-celebrate ang uban, si Benji puno sa kasubanan kay ning adlawa, mauman ang adlaw nga ako siyang gibulagan. Miadto siya sa balay nga napay dahang nga bouquet, ate. Panahon untang ang mag-celebrate mi, busa, may pauli siya. Apan, naging honest lamang ko nga to kaniya, ate. Gusto na ako nga personal ko musulti nga to kaniya. Wa ko nasayot kung kanusa na pwede may magkita pag-usabo sa ako nang gitake ang tsansa nga magkasulti kami. Sakit man. Apang gidawat ni Benji ang tanan. Nga dili na kami para sa usag-usa. Pagkasayod ni Darwin nga nagabulag na ni Benji, sobra niyang lipaya ate. Iyang gisaad nga buhaton niya ang tanan para malipay lang ko. Ug saad niya nga dili ko niya pasakitan. Before nagsabot mi nga itago lang namo ang among relasyon kay lagi uyab pa man mi ni Benji. Yati gayuna. Nag-expect ko nga pwede na namo kining ilantad ang among relasyon ngadto sa uban. Tungod pareho naman ming single. Apan miingon si Darwin nga ipadayon na lang namo nga itago ang among relasyon para kuno nga way gubot ug magmalinaw ang among relasyon. Matod niya dili ko na siya ganahan nga daghan ang mag-apil-apil sa mong relasyon. Miuyon po ko ate. Gani sa mga account sa social media, nakabuta nga pareho ming single. Matod ko sa kung nauna nga mas maayo kini kay lagi para po dili kayo masakitan si Benji. Dili niya una-unaon nga, bago palang gani ming nagbulag, nanadayan ko gipuli. Mata mag-uban mi ni Darwin, pagtuo sa mga tao nga walay na magitan tali ka namo. Managigala lang mi. Sa tinuod lang sa mabuo nga panahon, naging comfortable po ko sa among sitwasyon. Hapag kadugayan ate, nabati na ko nga dili na kinisakto. Kaya tubangan sa among mga higala, gina-treatment ko niya as a friend. Kalabitaong mag-istorya siya, murag single gihapon siya ate. Hinungdan nga daghang mga higayon nga mag-away mi, huwag ako siyang ginabulagan. Apan muhilak siya ate sa kong atubangan kay matod niya. Mahal ko niya. Dili ko nun niya kaya mawala ko sa iyong kinabuhi. Grabe siya magmanipula sa kong feelings ate. Ginapaagi niya og pakiluoy. Paghilak. Sa tinuod lang ate, nabutang sa kunahon na nga ako ang iyang kinabuhi. Kung unsa siya ka, dependent ka rin ka nako. Apan pagkahuman, masayran na lang nako nga dili lang di ako ang uyab ni Darwin ate. Maudi ay. Nagusto niya itago ang among relasyon. Pagkasayod na ko ate, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Gisok mata na ko si Darwin. Apan matod pa niya, ang mga babae ra ko no ang ga-flirt niya. Dili ko na siya ang ga-first move. Nakipagbulag na ko no siya ate. Nangigayun na. Ako na mismo ang nakigbulag usab kaniya. Apan, sa diyang ako siyang gibulagan, nag-attempt siyang suicide ate. Dili ko nun niya kaya
seryoso ko na siya nga rin kanako. Kung gusto ko nako, magpakasal mi. Ipakita ko na niya nga, wala siya laing gimahal kundi ako. Ambat ba ate? Neto'y gayon na nadala ko sa iyahang drama. Siguro nagtuo lang ko nga kung makasal mi, dili na niya buhaton. Tuod man nagpakasal mi ate R. Hangtod nga nabuntis ko sa mong anak. Nakita na ko nga, nabag-og yud si Darwin. Pareho ming gatrabaho, hatod sundo ko niya sa akong gitrabahoan, dungan may manglakos balay, dungan po binga manguli. Sa diyep, buok na akong pagbuntis, ana siya kanunay para suportahan ko. Ubanan ko niya sa prenatal, o buutan kay siya ng pagkabana ate. Hangtod nga nanganak ko, o guagid minahimong problema ni Darwin. Apan sa diyang nagtuig na kape ng among anak din, hinapon nagsugod ang iyang pagkabadlungon. Nasap na nako siya nga nakipag-chat sa iyang ex, mga sweet nga pagbinayloay o mga messages ate. Bisan kinsa naman sigurong asawa masuko o masakitan yun. Nahimo na mo kining dakong away apan sa katapusan, ako na pong gipasaylo. Kay lagi mag-suicide man siya kung akong bulagan. Pila ramay sugilanon sa diyang nabuntis ko sa mga ikaduhang anak. Gusto kay ko og presko nga butong. Namiduha ka punuan sa butong ate. Gignan ako siya nga, kuhaan ko niya og butong kay lagi gakrave ko ate. Apan matod niya, gikapoy ko na siya og mahadlok na siyang musakag lubi. Kung tinuod lang nga makuhaan kung dili mahatag ang gusto sa buntis, siguro nakuhaan ako kay sa tinuod lang. Gikasakit ako pag-ayo. Apan gipalampas ko na lang kini. Hangtod sa kaadlaw, nakita na ako sa post sa iyang barkada nga mikat-kat og lubi akong bana para manguha og butong kay nag-request ang iyang ex. Gabukal-bukal gyud akong dugo ate, murag miabot gyud sa highest boiling point. Grabe na mong away, natihig kayo na. Kada makita na ko siya, musurok gyud akong dugo. The same gihapon na iyang ginahimo, mangayog pasaylo, magpakiluoy og miingon nga mag-suicide. Matag makigbulag ko, buka na iyang buhaton. Sa tinuod lang, mahadlo ko kay naa naman siya history nga nag-attempt siya. Pila na may sugilanon, gipasaylo na sab na ko, apan ning baguhay pa lang nasap na nasad na ko nga nakipag-chat o nakipagkita na giyon sa iyang ex. Nahigayon na ate sa tinuod lang, gikapoy na gidgowa na ko kasabot sa akong gibati. Pabalik-balik na lang ang problema, pabalik-balik na lang ang iyang drama nga maghikog. Sa tinuod lang, puno na kaay ko apan naging weakness na ko ang iyang pagpanghadlok. What if og mag-suicide tinuod siya ate? O sa akong buhaton? Palihog, tambagi ko. Bulagan ko na lang ba si Darwin? Bahala og mag-suicide siya? O ako siyang pasayluan? Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Alice.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo, kuha gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jean Puertes, 42, diriya, porok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ka ni mo, Alice. Ay mo papadangat, imo swatang po ni atong tulungan nun sa Sensorly Ate Arlene. O sabay angay buhaton. Nga, every time makasala yan ba na mo atin mag-suicide? Mauna nga, kadaghan na nakasala, pasailuon lang gihapon, pastilan. Anyways, siyempre ka ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene. Kapjun, sana na itong mga suking ting subaybay.
0: And of course, ito URP Professor. Ikakasoy, nakaghikog-hikog.
2: Yes, pasurti na daw ni Genova and Ate Arlene.
0: Nakasulay na kang hikong-hikong kap? Wala pa.
2: Pagi, gitagaan mo noong kong pisik na noon. Pagpaligis ko, agitulod na noon.

0: Pues claro.
1: Kulba, patubayahan na. Pag aksyon o giko, kita gaano naging dumabaan.
0: Ni support.
1: Silyo.
0: Sa mukha.
1: Naingon pa nga, ay, sa, o, sunod lang adlaw, kay insured sa ka. Kita ni mo.
0: Oh, at least nag-care kay pa-insured mas.
2: Eh, siya ka dapat na sila madawat.
1: Pabuing yun.
2: Pastilan. Anyway, of course, kao mo nato, DJ Nova Maniel. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Alice, o sa'y mong buhaton, pasailuon na lang, iba sa'y mag-suicide.
0: Sa tinood, ma'am, muangkon ko nga na ako'y mga ing-ani nga kaagi.
2: Agoy.
0: Ing-ani akong mabitang naabtan og tulo. Eh, kaya na makasala ba niya? Kita as babayi, as partner, kami to maningkamot na mangitag rason para pasayloon, para dawaton, kay lagi nanay-anay, anak, yes. Ana. So, pasayloon. Mm. Niya inig, makasala na pod, magsuri-suri na pod, maghikog-hikog na pod, kay og bula, kaya na kapila ni mo gina-attempt nga bulagan, kay sasawa na ka ba, kapoy na kaayo nga, sikag pasagitan niya, og mabot sa point ngay mo bulagan, murag, mahulo pa nga, makonsensya ka nga bulagan, kay basing maghikog siya. So, para na ko, muangkon ko nga, dili lang na siya sa yun, gid nga, makahawa ka. No? Yes. Dili sa yun, kay, once ang usa ka lalaki, kanamitong, i-manipulate ka ba? Mahulog na mo ganyan yung manipulation, nga, i-manipulate ang imuhang feelings.
2: Mura ka makonsin dyan sa susunod, may tabuini mo na yung batero ni Ali.
1: Yes. Dobig tinudon.
0: Oh, congratulations!
1: Ikaw ang hinungdan.
0: Dili, gid ka, kay, para na ko, ang tao nga tinog nga magikog, di na ni siya mananghid.
2: Oh, di na, correct!
0: Di na siya mananghid.
2: Correct!
0: So, sa unal, akong mindset...
1: Mula ito sa iyo, na ako kinananghid.
0: Akong mindset sa una kay, hala, maluoy ka kay basin, ikaw mapasanginlan sa kuan, pamilya, murag imo, ikaw na hinong sala, kay wa di mo gipasaylo, murag na, but eventually, bitaw, sa sigig balik-balik sa sala, sa sigig balik-balik sa kanang pattern.
2: License to kuan ba?
0: Nahimo siyang pattern sa lalaki, which is kanabang dili angay patuyangan na kay kanabang ikaw magud mentally ang ma-destroy ani sa kadugay nga imbis ikaw ang nabuhatan og sala no sa imo ay ikaw ang kanang biktima murag mahulog pa nga murag ikaw pa'y mag-adjust sa iya ha tungod kay di ka gusto nga ma-emotional siya kay mag-suicide siya. Imagine grabe nga manipulation. Siya'y nakasala pero dapat murag ikaw pa'y dapat makonsensya. O, oh, diba? So,
2: o
0: para na... O,
2: hindi basta-basta nga sa lakot. Baya,
0: yes. So, nagi mga ebidensya, nagi mga... Na-ebidensya.
1: Text raman siguro po.
0: Ay, niya ang mga text cake, one man.
2: Oh, so
0: obvious man kayo.
2: Correct.
0: So, dili gina ika-deny. Pero bawal lang gina ni mga lalaki, ma'am. No, mo gina-ingon ni Kapba nga, bahalang makinaon sa Aygin Mugangkon. Kay...
1: Dili
0: mo, didigin mo ang kon. Magsuri-suri.
1: Asa mo na kanter? May sits lang nasapnan. Yan kabayo, kabalo ba yung
0: may mag-ika-isa lang.
1: Basig na-hack lang to ang quad cellphone.
2: Kadaghan man.
0: Ay, nag-ikadaghan.
2: Kadaghan hack.
1: Basig na ray, gusto nga madaot ang ilang relasyon ba?
2: Ay.
0: Para na ko si Alice, bitaw, mas better nga piliw niya yung kaugalingon. Tuon man, mahadlok man gita nga, kana bitaw, magikok ang tao. Pero ako, bitong gibuhat, anasaw na, ma'am, kay, gipahibalo na ko yung pamilya, gipahibalo na ko yung mga higala. Gi-inform gina ko nga, kung maghikog man galing siya, kanang, wala na ko'y labot, kaya gikapoy na kong pugong, inyo na nga kargo, di na ako nakargo.
1: Nakibulag lugar ka?
0: Nakibulag ko, kahayahay ba?
1: Bro, natuluan pa ka.
0: Nakatuluhan pa. Ayap ako nakigbulag kay gana lagi maluoy ta.
1: Kining sindir na to, pilay anak ate.
0: Duha.
1: Ako lang pag-isa.
0: Kulang.
2: Ayaw siya makigbulag.
1: Dili pa dapat
0: makigbulag. Dapat tuluhon pa ni ay.
2: Okay.
0: Pero kung ako bitaw, Alice, di na niya padugayon kay dili lali mag-recover sa Osaka sitwasyon nga. Ngani ba nga imbis ikaw dapat ang kana bitaw.
2: No, ito yung ex, no?
0: Yes, no? Ituod, no? Nga ihanggi ko, ihanggi bailo, para ani nga laki. So, muna siya ginayon.
2: Pantayan ang ginayon mga kinaiya sa mga lalaki nga. Grabe ka aggressive, pakita sa ilang gusto. Lang gugma, bitaw. Mura ba ito? Magkayong kang, hala, oy, grabe, in love ka siya nako.
0: Muna siya ginatawag mga love bombing. Kani-kani mga laki nga, sa pagsugod pa lang, kay grabe mo. Love bombing ang tawag, ana. It's a sign nga ang tao kay medyo na
1: ipagka-manipulative.
0: Nanguya pa gani, grabe na kay mga gifts, grabe kay magkuan,
2: affection. Ay, nakasulay ko na po, dili barkada noon to nga. For me, pa namong met, murag, hala, dal.
0: Over na kayo.
2: Paborito ni mong inununan, padalagag, yes. Tanan
0: grabe
2: na lang.
0: Grabe pasikat.
2: Grabe yun.
0: So, kana mga nga na nga kinaiya, medyo kwa na siya, medyo red flag na siya sa tinood lang. Kay, mulagi, mahulog nga, if makasala, kay murag, agiun din ka sa kanang mga paluiluoy, mga...
1: Kwan lang ganda yun, ya? Grabe ka, kaonin mo sa inununan.
0: Grabe, big. Ang ilabit ang pakwanin na nabala kay...

0: kanang ilang bala din ana kay grabe bi akong pagkuan sa imuha niya. Yeah. Kasala lang ko kaisa. Oh. Ayaw oh, nga na.
1: Hindi mo ma-feel akong pag-care. Hindi mo ma-feel akong pag-care. Di palangga taka. Hindi mo na ma-feel.
0: Sharo naman sad sa kadaghan nga akong gibuhat nga sakto. Ikaisa lang ako sa iyo. Ana naman din na. May pagmaghikog na lang ko kayo. Huwag yan po'y pulos akong kinabuhi. Kay mo kong bulagan. Magunsa na lang ko. Nga ang babae po. Magunahaw na po nga. O dili na po ni Chesabton. Kisa may musabutan ni niya. Ay, nako.
1: Yabot ang tulog.
0: Kabalo na siya pa rin nga script yun.
1: Ang ending, wala na yung naghikog pagbulag ninyo.
0: Pagbulag na mo. Nag-ingon nga pa siya maghikog pa. Ma'am, pero muna lang ito. Ang akong giingon yun sa last, anak ko nga, kung maghikog man galing ka, congratulations.
2: Basig nagpalitsun pa.
1: O sige, imo ng panahon. Cap Junjun di Asis. Imong
2: yes.
1: Opinion para kang Alice.
2: Actually, Alice, normal yun na, no? Normal nga, kanang i-advise mo, kanang naka-experience na, o niya, ang resulta negatibo yun. Mag na i-advise mo, ha, nga.
1: Sa iyan ang gidesisyonan ba yan na plaster yan kinapuli?
0: Yes, aya pa ko na plaster, aya pa nagmalinaw, aya pa ko nagmalipayon.
2: Oh, pero diba? Dili ba yes. Na, no? Aga ko lang good, Alice, paginuklob ko tarong good.
0: Wow.
2: Ang mga kaayo sa imong partner, puno na apod. Imagine, nabay kay uyab, layo kayo.
1: Oh, pero tungod ni Darwin, nagkabulag sila. Mm.
2: Pero kung wala po si Darwin, unsa na kay...
1: Silang duha ni Benji, ang
2: nagayon.
0: Malay mo, mas better pa rin ang kinabuhi ato. Pero mo lagi, wa naman tayo
2: ma... Maluoy lagi ko si imo Alice ba kung imong bulaga na si Darwin.
1: Di, wa naman tayo mahimo kay na naman sila
0: yes, anak. Duha
1: nila anak.
2: Mawag ka, luoy kayo ka Alice. Kung makibulag ka, talagsa na ka makakitag lalaki
1: na maghikog.
2: Na maghikog para sa gugma.
0: Sa storya.
2: Bitaw, talagsa na lalaki. Ara, si Balong, bitaw?
1: Di ka siya maghikog ay.
2: Di, oi. Maluloy siya, pero pag-action bulagan sa asawa, malipay sa imun siya.
0: Hala.
1: Bulagan ang pa. Ang damay. Madamay. Dagan maangin na aning waylabot ba?
2: O sa ikaw, Alice, seryoso man guna.
1: Seryoso hisgutanan.
0: Do dili man gud actually kana bang take lightly ang suicide kay kanang nagi mga tawo nga suicidal tendency per kani mo ingani pattern naman gud ni Cap.
2: Dili dili ang gihimo sa ni Darwin Alice sa imong ingani. Gihimo niya ang tanan records tanang pamaagi para mag-uli mo.
1: Pero balik-balik man ano
0: man ngano mga magbuhat man gyapon
2: sa mga lalaki matintal gud. Kay kabo mo gud mga babae gud. Ayaw gud niyo tintal ang mga lalaki.
1: Na
2: nirkaroon. Kinsa na inanintal sa lalaki?
1: Adi ay.
0: Nanasani, balik na sa
1: niya. Ang mga babae, dili magkita, dili lang na manintal, kung dili mo pangulitawahan.
0: True. Di mo magpapansin, di man magpapansin nun. Di magpapansin man.
2: Gitintal rin mong bana.
1: Wow. Tintal di ay na.
2: Kung dili ni mo sabton ang bana, kinsa man ang musabot?
0: Uyak ka na. Karun.
1: Kano sa pa man.
2: Kung dili ni mo karun sabton, kano sa pasig maghikog na nung tinood. What if Alice, maghikog gitinood?
1: So,
0: what if maghikog nga no? Kung maghikog ang iyong bana, si Alice ba ang sayop? Si Alice ba dapat masulot?
2: Siyempre, si Alice!
0: Nga no, si Alice man?
2: Kaya wak manay mong ipasaylo.
0: O, di ba? Nga no, man?
2: Nagbahat naman dahil
0: na maghikog. O, wala siya nagpakasala, nabay mahitabo ngay nga
2: na. Sala ba na mahigog maka, kadi manay mo mapugnan ang
0: kasi. O, sala ba na yung nasakitan si Alice?
2: Nalipay si Darwin nga, naaka Alice, para every time nga masayop siya,
0: Maka
2: nga matulid sa iya, ha?
0: Nga no, dapat ba unlimited ang pagpasaylo? Di ba, dili man? Naman tayo mga limit.
1: Kapila gina
2: ay sa ni Kuan. Ikaw ang pa lang ba ya?
0: Pero,
2: deserve ka ka isa pa sa iloon ang imong bana.
0: Ay, sa wuka.
2: Pero kayo, ang point ako is, tinood na siya, no? Na katapusan ang tanan, pero, alanganin pa mangkot.
1: Ikapoy na po si Alice.
2: What if magbag-og tinood na imong bana? Kay,
1: kalang,
2: ang positive side sa bana, ate ba?
1: Di, ane.
2: Palangga ba siya?
1: Simple kayo nga paagi. Para ma-divert ang issue sa iyang pagpangluib.
0: Yes.
1: Actually, nagluib siya yung kapikas.
0: True.
2: Dili para ma- totally luib, ha? Kaya text lang ba yan to?
0: Pero, cheating is cheating, Cap.
1: Cheating is cheating.
0: Kanong sa nga
1: pero, porma. Para ma-divert ang issue, dito siya sa hikog-hikog.
0: Yes.
1: Actually, ang issue ka, dili naman ang kabahin sa pag...
0: Luib. About luib na sa hikog.
1: Bahin naman sa hikog. Kay, para ma-divert, tactics mangyapo
0: yes.
1: Na.
0: Yes. Imagine if, si Alice ang nag-adjust.
2: Tinood yun na itong iya nga. ikaw akong kinabuhi kung bulatan
1: ko. Yan naman ikaw maglain.
0: Nga naman magchat-chat pagid sa lain.
2: Wala lagi na. Kaya ang kasing-kasing lagi. Di ba pong
0: gusto sa lain? So nga naman, kung sa may right ni mo nga, manghulga ka nga, magikog ka nga, ikaw may nakasala.
2: Oo, lagi. Magikog lagi. Kaya kumawala ka sa akong kinabuhi, di na ako kaya.
0: Eh, di man kumawala sa mong kinabuhi, o di ka magbinuang.
2: Diba? Wala kita kaya kung another chance, kaya magtulid na gito.
1: O yan, kapila mo yung chance.
2: Last chance, tagay ko.
0: Nagsigi na lang.
2: May tabo bitaw lo ang ending ani Alice, ikaw ang makaluluoy ba?
1: Kay?
2: Concern jig ko sa imuha.
1: Kay?
2: Kaya nga no, si Alice man na maka... May naikan bitaw magbulag mong duwa.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa, bulagan yun ni mo. Una, una, basit tinood maghikog ka.
1: Di,
2: ang maghikog sa aking mong bana.
1: Kung magbulag sila mo na ipangantoy ni Alice, na magbulag na lang sila, kikapoy na siya.
2: Hindi ka ba konsensya si Alice nga basit maghikog
0: nga no, si Darwin, na konsensya ba?
2: Dili mo maghikog si Alice.
0: Na konsensya ba kaha si Darwin si ihang gibuhat kang Alice?
2: Wala man siya nga ikakonsensya kay tiks-tiks naman to.
0: Ay, de, dapat siyang makonsensya. Muna, kanab itong mga lalaki, ma'am, nga abi nila gamay rang abutang kay dili na dapat i-big deal. Sa ngalan nga nagkuhan ka, betrayal mangkod gyapon na in all forms nga pagka ng betrayal, magamay managmadako.
1: Asam na magsugod sa text, mangyod.
0: Oh.
2: Yeah, okay na. Nakasabot na ganis Darwin, anak. Sige, sige, sige. Okay na, okay na. Mangayo kong pasaylo, tagay kong last chance, kay dili na gid ko. Oh, imuha na niya akong cellphone. Agay. Ayaw na kong tagay ang cellphone.
1: Agay.
2: Para kumulaag ko, dili na ko rin mo makontak.
0: Hindi, kaya tinood bitaw siya nga, nagsisikap ba. Kay ang iyang pagpangayag pasaylo, mangay siyang pasaylo nga, mag-usab na gid ko. Dili nang mangayag kong pasaylo, di ko nung pasaylo, maghikog ko. Sakto mo guna nga pagkuan, pagmahay.
2: At
0: tinood nga pagmahay, kanang muingon ka, musaad ka nga, di na nakuusbon nga, magkuan ako, magtarong na ko. Dili kay pasaylo ako, di ko rin mong pasaylo, maghikog na lang ko.
2: Nagluhod-luhod na.
0: Ginabalini mo ang sitwasyon. Ginabalini mo.
2: Nindawat na ganun.
0: O tanan imong gibuhat na, dili ka maghikog-hikog. Buhato ni Montan, antoso ni Montanan ang resulta.
2: Mag-antos ko para baulian ka lang.
0: O, mag-antos, dili kayo maghikog.
1: Pwede, usabi ang ibuhato ni Alice. Balik naman lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos. Hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na ako ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you, Lord, sa nansiber ng gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat siya ako.
6: Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Balitapan syempre ato sa Antibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Cynthia Morales, hello Ate Arlene, you look so beautiful today. Thank you. Perfect blend good mo nga tulo. From Kabangkalan City, Negros Occidental.
0: Hi to Patria Alcain William Moore from Militar Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: Ayan. Shout out sa tanang katawahan sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, na minaw mi karon sa inyong programa from Albert Torres.
0: Ayan. Shout out to Marlene Aimedaka Babor from Negros Oriental.
1: From Gilbert Mahina, hello Ate Arlene, ang akong lolo paborito gyud si Cap June. Kay pareho daw sila og humor chick magnet. Oh, grabe bye.
2: Hey lolo.
1: Watching from Davao City. Grabe chick magnet.
0: Chick magnet.
1: Okay,
0: grabe.
1: Di na ni retire Playboy chick magnet.
2: Layuan niyo ako, baka mabagnet kayo.
0: Hi, mayong hapon Ate Arlene, DJ Renova Cap June. Bisa na ako sa tindahan, nagbantay tibukad lang mawala gid akong kalaay basta magsugod na inyong programa. From Jovelyn Tampos, watching here in Caban, Calan City, Negros Occidental.
1: From Monina Santos, maayong hapon na ti Arlene. Shout out sa akong mga kabanay diya sa barangay poblasyon. Quezon Bukidnon, kanunay ming nagsubay kaninyo, ana.
0: From Rodelio Manligas, good afternoon. Ati Armor, complete package inyong show kay naanay katawa, tambag o inspirasyon. Watching from Tacloban City.
1: Hi to Dennis Kangkue, watching from Pangantukan, Bukidnon.
0: Shout out to Zen Apaap Anyar, watching from Cagayan de Oro.
1: Shout out to Alma Balgos Calpito from Kidapawan City.
0: Shout out to Lucia Kaamino, new follower from Duero, Bohol.
1: Ati Arlene de Genova og Cap June, watching all the way from Bungaw, Tawi-Tawi. Bisan layo mi, abot kaayo inyo ang kalipay din ka namo. From Nelia Sahiron.
0: From Amire Hingonig, why paglubad ang kanindot ni Momo Basang story at TR?
1: Thank you. Maayong hapon at TR, did you know about Cap June? Kamugid akong tigwagtang sa stress samtang nag-drive ko sa akong rota dini sa Mandawi City. Drive safe sa tanang mga drivers niya from Jason Mercado.
0: Maayong hapon at TR Lina, ang inyong programa o sa mga hinungdan nga no, excited kong muligikan sa trabaho from Randy Canyete.
1: Ayan.
0: And maayong hapon Cap June, palihog pod ko tambag aning akong ba nang sigirag katulog sa hapon. Di basin Aminaw ni Nimo from Nur Jana Usman watching from Coronadal City.
2: Ay naranag bigaman. Parin usin katulog. Pagkapiha o bigaman coffee.
1: Ayaw sa corn coffee kay magkatulugan na na. Anyways, yes, dalita sa itong final nga tangbag para kang Alice. Dejinovs, unsa bagay mong final nga ikasulti kang Alice para sa iyong problema karon?
0: Again, Alice, masabtan yun no nga ikapila ni mo siya gipasaylo.
1: Mm.
0: Pero dili sad siya maayo nga nagsigi na lang siya niya, masigi na lang po ni mong pasayloon kay.
1: Mm.
0: Inga ni mo gud mahitabo, mahimo na siyang pattern ba niya.
1: Mm.
0: Sa kadugay ni mo or sa sigi ni mo siya pasaylo, siya pakasala, pasaylo, pasaylo. Mm. Siya rin nahayahay, ikaw ang nagsuffer sa mental kuan ba, effects ba sa kanang kanang bitong imbis siya nakasala pero ikaw ang mag-adjust.
1: Mm.
0: Do lisod man gid mo kahimtang kay kasado man mo, lisod din yung kahimtang kay duha inyong anak, pero para mang git good nako sa base experience ba nga. Lahira gid ang kanabitang kinabuhi nga walay manipulation nga gakahitabo. Okay? Para nako dili man igugma gud ang kanabitang tao. Dili na siya para nako dili siya tinuod nga pagigugma kung iha nakahulgaon nga maghikog-hikog siya. In the first place no, kung tinuod siya nga nahigugma nimo, dili gid unta dili unta siya magkanang magbuhat og dili mao no, if iha gyung hitagag pag kanang pahalaga ang inyong pamilya no, nga instead magsigi siya panghulga nga maghikog siya, mas dapat unta nga yang iyang i-change iyang kap kana bitong i-change siya iyang, iyang kinaiya iyang mabinuhatan through action kay kanang
1: correct.
0: Kadalasan mga lalaki manggod may regis sa storya, mayo ra kay mga ipasaylo pero taas ra siguro ndo kasi man nabalik na po sa dating gawi. Ana bitaw. So hustle kini siya, hago kayo para sa usa ka babayi nga
1: yes.
0: Wala unta kay gibuhat pero ngano man no maka question biya kasi mong kaugalingon ug asa man ko nagkulang, asa ko nasayo, punsa may akong nabuhat nga no iya man ini nabuhat sa ko. Diba? So lisod kay ba ikaw ang ga suffer dili siya. So para nako kung sige ra gihapon siya og kanang ingon nga maghikog siya tuod man mahadlok ka pero I suggest nga ipahibalo nimo inyo ay ang ihang pamilya, inyong ang pamilya para ma-aware sila nga ang anak siya sa imuha nga kada makasala kay maghikog-hikog dayon kay kana bitong pinagi bito sa pag-angkon ana sa palibot kay nga na po ko sa una ma'am di mo ko magpahibalo sa laing tawo nga ginahulga day ko nga maghikog bisan tod nga nanami something wrong sa among relationship kay murag nagpakaaron ignon ra nga okay ba sa sa mga tao sa palibot so lisod kayo.
1: Mama, yun na namin ang babae. As much as possible, dili ipahibalo nga kanang dili mo okay.
0: Yes. Maningkamot yun kagprotekta sa imong bana. Ana man yun na siya. Pero kung ikaw na feel na nimo ba nga murag lisod na kayo, kanang struggle na kay ka, murag halos di nakakailas imong kaugalingon tungod ana, para na ako, kinahanglan na nimong kuan, ipahibalo sa inyohang pamilya.
1: Correct.
0: Dili mo mapakaaron ignon kay. Kanabito nyo, imong pag-cover up sa iha kanunay, ikaw ragi mag-suffer at the end of the day.
1: Yes.
0: Sa kanunay, kinayin yung DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
1: Panikad na Scap Junjun. Ang, bago ng check magnet.
0: Chick magnet.
1: Okay, sige.
0: Na ibagong nickname.
2: Nag-text bang gooding grupo nilang Dodoy, Liklik, Iraso, Tagawadrayan, Dagan. Ang ilang gi-text ako, taas-taas, ako nang gibasa ganina. Ingon pa nila, ang lalaki daw,
1: ang lalaki daw,
2: ang struggle sa usa ka lalaki.
1: Struggle sa usa ka lalaki.
2: Struggle. Mao gyud struggle daw sa mga husband. Usaong paglikay sa temptasyon.
1: Ah, oh, mao lagi na.
2: Mao na nga kung
1: mao gyud na ilang mga tip, kung ilang mga struggle,
2: struggle na. Imagine girls ha. Dili na gituyo sa lalaki nga matintal kay struggle na muna nga mga lalaki.
1: Gituyo sa akin pa si Tutong.
2: Oh, tanan. Mao na, pero ilan disumpayan? Himuon na mo tanan, kutob sa among mahimo, nga mangayo migpasaylok, kay palangga na mong ang among mga partner. Pero, kung di na yun mi pasayloon, kung bulagan yun mi,
1: magigug na lang.
2: Magpalitson ta.
1: Sa?
0: Magpalitson.
1: Magpalitson na lang sa libret niya.
2: Kutob sa ilang mahimo,
1: nga dili sila
2: para
1: bulagan.
2: Dili sila bulagan sa ilang partner, kay palangga nila. Pero kung di na yun daw, makaya, og bulagan yun sila, nang imbitar sila kay magpalitson daw sila.
1: Pero aha man dapat na diyan makunik ang problema ni Alice.
2: Gihistorya ko na siya, kaya nga naman, ang bana ni Alice nakasala. Talagsaon lang nga bana nga magluhod-luhod.
0: Weh.
2: Mangayog pasaylo.
1: Kuman yung sahay giyad.
0: Di na talagsaon, common na.
1: Common.
2: Talagsaon lang.
1: Hilak.
2: Talagsaon na. Kaya ubang bana, kung masapnan, masukusuko pa. Inom-inom, maoy-maoy.
1: Pero kani magsuisay.
2: Kini, imagine, luhod-luhuran ka.
0: Dapat lang.
2: Maluy-luoy.
0: Dapat lang.
2: Para lang pasayloon. Dili ba nalisod?
1: Sayon, oy.
2: Ah, dili, sayon.
0: Nasipiyan na siya.
2: Dili ba na sayon?
0: Dili, di ba di angkon siya? Dili, lisod.
1: Dili, kinilisod na magpahinak-inak.
0: Oo, dili, oy.
1: Sayon na kinilisod.
0: Sayon.
2: Dili ba yan sayon na magpa... Diyos, sayon na ka na magluhod ka, tibok ka, eh. Ang point ako, Alice, is... Kung imong dili niyo pa sa iloon imong bana, una, what if kung tinood yung magikog?
0: No, sala na ni Alice.
2: Oh, halimbawa, kung tinood yung magikog, namoy mga anak, kinsay mabuhi sa inyong mga bata.
1: Siya.
0: Si Alice.
2: Diba? Mag-struggle ka sa imong
1: pag-iabot. Puslan man nga, magsikag binuang, may pa ako na lang isa.
0: Oo.
2: Ikadua. Dawig bulagan yun yung tinood. After pariya ato mga nag-text na ako ng mga amigo.
1: Nga, mapalit yun.
2: Nagkahulat naman dahil nga bulagan yung tinood, anay.
1: Better?
2: Di, Loy.
0: Ay, nako.
1: Di pa sabot. Kung mag-celebras, lay nagkabula. Pasabot, pinastik kayo.
2: Ang ako, Alice, nakita mo ko na ako nga kanang gugmahan niya pong kasay mong bana. Muna nga, maluoy lang
1: ito. Hindi na
2: ayaw isagad ang imong bana kay may katapusan ba atanan kay basig mapulaan on sige pangayog pasaylo.
1: Wow. Siya pa'y may gana.
0: Siya pa'y mapulaan.
1: Okay.
2: Kay, sige. Sa sinugdanan pa malanggod, natintal ka mong guna. Tumot kira tintal na, ayaw na lang gini.
0: Kadaghan natintal.
2: I-guide imong bana ba? I-guide. Sa saktong dalan. Kay po ganun ni ginaing muna ko sa mga ginaing muna ko sa mga kababayan ate. Ang malipayon niya pamilya kung ang asawa dili mangubi
1: sa cellphone
2: sa bana.
1: Mao giday sakto.
2: Kay kung wala ka nang ubi sa wala ka nang imbestigar Alice, wala sa bunga ni ang tanan.
1: Sayop gyud ni Alice.
2: Sayop.
1: Ganong nangubi siya sa cellphone.
2: Ganong nangubi siya sa kaya kung wala ka, Alice, nag-imbestigar, wala ka na uli. Padayon unta, ang kalipay sa ibong bana. Ang kalipay ni mo.
1: Malipayon unta, mga
2: malipayon unta ang tanan.
1: Ay, okay.
2: O,
1: nag-imbestigar.
2: Sa gihapon, ganun si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako. Sa tuwing natutulog
9: na. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
12: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
14: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, ang na-observe na ko sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ko sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
15: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so, Dios na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
12: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kanimo di Genova Cup John, thank you very much. Alice, diga salamat sa imo papadangat imo suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kiniragid ako masulti nga na kanimo. Patilawa imong bana sa imong desisyon nga ma-realize niya kung unsa kadako ang sayop yang nahimo. Kay anhita mo bangog karon, inay nga iyang basula ng iyang gihimo nga mga pagpangluib nga na kanimo na divert ang issue nga to sa iyang hikog-hikog. So, nawala na ang issue sa iyang pagluib nimo. Now, kung kada iyang perming buhaton, kaya pa ba nimo nga magsige nalag sabot bisag nasayod ka nga gibinuangan na lang ka? Para nako, ako'y rason nga nakita nga pasayloon nimo siya nga wa siya nagbasol sa iyang gihimo. Kala mo ko niya gipakita is para nga mahadlo ka, mamanipulate ka. In case, pasayloon na lang nimo kay mahadlo ka nga mawala siya, kay maghikog siya. So, huwag kay kapadtuan. Again, dako naman na siya, kabalo siya siyang gihimo, kabalo siya siyang sayo paggihimo. Kung unsa imong gusto nga buhaton, ayaw kahadlok, barugi imong desisyon, aron dili magbalik-balik ang issue nga mo ay rason nga magsige siya binuangan kanimo kay imo siyang pasayloon kay mahadlok ka nga mag-suicide siya. Wala na nang kahadlok nimo, desisyon para sa imong kaugalingon o para sa imong anak. This time imong kaugalingon ang pilia, Alice. Salamat sa imo mapadangat imo suwatan po. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. Kini si Ate Arlene Ayon, wenay salamat. Bye-bye. I love you all.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
17: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
18: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
19: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
18: ACS. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob,
20: to you by Tanduay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Yes!
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw! Mag Ferrex B araw-araw!
1: This time check is brought to you by PH Care.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
10: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:28 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, inabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi-i kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan ta katong gabuhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain-lain sab nga adlaw. Dinas sa ngayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa tuang pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukinding paminaw nga Huwebes, pizza 30 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Ato mga sukinding punta, mga pinanggandig paminaw, kumusta mong tanan ha? Dere sa Dakbayan sa Sugbo. Ato mga pinanggandig paminaw, nagtanaw sa mga Facebook Live na minaw karo mga orasa. Sa tuang at tagsa-tagsa ka, silhan na tagsa ka mga radio, ha? O niya sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo boss nga lagad sa kahanginan inyuhang radio man.
2: Straight to the point.
1: Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsanon to mga pinanggandig paminaw usab ha nga naminaw diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta man ato ang mga kaigsuna mga Sugboanon ha diri sa Dakbayan sa Sugbo sa probinsya Sugbo ha labi na diri sa Tri-Cities mga sukindig paminaw unsa man ni hura na ba ang baha ha. Ah, ni kuan na ba kana na ang nilurang na ba ang kanang naang baha diha? Ha, kay kanang naang kuan na ba in taon kayo? Ganiha makasama lapad yung kayo ang pagbaha, ha, kaganiha. So muna nga ato make sure na to mga pinanggandig paminaw. Diri sa probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental, kumusta mong tanan? Diha sa Negros Occidental, diha sa Sikihor, sa Bohol ato mga bulanong na minaw, diha sa Bohol, sa Leyte, diha sa Samar ug ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan o sa batuang mga pinanggandig paminaw. Adire sa Luzon, da area ng mga Bisaya. May pagpaminaw nyo diyan tanan ha. Ingon man o sa batuang mga isunan o sa dito sa gawas sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw. Usab karon may gabiin ninyong tanan ha. Ato may iksunan diha sa may gabiin, may buntag, may udto. Diha sa inyuhan himutangan diha sa gawa sa nasod to mga overseas Filipino workers nga naminaw na to. Naghulatos, padidi taon kasamang ni store kanunay lagi. Ato ang mga kaigsuunan usaba ng mga nanay, mga tatay na minaw ron. May gabiin niyo yan, nay, tay, ha, to makigsuunan usab nga, ha, to mga nanay, mga tatay, tayo, taon, o niya. Ato ang mga nanikaisikay sad, no, ng mga kaigsuunan na trabaho gabi, kasamang nistor, samtang nagnikaisikay sa gabi o na minaw sa programa, salamat kay ninyong tanan, ha.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita magsama sa tuang isgutanan sa karong gabi una. Arita sa tuang isgutanan karong gabi una kay halapad nga pagbaha na sinati, ha? Nausab din he sa mga kabaranggayan.
2: Straight to the point.
1: Sa Dakbayan, sa Sugbo, sa Mandawi, Talisay ug Lapu-Lapu City.
2: Straight to the point.
1: Atol kini sa pagbunok sa ulan tungod sa localized thunderstorm kaganiha nga hapon.
2: Straight to the point.
1: So muna nga at least ang kanang nang ang usa ka low pressure area kasamang ni store nga medyo na hilis na o napupos na kining usa ka low pressure area nga nakasud sa Pilipinas ang usa napas gawas kasamang ni store usa ka low pressure area no onya kuya Urbanic ang ikog ani mga sukindig paminaw di adapit sa atos Visayas kining ikog ining niyang maong usa ka low pressure area amo na nga gaganihan sus grabe oy ang kanang mura mag Kabot ba to og duha ka oras ang ulan ganiya kasamang ni storm naman og wa to kaabot og duha ka oras? Ha, murag usa ka oras o kaabot to usa ka oras or wa ba? Ha, mga putanta, mga usa ka oras kapin. Nya dili kayo noon na kanang naang medyo kusog-kusog sa gitong pagbundak. Apan dabi oy. Ang baha ba nga sus ang kantaas sa tubig. Ang kanang ang ato makarsada diris dakwe sugbo na ingon nag makasapaan. Ha, pero mo na dili panibag-o na to, dili na ni bag-o na to ba. Nga mubaha gani, pero mo na ato ang katingad-an lang karon tungod kay gamay ganing uwan, dili kay dugay ang uwan, na ang pagsakas tubig grabe ka kanang naanga ka ha, kataas mga sukin dig paminaw. Ha, unya mo na nga manghinaot ta diri Cebu City nga ma-address ni mga sukindig paminaw og kay balota dili man gyud ni dali no kay balota nga dili ni dali nga sulbaron dili ni sayon nga sulbaron apan manghinaot ta sa tuang nga mayor Cebu City engineer man ni si Mayor Nestor Archival engineer man ni manghinaot ta nga pinaagi siyang pagka-engineer na amang gani mga ideya ang dili engineer unsa pagkaha nga engineer nga tong mayor no so mo na nga ang mga congressman sa diri sa south sa South District, Cebu City, Congressman Edo Rama, kumusta kong? Dire po sa kanang naang, dirisad ko sa kasamang Nestor sa South, no, sa South, motos Congressman Edo Rama, Cebu City South, onya Cebu City North, si Congresswoman Cute Dilmar, ha? Kumusta sa dia, Congressman Cute? dito sad makasama sa lapu-lapo. Kumusta man dito si Cindy Chan, ha? Og si Ahong Chan, kumusta man dito sa lapu-lapo? Diripos Mandawi, mga sukin, di ba minaw? Si Jonas Cortez, nga kanhi Mayor sa Mandawi, wak makasulba dito sa baha. Pariho gyapon diri Cebu City, si Mayor Mike Rama, kasigil lang po ito kwan si kana Mayor Mike Rama nga, Singapore ko nun Cebu City, Singapore, hinoon, ha? Diya sa Mandawi, lain na po ang mayor na sa Mandawi, Junki Uwano na sad. O niya si Jonas Cortez, wa magyuto kasulbad ang nabas Mandawi. Manginaot na karoon ni kanang Junki Uwano nga iyahang mahatagan makasama o kanang naang kuan, no? Kasulbaran ning niang baha o kanang naang baha diya sa Mandawi o ni Congresswoman Dulipap Uwano. Kung manginaot na nga magtinabangay mo na total kanang naang managparinte raman ni sila sad kasamang Nestor nagparinte raman ni silang mga uwano no mo may gadala di aron sa kanang naang Mandawi no so muna manghinaot nga makuana kanang naang mailahang nga mahatagan og pagtagad sang Mandawi oy kay kuan sa gayo ang mga eskwelahan sa Mandawi kanang naang grabe pod ang pag-antos sa tuang mga tinunan sa tuang mga magtutudlo sad no. Muna nga, ito ipang shout-out to mga congressman o mga mayor kay Sharon naman o guwagin sila sulbad. Ano? Samtang, diri sa, dito sa kauluhan makasama Presidente Marcos, aduna na'y pagtugot nga ablihan gyud ang mga tax records ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment triad. Aso ni dako kay tando mga sukin dig paminos Presidente Marcos oy dako kay tando nga ablihan na ang tax records o gani makasama nga mga dokumento sa kabtangan matod pa ni Vice President Sara Duterte tando gyud si Presidente Marcos kay tando gyud siya kay malipay bi apon siya ma-impeach gyud si makumbikto si Vice President Sara. Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa tuang nga pagkulo kabildo ha. Sumuna nga tuan ning hatagag pagtagad makasama kay ang impeachment trial nagapadayon ang impeachment trial muna nga tuma congressman nga uban ang ato mga senador tuan na gasigi nagtuon sa impeachment gasigi na og tuon makasama sa mga legal nga isgutanan sa impeachment wa na maka hinultol og tabang sa mga problemas nasod ingon man usab gani mga pagbaha unsaon pagsulbad og pagpangita sa mga kawatan sa flood control na. Ha ha ha ha! Samtang nga sa lain nga bahin at hatagan sa pagtagad kay utang sa Pilipinas ni abot na karon o ga 19.7 trilyones pesos mga sukin digpaminaw ning tunga-tunga pa lang sa tuig.
2: Straight to the point.
1: Daghan ang nisaway karon da mga kasama tungod kay nagkadako na ang utang sa Pilipinas apan walay dagko nga mga nakita nga mga proyekto nga nahimo ang gobyerno.
2: Straight to the point.
1: Grabihan naman ang utanga. Oy, nabot naman ni Oga. Pan ka sa mga Nestor, ha? Utang sa Pilipinas ni abot nag 19 trilyones pesos. Walay kananaang pag-us-us. Way pag-us-us ang utang sa Pilipinas. Ha? Nisaka pa hinoon. Mas nisaka pa, nisamot pa pagsaka karon ni administrasyon ni Presidente Marcos. Ha? Nisaka og samot ang atuang utang karon diri sa Pilipinas. Yan, ni sa administrasyon ni Presidente Marcos. Oh, so muna ang unya, muna ang uban, ang utana ang uban, nga unsa may kuan kanang na ang dagko ng mga nahimo sa administrasyon ni Presidente Marcos karon nga grabe man ta nga nakapangutang karong panahona. Ha? Sa una, nakapangutang ta panahon ni kanhi Presidente Duterte apan doon na may nakita yung mga build program. Ha? Adunay mga ang kaning hospitals, mga sukindig paminaw, nga libre ng hospitals, doon ay malasakit center, o niya ang mga sweldos mga pulis, gipandubli, ha? Gipatasan ang mga pension sa mga senior, hasta ning sa mga kanang social pension. No, sa tuang mga senior citizen, gikan sa 500 pesos, nahimong uskalibo. Panahon na ni kanhi Presidente Duterte, ha? Kasamang Nestor, o niya kanang naangkad doon tuang mga build. Unya, panahon, doon na pag-i-COVID. Ha? Doon na pag-i-COVID panahon ni kanhi Presidente Duterte. Karon, ha? Pasalamat ang watay COVID. Unya, unsa may mga dagko ng mga infrastructure. Ang kwartas gobyerno, kung wala pa ni kawatas mga buaya kanhi sa flood control, tingali, dagko kayo ang daghanta mga makita ng mga project. Og ingon man usab dili, mag-ingon ani ang atuang kahimtang tingali nga grabe ang pagbaha. Oy. Kung katong kwarta yun ba sa flood control na dapat nang yun sa angay gidapatan, kung na dapat ang dili magingon ane nga itong baha nga sus, so nang kamo ang baha karon musod na second floor sa mga balay, ha? Musod na sa second floor sa mga balay ang baha. Mingon intaw makatigulangan, sukad nga, sukad na sukad, nagpuyo ko din eh, karon pa ko naka-experience igingon ini. Nga naman, number one sa dana, kanang ato mga bukid. Ang atuang mga bukid nga protected area unta dili angay nga hilabdan apan gihimo og mga subdivision, ha? Gihimo og subdivision dili unta nya og pananglitan og pobre nga mamutol og kahoy, pobre nga mag-uling, pobre nga mamutol og kahoy kasamang Nestor, prisuhon. Pero di ay mga buayan dagko ay giguba ang kabukiran, gimina, gikabgab. Ha? Gikwari, o niya, gibotangag mga subdivision, doon na ba'y napriso mga opisyalis? Wala, tungod sa lingin na katarungan o kwadradong hinungdan.

Asomo na nga. Kuan kayo, klaro kayo. Kaya karon, so na itong utang karon. Ha? 19 trilyones. Ha? Kapin, mga sukin, digpaminaw. O niya, unsa may dagko nga nahimo. Ang ha? Kanintag 20 kilong bugas nga. Wag, mataas sa paliton na gawin. So muna nga kana ang mga tao, mangutana gyud ang mga tao. Mangutana gyud ang mga tao nga nabi no nya to mga tambalanan ba, ato mga hospital sa. Pero muna nga ka mga naminaw karon na may mga ayuda na ayuda pero muna gyud dili pud tanan unya kanang ayuda nga atong nadawat. Ha, dunay ayuda ditong usa ka balde, gitagaan ra pud tag usa ka kabo, alipay na pud tag ayo ha. Ang atua nga mga politiko diri padayon na nagpaburot sa ilahang kaugalingon kasamang nisto. Ha? Nagpadayon sa pagpaburot sa ilang kadato. Porten naghanag mga balay, naay balay sa Gawas, naay balay sa Manila. Ha? Bisan asa naay mga balay. Kaakor sa ni mga politiko no, nga mupakaon o kinawat sa ilang pamilya. Gawas las mga politiko tarong. Ha? Gawas las mga politiko nga honest. Gawas las mga politikong tarong, kaya naaman sa'y tarong. Dili, mapuntanan mga buaya. So, halos tanan. Ah, so muna ang, kwa na, namagay ko na kailas ka sa mga nistor, oh. Nakay kaila ka sa mga nistor? Ah, bisan gani o kapitan, naaman sad, ah. Eh, naasa daw si kapitan. So, ang kapitan lang, gamay mag-budget niya sa barangay, muna nga gamay-gamay na pong matiklo. Ari sa mayor, medyo dako-dako o gamay, dako-dako po yung matiklo. Ari sa gobernador, dako, dako-dako po. Samot ng congressman, ha? Kana lang South Hills, Sir Benji, sa Tisa, Tibok, Bukid, managihimong subdivision. Matur pagkasamang Joselito Efren Suaso. O na.

0: Ah, unya, sa payan rabag kaning mga politiko na to, mga konsyal sa syudad, ha? Mga konsyal sa syudad, Cebu City! Uy, ha? Padayon riya punog bungol-bungol! Ah, kuana na niyo, kana na ang tabangin ninyo, ha? Tampag tinabangay mo diha. Ah, unsaon na to pag sulbad ning ni ambaha. Nga naman, okay ra unta kanas karsada ra. Musulod na sa balay. Pagsulod sa balay, ang mga pobre in town, luoy kay nangaguba ang balay, naigos baha. Ang mga butang, nangawasag ang mga butang, ha? Nangaguba ang mga butang. Nga maingon ta nga, ha? May ni mga politiko, may ni mga dato, kito a subdivision. Ha? To man, nindot kayo kinabuhi. Stilan baya, oy. Ah, si Supriano Almeria, amang gabi kasamang Benzi. Aniya si Jefferson Digamos. Ah, magandang gabi po. Happy 47th anniversary. Si Jefferson Digamos. Oh, amang gabi ni Bonit. Aniya si Jane Abilia. Aniya, kung makasulti tag 20 kilo sa bugas, asa man karong baligya. Mo lagi kasama ta. Kasama ang Glinda Masong Lagos, ha. Dilan sa ta magpakwan, ha, kay mo ja nanginit tagamay, ha. Ay kinibay na sad magkasama tud ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama. May kini alas ug magisuno mga pinanggan tig paminaw. Nga dunay mga sakit og balati ang naghambin sa kalawasan. Ana kanindot sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay may na sa mga pinanggan tig paminaw sad nga adunay hubak. At dali nga maluya, dali nga kapuyon, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama, maayo usab kay ni. At tungod kay Mayne kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. O niya, kunindot gani itong tulog kasamang nisor, sakto gitas dulog, ha? Ah, so ato ang makiksunan sad, ato ang mga naminaw, ato mga pinanggantig paminaw sad, ha? Puno ni sa mga vitamina, minerales, and nutrients, ang magkikinahanglan sa ito ang lawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Sininita Firulino Di Parene, naminaw minimo karon na diri sa Trinidad. Uy! May gabi ini magkasamang Nanit, Nanit Ferolino Di Parene. Aniya si Lizelle or Lanis. Adiri sa Mindanao, perting uwan na pod kasama. O lagi, bisan asa magyod hinoon pod, ha? Si Ramonita Sulod, may gabi kasamang Benji, may gabi isan. O si Lucia Daog-Daog, naminaw na to gikan sa Hong Kong. O si Joy Riyad, away makong ebidensya sa BBM, matibag na, ha? Matibang na. Aniya si kinsama ni naminaw, Mirasol Nunez, naminaw sa nato karon, nagnaminaw minimo kasama. Si Mary Joy Nieves. Okay, aniya, sa itong pagbalik magkasama to hatagag pagtagad sa uban na itong mga isgutanan. Ingat man usab ang ato ang mga greetings no karon ta to standby lang sa makasama ha alas 10:49 na sa gabi standby
1: oras hatad kanato sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by sa kabag ni baby Semeticon Rest Time. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon,

0: Anavron Z Plus. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make Ula May amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Maggie Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Norris Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Norris Sinigang Mix. This time check is brought to you by Tandaway Light. Gaan ang may kasama. That portion was brought to you by Tandaway Light. Gaan ang may kasama. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by PH Care. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This news is brought to you by PH Care. This time check is brought to you by PH Care.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
0: That portion was brought to you by Norris Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Norris Sinigang Mix.
2: Kinimahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay Vitamin D3. Matag sa she sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga Vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Field Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy.
6: Charmy, let's go with the flow.
9: Oh,

0: Polycoffin, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ato ang attack na alas 11:05 na sa kagabion. Balik ta makasama dire sa to ang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige sige, ayo lang sa mo katulog ha, to mga naminaw sad karon. Ah, sayaw sayaw sayaw lang sa ha. Ay sa mo katulog di kay adungan na tag katulog ko yogi sa konyo dinhi ha. Ani duyogi sa taninyo dire sa to ang programa sad karon ha. Okay, nagasanbay na speakers niya si Radyo Man po, Lauro. Mo itong makauban karong gabi una makasama. Ato sang i-check. Yes, Radyo Man po. DDDYHP.
2: Ottoman Report. Kasama ang DJ, may gabiin mo. May gabiin sa itong mga tubig-tubig paminaw. Naghalaong ng takna sa kagabiin. Kita mo ay nag-uban-uban ron sa pagkakaroon. Kaya si kasama niya, GQ. Niya pala yung tang-monitor karon ng mga kasikas karon. Dari sa gawas nga bahin, pero kaganiyan nga hapon sa iyo, maurutoy na ka paukay pagayos katawahan kasama ang binji, nag-abot na ng problema sa kadanan baha, traffic, uot na traffic ko sa paghuman, sa pagbunok sa uwan kasama nga binji. No? Yeah, kung orasan noon, anong tayo na monitor pang major alarm, o niya ang mga dapit kasama ang binji, nga nakasinati yung baha ganiha, kining sito tambisan, kining sito tambisan, kapag niya sa may pisa, susan tubig, kanyang bulog dito, kita niyo mo kanyang mga balay, ang atop balay na kita.
1: Sus, grabe ha.
2: Grabe ka kung ano niya, mga alayin pang lugar na nabagsakan kay tubig,
1: yung
2: sito tambisan, barangay Tisa, niya, sa may Lapaluma subdivision, no?
1: Oh, Lapaluma subdivision. Nisood na subdivision kasama po?
2: Oh, kinood na, no? O niya, kita ka ng babae na trap na siya ka ng natin video niya kasama ang binji. Trap na siya ba? Namidpid na lang siya kay umulakaw siya, umuhumol siya sa tubig ba? Sa mga binji, nuron man siya sa kakusog niya. Get i-bike niya, tulimbang naman to, egianod naman to sa kakusog sa tubig niya ang dapita sa may Lapaluma o sa Pisa, no? So, sa tubig po diya sa mga balay ato, matungi, makita na to ang atop na lang in town. Ay, sus, gabi ka lang ang ilang tubig dito niya. Ang obang mga dapit, sama din sa may Sabatira Elementary School, ang luyo anak, tagatuhod po ang mga tubig, dito sa mga binji, sa may MG Quinco Tinago.
1: Oh, ang sus, grabe.
2: Tubig hapit. Lapaw-lapaw na sa tuhod sa tao kasama ang binji, no? Ang Sabiliano, upunta, prinsesa, disa-disya, isod sa mga agagmay yung nasakyanan kay taas po ang tubig niya, no? Ang sitio Sacred Heart sa Labangon, ang kanang first floor na gitas-on sa balay, sudla ng tubig.
1: Sus, kasama ang binji,
2: no? Oo, niya. Naman dito, diris ato, agabi po diris ato sa Cebu City kasama ang binji. Kaya niya ato banget sa may imol, taga-hawak ang tubig. Eh. Nga, diris sa may Ayala Access Road, kanang nilisad siya kayo maagian ay lunupod, no? Sa sityo laray, paligdait, mauni ang pinakalaom-laom dito sa mga binji. Kaya niya, sityo laray kay ang tubig, diri na pustukan. Grabe, no? Diri na pustukan. Nga, gawas ini lunop-lunop kasama ang binji, nakadagan po ito kagahapo. Gahapon, o ganyan hapon, sa sunog po diri sa may barangay kasambagan. May na lang kay agarehean lang sa sakyanan. Ang involved, usa ka SUV, pero mahal-mahal yung ito damage kay milyon na sa itong kantidad ng itong SUV na nga tapil o kasunog kasama ang binji, no? Doon na yung mga gagmay, yung mga landslide, yan, nadawat ang ato pong Cebu City Disaster sama sa Miramonte, sa barangay Pitos na siya kasama ang binji. Ni-occupied, ni-ikuan siya, naka-apikto na siya sa usaka bahin sa kalsada, ang pagdahili sa yuta, no? Niining pagbulok-bulok sa uwan, gamay nga landslide, no? Mandawi, Lapu-Lapu, labiwa pa sa ilua ang Metro Cebu kasamang bidye sa baha nga na sinabi. Grabe nga dili.
1: Nagwa ganito kabot, do, kauras nga uwan gani, ha?
2: Oo. Oh, pero kusog na yung kayop, no? Kusog na yung siya kasamang bidye, no? Dito mo kuma update po pagbulok sa uwan. Dito mo kuma update sa Cebu City Police Office niya ng mga alas 11 pasado nga rin na sa alauna ang pagburak na yun niya din rin na yung mga alas. Nasunos nga sa alas 3 yung pagtuang ano eh, maunay pagbuto na yun atong sulog din sa sambagan na itong nakasunod pa tagpaitak sa atong pag-responde kaganiya. So maunay kasamang binji ang usas sa mga nakapaukay niya. Tungkol sa baha kasamang binji, sus, grabe. Ka kuot ang dagan sa mga sakyanan.
1: Dugay kay naka kwantaw, dugay kayo naka lingkawas ang mga sakyanan na traps ba?
2: Oh, panod og south, no? Kay ang mga sakyanan nagiyahay mag pangita kagianan sa mga binji. So, ang talang una-una sa mga drivers, sus, ito, hanok na na, no? So, bisalasa ka kay pag lulog ko din sa mambaling daan. Di naman yung kagaya ang mga auto. No? Mambaling, kinasangan, suspaita, lahos na lang din dapit sa kwan niya. Problema sa lang uban sa yung mga dapit niya. Uban din rin mga gigkiyot. Samot na, kamayar kayo ng daan din kiyot. Sabiliano sa mga binji. So, niya mag-abot yata na ng mga sakyanan niya naglikay sa mga baha. So, matong sinati yun o kahuot ang dagan sa mga sakyanan. Ang mga tao ni Himo, alas 8 na lang, kaya medyo alas 8, luag-luag naman, alas 7 pasado, alas 8, luag-luag naman kini padong sa Villano, lapos ka dito sa may Pardo area kasama ang Binje. So mone, atong pag-recap sa napo sa baha kaganiya, kini sa Metro Cebu area. Ako ba mo diri sa Gawas ng Bayan? Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. Ani, arita sa dugang balita, mga sugin, digpaminaw. Kay kapin sa usa ka gatos nga ka mga pulis personnel sa Central Visayas ang misaka ang ilahang mga ranggo. Atong kon kompletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
0: DYHP RMN Report.
3: Moabot sa 119 ka mga police personnel sa Police Regional Office 7 ang hingpit ngami okupar sa ilang taas nga posisyon. Human musakang ilang tag sa mga ranggo. Gihimo ang dungan nga oath-taking, donning o pinning of ranks sa mga bagong nga mga na-promote ngadto sa second level uniform personnel nga gipahigayon sa Camp Sergio Osmeña Senior nga moy kampo sa kapulisan sa Central Visayas. Ang maong nga ceremony tipig o kamahin sa first cycle calendar year 2026 second level uniform personnel regular promotion program nga gipanguluhan ni Police Brigadier General Isagani Fitisanan, ang Deputy Regional Director for Administration sa Piero 7, nga mao ini administer sa pagpanumpa sa mga bagong na-promote ng mga personnel. Sa 119 ka mga na-promote, naglangkob kini sa 25 ka mga police captains, nga nahimong police majors, 11 ka mga police lieutenant, kanto na sa pagka-police captain, napuro ka mga police executive master sergeants, na-promote pagka-police lieutenants, 2 ka police chief master sergeants, nga nahimong police executive master sergeants, 7 ka mga police senior master sergeants, nahimong police chief master sergeants, 8 ka mga police master sergeants, ngadto sa pagka-police senior master sergeants, 11 ka police staff sergeants, na-promote pagka-police master sergeants, 20 ka mga police corporals, nga na-promote ngadto na sa pagka-police staff sergeants, o 25 ka mga patrolman. Misaka sila sa pagka-police corporals. Sa ihang mensahe matod ni General Fitisanan, iyang ipahinumduman ang maong ka mga bagong na-promote nga samatag taas sa ilang ranggo, nagdala kining dako nga responsibilidad ug tulumagon. Iyang gihunagway nga ang promotion, labaw pa kini sa mga pasidungog nga nakabot subay sila ganahimo, kini nagpasabot sa ilang mapadayunon nga serbisyo sa katawhan. Awag niya sa mga pulis personnel nga ipabilin ang pagpakita sa taas nga standard sa professionalism, integrity, humility ug ethical leadership, samtang nagpadayon sila nga pinanumpa ang trabaho nga mao ang paghatag og proteksyon sa kinabuhi sa katawhan, pagpreserbar sa kalinaw ug pagpanalipod sa hustisya. Gihagit usab niya kini nga pamatud-an nila matag adlaw nga sila angayan og tako sa mga ranggo nga ilang gitao sila nga abaga ug bukton pinagi sa maayong performance, sound judgment ug walay paglubad nga dedikasyon sa trabaho. Ang gihimong off-taking gitambungan kini sa mga membro sa ilang pamilya ug kabanay sa mga pulis personnel. Kasama mo sa Police Regional Office 7, yung Radyo Manarol mo sa 1-3-way-HP, Tata Karemen.
1: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Aha! Ala, sige, sayaw sa taginagmay, be. Ay, yung kinibahin na sad, magkasama de hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17 in 1 kinipasabot, 17 ka mga prutas sugutanon, nga gisagol sa tuang kape. Ang atuang kape, no, makasama ng EXL, tara ni sagol nga rose hip, kado ni anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Anya na kanindot sa anay kasamang ni store, doon ay nisagol nga luya, doon ay dulaw, or kananduwa o makasama, doon ay sanisay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol, gabisaya nga mais, doon ay bayabas. Anya na kanindot sa anay kay gawas, doon ay bayabas, doon ay barley, arabica, doon ay stevia, nga may gapalami, isa to ang kape, doon ay insulin plant, o doon ay ginseng, o guban pa. Ang ginseng makasama nga naa sa ato ang na sa tuang kape, makapa-update sa tuang panglawas. Kung update ganing itong panglawas, makasama, makasiguro tanga. Makalahutay tamatag-adlaw ang panikaisikay. So, muna importante kayo, ha? Importante kayo nga, kanunay tanga mga pek. Ito mga mahiligon nga mainom o kape, kaning kape, ha? Kay dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang panglawas. Aprobado na sa Food and Drug Administration, akon FDA, mga kasama mo na nga ayaw kabalaka. Puro herbal ang gihimo ni ini, gisagol ni ini, o na nga porte nindotang kapiha. Ating lami, kasamang nistor. O niya, katong nangita sa gaplas, nagigsunan nga nangita gaplas para sa ato ang panglawas, no? Labi na panakit sa kalawasan, yung karong panahon na naman, nisaka na sang dinggi, ha? Nisaka na sang dinggi, nisaka na sad makasama ang kaso sa mga dinggi, mo na nga ito nga dinggi cases, muna nga ayaw na og paglangay-langay, pagdugay, paggamit sa haplas, ha? Kay may ni sa panakit sa kalawasan, madala tanan ni kay all-in-one manigod. No, kaning ito ang EXL Makabuhay oil o niya skincare oil pag yun. Ay kabalaka makasama, mga haplas ka ni, huwag tangon ang mga panuhot, panakit sa kalawasan, panglailas mga lutahan, mga pagulgol sa kaunuran. Ala haplasin na sa tuwang haplas o niya. Mga haplas ka ni, dili ka pa akon og lamok, ha? May samis katul-katul sa panit, pinakan sa kagmay mga mananap o mga pangagon. Ang atua nga EXL Makabuhay nga kape o EXL nga haplasa, mapalit makasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHC Pharmacy, aguban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay! Atong atagan o pagtagad sad makasama karon hang ato ang mga hisgutanan sad karong gabi una. Ubay-ubay tag mga hisgutan mga kasama kay daghang mga isyong angay na to ang hisgutan sad, ha? Anya si Kuan sad, Sylvia Reformado Phil, Maricel La Rumbra, ha? Naminaw na to si Romel Sevilla si Angot, ha? Naminaw sad sa nato o niya muna nga ingon sa kasamang Nestor nga kuan ko, no? Kanang na, sige sir, masi makauli ka din na ipodayon kag dagag congressman. Yeah. Ako may ang panaganon sa kasamang nistor, ha? Si Attorney Rufil. Attorney Rufil, unya na lang nagkuhan, ha? Surbol na yun sa attorney mo. Okay, so arita makasama sa tuang hisgutan niya, itong lakbita ni Ugamay kay ang kaning niya, dyan natin mga kaila ba? No, nga mga habal-habal drivers kasamang nistor nga nagpapaluap sila sa Cebu City, asa na kuno ang ilahang kanang na ang subsidiya sa mga habal-habal drivers, ha? Katong sa pagtaas gyud sa presyo ba sa gasolina, krudo, nya kaning motor, gasolina man eh, ang tibol sa motor. O nya, karon eh, taas na sagbalik ang presyo sa gasolina. Ang ilang subsidy, gikan sa, amot kung gikan pa ba sa pag gira mga sukindig paminaw sa Israel, Iran o ganang US, muragwa ba dagoy lang madawat, tanan? Ha, mas guwa pa sila makadawat sukad kasi mang distort dari Cebu City. Ha? So magkay update aning ilahang subsidy sa mga habal-habal drivers nato. Ha? So karon ang uban nga mga habal-habal drivers ni duol makasama ni Konsehal Pastor June Alcover. Ha? Nanawagan si Konsehal June Alcover dari Cebu City nga ihatag na in town ang fuel subsidy sa mga habal-habal drivers nato. Ha? Murag nalimtan mitaw tinuod. Ha? Unsa makahay kanang naang, unsa makahay nalangayan ka sa mga nisto? Ha? So nanawagan si Konsehal June Alcover nga ipagawas na maka, mga kasama ang giaprubahan nga fuel subsidy alang sa mga kulipikadong habal-habal drivers sa Dakbay, Sugbo. Tungod sa nagpadayong pagsakas presyo sa produkto nga petrolyo nga nakaapikto na sa ilahang matag-adlaw ang paningabuhian. Ha? Usahay sad, mga balhabal drivers. Ha? Usahay sad ni ilahap, manguanay sad, kanang naang mamunalay sa presyo kasamang nisor ni habal-habal sang uba. Aka na tingali na mga balhabal na klorom or unsa ka ha? No? Kay, pero ang uban nga mga balhabal na abay, taripa na sila kasamang nisor. Press tricycle ba? Anga nganay na minimum ana na ana amo to gani habal-habal ha noon habal-habal driver usa ra magoy ma ang kasad oh so gipadayag ni Konsehal Alcover nga atol sa yung privilege speech kagahapong adlawa libuan ka mga driver ang nagpaabot sa maong ayuda diin si Mayor Nestor Archival ni saad nga ipagawas kini sa ikaduhang semanas Hulyo ato di unta ning Hulyo ipagawas ang fuel subsidy sa mga habal-habal drivers unya nganong nalangan mangkaha ha basig dunay rason sa dani nganong nalangan naman eh so, gipahinumduman ni Alcover mga sukindig paminaw ha ang konseho ha nga giaprubahan na sa konseho ang 35 milyones nga fuel subsidy alang sa kwalipikado nga mga drivers habal-habal nga makahatag sa dinalian tabang sa sektor nga grabe nga napiktuhan sa taas nga presyo sa gasolina. Oh, so kuan in town ini kanang 35 milyones na approve naman di ini. Ha, na approve naman di ini nya ngano man nga nadugay man na, ha ang paghatag aning ni ang 35 milyones. Ha, to na ning ipakuan ato aning ipaluap dito sa City Hall niya kasamang nistor ka. Nagamit na nagpaabot ani town itong mga habal-habal drivers. Ha? O nga, may nalang makuan sila. Kana makadawat sila ani pila mga 3 mil, 5 mil ba ito? Matag usa ka kanang naang driver mga sukindig paminaw. O, ang ilahang madawat, may nalang kaayo eh. Ha? Pagkadako na anang kuan. Ha? O, dako na kaayo na ang tabang nila, no? Okay. So arita ta sa atoang kwan, arita sa atoang isgutan usab ron mga sukindig paminaw pero ha ang kaning sa dili pa sa atoang kwan usab atong baon sa maning asa lapu-lapu ba ning ni ang murag nagsumbagay nga mga sa maning gitabangan ni sila kasama ang Gerald lapu-lapu ba ni no straight to the point akat mga batan-on ba dunay mga batan-on nga gitabangan man og kanang kulata ning iyahang classmate ba ni nila or schoolmate ba ni? Ha? Sa magkahay kuan ani unsa magkahay na ingnan ani nga kanang naang gitabangan Manila o kulata in taon mga sukindig paminaw ning kuano kani mo ni o. Unya murag gabi e kuan nagway ni unsa man ni sila kanang gikanis eskwilahan? Murag gabi e ma night class tingali ni ilaha tingali? Ha? At ako nung kuano, at ako nung paminaw na ba ni audio kasaman Gerald? Kuyawa ani mga bata ano nga? O, oh, tanawa. Muna nga pananglitan o di magsumbagay dito sood aris gawas o. Oh. Sa mani mga bataa nga. O, tara, o, lah, o. Sus. O, gito ba? Gitabangan, o. Wa kasuko lang usa ka bata in town, o. Sus, luuya, o. O, tanawa, o, gitabangan, o. Pila man ka bata nga nagtabang? Ha? Krabiha, aning ano ilang maningi? Tabangan o kulata taon? Ha? O niya. O, tanaw, o. Purting pagka. Kuwana, dahil paghumag, sumbag, dalagan. O, paghuman o sinumbagay, dalagan. Wa kasukol makasama kaning ni ang usa ka kuwan, grade 8 ining tinunan in town. O, grade 8 ni dito sa Mactan National High School. Nga kining gitabangag kulata makasama sa unom ka mga kaubang estudyante unom pagyo kabuok pero bitanaw natong video pila kabuok na numbag ani niya ha obe kuno be oh kana oops oops oh plusus grabiha aguy grabiha makasumbag ani ko ana no ha nagsanuoy intawon ang bata oh may gani kay dunay naka video may gani kay na videohan eh pagka pwede ba po padakin ko no, apa, ipadako ko no kasama Gerald. Kana o, tanawa o. Sus! Grade 8 ni, nga estudyante, mga sukindig paminaw, ning gitabangan. Nganong gitabangan, mga kaninila nga, sunang kaglima, nga tus unom ang nagtabag, sumbag o, tanawa o. Kani mga nagsumbag, mga dagko, raba? Ha, dagko, dagko, ikumpara nilang gisumbag. O. Unya, pagkahuman o sumbag, ni dagan, raman? Ha, nidagan palayo ang mga nanumbag. Ha? Mga isog kayo kay nanumbag o niya nidagan. Talawan, di ay ni sila. Ha, tanawa o. Sus, ang muna nga, ikaw mo'y inahan, ikaw mo'y amahan, magtanaw anak, kasamang nistor, ngayon mong anak, gi, dabu-dabuhan o sumbag. Ha? Murag ma, surok imong dugo anak, pero, ha, sunang ka nang, tabangag sumbag. Sus, grabiha, ano yun, sa mga kay rason ka, ha? Ha? Dili ba kaha nag-ilog po ni sila sa ilang crush bagyo kaha? Ha? Wa po ni mag-ilog silang crush, dagway, ha? Pero muna ha nga, kaning ni Amay Gani, kinain naka-video, ma-upload ni, unya kaning mga bataa, kaning mga nangulata, takibalo, grupo-grupo ba ni, unsa ba kay hinungdan, ha? Gibuli ba ni, unsa ba'y... Ha, hinungdan ani nga nung nagsinumbagay ni sila. Ha, manghinauta nga makuanan ni, maaksunan ni sa kanang naang. Muna diha nga, ang kanigong mga bata karon tungod lagi anang atong balaod ba? Kahibalo man ni mga batanon nga di sila mapriso. Ha, kahibalo ni mga batanon nga dili sila mapriso, although dunay laing paagi nga sila ma, kuan sila sa DSWD, pero may taog na po'y prisuhan sa mga batanon ba? So, para nako, kuan na kayo, panahon na nga atuang ipaubos bitaw ng naang edad nga magpasaan o criminal liability. Ha? Kanang edad sa ito nang pa us-usa ng edad. Kanang 10 anyos nga edad sa bata, pananglitan o di mangani 10 anyos, sige, ari sa 12 anyos baka or 11. Ha? Kay aron nga magkabalo na siling, hala, napriso si kuan, kanang ulata. Dili na na mo, kuan, kay mahadlok naman na. Ha? Pareho rago na o kanang sa bata pata sa una andaman tagtukog andaman taog kanang sangas bayabas. Ha ako sa una andaman kog sangas bayabas si papa sa una. Asa mo na nga andaman kag andaman kag sangas bayabas once nga utroho ni mog himo ang sayop balatiguhan kag yon sumuna nga ang bata mag magkuana kanang magmatngon ka. Ha magmatngon ta di na ka magpa kuan kay delikado og mabunalan ta. Ha? Sumuna nga kanang na ang kini. Ha, sunan kaning unom kabuk. Kaning unom kabuk og kuan ba pwede pa ipapreso nga Ipreso ganyan para silda ba nga ang mga batanon maghimo po tagpresuhan nga lain. Ayaw giipon dito sa kana mga dagko. Nga ipreso diha. O giunsa na to pagtratar ang mga piniriso nga kanang naang mga piniriso ba nga sa mga dagko. Giunsa na to pagtratar. Ayaw lang po ng padol. Ha? Di lang po padolon. Kanang aron ra ba nga matagam sila ba? Aron matagam sila, bulahan, magdako ang bata nga dunay respeto si katao, magdako ang bata nga dunay kahadlok sa balaod. O niya, gawas ana, manginaot sa ta nga sa tuang eskwilahan, ato ang kanang magbutang tadi sa curriculum na to ba? Ha? Magbutang baka tadi ha nga, kanigo mga subject na muragwa naman goy, muragwa na may religion, sa una na may religion sa unang subject sa mga nistor, ha? Tuduan may isang pag-ampo, tuduan na karon muragwa naman. Ato, manginaot na goit ng ato nang i-appeal sa itong curriculum, oy. Nga, kanang na ang Bible baka di ha, ana, mag-Bible, ha? Galing kay basig magsigin lang puglang tugi, kaya nilain maglihiyon. Aso mo na, nga sanbay lang sa magkasama, balik ta karon to man sa importante kayo, kadiyotan sa ha. Alas 11:31 na sa gabi.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos gani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direktang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Atuang attack na alas 11:44 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon na.
4: Straight.
3: Now atong hatagan og pagtagad sad ha kay kanang na ang kasi magpahilak-hilak ni mga batan-una og kisa may nakailaan ni mga batan-una nga astang isuga kayo. Nang ulata, gitabangan mga sukindig paminaw ng usaka. Ilahang classmate baka ni o raon sa baka ha? Schoolmate baka ha? Ning ni ang maong ilang gitabangag kulata taon. Okay, unya, ito asa ang tagag pagtagad ning kwan ha? Kay sus ganiha, gamay ra kadiutra itong ulanag yun. Wato kabut duha ka oras nga uwan ka ganiha. Unya, grabe naman ang tubig. Uy, sus taga, hapit naman. Diri sa mga balay ba? Diri sa mga balay sa Tisa Dapit. Kung i-report ni Radio Man Paul, grabe kasamang ni Suri, hapit naman ni abot sa Tagilapaw ang tubig. Hapit na Tagilapaw.

0: pangundra sa mga free radicals ug oxidation. Ato ang nga DTX 500 may magigsuna na to nga dunay problema sa kuansada, problema sa akaton dunay mga high blood, dunay cholesterol, dunay blood sugar, taas og blood sugar, taas og cholesterol niya mga high blood ron, ay kalimot natay DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, may usab niha kay minus magigsuna na to nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato may iksunan nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato may iksunan nga doon ay insomnia diha ha, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500, mapalit ninyo makasama sa ilang clinic, ang mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanamimutang sa Unit 102, Marriage Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, Saga Isano, Maine. Baka mutawag mo sila hang numero, ha? Paniya pananglitan o bumisita mo ang landmark diha makasama, ha? Gaisano, Maine, yaka naman ang University of the Visayas, at bang ana, Gaisano, Maine, Loyo, ana, na diha ang ilhang clinic, ha? Nagtanyag sila og libre nga medical check-up, gikan sa adlaw nga Lunes, ha? Hangtod sa adlaw nga Biyernes. Okay, atong hatagan sa pagtagad atong kaning ni andito sa tisa ganiha mga sukindig paminaw. Grabe man di ang kanang tubig sa mga nisod, nisod sa mga balay. Ang mga kabalayan ba? Waporting pagka damage ang ilahang mga gamit. Ang mga gamit nila, ang mga TV, ang ref, ang ilang mga sofa kasamang nistor, mga kama gamit mga ano man, ang tubig, sunang kas tubig nga, tagaliog ang tubig, ha? May lang tong mga naay second floor ang balay, kaya pwede hakuto nila ilang balay do second floor. Ha? Grabiha, ganiha, uy. Abot kas uba mga dapit ha, o murag, wala, dili kay nana, kakusog ang uwan. Pero dili, dili kay tantong kusog. Ha? Kaya ni uwan to kasamang nistor, mga alauna, kape naman to. Ha? Mga alauna kapin, hapit ato alas dos. Ang uwan. There is ato sa Cebu City. Ha? At ito kung tanawin ito kasama Gerald Bay, katong ito ang katubang ang tubig nga sus, grabe ha. Ha? Kanini ang tanawin ito ng katong usa dong, katong sa Tisa. Kanini dito ni sa Giso Mandawi man eh, katong usa ko no. Katong na ay tas taas bitaw, nga katong na ay mga balay sad do katong gipakita ni mo ganiha nga pag-report ka sa mang pulo kani oh tanawa oh kani ni second floor na guna ha ato ko nang paminawon be at paminawon ko na to ka sa mang kanana ang dira kani sus grabe ha ni saka na sa sukong ang uban
1: naman malapawan naman sila ukurabang sila duol ka malungka
0: sus malapawan sunang ka oh tagilapaw ang tubig. Tanawa o, ang tubig o nga ito, o. Sus, grabe ka sa mga nistor. Pila na lang kadangaw. Maabot na ang atop sa tubig. Sus, grabe ang uyas, mga kwanong. Ang tubig, tagilapaw na di ay.
2: Ipatuloy na napuntahan.
0: Sus, grabe ang tubig. So na kang tubig tagilapaw, oh. Hapit na maabot ang...
2: Kaliyog lang, te.
0: Kuyawa, ani, no?
2: Ano, masaka na siya.
0: Sus, grabe, ha. O, tanawa, oh. Sus, niya, marami mga bata, di ay, oh. Sus, mga bata, din, eh, murag na-trap sila.
2: Paghinay!
0: Oh. Sus, tanawa, oh.
1: Tapasak ko, hindi. Wala may nanglabang sa ito, ha. Wala na may laki maglabang. Sa kong saan ito, tapasak ko sila. Wala na may nanglabang. Hindi naman, malapawan naman sila. Ukurabang sila. Doon ka malungka.
0: Hmm.

0: Sus que pía. Kapiha ang kwan sa tubig.
1: Kapiha ang plante.
0: Oh?
1: Ano masaka na siya?
0: Luyas, bata o. Oh. Ang bata ka ni gamay pa ni bata ata o, no? Sunang ka o nga kanin mo dito ni sa kanang lauting dito sa balay. Banta mo ng lauting. Mao na lang, wala maabot sa tubig.
1: Hinay!
0: Hinay dong!
1: Magbisa na okay, malatawan. Okay.
0: Hmm.
1: Ayan po eh! Langoy!
0: Hala, hala! Sus, gipalangoy sa kwan. O, gipatabok sa pikas balay kay hapit naman sila malapawi, ha? O, kato ko na usang video kasama Gerard nga kuan Japon, ito nagsinaluma ito sila taon dito. Kato nga kuan ko, no? Usang video, na usang kato itong usapag yun, ha? Kato usap, kanin sa kuan ni? Amoni dito sa may giso ni, sa Mandawi in town, na gisos Mandawi, kay klase dito, o niya ang mga bata in town, may gani, kay nadali o rescue mga sukintig paminaw sa mga taga-giso nga rescue o sa Mandawi City. Amo na nga saludo ta sa mga rescuers dito sa Mandawi, nga dali kay rescue sa mga bata town, may kuno to kuno kung ano nabi. Kani sa Mandawi po ni gani ha? Sus! O kani, kani. Eh, sugod ko na sa... O kani, o. Sus, tanawa o. Unsa man ni... Karsada pa ni or sapa na ni? Sus na biha o. Oh, diyan ni, usan ni kay eskwilahan ha? Sus na biha o. Mga bata, gagmay pa kay elementary good in town. Ha, mga elementary pa? Oh. May kay mga rescuers update sa taong kayo? Sus, grabing tubig, oy, oh. Oh, no, mga maestra in town, nagbutang na lagbangko para latay-lataya nila kay puti namang tubiga, oh. Oh, diri na sa may Giso, Mandawi City, eskwilahan in town, pino pa kini mga bata, kay elementary good town. Ha? So katong usa ko nung kuan sa Manjiral, to usa nga video na pod, no? O kani kani. Sus grabe taasa sa kuan, uy. Tubig, uy. Oh, ma forward ba na sa may katong kuan, oh. Oh, kani kani. Oh, day kuan in town. Sus. Tanawan tubig ko. Oh, gikuan niya gisalbar ni ang manok town. Sus grabe. Kaniya mga balay ni sunang ka ang mga magbalay dito sa may Tambisan Tisa. Ha dito ni sa may Tambisan Tisa. Mga balay na oh, grabe yung balay.
1: Tapos kasi ng alot oh.
0: Oh. Oh, manok oh, ha? Luoy tas mga manok, nangapulang ang manok. Hmm. Sus, gabi ako, tanawa ako. Sus, laluma ako. Hala, hala, kuy, hapit siya na. Kuy, gabi ha, tagasulang man ang tubig. Ha, tagasulang ha, taas ganin tao ng tawhan ha. Dito ni sa may Tambisan na Tisa, Cebu City. Grabe ha, ang tubig kalaluma. Uy! Saon man og niabot pag duha ka oras kapin ang uwan? Sunan ka ang ground floor sa balay, gilunupa na sa tubig. Ang mga tao, tuwa na lang second floor, tanan, oh? Kuyawa, ani, no? Hala, diyan na, oh, lan, langoy, oh, no, lapawan ni Gidja, oh. Ha? Tanawan, nalapawan, oh. Langoy siya, oh. Grabing tubiga, oy. Nagalangoy-langoy na, ginindota naman, naglangoy-langoy naman, hinoon, no? Oh. O, basig na, ani, sa gitabang in town, or ka nang girestyo po dito? Grabing lalumas tubig.
1: Oo, kanina rin yan, malasupan ng bulan, ala, hapit alas dos, so, kanito lang.
0: O, oh, luyo ni sa may paluma. Oo, oh. Oh, doon sa may lutaw-lutaw. O, oh, mauna dyan, kasama ang Glinda. Sus, grabihas tubig, oh. Ang kagaw, ano eh, grabing kagaw, ne. Muna nga, katong mga naminaw na itong taga-Tambisan, katong mga niubog niya, mas maayo nga mo, adto mo City Health, mangayo mo og katong anti-kwan sa leptospirosis. Grabe, kuso. Pagkataasas tubig, uy. Ang mga gamit, ano yung lagi, wana? Ha, nangabasa, katong mga gamit nga, kwan. Okay lang, o mga habol, unlan, banig, kay ma, malabahan raman ni mo. Malitag TV, rice cooker, mga ref. May gani, kamaong mulangoy. Malita di kamaong mulangoy na sa una. Oh, tanawa oh. Ang tubig. Ang tubig gani, wa kaabot doha ka oras og tunga. Aw ang uwan. Og niabot pa to. Delikado kayo. Sus. Ni anod ni mga balaya.

0: Oh, tanawa oh. Sus, grabiha ani ha. Okay, so ikuan lang sa, i-stop lang sa gamay kasama ng Geralda. Okay, so muna yung makasama ang kanang na ang kapurohisyo in town ba? No, sa tuang makaigsuunan nga kanang na ang mga kaigsuunan na to nga mga naa in town diris umos na muyo. Ha? O niya, okay lang, maingon ang politiko nga, ay, pasagdaan ra na kay Humaha, Arbita, nagtinguan. Ah, madahan, o kanang naang, mo-okay rata, o kanang maingon nga. Ah, maingon ba nga, ay, naanad na ta ng baha. Naanad sa baha sa mga politiko na wala nagpuyo diha sa mga squatter. Sa wala nagpuyo sa mga sikit-sikit nga balay. Ha? Pero kaning ingon ani taon to makaigsuunan oh. Nga ang tubig ni Sud nagmaayo ng lutaw na ng mga drum, mga ah, muna nga kanang na niya palut mga politiko may painon eh sige lang ipalapos na to ni Spikas Dalunggan kay mubaha ra bitaw nagbuuan. Ah, dili ta maluoy sa tuang nga makaigsuunan taon. Nga kaning unuan og gikan pa atong unsa patang bulana ron, ha? Unsa patang bulana ron mga sukin dig paminaw. Onya ingon ani ang gidangatan o tanawa na nga ano unsa na mga nga ano diha o. Nya mi nya ang politiko mo ingon ra nga ay pasagdaan na kay mubaha ra bitaw nagmuuan. Kana prohisyo na dili ba prohisyo ang politiko, dili ba prohisyo ang mga politiko na to kay mga dato mo. Tu amos mga high-end nga subdivision, tu amos mga subdivision nga dili mabahaan. Di mamu makarelate ana. Ha? Muna nga mangitaan na itong paagi kay kaluoy po sumakaigsuunan. Oy, magsigi kag libwas og palit og rice cooker. Magsigi kag libwas og palit og mga butin. Ha? Maglibwas og palit og ref. Gawas lang ko ng imong balay dos andanas. Tres andanas. Ha? Tres story baka. Kay adto ni ibutay mo mga gamit. Ha? Punya mo yung ka nga. Salam nila kinaan na mo yung asa yung una. Nga naan ni nga buhi man diri Cebu City. Ha? Nya ang ubang mga politiko mo ingon ra ay mo baha ra bitaw og mo ulan. Amo na nga ha? Nya unsa man ta Cebu City sige gyapon tag pamaligya og ha? Ato gyapon tugutan ng mga magsigig kab-kab anang bukid himo ang subdivision. Ah, luoy kayo oy nga kada panahon na lang sa uwan no kana Hulyo. Onya tapay Hulyo, Agosto, September, October, November, December. Ha? Wala gani tay bagyo. Ha? Way bagyo ang uwan ganiya wa kabot wa ka oras og tunga. Otoy na sinati so makaigsuunan diha sa kanang naa nga mga sudlon. Dili lang ni diristisa. Kay balo ko diri uban nga mga barangay naa sa duha lang ma video hoy o baka ha, wala ma post baka na video. Dito sa inyo ha kasamang kini, baha na sa dito. Oh. Sumuna nga atong mga opisyalis, ha, kay balo mangyud ta nga dili ang atua ba nga dili kay kusog ang uwan nganong grabe ang baha. Kusog kay ang baha. Ingon nga dito ganis ubang nasod, ubang mga lugar mo mang gihapon. Ha? Pero kumintras na apatay ma himo din heto himoon nagoy kay maluoy pud ta nang atong mga ha ato ang mga kaigsuunan nga na nya okay lagi unta og way budget sa flood control na amoy budget. Ah, so mo na nga oy at kalimot ang atong life extension makasama ang atong life extension vitamin D3 para sa makigsuunan atong adunay diabetes o katong mga debitikon ayaw mo makasama kabalaka. Kaya naan na tay Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Diya sila nga clinic sa Sibudok Building sa may nadiha ang ilahang pangutana lang mo sa gwardya asa ng Life Extension Clinic and Pharmacy ha. Dito sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion padong kasod sa merkado sa Negros Oriental na Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Nadiya makasama ang ilahang mga clinics no sa ito na isigutan ng lugar o niya nagtanya sila libreng medical check-up ikan sa adlaw ng Lunes hangtod sa adlaw ng Sabado. Ah, basta doon na gani diabetes, ah, basta debitikon gani, Life Extension Vitamin D3. Yod, maoy makatabang ana ha. Okay, wa naman tayo igong oras. So, gudayon sa itong tulumanon, magkasama, dali aras oras. Uy, dali kayo sa oras, mga sukindig paminaw. So, kuha na lang, ugma hantod, ugma puhon na lang. Ugma puhon na lang, tas to magpadidit kasama ang Gerald. No, ugma na lang puhon ta. Di naman to'y padidit nga kuhaan in town. Nakit ang raba in town nga sus, ang atay gugoan na kuhaan raba. Okay, sa June Kirante, naminaw sa nato, mayang gabi eh. Kung kauban diris master kung tulos, ikasaman Kisus Minya, kasaman Neso Romicilio, diris Bigas Lawa, kasaman Gerald Albiosa, Alan Talado, Liber Artis, Rubil Buisir, atong Chief Technician, nakuntunan niyo boss, galagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos ang hiyan, ang manamil, kapanagis pag-ingon, ang Dios magauban, kanatuntanan, sa tanapit yung sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan F.

0: talano liber atis Robil Boyser aton chief technician nakon talano boss galagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos ang iyan ang manamilig kapanagis pag-ingon ang Dios magauban kanatong tanan sa tandapit sa nang panahon Tatak RMN
1: straight to the point.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan F.

0: sa kung tingin na kung sa itong mga pampanginsin, magdepende yun na sa pag-atiman. So kung imong gatiman ang imo ang unit, so naitinginsin nga, dugay pa doon siya nga madaot. Kaya kung imo lang magpasagada ka, muna, dilitagod na gusto lang, maabot na napitar kay kaya niya ito atabang sa mga uma. So ang mga uma, ang ingat nila kung sa'y nahatag sa gobyerno para kanila kay dili man tigay karoon at ang mudawat na pa may maabot ng mga proyekto nga kasunod. So kung maayong pag-atiman, so mga asosisyon, so na po may tendency nga. Kamu, kung na po yung mga intervention sa DA, mo na ilah magamit niya. Pero ang problema po na yung siya nang dili maayong pagkamintingan kay isa may maghuwat na buta o mangayon na buta sa agrikultura. So kanang nalang puntuhan mo o dili na nato ipaabot kay magsalig naman ka kung wala tayo action na gihimo. So alam mo gobyerno na ni pero dili na may mentality kung sa ihatag sa ito ang gobyerno ato ang pingan.
1: So maayo din na engineer no sa mga makadawat or nakadawat na din ha, maayo nga ampingan ninyo kay libre ra pud ni kay kini nga kwarta gikan ra pud ni sila ha no itong mga katawhan. So ano man jud tay igong oras pa engineer no unya unsa man imong ang mensahe sa atong mga farmers karon nga naminaw sa gud pa ba yung mga upcoming nga mga programs or di kaya mga seminar mga training na bahin sa Regional Agricultural and Engineering Division.
0: Kuan ni ko usara mi gid ato ang tumong ani nga sa upang padako sa atong ani ug kita sa atong mga uma. So mo nga kita magpinabangay nga ang mga uma mapadako ug ilang ani o gusto sa sila nga mga namumutay kitawag sa ilang mga kahayupan na ilang na maminusan ng gasto, kinalang ipreserba po lang ito ang mga natabang na sila yung mga pag-atiman. Kunya, usap po nga sa kaya ko, ikaingan ko na nga dapat ito kampingan atiman nun aron mas bulungtan pa kini o ang kapasidad muluntad sa kapasidad sa atong proyekto o sa uban mga grupo nga mag-uma nga gustong makatagampan tapo niining atong mga proyekto ayaw ko mo pag makuli o dool sa inyong agricultural office o sa inyong mga MAO municipal agricultural officer sa lungsod aron matagaan o giya kung unsay buhaton o unsay dokumento nga ihatag aron matagaan ug tukmang kasulbaran ang inyong mga problema kabahin sa pagpanguma. Ora siguro na niko nga kinahanglan yon na atay coordination sa atong mga NGO.
1: Sige, daghan kayong salamat no Engineer Noel T. Cajeles, ako ang Assistant Chief of RAED Regional Agricultural and Engineering Division. Wa naman dyan tayo oras mga kaigala sa sunod na pod na higayon o gnaot. Sa sunod nga kung na pod engineer no, ma-invite ka balik no, maka-guest para dugang na pod ng mga detalye sa ito ang mga farmers.
0: Okay, daghan salamat Nico.
1: Daghan salamat.
0: Sa pag-atag o minuto nga makapawa. Dayag ka sa ito ang mga programa sa agrikultura. Sa ngalan sa amo ang departamento no, sa amo ang chief sa Regional Engineering Agricultural Engineering Division si Ma'am Engineer Ignayo o sa amo ang director Ma'am Angel C. Enriquez, kami nagpasalamat sa inyong mga suporta sa ato ang mga farmer nga hinautunta kung sa'y nahatag na mo sa agrikultura inyo kining mapuslan o magamit sa hangtod sa kahanturan. Again, salamat kayo Nico sa paghatag ni mo namo o pila ka minuto nga mo padayag sa amo ang mga proyekto sa Department of Agriculture. Daghang salamat.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing Mark! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippine Time para sa 4:41 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Energy Department pinumul na og task force aron na mupatuman sa kamanduan sa presidente pagtangtang sa system loss charges.
4: Utang sa gobyerno mahigo na sa record setup ni ini nga kapin sa 19 trilyones pesos.
2: Grabihan naman ani nga utang oi. Wala gatong paghawa ni digong murag 16 trilyon pamantay ngadto. Iko, wa ko masayo ha. Karon 19 trilyon na. Samtang palasyon insister nga ang pag-aprobar sa pag-release sa tax records ni VP Sara Duterte dili political motivated. Istoryahe.
4: DPWH ang namuabang sa investigasyon ni Senador Ping Lacson ang gabahin sa flood control issue sa Taguig City.
2: Samtang sa mga balita lokal, konsiyo sa student sa Sugbo, magpakisayod na sa Operasyon Binali Landfill sa Dakbayan.
4: Lapu-Lapu City ni-installar og air quality monitoring system sa City Hall.
2: Samtang balita gawas sa nasod nga uman, dunay sugyot sa Hormuz management system ug dili kini magpabayad sa mga shipping firms.
4: Sa negosyo halin sa mga electric vehicles mas nilambo ato sa second quarter sa tuig.
3: Headlines karon.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Ako na mga mahinong danon,
4: kinayaw
2: ng radyo.
4: Unang balita.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ato mga impormasyon ng inyong masayran.
4: Ang ayan mo madunggan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
6: Number one.
5: Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: TYHP, unang radyo, unang balita.
7: Ising na!
3: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
2: At na may galang Biyernes. Pizza 30 euro na may galang sa buwan sa Hulyo tuwing 2025. Tapos ang adlaw rumigala sa buwan sa Hulyo. Ugma, Agosto na. Tingklase rumigala sa kolehiyo. Kumusta? Sangan sa kanito bukas para sa Sinuwa HP, Aramid Cebu. Kami gapon, may ganun yung mga tigbalita. Kasama ang Marisa Abadjes, kasama ang Arnold Bustamante. Antod sa mga alasay, santak na sa buntag. Onya karang tataon, ang atong answer to win promo. Ato sa tibayon, may ganito ang mga suki, tipaminaw, ding oras sa karon sa kabuntagon. Dari sa sulad sa Sugbo, sa mga siningantang mga nakbayan. Nakbayan sa mandami na pulapo, tunay doon na talaysay nagkakarkar sa nakbayan sa Bugo. Sa ato ang mga kasikbit ka mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan na gala sa Western and Eastern Visayas. Galing orasa, naminaw, namati. Sa atong tulumanon unang radyo ng balita, mga kasama. May buntag sa mga nanay, may buntag sa mga tatay. Galing orasa, may gala naminaw na nagmango na. Basa-basa, may gala gapo na itong kadalanan. Gamikan sa pagburok sa uwan, kanina kadlaon. O kagahapon sa kadlawa, may gala doon mga pagtutaligsik. Doon ay pipilang ka lugar, may gala sa sunod sa Sugbo, ang gibahaan, nalunupan. Narapita sa may tisa, sos, grabihang lunop sa tisa kagahapon. Balay sa itong amigo, ang nalunupan yun, ay. 13 kusugas, uwan, may gala. Bilanat, o pila ka... Sa kauras, matalik ito kapin ang uwan kusugayo. Muna, inilapaw ang tubig sa sapa o sa kanal. Di panungad to kabalayan, mga higala. Diya sa may barangay Tisa sa sunod sa Sugbo. Muna nga problema tao na ito mga residente din ha. Paibuntag sa ato nga mga ginang sa panimay na narikisikay na nis kusina. Nagdigamo na para pamahaw ang karumuntag o para baon po sa mga anak paingon nga to sa eskwilahan. Sa ato nga mga taxi drivers, bus drivers, motor jeep drivers, talagang nga mga drivers, ganag sa kailasan mga sakiran na oras sa karon sa kamuntagon. Mayong buntag! Okay pa? Okay pa ba itong kahimtang ng mga drivers? Pwede namang sa kagyapon ang presyo skuro, petrolyong sa produktong petrolyo. Labi na may galas kurodo. Murag ang uban ng mga gasoline station na binta kapina. Dito may galas may petron sa Banilad. Tag 89. Ang uban tag 91. Ang uban mahal-mahal yun, no? Mahal-mahal yun, may gala ang presyo sa krudo karong mga panahon. Ano ito may gala sa itong Answer to Win promo? Ano ito may gala sa itong Answer to Win na promo karamuntang mga kasama, ha? Pila katrilyon na ang utang sa Pilipinas ngadto sa World Bank, mga kaisunan. Pila ka trilyon ang atong utang sa World Bank sa pamunuan may ganan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na utang pa more. Sus, ginagawa ko ako na ng utang mga kaisuna. Saan na ito ni pagbayad eh? Makabayad pa makahataan eh? Ay, naku. Mone may galang utang na ito. Oh, kamo ha? Tubag, tubag, tubag, tubag. O niya nga ito, mechanics. Ang ito, mechanics, mga kasama. Kinala ito, mechanics. Sundo ninyo ha? Naka-follow. Naka-like mga higala sa itong Facebook page sa DYHP Aramin Cebu. Huwag kang attorney Rafael Fernandez Manyo kung niya at gishare ninyo atong program kanabuntaga. Atong program sa unang radyo na marita, dapat gishare ninyo ni mga igson. Ito ni Sura sa itong pangutan na kanabuntaga.

0: Siyempre, tabi ka lamang apresyo sa nagunang panaliton sa Carbon Public Market.
1: TYHP, tutok presyo sa merkat.
0: Kasama ang Jesse, ganoon, Jess.
2: Yes, mayong buntag kasamang analog kasamang Inday Maris o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may muntag na ni ating ni Kuya Ria sa Ate Elmaris Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May muntag niyo di ate, may muntag niyo di Kuya. Okay, update na sa presyo sa mga klasik-klasik mga isda diri sa Carbon Public Market. Tilapia, 200 kilo. Bangus, 220 ang kilo. Karabolyas, 280 ang kilo. Anduho, 220 ang kilo. Danggit, 200 ang kilo. Mulmul, 260 ang kilo. Dulo papa, 450 ang kilo. Malasugi, 420 ang kilo. Tangigi, 500 ang kilo. Pasayan, 300 ang kilo. Lambay, 420 ang kilo. Nukos, 420 ngadto sa 450 ang kilo. Ubod, 280 ang kilo. Mamsa, 300 ang kilo. Rumpe, 300 ang kilo. Bulinaw, 160 ang kilo. Bilong-bilong, 120 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man, GC Sumampong, DYHP, Patak, RMM.
3: Ining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga selula. I-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Dan salamat sa mga Jesse Samampong. At asang i-check mga sa kasamang Jane Galliardo sa gawas, kasamang Jane. Sayroon ta ang kahintang sa gawas gawahin. Totaling sikba o nindot na tulakat sa panahon karabutang. Kasamang Jane, good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. So, grabe ka, bugaw ang ato ang panahon karon din kasamang Arnold, no? Labi na gidin eh. Sa ato ang nahimutangan sa may Capitol kasamang Arnold. So, kagahapon, grabe ang pagbunok po sa uwan nga nakasinati, gita grabe ang pagbaha sa nagkalain-lain dapit diris dakbayan sa Sugbo kasamang Arnold. Gani, girespondihan po sa ato ang kauban. Mas kasamang po, Lauro, kagahapon, no? Ang pag-uwan-uwan, bisan pa may nag-uwan sa mong Arnold, hindi po nito mong masunog kagahapon sa may barangay Kasambagan. Niya, taliwa sa kwanya sa mong Arnold, ang atuang mga nagbiyahe kagahapon ng mga kasama o mga idol, no, na nangatanggong gitong tao, nangatanggong doon na po tayo mga gitang rescue good kagahapon ka sa mong Arnold tungkol sa pagsaka sa mong tubig baha. So, medyo kwan kayo ka sa mong Arnold, delikado niya, makaguol po kayo paminaw. Okay, bisan pa man kaya gani og na kanaganing nga ni tuang na ang uwan kagahapon na pero grabe gihapon ang pagbaha nga nasinati ka sa mga Arnold. So karon saya na hunong-hunong naman ang atuang uwan or wala na tayo pagpanalingsik nga nasinati pero ang atuang kadalanan grabe gitadanlog sa mga Arnold. So wapan ni ko ay wapan na uga tungod po da, sa pag-uwan-uwan nga ato ang

0: kasi nati so magamping lang din gihapon ta kanunay kaya muraga karong adlawa way siguro pud sa mga ayo maguwan-uwan gihapon na daga pud tay pag-uwan na nga masinati karong adlawa kaya nga tuang panganod ang ato ang palangitan kay sa mga ayo grabe gyud kadang-om karong mga orasa so wala tay ang natuang wala tayo nakita, bisan usa gani ka bituon ka sa mga Arnold tungod po siguro sa baga nga dagom nga ato ang nakita karon sa ato ang kalangitan ka sa mga Arnold. So mag-amping ta, labi na karon. Nga Biyernes ba ba? Napay trabaho ka sa mga Arnold, napay klase, or nabakay klase, or paabot na gihapon sa announcement, no? Kaya ningulong naman po din noon ang uwan ka sa mga Arnold, apa na mag-amping gihapon ta sa ato ang paglakaw. Karong adlaw, maglalatang payong, baka raincoat, pero kung wamang gidgani lakaw ka sa mga Arnold, pwede na yun na magpabilin sa mas lumas na lugar. Dili magpataka po doon taak-taak dito sa mga Arnold, no? Labi na gin sa mga tubig na naglumong daplin sa inyo ha, o baka ha, tungod sa baha. Hindi lang gigay pataka ka sa mga Arnold, kaya lisod po kayo, delikado po sa laptops ko sa mga Arnold. Kaya labi nagnakay mga samad-samad, ya, sa mga tiil, so delikado kayo magyatakita ka sa tubig baha karong mga panahon na. So mag-amping, maglikay ka sa mga Arnold, kung may lakaw ka ron, at ito lang sa mas luwas na lugar ka sa mga Arnold. So, wala po tayo nakakuha nga mga kasikas o mga disgrasya po sa ato ang kadalanan. Hopefully, wala yung madisgrasya po tayo sa mga Arnold. Mababaan na ba niyo sahay na to? Pero,
1: ilang. Okay, mababaan na ba niyo sahay?
0: Mababaan din kayo, matayningan kayo sa mga Arnold. Pero muna, amping gihapon, amping lang din kanunay sa pagbiyahe ko sa mga Arnold. So far, wala tayo pagpanalig si Karong Narasa, pero gratitude tayo ang dagom din ka sa mga Arnold. Medyo, bugnaw po kayo ato ang panigod. Bugnaw ka sa mga Arnold, bugnaw kayo din si. So muna, ang ato ang update, ato ang kadalanan, bisan pa man, hindi na ipagpanagom or why pagpanalig si ka sa mga Arnold. Dagan, gihapon tayo nakita. Nga ito ang mga kasama o ito ang mga idol na nag-ganoon ito si Kayna o nagbiyahe na karong mga tungura o karong mga otak na akas sa mga Arnold. So mga tagyapang tagdugang pagdagang sa mga pagitabo sa ito ang palibot at duga sa mga lugar nga labi na gigit ito mga nabahaan pagka sa mga Arnold o at ito akong ubang-uban ng mga police support. So mga hap, mabalik ang biyapon ta, matagkaroon ugon niya ka sa mga Arnold. Nagika na lang din niyo sa my capital. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tata, Arnold.
1: Dan salamat ka sa mga Jane Galliardo. Nakatot sa 2 oras, may galalas 4.57 na. Maing adlaw, mga kasama. Doon ako'y pangutana. Dali raba mong mutuos sa sulti sa uban. Nakapangutana lang ko kay among pamilya. Iyon ana sab, doon ako'y tita nga dali rang mutuo sa mga mabasa online. Ang gingon, pare-pareho lang daw aga mga tambal. Iyon ako niya, tita kong pare-pareho lang aga mga tambal. Nganong ang uban, dili man epektibo. Ayaw dahil nagtuo sa mga istorya-istorya lang. Ang tambal dapat gina-check o ginapangutana kung safe ba kini. Epektibo ba kini? Mong para nako kung doon naman ko'y tuuhan, katong napamatun ang dunay pag-atiman sa matag proseso. Nagkaantun ako sa planta sa Unilam. Ug nakita na ako ang research, pagsusi, paghimo silang nila sa gatosang tambal o vitamin brands nila. Huna-huna, doon na sila kapin 160 ka dedicated quality assurance experts na naglantaw o nagalantaw o nag-check lang sa quality. Dili lang isa o duha, gatosang mata ang nagabantay o same level of quality checks kung tambal o bitamina, maong kami sa pamilya na mo, Unilab na kaniadto pa. Busa mga kasama, di pwedeng iingon nga pare-pareho lang ang quality. Pag-abot sa tambal o vitamins, dapat Unilab quality. Kung napangutana ninyo, unsa ba ang mga produkto sa Unilab? Ara makita ninyo ang kumpletong line-up sa Unilab products, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products. Oy, arita ba kayo sa tong winner sa tong answer to win promo? Ay, congratulations sa tong winner kayo mo taga ha, kaya nakasunod gin siya may gala sa mechanics. Iyang isunod may gala mechanics, naka-follow siya may gala sa DYHP o naka-likes ha. Sa DYHP o kang attorney Rufil Fernandez Manyok, o niya naka-share po siya may gala sa tong program. sa unang radyo ng balita. Congratulations, sakto sa niyan Tubanga. 19 trillion pesos ang atong utang megala sa World Bank. Congratulations ni Maricel Dumahil Montisor. Maricel Dumahil Montisor, congratulations. Ikaw ang atong palaran ng mananaong karabutaga. Onya, please lang kong chat sa Facebook page sa NYHP. Alang sa imuhang kumplitong pangan o ang imuhang cellphone number nga may padalaan sa GCash. Ha? Ma'am, palihog na kong chat, ma'am. Congratulations nimo. Ikaw ang palaran ng mananaong karabutaga. Oras, alas 4:59.
2: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: O si Evelyn Paragoso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ana ay.
12: Pwede
11: na. Ano binta na ka?
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
14: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
17: For 15 years po kayo na bedridden.
0: 15 years, oh.
17: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
0: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
16: Life extension, vitamin D3. For longer life.
18: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
19: Welcome to our reunion.
20: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
21: Tungod na sa Super Fiber.
19: Unsa?
21: Super Fiber.
16: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
22: Nawan ana baka og gana sa kama?
23: Basin og may diabetes ka?
22: Mag DTX 500 na.
23: Ang DTX 500
22: adunay powerful extracts,
23: no phytochemicals,
22: ug antioxidants,
23: nga gikan sa palaya,
22: ug the sugared sugar cane,
23: mga organic compound,
22: nga epektibo
23: batok sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500
23: sa mga
22: DTX 500
23: ang tubag
22: kontra sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500
22: epektibo
23: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
22: DTX 500
23: imo sa the sugared sugar cane extract
22: ug anti-diabetic property,
23: gikan sa palaya.
22: DTX 500
23: garantisado,
22: highly recommended
23: sa mga eksperto,
22: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
24: Zed Living Testimonies.
25: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
26: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
25: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
26: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
24: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
25: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
27: Taas ang sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
25: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
27: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
24: Living Testimonies.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, Consult your doctor.
9: Nadiskubrihan na ako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmux throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmux throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni Hydrochloride plus Chlorhexidine, the great, the generic name of Solmux throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasto ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, CTAB, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home CTAB abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, CTAB. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Ganito lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagang salamat.
28: May buhay sa makabuhay!
29: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
30: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
31: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
32: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Diagnose ako. Ingon ni Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako ng ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos, nga ayaw na nga akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 nga makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa kaluwi sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po ang tumor. Pag-abot sa walo kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamana ito libre ng akong kalipay, kasadya. Pero napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo nga tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaroon sa Ginoo, sa karon na may nang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
28: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pagkuman kong mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkuman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya niingon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero muraram gyapog wala. Naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven.
28: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Oras sa mga kasama, alas 5:16 na.
28: TYHB, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Niubol na ang Department of Energy kung DOE o Gusaka Joint Task Force aron na mo-establisar sa technical regularity o legislative framework aron ma-implementar ang direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pagtangtang sa system loss charges o sa VAT niinigikan sa bayranan sa kuryente sa mga konsumidor. Sigon sa DOE, Joint Task Force, magsilbi kini isip usa ka coordinating body alang sa comprehensive review sa gisugyot ka mga reforma sa energy sector. Ang maong task force maglangom kini sa Energy Regulatory Commission, kun ERC, National Electrification Administration, kun NEA, o mga electric cooperatives.
13: Samtang niburot ang ginatibukang utang sa kagamhanan og balik 518.98 bilyones pesos umigo kini sa record ito sa kapin 19 trilyones pesos o kani ato hinapos sa Hunyo kinitungod sa dako na og huwam sa gobyerno sa domestic og external aron mapunduhan ang kalambuan sa nasod. Gibutyag sa Bureau of the Treasury nga ang outstanding level sa utang sa gobyerno gitandi kini ngadto sa kapin 18.5 trilyones pesos nitong Mayo og kapin sa 17.2 trilyones pesos nitong Hunyo sa malabayng tuig.
1: Ginsister sa Barakanyang ang go signal ni Presidente Bongbong Marcos Jr. alang sa pagduso sa BIR sa tax records ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa Senate Impeachment Court dili politically motivated og ni sumay kini sa pag-comply sa baraon. Ipaibaw kini ni para sa Press Officer Claire Castro umanan sa iyang kapagbutyang nga ang mga dokumento naglakip kini sa tax records ni Duterte siyang kapikas nga si Attorney Man Scarpio o gabag ang mga negosyo nga gialigar ngay konektar nga to sa magtaayon Ipasabot usab ni Castro ang approval ni Marcos na himong giya alang sa pagtugot sa mga umabot nga presidente sa nasod sa mga tumangong impeachment pagbugong sa pag-release sa ilang kaugalingong tax records. Apan gimintinar ni Castro ang desisyon sa presidente tinguhang mutabang lamang sa pagpagawa sa kamatuoran kalabot sa impeachment trial ni VP Sara.
13: Natapos ang balita gikan sa kauluhan gipaibaw sa DPWH nga mo-turn over kini og mga dokumento aron moabag sa imbestigasyon nga himuon ni Senator Ping Lacson kabahin sa flood control project sa Taguig City. Nagkarayon si DPWH Secretary Vince Dizon nga nasayod siya nga niduso na si Lacson og mga ebidensya ngadto sa Office of the Ombudsman. Giangko ni Lacson nga adun na siya delicious nga impormasyon kabahin sa gilegar nga ano malusong mga proyekto sa Taguig City. Ang kanhi chairperson sa Blue Ribbon Committee nga si Lacson wala mi pag-aan sa mga allegation kabahin kang Senador Alan Peter kaya tanog ni akusar ni ini nga ni initiate og nagbalor 6.7 billion pesos nga budget insertions.
14: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya itong mapapanigoban, may galagi po na sa namantog ng herbal capsule sa Kabisaya ang Nagbindraw. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mo hatang, may kalagaligod salamas, kaligod sa atong immune system. Arong nga dito na lang masakit. Musa, ikaw nga na paminaw ka ron, batasan na ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na bumatok sa mga baritian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa limigala pagpalingon sa atong immune system. Di ta dali nga matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins na naninig, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koi herbal capsule, aprobado kini Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Mapalit kini Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Francisca Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimusan niya may galang mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Kiro Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
15: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo o sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications, sama ni anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay quarantine gikan sa palya alang sa insulin function. Kububong imong blood sugar, control pa imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Mga kasama di gilmapugan nga mutaas na gina itong edad na mailhan na ito na may galang ang edad na ta kaya naan na tayo masinati ng mga sakit sa lawas. Nga kanyang sa batanon pata, wala na ito ni mamatsagi. Masakit na itong hawak, sakit na itong likod, dili na ligo na itong panuhod, sakit na may galang tangkugo, kaya taas na di may galang itong blood pressure o itong blood sugar. Hanap na itong nga pananaw. Usahay, sakit na itong mga lutahan o niya maglipong-lipong na ta. O niya mapiktuhan pag yun may gala, ang atong buluhaton sa baray, kinanaman tayo ipamati sa lawas. Mauna nga kinahanglan taga ngilngig nga maintenance. Di pa ng dugay, masagan na kumakasinati o nga pangurong o pagpaminhon. Bisan sa mga simpleng buluhaton na ako sa kadaadlaw. Ingo na naging siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon nagipamati sa kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mauang inumanan sa akong maintenance, o maintenance meds, nag-take sab ko may galang vanular tungod kay doon na kini 5B vitamins sa taas nga level B1, B6 o B12 tabang para sa nerve o repair o protection. Doon ay additional B2 o B3 aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inuman sa saktong diet o exercise aron parayan ng paglihok, di ba? Mong pagutan-a ang inyong doktor kabahin sa Vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinumahay, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic ala sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinis sa Cebu City, nanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic, nanimay mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dabag Yeti City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makonta ka mga hotline sa Life Extension Clinic ala sa Induga Pagotana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Iyay kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun og tanaw para makita ni Budina kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mong dili na waton or imong pangayoon ha, katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Paginuman ni Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa iyo po kay nga damo ng Super Fiber. Kuha lang ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag yung nag-efectos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pero sabi na sa Life Extension
1: to Linux. Ay, nanugtugaog na mga manok. May galat iba ilahan ka rin. Hapit na musubang atong harig adlaw. Karong alas 5.30 kapin. Kinahanan tang mga kapi. May galaog makapakondisyon sa itong kalawasan. Arong ganit na katulgon. Arit sa kapi. May galang daghang beripisyo nga makuha. Samtang naminaw ka. May galag radyo diha. Sa unang radyo ng balita. Pangapi sa mga kasama. Gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ni ka active nga sagol nini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sab aron na alibihon ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip dunay sab kini native purple corn, Arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
13: Nakakuid ako kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang pabusiri store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagyod diri sa Cebu. Gitawag ni Ogdali Everyday Grocery ug nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials ug di kalidad pa gyud. Plus naa sila mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali, nasa Dali.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ay, at mong pangutana, kanabutaga mga kasama, ikanuhang pangutana para mapaldo-paldo na sa dash. Atol sa zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa Milabayng Simana. O ganun lang kwa dito, pizza 27, karong si Manaha to. Nato siya gingon may gala sa, sa atong kurinti ba? Kay naman to'y bayaran na nato mga higala, no? Nga mga surcharges din ha. Unsay nga nato mga higala nga kuan kining surcharges. Surcharges. Dili racket, oy, racket. Racket, imo man ang paluparon. Sa kurente ba? Kurente. Onse nga na itong kurente, may gala. O sa surcharges nga, kung man to, kanang atong bayran, bisag, dili atong sayop. Kay nunay nangawat, may gala kurente di has Beko. Nunay nangawat o kurente, may gala sa Miralco, si Beko. Onse nga na, kung man to, nga, system sa to? System loss ko na. Mana siya, mana, ah. Ah, system loss. Mana siya, oh, kena, mana, ah. Saktuha, oh. Ito, lisura akong pangutan na. Hasta akong nangutan na, lisuran ko. System! Patangin system. Patangin niya. Ang atong mechanics, ha? Ayaw mong kalimot sa itong mechanics, ha? Kinanglan nga naka-follow, naka-like kami kala sa Riva HP, Aramid Cebu, o kang Attorney Rafael Fernandez Banyo. Kunya naka- Naka-share po kami kailas ng program sa unang radyo, unang balita, mga kasama. At oras, alas 5.30 na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
18: The Wonderful Supplement.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
23: Biotroph Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
26: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
23: Biotroph Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
26: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
29: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
30: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: ako'y Urban Caps, primitibo o barato.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhin. Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
11: Kagana og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Kinta na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, piton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta din hilang sa DYHP RMN Cebu.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. 3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
20: Available na sa Mercury o mga suking butika.
21: Seth Living Testimonies.
22: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
23: Na landing ko hospital yung dahil nabugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
22: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
23: Salamat kay na atong Seth Cogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay po Bitan, buko sa tungaw.
21: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
22: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
24: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lasong tila, kay mababa man ang imong lipid.
22: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
24: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
21: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
22: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
24: Ako nga tawag na goiter ko na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
22: Ang Seth Panyawan Plus Mangosteen makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
24: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
21: Living Testimonies.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Anig pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: Pagbasa sa 10th kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya talabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko. Gayun din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At tabang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, magamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagtatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oras sa mga kasama, alas 5:49 na.
12: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Mga kasama, kanito nga pagpanaguman gihatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gamang matang sa cancers, ato na direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot nga kung ubos ang vitamin D level, diha sa tung dugo sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya o cancer. Base sa mga daghang mga medical nga pagtuon, ato na tulog ka mga

0: Extension Vitamin D3 sa sakit na cancers. Ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas tao. Buot pa sa buot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level diha sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini nga mga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life o hinay-hinay nga mubalik ang ilahang nga immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang mga sakit sa cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sabni migala sa angiogenesis o usak ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o nga mga umutabang kini nga mapugngan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usaka pasyente. I-activate sab sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usaka cancer patient. Busa sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usaka cancer patient ug mubusa ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo sa sakto o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patient o cancer patient, 6 to 9 soft gel daily. Ang imuhang imnon ha, kada adlaw. Nga imnon ni nga kinahanglan na nakakaon na pugka no sa imuhang pagkaon. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig o usa ka tuig nga edad sa bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual kanto ni maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy dinhi sa sulod sa Sugbo sa tag 11 pesos lang ang matag soft gel. Ang mahinungdanong pahinumdom, dapat siguraduhon nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Nag-amping sa mga peke produkto mga kasama. O niya, tawag lang sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Agon pinagis paginom sa lamian, healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape nga Vita D Plus Coffee Mix. Kini mi pinakaunang kape nga dure sa gol nga vitamin D3. Samtang sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adul kay 200 IU nga vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka vitamin D3 pagyug ka. Plus reishi mushroom extract adul mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. O ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang nga free radicals sa atong lawas. Murang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
2: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
3: Day 32 anyos nga babae kulata sa iyang kapuyo nga nagselos kasama mo sa balita. Radyo Man Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold. Ang gidakop og naditin karon ining mga orasa sa Abellana Police Station to mo si MacArthur Piki Tabasa. 47 anyos uga ulitaw nga taga Turmi Street sa Barangay Sambag-Uno ni Ato Dakbayan Sugbo. Ang iyang live-in partner na kulatahan eh, iningingan lang og Amper Bulawin og diya niya na itubo mismo sa may atubangan sa Suarez Brothers sa Barangay Capitol Site ni Ato Dakbayan Sugbo matod sa biktima na nag-inom sila niya sa mga dapit apan kalit lang ka nagsilos kining baong suspek kung ginundahan siya na doon na siya ilaing laki ni biya siya arunod ka sa paglikay sa baong ni tumaw na nila ka lalisay apan gigundita niya buhok kung gikulata siya dahil may ganaagi ang mobile patrol o nidakop na yon sa suspitsado nga si MacArthur. Kasama mo sa Abellana Police ako yung Radyo Man Paul.

0: DYHP Katakaribet.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang konsensya sa red sa Sugbuma, pakisayod na sa operasyon sa Binali Landfill sa Lakbayan. Kasama mo sa balikta na siyaman ni Bolono.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Magpakisayod ang Konseho Surat Sugbo sa operasyon sa Binaliw Landfill sa Dakbayan. Lakip sa pagkasayaran sa Konseho, mao ang resulta sa investigasyon ngayon patok sa resultang landfill. Kinuman ni Dahili ang portion ni Neto Miaghimbuan sa Enero. Kanikalas o 37 ka kanamuhi o ngangol sa laing 17 ka individual. Ang City Council Penagi ni Konsehal Hari Iran, o pagkayan ng executive session sunod buwan alang sa maong katuyuan.
4: To call for an executive session and to invite Primeways, DENR, CESENRO, and the Cebu City Emergency Waste Management Task Force in order to apprise the Cebu City Council of the status of Binali operation and the result of the investigation of the landslide which claimed 36 lives and injured others.
3: Si Konsehal Hari Iran, sa nasairan, ang Binali landfill ibalik na sa operasyon apang gididaan ang kagamahanan sa Dakbayan paglabay sa mga basura sa syudad ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
5: DA7, parayong nagmonitor sa kahumayan sa probinsya sa Bohol. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy.
1: DYHP, Tatak, RMN Report.
6: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, padayon nga gipaligon sa Department of Agriculture kung DA7 Central Visayas ang pagpanalipod sa mga umahan pinaagi sa regular nga pagmonitor sa mga peste o sakit sa kahumayan sa probinsya sa Bohol. Gikan itong Hulyo 28 hangtod kagahapong adlawa, nagpahigayon og surveillance ang Regional Crop Protection Center sa mga Rice Convergence Initiative o Hybrid Rice Model Farm Sites sa ubay ug San Miguel Bohol. Tumong sa maong kalihukan ang sayong pag-ila sa posibleng pag-atake sa peste aron matubag dayon og mapadayon ang maayong produksyon sa humay ug ligon nga supply sa pagkaon sa rehiyon. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita tud kanato sa Said Marketing, ang tigamaog tiga para pod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita ni presentar ang Oman ug sugyot ngadto sa Iran alang sa Joint Regional Management sa Strait of Hormuz, uban ang mga shipping firm nga wide bayranan nga dagkong fee inay mohatag lamang og voluntary fees. Nasuta nga ang Strait of Hormuz nga mao channel o agianan sa ikarga nga lana lukob kalibutan ingon man liquefied natural gas sa wala pang gera tali sa Iran o Amerika na himo ng paon sa himoong peace talks o mga negosasyon taliwa sa nagasamot nga tensyon tali sa duha ka mga nasod. Nagkanayon ang Iran nga ang strait dili na makabalik sa pre-war status ni ini diin nga wasnon lang nga makaagi-agi ang mga barko kinibisan ang Gulf States ni insister nga way may tabong mandatory payment o mga fees ngadto sa Iran ubos sa Omani proposal nga adunay regional backing o gipresentar nga to sa mga Iranian officials. Gitinguha ni ini nga ang Iran dili mahimong maulamang ang mukontrolar sa maong strait. Kasamom o mao kani ato ang balitang abroad natud kanato sa Said Marketing, ang tigama og tigapurapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mamalatian sa kidney o ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen mao ang numero 1 wanay lain pa nga makatabang sa atong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit daghan pang mahimong maalibyuhan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin. Bisan ang simple nga mga trangkaso, hilana, tubo o sipon, huwag nang dahil ng mga kapanyawan sa bagong Set Panyawan Herbal Capsule plus mangustin. Ayaw sa kalimot sa paggamit sa Set Panyawan Liniment Oil. Tanang produkto sa Set Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted pa para sa edad na 50 pataas. At yan ang multivitamins sa Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niya katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, doon niya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mawag din ni angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan, ato din nga mga listeners. Nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan sa ato ang dunay ingon ni ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex ka na adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong ka kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Radyo mo nationwide.
5: Dengue cases, adakbayan sa Sugbo ni Saka. Usahan din ni Tuiga, itandi sa may bayang tuig. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule ni Saka. Usab ang dengue cases dakbayan sa Sugbo nining tuig, itandi sa maging tuig. Ang City Health Department nakatala na og 1228 ka kaso sukad nitong maging buwan sa Enero hangtod nitong Hulyo 18. Kini mas taas og 12% itandi sa dengue cases sa sudat sa samang period nitong maging tuig nga duna lay 1093 ka kaso. Na po ra sa kanibuy nakalas sa maong sakit nining tuig, itandi sa tulo lang nitong maging tuig. Subay nini ang chairman sa Committee Health sa City Council nga si Konsehal Dave Tumulak, dunay auhag sa mga grupo ug sa mga opisyal sa kabarangayan sa Dakbayan.
8: Magmatngon ug magtilabay kita paglimpyo sa mga napundo nga mga tubig sa atong lugar para dili kini kapagitlugan sa lamok nga nagdaog dengue. Paggamit og mga mosquito repellent baka mga moskitero. Kung adunay simptoma sa hilana, dool sa atong health center or konsulta sa mga doktor. Pagpakisayon unsay programa sa barangay, saon sa pagsumpo ang dengue. Mga barangay officials, palihog lang sa pag-coordinate sa atong health department para maplano unsaon pagsumpo ang makamatay nga dengue diha sa inyong barangay. Magtinabangay kita para dili budaghan ang kaso sa dengue sa atong dakbayan.
3: Si Konsehal Dave Tumulak na sayang niya makapina sa 20 gikan sa 80 ka mga barangay sa syudad ang naapektahan sa resultang sakit ni Ding Tuiga. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17 in-1 nga kapsula. Atong himayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP Tata RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Hindi nga balitatod ka nato sa said marketing. Ang tigamautiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, ngay piktibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa tong balita, taliwa sa pagsulbong na usab sa presyo sa lana tungod sa tensyon sa Middle East region, nilambo ang sales o halin sa mga electric car din sa nasod ato sa second quarter sa tuig. Gipaibaw kini sa International Energy Agency, din ang sales sa electric cars ni ambak og balik 35% ato sa second quarter gikan sa unang tulo ka buwan sa tuig. Sa nasayran ang presyo sa krudo gibadabana nga nisulbong ang presyo niini ngadto sa $60 matag bariles ato sa pagsugod sa tuig ngadto sa dolan na $120 human gisira sa Iran ang Strait of Hormuz. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Kumusta mga kasama? Usahay din natong mabantayan na patuon na lang ta sa kung unsa ang ginaingon sa uban o naka nakita online. Nabudol naman mo, maong bisan sa pagpalit o tambal, usahay mapatuo ta sa mga nagaingon pare-pareho lamang mana. Pero sa ako mga kasama, dili pare-pareho ang mga tambal tungod magdaog na sa quality. Kung ikaw o ang gaminahal nimo sa kinabuhi ang dunay sakit, siyempre, gusto nimo sigurado ka sa imong gipili. Dili kay basta unsa lang ang available o kung unsa ang ginaingon sa uman. Mas importante nga kabalo ka nga nasawayan na o masarigan. Sa tinuod lang mga kasama, nakaadto na ko sa planta mismo sa Unilab. Nakita na ako kung unsa kabusisi ang proseso nila. Gikan sa pag-check sa raw materials, hangto sa testing, storage o delivery, ginabantayan gyud ang quality sa matag lakang. Huna-hunaan ninyo, adunay kapin sa 650 technical experts nga nagtan-aw sa matag tambal, capsule, tablet man o syrup. Mabot pa sa kapin 50 ka test o verification sa proseso sa pagbuhat ini una kini maabot sa butika. Dito na ko na-appreciate kung paon sa nila ginasiguro nga maayo ang matagtambal o na makaabot sa mga mamalitay. O din lang dito natapos mga kasama ha, tudbisan inighuman ni mong inom o tambal o vitamins, doon ay Unilab Customer Care Center kung nga doon ang kay pangutana o concern. Maog sa among abanay, basta Unilab lang, tungod kamalo lang kung ginatarong yun nila hangtod na makaabot kanimo ang quality nga imong gikinahanglan. Maong karon, pag-ato na ko sa butika, ang akong yung pangutana, Unilab quality ba na? Mapatambal sa sakit o vitamins, pangpaadlaw-adlaw, o bisan sa mga pampagwapa. Dito ko sa kabano ko nga ginatarong ang paghimo sa tambal nga akong inumon. Maong ang pilia, dapat Unilab quality. Pero unsa ba di ay ang produkto sa Unilab? Pangita alang sa ilang website nga www.unilab.com.ph/products. Tiba ni, dili tanang quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Samtang nga kontrobersyal nga Colon Night Market, Trade Fair and Bazaar, ibalik na sab sa dakbayan sa Sugbo kasama mo sa balita na Jamani Limolon.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Ibalik na usab ang kontrobersyal nga Colon Night Market, Trade Fair and Bazaar sa dakbayan Sugbo. Kini human maaprobar nini ang konseho sa syudad. Ang maong aktibidad unya pahinon ipakayon sa buwan sa September hangtod sa Enero 31 sa sunod tuig. Kini suportado usab ni Mayor Nestor Achival bisan man kung ipasakaan o reklamo pagpakayon sa Colon Night Market sa miaging tuig.
9: Paano na kuli? Okay naman po. Basta wala yan. Dako kang good sa dagma kuha. Di man to riyatong sa unang mga panahon. May kuha na ito gamay.
10: may kakaayo.
3: Si Mayor Nestor Achival na sa ito niya reklamo batok sa mayor ngayon pasaka ni Consel June Alcover nag-ung-ung pa sa buhatan sa Ombudsman. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
2: Karoon ay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging uguban pa. Apan din na kinahanglang abugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disguise pa kini ka mga powerful ingredients. Kung makatumar kanini, mahimo gyud kang aptik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butik sa inyong lugar ug maorder sa Facebook, Instagram, TikTok, Shopee ug Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Ay! Congratulations sa itong winner, Ganabuntaga, ha? Sakto yung tumanga. System loss. System loss. Congratulations ni Ma'am Christy Reyes Vergara. Ang atong winner, Ganabuntaga. Congratulations. Ma'am Christy Reyes Vergara, ikaw nga palaran nga mananaog sa itong answer to win promo. Palihog lang kong chat, ma'am, sa atong Facebook page. Alang na sa paghatag nimo sa imuhang cellphone number. Kung hindi mong tinood nga pangan. Okay, ato sa check may galas kasamang Julius Balili. Kaya naka-standby na sa atong winner kanabuntaga. Kasamang Julius, gamay lang Diyos!
11: Good morning sa mga anas! Good morning sa mga kids! Good morning, masamang Marisa. Good morning, Sobo! Okay, lantas, nakbeng sa mga lood. Naminaw sa unang radyo, unang berita. Ate, may buntag? Sa pangalan?
12: Kamili, tanggali.
11: Minyo, daga.
12: Minyo,
11: Minyo na. Yung sampang rasa ang patukar si Muradyo?
12: Hindi naman po niya, sir. Mabot ko na yung alas 5. Tukar na sir. O niya, mabot sa po na yung alas 5. Okay lang siya.
2: Congratulations!
11: Yes! Exato mo sa panmang sa mga dos. Sa kanawa sa Palipay sa ZYXT!
12: Salamat sa DYXP, galing yun, Sir Arlon, si Ma'am
2: Marisa.
12: Lailin, okay, Ma'am Julius.
11: Ma'am Julius.
12: Sir Julius. Salamat yun sila, Ma'am.
11: Okay, so, kamandang naminaw, paabot lang kamo na mo. Basit ka mo na sa sunod, makadawat sa mong mga pa-alipay. Paminaw lang yun, buntag hanto gabi. Kaupad ako dito sa mga layin na pa-alipay, Sir Gadas.
2: Kini yung kasamang Julius Balili, DYXT, Tatak, Karimel. Dahil sa naman kasamang Julius Balili, congratulations sa itong winner, Karabutanga, Minmin. At ito nga papanaguban, may galagi panayon tayo sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kayusayan ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule. Mapalit kini may galas sa talayan ng mga butika. Barato na, epektibo pa.
13: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang tuksin sibong lawas, mandili ka regular nga makapagawas sibong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutunag imong tiyan, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, parakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sibong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin sibong lawas aron imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka-usum.
2: Para ba teoras megala sa ngana lang sa kinatibukang pwersa, sa RYXP Aramin Cebu, kami ay mga tigbalita.
5: Saan ni Radyo Man Ken, Galinea, kini niyong Radyo Man Marisa Abadier.
2: Ako saan si kasamang Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang ngayon may galas kasamang Atty. Phil Fernandez Banyok. Gamos sa nagkaroon na may galas straight to the point. At kalimot, matagalong atanaan, degang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali.
1: CYHP Aramin. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Oras sa DYHP. RMN Cebola size 18.
18: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by PH Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
21: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
15: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
18: Straight to the point.
15: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya. Sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South. Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
15: Kinilagay po niyo bos ng lagad sa kahanginan. Sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. May pa tayo makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong mahiga na nga Biyernes o pizza 31 na. Buwan karon mga kagalaan sa Hulyo tuig 2026.
18: Straight to the point.
15: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
15: Nagunas na may sgutanan karong nga buntaga mga kaisunan. Grabing baha na sinati sa pipila ka mga bahin sa Cebu City. O Mandawi City, ngunman sa Lapu-Lapu City. Humani bundak ang kusog ng uwan kagahapong adlawa.
18: Straight to the point.
15: Labihang napiktuhan mao ang area sa Labangon o Tisa. Din dunay pipila ka mga residente ang gipang-rescue. Human ni taas ang tubig baha sa ilang lugar.
18: Straight to the point.
15: Atang pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagmanuban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
15: Grabe bitang kusuga sa uwan kagahapon mga kagilaan. Matod pa sa pag-asa ang maong nasinati nga pag-uwan tungod ni sa localized thunderstorms sa pipila ka mga bahin sa Subo.
18: Straight to the point.
15: Subay nini pag-asa padayong nagmonitor sa low pressure area kon LPA gawa sa Pilipinas. Oga, duna kini yutaing chance nga mulambo ngadto na sa usa ka bagyo.
18: Straight to the point.
15: Samtang ang usa ka LPA nga gibantayan sa nasod hingpit na nga nahilis.
18: Straight to the point.
15: Atarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: straight to the
15: sa
0: point.
15: Sa tigas bahayin o sa ka-apartment na sunog sa may barangay Kasambaganing siyudad sa Sugbo, taliwa sa nasinati nga grabing pagbaha sa siyudad kagahapon.
0: Straight to the point.
15: Grabe gibit ang baha ang mga kaigalaan. Kining magsigig baha, muna mo pahinomdom nato. O mo pahinomdom sa matag Pilipino, o inguman sa mga politiko, unta, mga higala, sa tinuod nga problema nga atong giatubang.
0: Straight to the point.
15: Samtang sige mang higalag baha, ala sige impeachment ni hapon. Una nga ang mga tao mang higala, muraga, nakasabot na kadugayan, wa na magpatandog sa ilang panginabuhi. Kung imong mabantayan, muraga gamay na lang yun ang mutanaw mga live viewers mga higala sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
15: Kaya nahibaw ang mga tao mahigala unsagit ang tinuod niya problema. O ga, labi na ang dagko ng mga problema. Labi na kining problema sa mga pagbaha. Wa hatagig pagtagad kay giuna mga higala ang impeachment trial.
0: Straight to the point.
15: Katanig pagtagad karon mga kagalan. Okay raman na kung inyong unahon kanang impeachment pero ayaw kalimti ang investigasyon sa flood control project.
0: Straight to the point.
15: Nahilom na mga higala ang isyo sa flood control. Ang impeachment, sige pa.
0: Straight to the point.
15: O giuna mga sukid tigpaminaw.
0: Straight to the point.
15: Ang mga Pilipino, dili man po na mga bugo. Magkasabot man ang mga tao, mga kaisunan. Ah? Okay, padayon mag-impeachment kung gusto ninyo, pero ayaw pasag din ninyo ng baha. Ayaw pasag din ninyo ang flood control scandal nga maoy labing dakong scandal sa korupsyon mahigala sa history sa Pilipinas.
0: Straight to the point.
15: Katanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuman usab, yan ang atong tulumanon at inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
15: Samtang sa pikas kabahin, usa ka real estate agent na lutsan o warrant of arrest, human kinigreklamo sa iyang gigagaw o cyber libel, niadtong miaging tuig, tungod sa gialigar nga ng liba kini, gamit ang social media. Mga marites, mahigala sa internet. Katanig pagtagad, rubutaga sa atong pamanuman, usab, yan ang atong tulumanon at inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
15: Samtang sa laing bahin na balita gikan sa kauluhan tax records ni Vice Presidente Sara Duterte, lakip na sa iyang kapikas sa Attorney Man Scarpio na dawat na sa Senate Impeachment Court.
0: Straight to the point.
15: Sa laing bahin, utang sa gobyerno ni burot na ngadto sa kapin sa 19 trilyones ka pesos.
0: Straight to the point.
15: Inana, kadakog utang ang gobyerno ha? 19 trilyon pesos? Unya, how come nga moingon man mahigala nga duna kunoy kinini ang savings ang PhilHealth na naglisod bang ganin ng ato mga public hospitals?
0: Straight to the point.
15: Tanawa, kana mga public hospitals na to, why mga capacity ng uban ilang ipasa mga higala nga rin sa Vicente Soto? Gumikan kay wa mga higala ay igong mga equipment. Napay mga beds mga higala, tanawa ragod ang ato mga kagamitan sa ato mga public hospitals. Pero kang gobyerno pa pasultion, kuhaon ng kwarta sa PhilHealth kay kuno dunay savings. Kung saan naman yung kalakihan, nagkadimao pataan eh. Kung saan may solusyon ani? Ha? Kining pagbaha, mahigala, ato ning tutukan unta sa gobyerno? Kini mga problema sa healthcare na to, uban pa? Kung saan ba hinoon mga kagilaan, aroma sulbat ang problema, kung saan ang buhaton, mga sukitig paminaw, magpalupad o rakit. Ato na ning agi katawag katawa mga higala taga tani pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
15: Samtang sa gawa sa nasod ang mediator nga Pakistan ipahibaw nga dunay nahitabo karong ongoing nga negotiations tali sa Iran ug Amerika taliwa sa nagpadayon nila nga mga pagpangatake.
0: Straight to the point.
15: Kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Kaya sa Life extension, vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3.
4: Ang Life extension, vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisag lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati suma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinic and pharmacies.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun yung labian.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong atak na, mahigala na size, trying tayo 5 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
0: straight to the point.
11: At sa tagapagtagad, may gala ang reports ng kauban on board sa patrol. Na 16 anyos nga grade 11 student sa Argao nga nagpabuto og armas de fuego, gawas sa eskwelahan, giriskyo sa kapulisan. Kini kay nagpabuto og armas, sigurado ni Miguel, 16 anyos, kinsa man kay tag-iya ini mong pusil. Pag careful mo ginikanan o kinsa mga tag-iya ana, kay kini naning minor Miguel, di man pwede gyud makakupot og armas. Labi na mga kagalaan nga kwan, wa gyud ni lisensya sigurado. So kinsa may naay license ani, ayaw mo pag taguin nyo klaro na inyong mga pusil kay delikado ni mga bata ron. Ha? O ito yung itabo ito sa takluban mahigala nga ang pusil sa iyang tita mo gikuha. Itong bata mahigala na musil sa takluban. So palihog lang, no? Katong mga nanag-iya o mga pusil din ha. Taguin nyo klaro na nga dili maabot sa mga bata. At i-check sa ang report mahigala ba ni Radyoman Paul Lauro, Paul?
10: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
12: Radyo man, Attorney Rupil, mga pasado alauna ni sa hapon, gitubag sa atong kapulisan, kining alarma sa pagpabuto og armas, kining ilaning gitawag og alleged illegal discharge of firearm. Diya ni sa vicinity sa Hilario Davide Senior National High School sa Barangay Kulawin sa lungsod sa Argao. Sa ilang nga pag-respondi, ilang nga na-rescue kining 16 anyos nga tinunan sa grade 11 sa Hilario Davide Senior National High School nga taga Barangay Lingigon sa lungsod sa Argao nga voluntaryo inoon nga niangkon nga siya ang lagpamutog armas nga nakapaukay sa mga tinunan o mga magtutudlo niya ng mga orasa. Giangkon sa maong tinunan na iyan ang labay ang 38 revolver. Nakakuha sa kasayuran gikan ang kapulisan sa Argao gikan sa lain pang minor de edad nga 17 anyos o 15 anyos nga giingong kuyog atol o diha sa paghimo o pagpabuto o armas ni ining maong 16 anyos nga tinunan. Girescue na yun siya sa kapulisan o nining mga higayuna naana sa kamot sa Argao Municipal Social Welfare and Development ang maong tinunan. Mahimo-hinog-dug ang pag-imbestigasyon ang atong kapulisan kung unsay tumong og tuyo niya tumong matanong diin sa niya makuha ang naisgutan ng armas na subject pa nila sa recovery. Mauna ito report niya na ipusgikan sa Argao Police ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo Boy!
11: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Arita mahigala sa tundugang mga hisgutanan mga kagalaan og diana, ha? Diana mahigala nagpahinom daw na nato ang problema ang tinuod. Ang problema sa mga pagbaha. Mao ni anda kong problema mga sukit ug paminaw. Di ni pwede mga kagalaan og sulbaron lang og racket oy. Sulbaron o palupad-lupad kunuhay graket. Ang tinuod nga problema, ha? Ato iklaro ba? Unsa man ning problema hagyod? Kay diya man saging impeachment. So sige, walay problema. Impeachment po diha, pero ayaw kalimtin ninyo ang tinuod nga problema. Otherwise, kana mga tao magud kasabot maguna. Nga nagkalaay na mga tao mahigala sa impeachment trial wa na ganahi pagsunod ang uban. Daghan sa mga tao nga namusunod, na narbaho na lang, iahay na lang tag panginabuhi, pasag din na lang na sila din ha, mag-exhibition na sila din ha. Kaya nakahibaw na mga tao, unsa gituyo na nana. E di ay problema eh. Kini, natural mga higala ang kinaiyahan yun. May mo pa hinumdom, unsa ay problema, gahapon, way bagyo ha, ilpiin ni mga higala mga reports, ang uwan kusog kayo, resulta grabing mga pagbaha. Asa mo itong video, names? Kani o. Sige, ato nyo pa ako na. Ako i-describe ninyo may galang baha kagahapon. Kaya sinati man baha kagahapon. Kani o. Tiyaw mo na. Basak lapo-lapo city ni.
14: Nato, nanay ni David to. Sa bukal-bukal, oy.
11: Baka na. Sa o manak ni mo.
15: Huwag naman ang uwan, ma.
14: Okay, lagi kaaya.
0: Turbo supplement for men.
11: Sa manang kuan adong ano man ang Do na man to advertisement dong. kani mga higala oh. Grabe mga higala mga pagbaha. Asa man to dong? Sige. Nani mga audio? Kani. Oh, grabe ha oh. Sige. Grabe ha oh. Isungasong ang baha. Masood sa kinan. Tipulo, Mandawi City. Mga tawan lang sila. Suod sa bus. Ibalik lang ko na dong. Ibalik sa ko na dong. Ayos ang antog lang yung video ko na. At ibalik sa anibay. O kani o? O. Mga tawan na lang sila taon. Grabe ha o. Sungasog ni ang kuya wana ka ng mga sakinan uban yung matyan o makina. Suod yung bas. Ikatawa na lang ikan, managingon nga. Sa atong kagool mahigalas mga pahitabo, ikatawa na lang. Kani. Oh?
13: Sunog. Masuyo pa.
11: Ikatawa na lang sa mga tao. Banawa na yun. Sunog. Cebu City.
13: Nagina sunog.
15: Ba.
11: Grabihan ba ah? Samtang nagbaha, uwan baha, doon na po yung sunog. Mo to nag-responde. Sa kasambagan kagahapon. Kani, sama eh. Tisa, gid. Kani o, tisa.
15: Suga.
11: Suga, uwa. O. Kalsada na ha.
15: Ayaw, sir, ayaw.
11: Oh, grabe ha, oi. Giagi na lang ka to katawa, mahigala. Tisa ni ha, tisa ni. Standby gamay lang, names. Ato si, pulsa sa names. Ato ang balikan ni Karol. Mga tinuod nga problema. Unya, kining tinuod nga problema, mupahinumdom siya, dili kita yung magpahinumdom. Ang kinaiyahan. Ha? Ang kinaiyahan, may mupahinumdom niya, ang tinuod nga problema ay magpabungol-bungol o pagkabuta di ha. Ato nga balikan ni Karol to, duman lamang sa pipila ka mga mahinumdan ng pahinumdom. Alasayas, 44 na.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Ang nailahan ni mong alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makaliwat og pina-extra bilis o extra galing nga new alaksan extra. Kita kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
19: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
23: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
24: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
25: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
26: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
27: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
28: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
29: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani, kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
30: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
32: Ahoy! Kidney care time!
33: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
34: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
35: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
36: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
37: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
38: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
39: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
40: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
38: Ayaw ka balaka. Naanay Eyeberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
39: Pero sukad nag-inom ko og Eyeberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
40: Salamat sa Eyeberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
38: Eyeberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
40: Eyeberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Atong takna, may kilala sa'yo, 50 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
10: Straight to the Point.
11: Now, money mahigalay tinong.

0: noon nga problema. Mauniun ka ang angayong tutukan. Nga nag-play taan eh, unsa unta gahapon man nahitabo. Ang tanang tao, may galag normal lang ka nga tao, kasabot ka nga bitaw, no? Mauni problema. Di ka ganit kasabot. Anak nga kwan, kita na lang mo sabot ni mo, ha? Pero trus, may galasab doon na nato kay panginabuhi po ng ila. Unang maingon, may gala nga. Nako ni mga trus ako sa akong Facebook. Na ako makatiman na nila. Kamu niya ito mga listeners. Kamu na ibahala ang tubag. Sa kami na ibahala na ito ni. Hindi ako makabasa ng mga inana kay... wala na tayo tayo manak, no? Pero ang atong mga followers, atong mga loyalists, sila may nakabasa. Sila na po yung mutubag, no? Nga, oy, mga trolls, duty na mo, kinagsugod na sa attorney. Ato lang ang gagi katawa-katawa ba? Kini mo, oy, sitwasyon nga tinuod yung problema. Unya, kanima, higala mo, oy, wala na ganyan tutuki. Nga naman, kaya tutukan ni, maunay kaigo. Ah, ang mga kurakot, mga kagilaan. Tara, at tumalikan itong stisa sa kalahit dong. Aman to dong. Kini o, kini mandawin mo saan eh. Sige niya. At tagsa-tagsaon talang. Sinsa na magamay ni akong luas, mahigala mo ragliso, dag, hilwas, aning kalakihan. Sige ko nonims, kani, kanong sa, tisa, katong tisa ganina. Grabe itong tisa saan. Okay. Sige, inahinaya lang katong mga kwan. Kani, mauni. Sige dong. O, naan sa audio? O, kana o. Suga. Oh, limang kanao. La paluma sa division ni. Eh. Naanod ang e-bike. Awa o. Kani o. Sama na. Naanod. E-bike pa naanod? Ano na? Kung dili sinsiro ang pagsulbad sa problema, di gyud masulbad. O pulos sa pamulitika, mga higala. Kaniyo, saan umani mo na? Nga mo mani tinuod ng problema? Lalim ka ng kalsada, mga higala mo na ng hitabok mo ng suba. Madalas yan, Why sa pa dyan napita? Pero nga nung naama na ron ang kwan? Tubig punta.
1: Suga.
0: Lisod bang kung kayo itong iingon ni Tulfo nga move on na ta sa flag control? Anong move on man? Kanunay man tambisitahon? Kung saan pag move on? Oh, gahapon no? Imong inon nga move on nga naa ang kinaiyahan man maoy mo pahibaw mo pahimang no? Straight to the point.
2: All right.
0: Ah, kanil.
2: Paano pa ibao to? Murag dagat, oy.
0: Oh, downtown area, oh.
2: Yeah, pakoski ba?
0: Eh, katokatawa na lang gitaon.
2: Grabe yan, oy. Manalili, oy. Wala naman eh, kanang subak pasil naman.
0: Ah, sold sa mga establishments.
2: Oh, nasold na sa shop, guys.
0: Downtown area.
2: Okay. Malili Beach Resort is now open.
3: Awa. Gabaha.
0: Awa o?
2: Malili Beach Resort. Legazpi Pool area, wala pa.
0: Malili area ko nun eh. Ang Kulon area po, gabi.
2: Malili Beach Resort. Oh, kaysa ito mapabok, ha? Oh. Baha na. Bahalang kulon.

0: Agi toko kalyo gani ron.
1: Buwang naman.
2: Kani may problemang dako. Ang kinaiyahan may napahimang no. Dapao.

Gabihanin ko na mga higala. Asa naman ang flood control projects? Ha? Nganong nitipas naman yung mga tubig? Di naman sa kalsada aging agianan o tao? Di ba kadakog budget mga higala para sa sugbo? Sa flood control? Ano na unsa man eh? Ah, kini Mandawi oh, mga bata girescue. Gigamitan mga higala taon og buti, ha? Tawo, kani oh. Gigamitan mga higala buti, ha? Girescue mga bata. Nagklase mga kagalaan unyan abdan ang naning kusugawan oh, nawana. AS Fortuna. Oh, dia pa.

0: Muna, mga tao, mga kahibaw, kadugayan, masuko, mga tao, anak, nga. Sige lang, impeachment, impeachment, ala, sige. Nga, ang tinuod nga, gibati sa mga tao, ang nasinati, giyod, nga problema, di aman. Kanyo? Tala mo? Nga, pila'y gasto sa impeachment, kada adlaw, 25 million. Okay, rawa tayo supa kung impeachment magkaagin na. Pero ayaw pasag din yung problema, ha? Kaya pa'y lain ay. Ihimot na lang yun mahigalahin noong kwan. Sus, ang leptos, pyrosis, anila eh. Mga bata mahigalan. Sige na lang, duwa-duwa lang po ng uban, oh. Ginoo ko.
1: Patubangan sa imol.
0: Patubangan sa imol dito? Kani, asa mo ni? Sus, ginoo ko. Labangon!
2: Asa ba na ang ginadya ay? Asa na ang ginadya? Nanay ni Dai dito. Pagpapasa bukal-bukal, oy.
3: Dugay naman ang uwan, ma.
2: Dugay lagi ka ay niya.
0: Diya pa. Kiniyo, tisa ni. Ito sa labangon. Sus, ginoo ko. Inani ka, laom ang baha, ha? Gihimo na lang taon lingaw sa mga tao. Wala tayong mahimo, mahigala. Ilan lang gi-enjoy na lang taon nila po in taon. Ang baha.
4: Sumpay-sumpay ka mo. Masumpay-sumpay.
0: Muna nga doon na mahigala. Kanyo? Samtang doon ay problema mahigala hasta itong giingon ni BBM ng palupad o lakit, ha? Doon ay naghimog AI kasamang names nga maingon nga kanisay unahon ng baha. Asa man itong AI names? Asa man ito? Huwag ihimog na lang katawanan. Palupad o lakit, ha? Kaniyo?
5: Kaya na ng lakit sa space, President Marcos, apuri niya may giingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha. Sa space, President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha. Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha.
0: Pini-iay man ni Pusa dong, Pusa. Pusa dong, Pusa dong. Sa man, gihimo ni AI, rin gihimo ano, di ba? Video ba, nakuan? Hibalik ko na dong. Sige dong.
5: Unya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha.
6: Kabuang gano'n.
0: Pero man tayo uras, may gala. Unya, tutiwaso ni tutaod lang sa standby lang una lang sa RMN 558 Manila. Musunod na karundayon, mga kaigsunan. Alas 7:01 na, standby.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: Sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, labag sa batas ayon sa iba't ibang labor group.
9: Sa lagay ko is outside of the jurisdiction of the regular court yan.
10: Katwira ng Meralco sa system loss tinabla sa pagdinig sa Senado. Opisyal ng Meralco sinabon ni Senador Erwin Tulfo dahil sa pagpapataw na kanilang lugi sa taong bayan.
11: Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that.
8: Utang ng Pilipinas sumampa sa record high na mahigit 19 trillion peso sa katapusan ng Hunyo.
10: Vice President Sara Duterte, lumiliit naman ho ang mundo matapos makakuha ng presidential authorization ng BIR na mailabas ang bank at tax records ng BISE. Yung mga dokumento hawak na ng Senate Impeachment Court.
12: Lumiliit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo.
8: Pagyayabang ni Vice President Sara Duterte na kaya niyang umupa ng papatay sa mistress o kabit sa halagang 5,000 piso binatikos ng prosekusyon.
6: I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how bad gun violence in the Philippines is.
10: Babae patay matapos saksakin sa loob ng kanilang bahay sa Kabangkalan City, Negros Occidental.
8: Mga mag-aaral sa isang paaralan sa Mandawi City, Cebu, agad na inilikas kasunod ng biglaang pagbaha dahil sa malakas na ulan.
10: At sa showbiz balita natin, performance ng Kings of P-Pop SB19 sa Lollapalooza pasabog at inaabangan ng mga fans. RMN Network
8: News. Detalye natin mga balita ngayong 7:03 ng umaga. Pansamantalang sinuspindi ang pagpapatupad ng dagdag na 85 pesos sa daily minimum wage sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ito'y matapos na pagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court Executive Judge ang petisyon ng construction firm na Redicon Trading and Construction Corporation at ng R2 Builders Incorporated na humihiling ng status quo anti-order para sa pagpapatupad ng wage increase. Dahil dito ay iral pa rin ang dating minimum wage rate habang dinidinig ng korte ang wage order number NCR-26 ay nilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region. Samantala, nakabinbin pa ang petisyon para naman sa temporary restraining order sa naturang wage increase dahil hindi pa ito nairaraffle ng korte. Inilabas ng Pasig RTC ang desisyon nitong July 24, isang araw bago ang implementasyon ng 60 pesos na unang bahagi ng wage increase noong July 25.
10: Kaugnay po ng balitang yan na iginit ng nagkaisa labor coalition na walang jurisdiction ang Pasig Regional Trial Court sa petisyong kumukwestiyon sa wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon po kay Attorney Sunny Matula, ang chairperson ng nagkaisa labor coalition, dapat ibasura ng korte ang petisyong yan dahil ang mga usapin sa labor relations ay hindi naman saklaw ng kapangyarihan ng Regional Trial Court.
9: Sa ilalim ng Republic Act number 6727 ay dapat kung gusto nilang iapila yung desisyon ng RTWPD ay maaari silang pumunta sa National Wages and Productivity Commission within 10 days from the publication of the wage order. Pero kung sa court, regular court sila pumunta, palagay ko is outside of the jurisdiction of the regular court yan, at kung nag-issue ng status quo anti-order ay maaaring madisiplina yung judge sa nag-issue kasi magiging gross ignorance of the law yan.
10: Sabi rin po ng TUCP, layon o ng Trade Union Congress of the Philippines, na layon ng petisyong yun na ipagkait sa mga manggagawa sa Metro Manila ang matagal nang hinihintay na aumento sa sahod. Kinwestiyon po ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate ang inilabas na TRO ng Pasig RTC dahil wala itong basehan.
12: This is the first time na meron pong pumunta sa korte para questionin yung kapangyarihan ng ating Regional Wage Board na ang Kongreso po, no, exclusive po na kapangyarihan ng Regional Wage Board magtakda ng sahod. At kung gusto naman po nilang questionin, meron naman tayong National Wages and Productivity Commission. Doon po sila pwedeng mag-apila. Kaya kini-question din namin po yung issuance ng TRO ng Pasig RTC kahit po yung mga basehan na kanilang binanggit. Tingin po namin, no, walang sapat na basehan para mag-require ito ng isang court action. Ang kinakailangan po nila, mag-apilad sila doon sa NWPC. Hindi po nila ginawa iyon.
10: Yun po yung tinig ni na nagkaisa Labor Coalition Chairperson Attorney Sunny Matula at TUCP Spokesperson Carlos Miguel Oñate sa panayam ng DZXL Armin Manila, at tinawag din ang grupong insulto yung TRO sa institusyon ng ating pamahalaan, at sabay ang panawagan po kay Dole Secretary Francis Tolentino na mas labanan naman ng may tapang ang isyong ito. Una nang sinabi ni Tolentino kasi na ikinalulungkot nila ang desisyon pero ginagalang daw at susunod sila sa utos ng korte.
8: Pagsuspinde ng korte sa wage increase sa Metro Manila, labag sa batas at sa labor code. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
13: Iginiit ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah Eli San Fernando na labag sa batas at labor code ang inilabas na status quo ante order o pagsuspinde ng Pasig City Regional Trial Court sa 85 piso na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Diin ni San Fernando malinaw na nakasulat sa Article 126 na wala dapat preliminary o permanent injunction o temporary restraining order ang pwedeng ilabas ng korte at alinmang entity sa anumang proseso sa commission o regional boards. Tinukoy din ni San Fernando ang Article 123 ng Labor Code na anumang apela tungkol sa wage order ay dapat dumaan sa National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment kaya walang jurisdiction dito ang Pasig RTC. Ipinunto ni San Fernando na barya lang ang 85 pesos na dagdag sahod sa NCR na hulugan pang ibibigay at ngayon ay sinuspindi pa sa halip na makatulong sana kahit papaano sa mga manggagawa. Nababahala din si San Fernando na sa halip ipaglaban ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kakarampot na aumento sa sahod ay nagkukumahog pa itong sumunod sa illegal at walang batayang TRO ng Pasig RTC. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
10: Siyam na minuto nakalipas alas 7 na umaga, ginisa ni Senador Erwin Tulfo ang argumento ng Manila Electric Company o Meralco na magre-resulta raw sa taas singil sa kuryente ang pagtanggal ng tinatawag na non-technical system loss charge. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Meralco Senior Vice President and Regulatory Management Head Jose Ronald Valles na mangangailangan ng dagdag na tauhan at infrastruktura ang pagsawata sa pagnanakaw ng kuryente. Mababawi lamang daw ang gastos nila rito sa pagpasa nito sa mga consumer. Bagay na maraming tinutulan ni Tulfo dahil dapat naman daw ay handa ang mga negosyo sa posibleng lugi na mararanasan nila.
11: Sir, I totally disagree with you.
14: Yes, sir.
11: Your explanation. You mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero, boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang wala ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. At dapat meron po kayong allowance lagi for losses.
10: Kinwestiyon din po ni Senador Tulfo na bakit baga lagi sa mga consumer ipinapasa ang problema sa pagnanakaw ng kuryente gayong ito'y responsibilidad din ng power company.
11: Are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yon. Hindi na rin problema ng consumer yon. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kami pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente. Pero yung sinasabi mo na, para bantayan, walang magnanakaw. Bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang lagi na lang ho kami hong sasagot. Ganito lang sa bibigyan kita ng example. Kung narin, nanakawan po yung tindahan. So sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira.
10: Naniniwala naman po ang Energy Regulatory Commission at Department of Energy na dapat maghigpit ng mga distribution utilities sa pagsawata ng electricity theft o pagnanakaw. Pero ayon kay Valles, naging agresibo na ang Meralco sa pagtugi sa mga magnanakaw ng kuryente. Pero sila daw ay naiisahan. Naiisahan ang kanilang mga inspection team ng mga kawatan.
8: Sa iba pang mga balita, umabot sa record high na 19.07 trillion pesos ang kabuuang utang ng bansa sa katapusan ng Hunyo. Ayon sa Bureau of the Treasury, 518.98 billion pesos ang itinaas ng total outstanding debt ng Pilipinas kumpara noong Mayo dahil anila ito sa net availment ng domestic and external borrowings para pondohan ang mga programa sa national development. 12.84 trillion pesos naman ang domestic debt, habang 6.23 trillion pesos ang external borrowings.
10: Alas 7:12 po ating oras, tila bahagyang nagbunga mga pag-ulan na naranasan sa Luzon itong mga nakaraang araw. Ito po ay matapos tumaas ng 3.48 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan kahapon. Dahil dito, nasa 154.33 meters na ang water level sa Angat. Bukod sa Angat, tumaas ang lahat ng pangunahing dam sa Luzon katulad ng Ipo, La Mesa, Amboklao, Binga, Pantabangan, Magat at Kaliraya. Tanging yung San Roque Dam ang bumaba ang water level kahapon.
8: Mga mag-aaral sa isang paaralan dyan po sa Mandawi City, Cebu, ang inilikas dahil sa pagbaha. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Aida Tampus ng RMN Cebu.
13: Ligtas na nailikas ng mga tauhan ng GESO Disaster Risk Reduction Management Team o GESO BERT ang ilang estudyante de la Trap sa AS42 na Memorial Elementary School sa Barangay GESO, Mandawi City, Cebu. Ito ay matapos na ang biglaang pagbaha sa lugar dulot ng matinding pagbuhos ng ulan, bunsod ng localized thunderstorm kahapon. Agad na rumisponde ang rescue team upang ilabas ang mga bata mula sa paaralan at dalhin sila sa mas ligtas na lugar. Samantala, umani naman ng papuri mula sa mga residente at magulang ang mabilis na aksyon ng GESO BERT para sa kaligtasan ng mga kabataan. Maliban sa Mandawi City, nararamdaman din ang matinding epekto ng baha sa Lapu-Lapu City at ang mga bahagi ng mga barangay sa Cebu City. Mula sa RMN Cebu, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
10: Samantala, pinsala sa Malaybalay City, matapos at nagdaang pagbaha, pumalo na sa mahigit 12 milyong piso. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
14: Umabot sa lagpas sa 12 milyong piso ang naitalang pinsala sa agrikultura, livestock, mga nasirang pamamahay at mga infrastructure projects matapos ang July 8 flooding incident sa Malaybalay City dito sa probinsya ng Bukidnon. Sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Malaybalay, Chief Alan Cumiso, higit sa 6.8 million ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura at livestock, nasa 3.6 million sa infrastruktura at 1.5 million sa mga nasirang pamamahay. Kanapektuhan ang barangay Managok na 3 milyon ang pinsala sa agrikultura at mga nasirang pamamahay. Agad-agad naman na ipinagkaloob ang mga immediate assistance ng lokal na pamahalaan para sa mga displaced ng mga pamilya, habang patuloy ang mga recovery efforts para sa pagpapatayo ng mga bahay. Inamin naman ng CDRRMO na dahil sa silted na mga ilog ang dahilan ng pag-apaw, kaya mas paiigtingin ang isasagawang operasyon sa koordinasyon ng mga concerned agencies para maiwasan ang malawakang pagbaha. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Radyoman Mark Micaballo, Tatak RMN.
8: Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue na nakakuha na sila ng basbas mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para isumite sa Senate Impeachment Court ang bank records at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, na isumite na sa Clerk of Court ang mga dokumento ng BIR, Anti-Money Laundering Council, gayon din ang mga pribadong bangko tulad ng BDO, PS Bank, Metrobank, Land Bank, Security Bank at BPI. Sinabi naman ni Clerk of Court Attorney Renato Bantug na humihiling ng dagdag na palugit ang ilang mga bangko para magsumite ng mga dokumento. Hindi pa pwedeng buksan ang mga dokumentong ito dahil kailangan munang bigyan ng kopya ang prosekusyon at depensa at maghihintay pa ng susunod na utos mula sa Impeachment Court.
15: I think at this point naman, it's pretty clear. It has been discussed several times. It has been the subject of several commentaries and news articles that in this particular, I think it was also even mentioned in open court, no? For the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver from
16: the palace already confirmed it, sir, today. And the palace already confirmed.
15: I don't know if they have confirmed.
17: Yes, sir. Yes.
16: Pero sir, kasama sa sinubmit yung presidential authority ni letter?
15: Yes. Yes.
16: So, authorization.
8: Itinanggi naman ng palasyo ng Malacanang na may bahid politika ang desisyon ng Pangulo.
18: Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
8: Si Palace Press Officer Yusek Clear Castro.
7: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: 17 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, lumiliit na raw ang mundo para kay Vice President Sara Duterte. Ganito po inilarawan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nang binigyan ng basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusumite ng Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue ng bank at tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayon po kay Ridon, malalaman sa mga isusumiting dokumento ang detalyadong transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos at pagpasok ng 4.4 billion pesos na pera sa account ng mag-asawa. Dito rin malalaman kung may nalabag si VP Sara sa hindi pagdideklara ng lahat ng pag-aari sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
17: Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Tingin ko magiging malaki pong piraso ng ebidensya ito. Kasi this will be confirmatory of what we had seen in the Justice Committee hearings relating to the MLC. No? Kasi pagpapakita na ho yung pong bank records nung aktwal na mga pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, kung sufficiently reflected po ba ito doon sa una, SALN ng pangalawang Pangulo, tsaka doon po sa mga tax payments ng mag-asawang Duterte Carpio.
10: Naniniwala naman si House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na walang dapat ikabahala ang depensa sa paglalahad ng mga naturang dokumento, lalo na kung wala namang itinatago ang kanilang kliyente.
19: Kasi kung tunay po na maayos ang paggamit ng pondo na ito, ba't humatatakot yung kabilang panig, no? Kung ang kanila pong posisyon ay wala po silang nilabag na batas o polisiya at wala dapat silang pananagutan, eh dapat nga po mas i-welcome nila itong ganitong paraan. Kasi dito po mabubuksan yung tunay na nangyari, at kung talagang posisyon nila is wala silang ginawang labag sa batas, ay hindi ho sila matatakot dito.
10: Wala pang pahayag ang depensa dyan sa pag-authorize ng Pangulo sa pagbubuklat ng bank at tax records ng pangalawang Pangulo.
8: Abangan sa aming pagbabalik, babae patay matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Kabangkala, Negros Occidental.
10: Samantala, top most wanted sa Antique sa kasong homicide, arestado.
7: RMN Network News.
10: Buntag Pilipinas, sa ito po
8: sa Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections, dangangamba. Narito ang ulo na mga mainit na balita.
20: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
7: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. RMN Network News. RMN Police Report.
8: Babae patay matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Kabangkalan, Negros Occidental. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
1: Agarang namatay ang isang ginang matapos pagsasakin ng hindi pa nakilalang suspect sa loob ng kanilang tahanan sa Purok Dangalon, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Kinilalang biktima na si Ivy Ramos, 33 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon sa asawa niyang si Leo Ramos, pag-uwi nito mula sa kanyang pagbibiyahe ng tricycle, ay natagpuan niya ang kanyang asawa na duguan sa harap ng kanyang mga anak na umiiyak. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na inabot ng buhay dahil sa tama ng saksak sa kanyang katawan. Lumalabas sa investigasyon ng Kabangkalan PNP na dalawa katao ang sangkot sa krimen, isa ang sumaksak at isa naman ang nagselbing lookout sa labas ng bahay. Tumanggi naman si Kabangkalan City Police Director, Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma, na isa publiko ang kinukonsidera na person of interest at sa motibo ng krimen habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Hustisya naman ang panawagan ni Leo para sa kanyang asawa. Kasama mo sa RMN DYHB Balod, Radyo Man Albert Hiner. Tatakremen. RMN
10: Police Report. Samantala, topmost wanted sa Antique sa kasong homicide, arestado na. Kasama natin sa balita si Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
21: Arestado ng mga otoridad ang tinuturing na Tap Juan Most Wanted Person at Tap 9 Provincial Most Wanted Person sa Antique dahil sa kinakarap nitong kasong homicide. Kinilala ng Police Regional Office 6 ang suspect sa alias Roland, 34 anyos, may asawa, isang laborer at residente ng Sityo Libudon, Barangay Igsuro sa Bayan ng Bugasong. Nadakip ang suspect ng mga tauhan ng Bugasong Municipal Police Station, katuwang 2nd Antique Provincial Mobile Force Company sa Barangay Ilaya, Bugasong. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 64 sa Bugasong, Antique. Nahaharap ang suspect sa kasong homicide at itinakda ng korte ang 120,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Reynold Arca, Tatak RMN.
8: Dump truck na may kargang lupa bumaliktad sa Batangas. Meron pong kotseng natabunan. Sama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
22: Pabilis ang takbo ng 10-wheeler dump truck na bumubusina nang hindi napansin ng isang nag-U-turn na white van na paparating na ito hanggang iniwasan ng truck ang van na nasa gitna ng kalsada at tuluyang tumagilid ang truck at natabunan ang isang asul na AUV. Ang insidente ay nangyari sa kabahan ng Paliko na Sugbo Highway. Agad na tumulong ang mga tauhan ng Toy Municipal Risk Reduction and Management Office at kapulisan para magsagawa ng rescue operation at mabigyan ng sapat na lunas ang naipit ng mga kargang lupa mula sa truck. Samantalang ang white van naman ay tuluyang umalis sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para matukoy kung sino ang may pananagutan sa insidente. Kasama mo sa Ramon Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, RMN. RMN
10: Network News. 725, ceasefire my foot. Ito ang sagot ni Senador Ping Lacson nang humiling ng ceasefire ang di umanay kalaban niya. Sa kanyang social media accounts, pinaringgan ni Lacson ang hindi pinangalan ng tao na magdideklara ng giyera na bitbit lamang daw ay toy gun bilang armas at laway ang bala. Isiniwalat din ng senador na natakot bigla ang kanyang katunggali sa giyera ng bagsakan niya ng bomba at ngayon humihiling ng ceasefire na pabulong pa. Bago nito inilahadi ni Senador Lacson ang plano niyang ilantad ang mga nakalap na ebidensya laban sa umani manumaliang flood control project sa Taguig na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Muli naman pong nanindigan si Cayetano sa kanyang Facebook Live na walang ghost project sa lungsod.
23: Ni-remind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan, may panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo, but sabi nga niya, people deserve, especially mga Tagigenyo, to know na nasa magandang kamay ang siyudad ng Taguig, na pataas ng pataas ang antas ng kabuhayan sa Taguig, na hindi po kami nagtotolerate ng corruption at saka ng ghost projects or mga anomalya, yan po man ay local, national government, yan po man ay private, no?
10: Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
8: Dinepensahan ni Vice President Sara Duterte ang madugong kampanya laban sa illegal na droga noon ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati, sa ginanap na rally sa labas ng International Criminal Court Detention Center sa The Hague. Noong Miyerkules, kinuwestiyon ng vice-presidente kung ang drug war ang ikinasawi ng mga biktima ng extrajudicial killings. Tinukoy ng vice-presidente ang talamak na gun violence sa bansa at sa halagang 5,000 piso, maaari na raw makakuha ng gunman. Kaya hindi raw pwedeng isisi lahat sa drug war ang mga naitalang namatay.
6: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? It can be that it is a crime against passion. It can be murder because of a third party in a relationship. It can be plain hood up. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity?
8: Matapos nito, muli ring dinepensahan ng vice-presidente ang kanyang pahayag at sinabing isang realidad at seryosong banta sa publiko ang anya ilaganap na gun violence sa Pilipinas. Hindi anya dapat ito binabaliwala o ginagawang clickbait lamang, kundi dapat ding ituring bilang pambansang prioridad para sa kapakanan ng mga kabataan at ng hinaharap o kinabukasan ng bansa.
10: Oras po natin ngayon ay 7:28 na ng umaga. Pinalagan ng Malacanang ang impormasyong isiniwalat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa gun violence sa ating bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung alam pala ng Vice President ang mga ganitong bagay, dapat daw tinulungan niya ang pamahalaan at tugunan ng ganitong problema. Sinabi pa po ni Castro na dapat nung administrasyon pa lamang ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasawata na ang gun-related violence sa bansa.
18: Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata? Kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito, dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
10: Maging si House Prosecutor Terry Ridon ay pumalag din sa mga pahayag ng Vice President at iginit na hindi mababaw na away mag-asawa lamang ang dahilan ng pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte sa The Hague. Para kay Ridon, tila may violenteng pag-iisip si VP Sara para sabihin ang mga ganitong bagay.
2: I think the Vice President has a violent mind. And you ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000. And the question is being asked of her. Ito ho ba yung presyo na iginawad ng ating pong pangalang Pangulo nung siya po ay nagbanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya? Is the price of the life of the president 5,000 pesos only?
10: Si House Prosecutor Terry Ridon.
8: Evidence-based at right-based na kampanya laban sa illegal na droga, pangakong ipagpapatuloy ng PNP. Kasama natin mula Camp Crami, Quezon City, Rajuman Marjo Domingo.
3: Binigyang diin ng Philippine National Police ang matatag nitong pangako na ipagpatuloy ang isang evidence-based at rights-based na kampanya laban sa illegal na droga. Ito ay kasunod na makasamsam na mahigit 122 bilyong piso pisong halaga na illegal na droga mula July 1, 2022 hanggang June 30, 2026 sa iba't ibang operasyon sa buong bansa. Kasabay nito, mahigit 206,000 drug suspect ang naaresto sa kabuuang 155,542 operasyon laban sa illegal na droga, kung saan kabilang sa mga naaresto ang halos 13,000 itinuturing na high-value target. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Naratates Jr., ang hamon ng 4 na taon ay kung epektibo at matagumpay ang kampanya kontra illegal na droga habang nakaakla ito sa batas at karapatang pantao. Anya, na-prove na ito ng PNP, marami na silang natutunan mula dito at ang maitim na koordinasyon sa ibang ahensya na tiyak na ipagpapatuloy ng organisasyon. Tiniyak naman ni Naratates na patuloy ang pagtunton at pagbuwag ng PNP sa mga drug den sa buong bansa na may layuning maparalisa ang kakayahan ng mga sindikato na magsagawa ng kanilang operasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak RMN.
10: Abiso po tayo sa mga motorista dahil inanunsyo po ng Land Transportation Office ang pagpapalawig ng validity o visa ng ilang dokumento na nag-expire nitong Hulyo. Ayon sa LTO, extended until further notice ang visa ng rehistro sa mga sasakyan at motor, driver's license, conductor's license, student driver's permit, gayon din ang medical certificate. Ipinatupad yan bunsod ng serye ng technical issues na nakakaapekto raw sa kanilang online portal sa na Land Transportation Management System. Habang umiiral ang pulisiya, ay wala munang sisingiling late fee o penalty sa mga motoristang magpo-process ng kanilang mga dokumento.
8: Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang pagpapakawala ng China ng Long March 6A rocket mula Taiwan Satellite Launch Center bandang alas 9 ng umaga kahapon oras sa Pilipinas. Ayon sa PhilSA, posibleng bumagsak ang mga debris malapit sa Dalupiri Island sa Cagayan, Babuyan Island at sa katubigang sakop ng Burgos, Ilocos Norte. Nagpaalala naman ang ahensya sa publiko na huwag basta-basta kunin o lapitan ng mga rocket debris dahil posibleng kontaminado ito ng lason tulad ng rocket fuel. Sa halip ay ipaalam agad sa mga lokal na otoridad kapag may namataang suspected na debris.
10: Sisimula na po sa Setyembre ang pagsasaayos ng drainage system sa notorious, laging nagbabaha, flood-prone na Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila. Kahapon ay nag-inspeksyon na sina DPWH Secretary Vince Dizon at Manila Mayor Isko Moreno sa kahabaan ng Espanya para nga sa isasagawang flood mitigation project sa lugar. Ayon po kay Mayor Isko, kabilang sa mga dahilan ng paulit-ulit na pagbaha sa lugar ay ang mga basura, kalumaan na ng mga drainage system at ang pagiging catch basin ng Maynila.
0: Maraming science of it, no, factor. Basura is one. Masyado ng luma yung ating mga sistema sa ilalim ng lupa. Three, as you all know, wag na kayong lalayo. Pagdating nyo Espanya, tumingin lang kayo sa east. Makikita mo na yung level ng lupa. Kami talaga ang tagasalo ng tubig coming from the eastern board. So all the way from the mountain side, all the way here. Kasi papunta lahat yan dapat sa Pasig River.
10: Dahil po dyan ay sinabi ni Secretary Dizon na kabilang daw sa isasayos ay pagpapalaki ng mga inlet o yung pasukan ng tubig ng drainage. Ito malaki, Kuya Sander, na project. Yung pagbuo ng tinatawag na detention basin sa ilalim ng kalsada at ang pagtataas ng lupa sa Espanya.
4: Saan mo ilalagay?
10: Para may tagasalo sa Earnshaw. Sa may Earnshaw area daw, doon sa halip sa UST. Parang malaking ano ito, doon pupunta yung tubig baha.
4: Kung sa ano na lang, City Hall.
10: Hindi pwede, masisira ang struktura, baka maapekto si Mayor. Yun po, at pagtataas ng lupa sa Espanya.
5: Meron tayong 4 na cross drain na gagawin mula dito sa side nito, papunta doon. 4, no? Inapprove na ng City Hall yan, no? Para yung tubig na naiipon, makatawid. Papaba, papunta sa mga pumping station natin. At papunta dun sa sinasabi ni Yorme na detention basin na gagawin natin sa may Bustillos. Pagpapalaki ng mga inlet, yung pasukan ng tubig, no? Kasi ang problema dyan, gagagyan natin yan ng mga trash trap. Kasi ang nangyayari, kapag inano ng basura, ibabaray na ng basura yung babaan ng tubig. magbabaha na naman ng mabilis. Diba? So, kailangan ayusin din yan. And then, meron tayong mga itataas na portion ng Espanya dahil mababa na, napag-iwanan na. And doon talaga nag-iipon yung tubig at nagbaba. So, itataas natin.
10: Taga Maynila ka nga pala, Kuya Sander, no? Mm-hmm. So, humihingi po ng pangunawa si na Mayor Isko at Dizon sa mga motorista at commuter na maabala dyan dahil sa sabay-sabay na pagsasagawa ng mga naturang project.
9: RMN Police Report.
11: Balita naman sa mga lalawigan. Isang grade 6 student po ng elementary school sa Almeria, Biliran ang isnailalim sa intervention dahil sa pagdadala po ng baril sa loob ng school. Kasama natin sa Balita Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloban.
12: Naalarma ang mga guro ng Pulang Bato Elementary School sa barangay Pulang Bato, Almeria, Biliran matapos madiskubring may dalang baril sa loob ng paaralan ang isa nilang grade 6 learner. Itinago ang bata sa pangalang alias Arthur, 11 years old. Nakuha mismo sa kanya ang isang caliber 3.8 revolver na walang lamang bala. Batay sa impormasyong nakalap, nagsasagawa ng school visitation ang mga pulis nang makipag-ugnayan ang school principal sa kanila at isinuko ang sabing barila para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, isinailalim na ang bata sa intervention ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO alinsunod sa itinakdang proseso. Sa panayam ng RMN Tacloban kay Police Captain Mar Manuel T. Doyola, Chief of Police ng Almeria Municipal Police Station, trip-trip lang umano ang pagdala ng barila ng bata sa loob ng paaralan. Sa ngayon, meron na umanong person of interest ang PNP kung kanino galing ang baril na itinuturing na loose firearm at posibleng masampahan ng kaukulang kaso. Kasama mo mula dito sa Tacloban City, Rajman Chester Sanita, Tatak Armen.
10: Pinalakas na Alas Pilipinas Women sasabak sa CV League ngayong araw na ito. Sports Balita ni Niel Santua.
13: Pinangungunahan ni Alaisa Solomon, Saya Gagate at Ninya Itang ang lineup ng Alas Pilipinas Women para sa unang leg ng Southeast Asia Volleyball League. Naggaganapin sa Hanoi, Vietnam simula ngayong araw. Kasama rin sa kupunan ng mga nagbalik na sina Bella Belen, Vani Gandler, Aya Laure, Don Katindig, Del Palomata, Justin Hazareno, Fifi Sharma, Jen Nierva at Gia De Guzman matapos hindi makalaro sa nakaraang ABC Women's Cup. Kabilang din sa 16 na miyembro ng squad sina Mars Alba, Erika Santos, Lams Lamina, Vanji Alinsu at Celine Marsh. Samantala, hindi kasama sa lineup sina Angel Canino at Amy Provido. Unang makakaharap ng Alas Pilipinas ang host na Vietnam mamaya, susundan ng Thailand sa Sabado at Indonesia naman sa Linggo. 14 lamang sa 16 na manlalaro ang maaring ilaro sa bawat match. Gagamitin ng Alas Pilipinas ang palaro bilang paghahanda sa Asian Games sa Setyembre. Pagkatapos ng unang leg sa Vietnam, lalahok din ang kuponan sa ikalawang leg ng CV League sa Chiang Mai, Thailand sa August 7 hanggang 9. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
11: Ngayon daw performance ng Kings of P-Pop na SB19 sa Lollapalooza. Pasabog at inabangan ng mga fans. Kasama natin sa balita, Myra Jane Asayaw.
24: Matagumpay ang historic at inaabangang performance ng Kings of P-Pop SB19 sa opening day ng music festival na Lollapalooza sa Chicago, Illinois ngayong araw. Binuksan ni na Pablo, Josh, Stell, Ken at Justin ang kanilang powerful act sa pag-awit ng kanilang hit Pinoy songs na Dam, Gento, Visa at Dunka na sinabayan naman ng Lollapalooza crowd. Pinoy pride din ang patikim ng grupo sa rendition ng hit song ni King of Pinoy Rap Francis Magalona ng mga kababayan na isa sa mga official soundtrack ng Filipino-themed animated film na Forgotten Island. Bukod dito, inawit din ng boys ang kanilang ballad songs na Mapa at Wakas. Samantala, bilang suporta sa Mahalima na bagong tourism ambassador ng Pilipinas, nagkasanang watch party ang Department of Tourism sa Open Air Auditorium sa Luneta Park kaninang madaling araw na dinagsa naman ng Pinoy 18. Ang SB19 ang kauna-unahang all-Pinoy group na nagperform sa Lollapalooza stage. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Asayaw, Attack RMN.
11: Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
10: Ako naman yung professor na bias.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
14: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
15: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mupasusi sa tulo ka mga tinubdan sa tubig sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Samtang kapin sa usa ka gatos ka mga police personnel sa Central Visayas, ang Misaka ang ranggo. Samtang sa sports, Naoya Inoue muhuat ni Bam Rodriguez sa Super Bantamweight Division. Okay na ito mga headlines.
14: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulog sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulog nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulog o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulog oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
27: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
28: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
30: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pagigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon ani tang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tusiran 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron padayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tusiran 40, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta Tusiran 40, kampantiko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusiran 40 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Motolone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, licensed financing company, regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191668. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailahan ni mong Alaksan, extra bilis na. Mga idol, atang yung Alaksan Extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag Kidney Care.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc.

0: Say, consult your doctor.
1: Oras anyway, HP Adam and Cibola, 7:51 na. Mayong buntag pag-usap sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies. May mga tod sa mga balita, dugang mga updates sa ito ang lokal ng mga balita.

0: Andam na ba inyo ang mga tudlog, mga cellphone din ha? Alang sa ato ang pangutana, alang sa inyong pagtubag sa saktong tubag. Alam mo ni, ato ang pangutana sa atong answer to win promo ha? Ato ang promo mechanics, ayaw kalimot. Follow sa ato ang mga official Facebook pages, sa DYHP RMN Cebu. Ang official Facebook page ni Atty. Rufil Fernandez Banyok. Follow mo sa mga legit ng mga Facebook pages na to ha. Dili magpalilad sa mga ubang mga pages diha. Ang Atty. Rufil, doon na blue check mark. 900,000 na ka-followers. Sapit na mag 1 million pura buyag. Man mong follow sa ato mga official Facebook pages. Like o i-share ang ato ang Facebook live garong mga orasa. Unya tubag sa comment section sa inyong tubag. Sa atong pangutana karon nga ato na ihatag karon dayon. Ayaw nag-i-private di ay inyong mga profile. Ma-disqualify mo ana mga kasama. I-public na aron ma-verify na to kung nakasunod ba mo sa ato ang promo mechanics. Nakatubag ba mo sa ato ang pangutana, yung saktong tubag, makadawat mong premyo nga 200 pesos GCash! Muna ito ang pangutana mga kasama. Dungog na ninyo sa balita, kaginihang kadlawon. Yan, usban pag yun sa ato ang RMN News Manila. Ang pangutana, Senator Ping Lacson mo imbestigar na agsugod sa mga questionable na flood control project sa usa ka syudad dito sa kauluhan. Gani nagtruki sila si Senator Alan Peter Cayetano ni ini. Pauta na asa ni nga lugar, asa nga syudad ni nga giimbestigahan ni Senator Ping Lacson gining mga gialegar niya nga questionable mga flood control projects. Na-comment na! Sunod sa ato ang mga promo mechanics. Aron ka muna sab ang swerteng mananaog sa ato ang answer to win promo. Arita sa detalye sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mupasusi sa tulo ka mga tinubdan sa tubig sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Ipasusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang tulog at tinubdan sa tubig sa Bukirang mga barangay sa Dakbayan. Kinialan sa posibleng paggamit ini kung masinatin usap sa syudad ang panahon sa ating init, partikular na ang mga waterfall sa barangay Budlaan, Tagbao o barangay Taptap. Ang Cebu City Disaster Risk Action and Management Office una nang nilusog report ngayon sa konseho nga unsafe o impractical ang pagkuha o tubig gikan sa mga tinubdan. Kinito kung gagawas kay lisod ang agianan, delikado sa landslide, gingong layo usab sa karsada. Apan ang mayor ngayo usab o report sa nasigutang buhatan, lang sa posibleng pagkuha og tubig gikan niini.
3: Disaster ako nung nagahi ko og report at kasidulidan ko magkakuha og tubig na ay spring dito sa Bao Taptap ug tabunan mo sa atong gikanaw.
2: Si Mayor Nestor Archival na sayra nga sirig

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit. Sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tayong mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha nga ato sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug taon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Lunatay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagbalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban.